0: ko kay dili man na ninyo magamit sa kuha, importante kayong mga documents kay dili ko makasulod sa work sa makauli mo hatag kong pahalipay, please lang maluoy kamo. Salamat kayo, Jerry A. Illustrisimo Jr. ang name sa mga IDs nga unod ato. Kang ano din eh, Jerry. Okay, sige Ma'am Cindy. Kinsa may nakapunit ni ning ID, parihog lang uli sa may Proctric Linan 5, Barangay Mabuhay. Deha ang address sa Tag-Iya or pwede niyo kontakon sa Facebook. Pagitaan lang ninyo si Cindy Elido. C-I-N-D-Y, ang ilido niya kay E-L-I-D-O. Yan ha?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa Pair Illustrisimo, may buntag po niya kanimo. Mga siguro niya ang si Jerry Illustrisimo. Yan, good morning, good morning. Salamat, salamat. O ginauto ta nga mauli na yung mga ID ma'am kay pila ka affidavit to plus ang ibong kaon ni.
2: Lucky ka na. May lag affidavit to plus ng taman. Ya kay process mo na nimo gyapon.
0: Na.
2: Back to zero.
0: Magkabuang yun ni.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 8.4 hangat ang oras. Karon ka tropa nga Chris sa atong iskutan na gining impeachment. Kay ikaw pat kadlaw na magkaroon. Kapat kadlaw na karon. Ang akong pangutana bangod diri, igo na magyud ang digital video gikan sa online aron nga mapatalsik sa pwesto ang usa ka vice presidente. Sakto na magyud na ang digital video. Dili man ko natoy kalimod ba ka tropa nga ligo ng digital forensics sa National Bureau of Investigation kun NBI. Sa pagpamatuod nga tinuod walay edit o dili ginama sa AI ang mga video sa pabahayag sa to ikaduhang pangulo. Apan din hira usab natapos ang gahom sa ilang testimonya. Nga naman, ang pagka-authentic sa usa ka video nagpamatuod lamang nga ang mga pulong aktwal nga nalitok, apan dili kini automatiko nga magbutyag sa tinuod nga katuyuan o karabang katuyuan sa maong pamahayag. Ang usa ka sulti mahimong usa ka seryosong hulga, apan pwede usab nga mahimong dalalang sa grabing emosyon, sarcasm, o implikasyon sa politika nga dili kayang sukdon o hisgutan sa usa ka digital forensic investigator.
2: Tinuod na. Nga aron makabig ang impeachment court nga adunay nahitabong grave threats nang ginahanglan ang prosekusyon og ebidensya sa gawas sa screen sa computer. Ang pag-angkon sa video nga adunay gikontrata, wala kini nagpasabot mga katrupa nga
0: walay kaposlanan.
2: Walay kaposlanan og perting paita kung ingana na mahitabo ana. Kung kini magpabilin nga sulti-sulti lamang ang walay kausabang pisikal nga kamatuoran sama sa transaksyon sa kwarta, record sa tawag o pagkatawo sa giingong assassin, kung ang ebidensya ni NBI magsalig lamang sa mga nakuha online nga walay independenteng pagpalubong sa kamatuoran, ang kaso magpabilin nga usa ka hulagway sa pagduda. Imbis nga usa ka ligon nga ugma pamatud-an ang krimen. Beyond reasonable doubt katropang Rowen. So dili mo dili. Mo silo dito.
0: Dili man gid pwede kay kuto bra sa screen ang NBI. Kuto lang sa pag-authenticate sa video. Kani mga testigo sama ni NBI agent Kalilong ring attorney Lutok ka. Mga digital forensic expert ni sila.
2: Okay.
0: But pasabot ang ilang kaalam kuto bra sa pag-ila kung peke ba o kung giiay ba o tinuod ang usa ka video.
2: Dito ras video.
0: Dito ra taman. Diba? Pero ang pangutana nako sa prosecution, asa inyong dugang ebidensya nga ang ikaduhang pangulo naagyoy gi-hire nga assassin?
2: Na.
0: Nga wa may gisulting assassin ang ikaduhang pangulo dito sa iyahang video.
2: Wala man dito ang detalye sa kung giunsa niya pag-hire.
0: Walay word po niya assassin nga gisgutan
2: na
0: ang ikaduhang pangulo.
1: Bullseye!
0: Pero karon kinapilit sa prosecution nga nai word nga assassin.
2: Agoy.
0: Diba? Monica Trubang Chris ang magawas yung pangutana nga unsa batok sa ngano.
2: Bitaw. Kay mapamatud-an sa NBI unsa ang gisulti sa video. Klaro man na. Apan dili nila kayang pamatud-an sa balaod kung ngano kadto gisulti sa vice presidente.
0: Yes, correct.
2: Na missing link ba? nga dili ni mo pwedeng putlon kung nganong gisulti to niya. Ay, kabalo man ta kung nganong nakasulti ang vice presidente niya to.
0: Kaya naman, dili man babasa sa NBI ang una-una.
2: Correct.
0: Ang kriminal nga katuyuan o kinagayang ginatawag nga mens rea o saka mental nga kahintang. So, dili kini masukod o makita pinaagi sa pagsusi sa video file o sa metadata.
2: Ah, di ba?
0: Kaniha, dili may mga eksperto, correct us if we are wrong, pero mao ni ang among ginapahibalo pinaagi po sa among pag-research mga katropa.
2: Kung dili mo nakabasa ang NBI gani o gahon-ahon na samot, hindi kayo makabasa gani ng mga expert nga psychologist, kana pag ang NBI rang forensic na sila, sa opinion, di lang ni ekspertong legal katropang Roel. Kung tawgon sa NBI agent nga absolute threat ang video, personal nga interpretasyon na niya. Kanya, wala legal nga baruganan, wala legal nga basis ang iyang opinion bahin sa krimen kay dili siya eksperto sa balaod kundi sa computer.
0: Tinood. Kay they are digital forensic expert. Ato lang klaroon. Ang ilang departamento, digital forensic expert.
2: Correct.
0: Dili ekspertong legal ang ilang pagsulting na absolute threat kundi ilaha ng kaugalingong opinion. Correct us again if we are wrong.
2: Kung sa opinion gani, kung opinion gani, opinion.
0: Opinion.
2: Pero kung conclusion, close yun.
0: Close yun. Di ba? Aduna ba'y admissibility batok sa probative value? Ali mga katropa, pa-bright-bright binining higayun na ubos sa rules on electronic evidence. Gidawat ang tinuod niya video, good pasabot, advisable. Apan ang kabug-aton, mauto siyang ginatawag nga probative value niini, aron mapamatud-an ang krimen, nagpabiling nga huyang kana kun walay lain nga ebidensya.
2: Na.
0: Sa isa ka upat kadlaw, sama sa mong gingon, walay karabang dukang ebidensya nga nagpamatuod sa kabugaton o ginatawag nga probability value.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Nya, diritsuan na to ang pangutana nga unsa man yun ang kamatuoran sa video batok sa katuyuan.
0: Na,
2: kumunsa, unsa ang intent ani? Ang kalainan sa pulong o intensyon. Sa balaod, dako ang kalainan ang pagpamatuod nga nalitok ang mga pulong o ang pagpamatuod sa tinuod nga intensyon luyo sa maong pulong. Wala man gigisgutan dito kung unsay intensyon niya ba. Kumbaga, ang makaistorya ra gyud ani katong mga naagyud katong nagsulti mismo. Dili tong naminaw. Kay dili man saya hagikan ang idea. Tama man.
0: Diba?
2: Bisag tinambanon yung pagsabot mao mong gidireksyon.
0: Ang kanang nakay kasukuba. Bahara ng imong kanang naay musulti sa imong asawa nga makita ta ka patyon ta ka. Umuha na dahil ko, sorry, patay, patyon punta ka.
2: Ano, ano?
0: Conditional to eh.
2: Oo, kung patyon niya.
0: Kung patyon niya.
2: Oo.
0: Pero din ako pagkabuha, talo din mo hilabtan.
2: Oo, conditional man.
0: Conditional siya, mauna na ginatawag. Ano na mo ginapang interpretasyon sa Sulti Katropang Chris?
2: Oo.
0: Ang usang katinuod nga video, mahimong usalamang ka na siya kaseryosong hulga. Apan pwede sabi nga kini usalamang kasarkasan.
2: Okay.
0: Emosyonal nga reaksyon. O pagpangasi sa politika, ginatawag na ito dari, kung si Atty. Salpanelo pa, hyperbole. This is a political hyperbole.
2: Na.
0: Diba? Ang problema is, lang dito.
2: Ilado ang mga Duterte, ana?
0: Ang problema lang, kasi hindi, Sara, di magod mo sumpay ay, ano, joke lang yun.
2: Ato, kay Richard lang.
0: Ang isumpay magod ni Bibi Sara, no joke, no joke.
3: Okay.
2: O yung siyempre, di na ito malikayan nga kulang yun sa konteksto kini Katropang Roel. Ang video lang sa internet dili makasulti sa tibok nga realidad. Ang balaod nagmando nga kinahanglan tunan ang mga panghitabo sa wala pa o pagkahuman gihimo ang pamahayag.
0: Diba? Unsa ba kinahitabo?
2: Diba
0: wala? Di ba tumag-tumag sa mga witness ka ilahang
2: dili ka kadetalya. Hangto, dili yung kakabalo kung diba? Unsay tinuod yung konteksto sa gisulti.
0: Ginapangutan na sila sa defense. Kung kabalo ba mo o kung sa maginita mo, before niya, na di ba sila katumag-tumag? Ilang nabalan lang. Katong si Bakalilong. Ano siya nga, dito pa niya nabalan, tong adunan ay sugo sa yaha o dito na sa pagkakita niya sa video.
2: Si apelido so, ato, Makalilong?
0: Si ako, nakalibog po ko.
2: Makalilong kulbaan.
0: Kalilong day.
2: Kalilong.
0: Wala day
2: pero, ma. Pero kanang walay gililong. Walay gitago mo na ang ginamin anak.
0: Kalilong day, kalilong.
2: Kulyawa,
0: kalilong.
2: Day, gitago di kay kalilong man. Ano ka
0: na yung so, para sa kong akatropa, Chris, kulang sa konteksto ba?
2: Ah.
0: Diba? Ah, kung sa pagkikalahian sa emosyon, batok sa plano, katropa, Chris.
2: Correct. Ang kinibang video sa internet, dili makasulti kun ang balaod sa grave threats nagkinahanglan og tinuod nga intensyon nga tumanon ang hulga. Kung ang sulti ni BP Sara, mga katropa, nga maingon nato nga bunga lang sa grabing kasuko, lahi kini sa usa ka giplanong krimen.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Well, anyway, kaning tanan nga itong ginestorya dari all of this one, ang pagpamatuod din ang burden of proof na magin sa prosecution.
2: Correct.
0: Diba?
2: Mm.
0: Mga naging ni ang ato sa kaning observation mga naging nato ni sama-sama gigon. Correct as if we are wrong. Pero para sa ako, katropang Chris, adunay nawala nga corroborating evidence.
2: Mm-hmm.
0: Walay giilang assassin eh.
2: Wala lagi. Muto'y pinaka-importante. Mm. Paano may tabo ang pagplano o pagpatay kung walay assassin nga personality nga tao mo gina, di ba na pwedeng isulti lang din
0: correct.
2: Mo? Correct. Kaya
0: bisag ka, uy,
2: dapat klaro nga naagin ang tawhana.
0: Yama. Ang prosecution o gang NBI, wala pa ni hongihang nga makapaila or makatudlo man lang kung kinsa gyud ang gikaingong assassin nga gikontrata.
2: Meaning ko say, kung di na mapakita, pirting paita kay walay physical trail katrupang Rowel.
0: Correct!
2: Walay gipakita ang ebidensya sa kamatuuran, kadang
0: komunikasyon,
2: o text or call logs, transaction sa kwarta, payments, o mga sikreto nga panagtagbo or meetings nga nagsuporta sa pasangil.
0: Diba? So wala, o di nila na kayang pamatunan dito sa video, kayang nilang kaya lang is to authenticate the video.
2: Forensical.
0: If it is not AI, oh. It is not fake. Maura na ilang kaya mapamatunan, pero katong konteksto, katong unod, kung naabagi, assassin nga gihire ang atong ikaduhang Pangulo, naabay pagpanawag, naabay communication, naabay call logs, naabay transaction sa kwarta, naabay sekretong panagtagbo, mauna ang burden karon para sa prosecution.
1: Bullseye!
2: Kung di na nila ma-satisfy katropang Rowel.
0: Wala.
2: Ako para katunggiin ko ni Attorney Salpanelo, pero tingklaro ha ato.
0: Ang sulti sa video, dili automatic kong kamatuoran katropang Chris.
2: Tinood na. Ang pag-ingon sa video nga naay gihangyo nga assassin napamatudan lang nga gisulti kadto sa Vice Presidente, wala kini nagpamatuod o wala kini napamatudan nga naagyod tinuod nga assassin sa reality.
0: Tinood. Kabalo mo, kagapong adlaw, adunay kapakyasan sa online sourcing. Ang ebidensya sa ikaduhang testigo si Atty. Lutok, abogado man utan eh.
2: Oo.
0: Nagbase ra man gihapon siya sa video nga gikuha online.
2: Patay.
0: Di ba? Kumbaga walay bagong pisikal nga ebidensya nga nakuha gikan sa tinuod nga kalibutan man katrobad dili gyud sa video.
2: Labi na online ron. Oh. Ang online daghan pa kay kanudahan na pwede nang mohimo og ganang mga utan nato dili.
0: Oh, given na gani kay forensic expert man sa na dapat sila tinuod gyud ang ebidensya. Ang tinuod gyud ang video, dili siya fake. Okay, given. Pero napamatud-an ba sa mga testigo nga lagi gihire ang ikaduhang pangulo?
2: Wala, attorney.
0: Wala. Diba?
2: Patay sila. Di pa kita atun, di pa kita ting espiritus blaon. Pero klaro kay nato nga wala yung tinuod nga physical trail, wala yung physical evidence kung naabag itong tawahan na.
0: Ang kong tawag ka, dari pinagi naman sa research. Kita nag-research sa kita dari katrupang Chris. Maurigin nga ito, dari. Ang pangutana, ano na may paglapas sa prosecution? Ano na may paglapas sa prosecution sa mga batakang balaod?
1: Bullseye!
0: Pangutana na ito na.
2: Oo.
0: Pagsupak sa Rule 133, Section 3. Katropa Chris.
2: Ubos sa Rules of Court, ang pag-angkon sa usa ka tawo gawas sa korte kanang extrajudicial admission, dili igo aron siya masilutan gawas kun dunay mapakitang laing independenteng ebidensya.
1: Bullseye!
2: Klaro kayo, dapat na ay independent nga ebidensya para mubarog ang inyong aligasyon.
0: ako tanaw na ako rin na pugos lang ang House of Prosecutor, House of Representative gidani. Mabitaw to nag pre-trial sila, mini trial. Kaya naman kulang yun sila ebidensya mga katropa.
2: Agay.
0: Di ba?
2: Ah.
0: Wala sila kabalukungon sila pagabuhaton. Wala sila mga abogado manunta kanalang lagi kay doon wala i-practice-practice na kay nahiwo politiko ba ubitaw nagkaya sila private prosecution. Nalimtan nila ang prinsipyo sa ginatawag nga corpus delicti.
2: Oy.
0: Bright me no?
2: Bright kayo.
0: Kinanda mo, bright me dali karoon kay nag-research me.
2: Corpus delicti.
0: Kinahanglan manggod nga pamatud-an sa prosecution nga doon nagyo'y tinuod niya krimen. O hulga gyud nga nag-exist sa realidad dili lang kay nagpabilin kini sunod sa video file.
1: Bullseye.
2: Dapat na kumitsa o dapat katong gikontrata nga tao na asalay klarong ebidensya physical ug naa nang tawhana.
0: Mao gani ako makasulti ko katropang Chris nga wala pa gyud daabot ang burden of proof.
2: Tinood kay sa pagkakaroon o sa palangka bahin sa kaso ang nga napamatud-an sa prosecution kanang tinuod nga video. Tinood to siya.
0: Pero
2: pakyas pa sila sa labing importanteng bahin ang pagpamatud-an ang krimen sa kaso.
0: Di ba? Sa akong tanaw, sa ikaw pa kaadlaw, dili paigo ang video para sa grave threats.
1: Bullseye!
0: Aron mo lang po sa kasong grave threats sa Article 282 sa Revised Penal Code. Kanay mo rin ang abogado. M.A. Ramihadi, yun may mga abogado. Mauna na itong ginasulti, correct us if we are wrong.
2: Yes, yes.
0: Kinahanglan man kung mapamatudan beyond reasonable doubt ang intensyon nga manghadlok o magpahamtang o daotan sa biktima. Oh. Kinahanglan pamatudan na o wa kaabot ang prosecution sulod sa upat kadlaw.
2: Bisag sa reasonable doubt ba lang yun?
0: Kaya ako nagsubay yung kunini mo bitaw sahay makaulay ko alas 6 na yung taon. Kagabi, sa orasan ako nakaulay mga katrupa, di ba? Kaya ako yung ginasubay ang impeachment. Samtang nagayaw-yaw sila diya. Nagapaminaw ko, nagaresearch po ko.
1: Bullseye!
2: And at least ba makahatag taong tinuod nga impormasyon sa publiko?
0: Tinood.
2: Na-validate na ito mga information. Wa lang talagang isustudya din nga base lang po sa ilahang mga gipang sulti nga mga di ta kaklaro kung tinood bag sayop, di ba?
0: Correct.
2: Ang implikasyon, ano si impeachment katropang Ruel? Unsa man, kumusta man ang mahimong implikasyon nini sa court o sa publiko? Ang impeachment court ang may ultimate power.
0: Tinood.
2: Di na ito na ilimod nga ang mga senador o senator judges dili magpadiktar sa interpretasyon sa NBI. Ilang timbang-timbangon ang tibuok politikanhon o legal nga konteksto base sa balaod, dili base sa views sa internet.
0: Mauna nga ka mo mga senator judges, mag-amping mo. Kay lahi ang impeachment kanay tabo kang Irap Estrada. Lahi kang Renato Corona. Kaya nga naman, dili pa ingon ana kagrabe ang impormasyon nga makuha nato sa internet.
2: Karon grabe na.
0: Karon dali na kayo. The internet make our life easier sa tinuod lang.
2: Na kay dili masabtan sa unang panahon magpabilin tong lubog pero karon basta na lang kay cellphone perti nang klaro pa.
0: Kaya naman, og unsa kita mga tao ta? Ani man kuno katropan Chris. Kita mga tao ta. For example, ako abogado, usa ko ka abogado. Na ako'y electronic copy sa kanin nga balaod doon. I-upload na ko na siya sa internet. Naka PDF file. Ag-research ka na mga kaigsuran mo, gawas na siya. So makita na nimo dito.
2: Information is accessible already.
0: Mauna, nga kumangutan na kabi sa pagbogamit ka lang o ChatGPT, mo gawas ang mga impormasyon.
2: Makasabot na ka na yun.
0: Kasi mo gamit lang ka, Gemini,
2: na
0: mo gawas ang impormasyon. Basta ka nang sakto na gano'y mong pagpangutana. Kaya kung binulok mo lang yung pagpangutana, di ka na sila musulti ka maturan.
3: Okay.
2: Kinood na.
0: Di ba? For example, mangutana ka regarding sa grave threats. O, ibutang na nito. Karang grave threats under Article 282 na nasa itong revised penal code.
2: Na.
0: Ang kinahanglan manggol nga mapamatudan nga dunay beyond reasonable doubt ang intensyon. Mugawas na nito. Maunang dali na kayo maka-access karong mga kagilaan. Di ba?
2: Hindi na nila malilong sa katawahan kay ang impormasyon na ana ma-access na sa matag usa.
0: Magani, nga careful dapat ang ato mga senator judges diri.
2: Correct.
0: Kay kung inyong ipairal ang pamulitika o dili ka mabubase sa ebidensya sa paghukom sa itong ikaduhang pangulo, kamo ang kaluluoy pag-abot sa panahon.
2: Na.
0: Kay ang ato ang impeachment trial, naka-live mga kaisunan, di lang sa Senate, nagakuha ang lain-laing media outlet gikan sa Senate o gina-relive mga katropa silang Facebook page. Sama sa mga.
2: Mm.
0: Ang source na mo, ang Senate mismo, nagkuha mig feed mismo sa Senado. Amo nang gilive mga katropa sa mong radyo, among gilive sa mong social media.
2: Mm.
0: So, tagkan og impormasyon nga pwedeng maadtuan ang ato mga katawhan. So, makita ang inyong ginabuhat. So, kung mamali ka mong paghukom nga inyong gipairal ang inyong pagkapolitiko,
2: agoy.
0: Kaboy kaluluoy pag-abot sa unahan.
2: Tinuod na. Nya dako ka na siyang sagpa sa kamatuuran nga dili mo pwede nga mag-decide diha base lang sa inyong bias.
0: Kani sila mga bright pa rin yung senador ko din. Mas bright pa rin sa tuwa. Dugay na. O, na yung senador doa. Bidyan, mas tuuna pa na sa tuwa.
2: No.
0: Diba? Mga Tulpo Brothers. Lorin Legarda. Also a media.
2: Oh, kumpiyansa po kang senador Lito Lapid nga bisag di na mutingog. Grabe ang mga researchers
0: na.
2: Agay mga abogado.
0: Okay, ang media atong istoryahan.
2: Ay, sorry.
0: Atay. Apil ba ni mo nang huwag gatingog sa senado?
2: Atay. Sige, si Rafi Tulpo o si Erwin Tulpo. The Lorin Vendors.
0: Legarda.
2: O si Lorin Legarda.
0: Lorin Legarda is a media practitioner.
2: Mm.
0: Before.
2: Pero yung itong kauban nito.
0: Agi na silang mga research. Sabi po sa tuwa. Kita bang gani mga katropa nga makahibaluta sa mga impormasyon o nakasabot ta sa impeachment trial.
2: Mm-hmm.
0: Sabot ta mga senator judges.
2: No.
0: Eh mas nauna na sila sa tuwa.
2: Mm-hmm.
0: Kita ang mga ordinaryong Pilipino nga nakasabot sa unsa ang impeachment trial nga nakikita mo kay naka-live. Mga katropa, sila pakaha nga mga senator judges.
2: Gani ba?
0: Diba? Kung unsa ang ilang desisyon, mabalang yun din mo kang nagbinayas sila o wala.
2: Lagi.
0: Eh kita dere, ipadapre na ito itong biases. Mo-design kita, base sa unsang itong nakita.
2: Merito sa kaso.
0: Merito sa kaso. Makasulti kita. Misag ako, makasulti yun ko karoon ako personally. Makaingong yun ko nga, wapag yun na pamatundan na itong prosecution.
2: Agay!
0: Kung ano na ba'y gi-hire ang atong ikaduhang pangulo nga mupatay kang Presidenteng Marcos.
2: Agoy.
0: Lisa Marcos.
2: Mm.
0: O kang Speaker Romualdez. Nga naman, una sa tanan, 2024 pa ni nahitabo, walay ni isa kakaso nga na-file sa Sandigan Bayan o sa unsang korte sa Pilipinas mahitungod sa pagbahad sa atuang ikaduhang pangulo. Kay nga naman, una sa tanan, ang tanang ebidensya, dabin pa ang video, dili makastand pag-abot sa trial.
2: Ayun.
0: Dari naman ganila gisulod din sa impeachment. Kaya naman katropa Chris, una sa tanan, this is political.
2: Dapat na file nila sa Sandigan Bayan to para naa sila ay back-up ba?
0: Although, di ba nag-investigate ang NBI? Gipasa nila sa DOJ na yung mga investigation findings ang NBI.
2: Mm.
0: Ultimo man gani ang DOJ, wala pa ka-file o kaso karon sa Sandigan Bayan.
2: Oh.
0: Isa katuig na kapin mga katropa.
2: Dili po siguro nga wala lang itag-aksyon ni, kundi wala lang yung bugat
0: ka ebidensya. Wala lang yung ebidensya. Dili nila kayang pamatuntan kung kinsa ba itong asasin nga gihal. Kaya mo man ang kinanglan sa korte.
2: Karang maingon na kag patyunta ka, tanangon sa kapasidad ba? O niya, kung naabagod siya
0: yung butang. Nakakita ka gwapa. Kamihana ka, patyunta ka. Pwede man ko dumulmining. Patsyunta ka, ay mong kinabuhi akong kwa ano, patsyunta ka sa kalami.
2: Okay. Hanap pa na siya.
0: Di ba? Pwede magundo ka.
2: Correct.
0: Oh, ikaw may hana ba? Ayaw, sige ka, atubang na sa kuha, kay patsyunta ka karun.
2: Oh. Oh. Unsa ang sa iyong mudo sa
0: pag-istorya? Unsa akong magpasabot?
2: Oh.
0: Patsyunta ka sa kalami.
2: Okay.
0: Di ba? May hana ba? So, unsa akong napagpamatuon sa korte?
2: Para nako pertinglisu daan ni Katropang Royal.
0: Ah.
2: Ay sa identity lang daan sa tao nga mupatay, muraga wala na sila ika-supply.
0: Mao kada peligro ni nga sumbanan ni Trubang Chris.
2: Correct. Kaya kung matangtang ang usa ka vice presidente base lang sa video sa internet nga walay kaubang pisikal nga ebidensya sa krimen, mamahimo kining delikado para sa tanang opisyal sa gobyerno sa umaabot. Kay kung bisag si kinsa niya, congressman ba niya nga nalay video nga gikuan, pwede na nga ipatangtang dayon. Sabagay, kinsa may mga impeachable ang justice, chief justice, ang presidente, vice presidente.
0: Yon. Mula kay intention, karang intention kapag pala, pili mag log isulti, patsyunta ka niya, katrobang Chris. Pero matuo ka, kapatsyunta ka. Nga wala man ka nag-away, wala man ko naglagod sa mga, di ba?
2: Gani man.
0: So, di, tara pwede na siya nga, isulti ni mo ba? Pero unsa itong ebidensya yun?
2: Itong bugat yun ba? Nga makaingon nga beyond reasonable doubt.
0: Pwede pa nga masulti ko, patsyunta ka sa kalami, katrobang Chris.
2: Nabayot na bang tanan?
0: Diba? So kung wala'y pisikal, ay ebidensya sa krimen, may mo kining delikado para sa tanang opisyal sa gobyerno sama sa imong gingon kanina.
2: Correct.
0: Mao na ang adda kong pangutana sa publiko, mao kani. Paminaw ka mo ha? Kung ang ebidensya sa NBI nakasubay sa technical nga aspeto sa video, nga pamatunan nila, nga dinipik ang video, okay, fine. Nga naman nga napakyas ang prosecution sa pagsubay sa substantial nga rekisito sa balaod sa krimen. Gihimo ba lang kining pamaagi sa politika bisan walay digon nga basehanan? Ako nagatuo na gyud ko karon sa presentar nila katrobang Chris. Ako tuo na dawa-dawa ko magtuo nga sige sulti ang kampo ni Vice Presidente Sara Duterte nga kining tanan pamulitika. Mao gyud na ginalabay sa kampo sa mga Duterte.
2: Correct.
0: Kining tanan pamulitika. Kaya gusto nako nga mamahimo kung unbiased ba.
2: Unbiased. Wala kay impartial.
0: Wala ko impartial judgment.
2: Oo.
0: Mura ako di ko magtuo. Dala ay. Magbase ta sa ebidensya, karon nagagawas. Wa magyud ay ebidensya. So ako mutuo na ko karon sa ginsulti sa kampo ni Duterte nga kaning tanan klarong pamulitika.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ato pa man paabuton, wala pa man ko nagsulti nga mauno gini pero sa upat ka adlaw, ako maingon. Wala mo'y konkretong ebidensya nga magpabatuod nga dunay gi-hire ang atong ikaduhang pangulo nga mupatay sa pangulo. Human naman og ang present ang prosecution kagapon nga adlaw. Ang defense naman karon ng kagapon na putol kay nag-abtan sila kanasunso ka Trubang Chris. Giputol sa impeachment court para lang ipadayon karon nga adlaw. So human nagpresenta ang prosecution but pasabot mao lang gito ang ilaha. Same gihapon kang kalilong nga mura ba gipamatud-an lang nila nga dili pike ang video. Pero wa gid nila napamatud-an nga dahil gi-hire ang ikaduhang pangulo. Nya, kinsa na may musulod ni Ana? Ang si ano naman, si staff sa Office of the Vice President man, ato si attorney, Zulayka Lopez man, ang musulod sa iya ha. Unsa po kay isulti ni attorney Zulayka Lopez? O syempre, base na gihapon ko kung saan nakita niya rito. Magbase na gapon, mubalik gapon ta sa video, pero I am sure si Atty. Zulayka Lopez, wa kabalo kung nahaya, nag-hire, bagay na ikadawang pangulo, wala.
2: Oo. Dapat gigawas na nila eh. Kung maglisod-lisod pa man sila, kung naamang galing na ang available evidence.
0: Ako gani, murag gado-ado ako kung ilay pa ba na ako niya sa Facebook na to, dili, pero ilay lang ako.
3: Atay.
0: Murag gawa, gano'y kalas-kalas ni kwarta ni mga tawhanan eh. Ay, nako. Break kita mga kaigilaan, atong ibinig pangutana, kaninyo. Ani ha? Igo na ba ang digital video gikan sa online aron nga mapatalsik sa pwesto ang usa ka vice presidente?
1: Bullseye! Bullseye!
2: Siguro yung pangutanan ay pwerte mong ubiusa.
0: Na, alas 8:32, mabalik kita. Kini nga bahay na ito kaninyo, Santong Plus Coffee Mix.

0: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw?
1: Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic,
0: imong partner sa beauty, wellness ug self-care,
1: modern aesthetic services,
0: relaxing ug elegant facilities,
1: safe ug skin-friendly treatments
0: ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence
1: among prioridad.
0: Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4,
1: Barangay City Heights, General Santos City.
0: Call now
1: 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
2: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: XFM
5: Santone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santone Plus Coffee Mix kamo.
5: Santone Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Santone Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix.
7: Kumusta imong klase nimo?
8: Ay, ganiya ka, Plody. Nagtambling-tambling ko dito sa eskwilahan.
7: Di ba ging nanti kayo pagtambling-tambling? Pasigita na imong panty.
8: Wala may nakita akong panty. Ako mag-isalit sa akong bulsa.
9: Exciting!
5: 95.9 XFM Jensen.
9: XFM. Exciting!
10: Bullseye! Oras na ito, mga kagalan, nasusunod 38 na, kinibahina. Ato kayo sa Santone Gold Coffee Mix. Ang kape nga doon ay glutathione and collagen. Kapapalit sa paborito niya mga butika, always available sa tanan nga branches sa Mercury Drug Store. Apila po niya sa may The Generics Pharmacy.
9: Bullseye!
10: Aha. Sitwasyon ko rin sa mabuhay underpass sa tungan-tungan, okay na? Karon taon-taon, later on.
9: Bullseye!
10: Atong kumustahon kung nasiminto na ba?
11: Okay.
12: Kay hadlok biya, kay grabe biya, mga ulan-ulan biya.
10: Pero atong larong structural design siguro mauna ni Nick. Hindi lang hapit naman July,
12: okay na daw, okay na daw.
10: Okay na, nana. Si Johnny, si John Rachel Bravo. Atong pasudlan.
11: Atay.
12: Pasudlon,
10: dili pasudlan. Laki, alam po ninyo yung mga utok ninyo rin.
11: What?
10: Si Pet, nagundun, sa maray mo niya?
11: Atay.

0: Okay. Okay na, okay na. Ito na kantuan, okay na, okay na. Nanasalin niya. Si John Rachel Bravo. Okay, matod pa mga katropa. Ayang balita, sitwasyon dia sa Mambuhay Underpass. Imo na sa itong student, correspondent katropang John Rachel Bravo. Imo na. Live report.
1: Kagaw pang rural katropang Chris, nakatadili ka ron sa Mambuhay Underpass kung asa padayon ang construction din eh. Mapag-adlaw man o gabi, subay sa istriktong mando ni DPWH Secretary Vince Deason. Gitarget karong Hulyo 31 nga kinahanglang mahuman kini ang himpit nga construction sa Mabuhay Underpass. Katropang Noel, katropang Chris. Atong nasairan nga human ni gawas ang maong kamanduan, dako kayo ang nahimong kausaban. Kung kaniad tumulo sa publiko nga hinay o walay klaro nga aksyon ang maong proyekto, nga nagdugang lang o perwisyo o kahuot sa trapiko. Karon nakita nga nagpadayon na ang adlaw gabiing trabaho sa mga mamumuo aron mapadali ang paghuman niini. Katropang Roel, katropang Chris, sugod karong adlaw, formal lang giabrehan ang tugutan nga pamaag nga agian sa mismong ilalom gilid sa underpass. Lakip na ang mga pampasaherong salakyan, mga tricycle o mga motorsiklo o kalanggikan sa may NDDO padulong sa Macar, makaagi lang ang mga motor dining dapita.
0: So ang motor pwedeng maagi diha, pero kada yung mga sakyan hindi gapon pwede.
1: Adili.
0: Okay. Unsa ba yung sitwasyon diha karon? Kanang imo ang likod mao na ang padulong gikan og Polytechnic, di ba? Tama.
1: Tama, katropang Roel, katropang Chris. Dili, kung asa ko nakatindog karon dili makaagi ang mga motorista kung asa gikan sila NDDO padulong og Macar.
0: Pero ang kinatugutan, single motorcycle.
1: Single motorcycle lang ang mga pwede makaagi karon nga ano, karong panahuna.
0: So makita nimo nga naagi-gaagi diha nga single motorcycle.
1: Katropang Roel.
0: Okay. So karon ang sitwasyon diha, padayon ang pag-construct. Makita ba nimo nga nakakita ba mo sa ilalom kung padayon nilang pag-simento rito, nakita ba ninyo o wala pa ninyo magtuan ng ilalom?
1: Katropang Roel, padayon gyapon ang construction sa mga trabahante din sa Mabuhay Underpass kung asa nga ginatrabaho sa mga trabahante ang ubos na bahin sa underpass.
0: Alright. Wa ba kayo nakita diha katropang dyan nga kanabang tubig nga nag-aagas diha sa kiliran sa sama dati nga diha ginapaagi ang tubig? Okay na ba?
1: Katropang Roel, wala mi nakitaan nga nag tubig dradapita nga underpass, wala.
0: Okay. Alright. Sige. Salamat sa report, John Rachel Bravo, ang ato ang XFM student correspondent og may buntag diha kaninyo.
1: Gusto ba ka og healthy body and strong immunity? Tumar na og Sanson Plus Herbal Capsule. Reporting din sa patrol, alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong student correspondent, John Bravo, XFM News.
2: Live report. Very good.
0: Diba? Kita mo na.
2: Pwede na.
0: Bahan lang, gikulbaan.
3: Okay.
2: Basta dili lang mo surrender.
0: Basta nakasugakon, di lang palungo ng cellphone.
2: Ana, dili lang walang signal.
0: Pinababawal na teknik yun noon.
2: Dili kayo maklaro, katropang Roel. Congratulations sa ito mga student correspondent.
0: At least naka-experience sila kung naunsag yun ang mag-live report. Diba? Kinsa pa'y wala naka-experience sa bulsay.
2: Si Kuan.
0: Si Romelin.
2: Wala ba siya ka-experience, no?
0: Ugma, siguro.
2: Dapat
0: siya karon. Ako dili. Dapat si Jan. Kay Romelin mangod. Nakita na ko. Risgada mangod. Maragawood na mangod.
3: Okay.
0: Rita sa ano? Banday ka na si Jay. Oy. Pagkabahan ka si Jay, si Godwin. Nana,
2: si
0: Bon. Ito ba kaoba ng...
2: si Sir Bon.
0: MDRRMO officer, tama ba ko? Si Bon Kenyo. Ato ning amigo, kumusta naman ka Bon? Murag last na itong kita, kiamba pa man yung tao. Taimundag niya, kanimo, Sir Bon Kenyo, good morning. Imo makaobang katropang Ruel, dumantay katropang Chris de Gaspi.
2: Yes, Sir Bon.
0: Okay.
2: I-check sana to balik mga katropa. Kaya importante kayo naman, update ta. Kumusta ang malapatan? Nakita na mag itong bata? O nakita na ba itong bata? Unsay intervention sa munisipyo sa Malapatan sa pamilya kay Luoy kayo. Biktima ang tao ni Sakuan.
0: Alright, okay na na. Sir Mark Christopher Bonbon Quino, good morning! Uy, moray di siya kasulod ah.
2: Okay, i-adjust sa gamay lang, gamay.
0: Ah, bebe, dadaan na lang rin yung cellphone, kaya ito na lang nagibutang rin speaker.
2: Hmm. Di, kayo maklaro, no? Sige daw, be. I-try na to.
0: Hello, Sir John. Good morning.
2: Okay.
0: Katropa,
2: dahil lang. Kaya gina-adjust na to gamay ang technicality na to kay para maklaro yun, madungog yun ang ato ang mahinabi karubutaga ang atong MDRRMO, Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer, si Sir Bon, Mark Christopher Bonbon Quino, nga lagi nabala na to. Sir Bon, good morning. Yes, Sir Bon. Walili na tumadungo mga katropa, ha? Sige lang kay atong tagaan gamay o adjustment kay di na kay maklaro ang tingog.
0: Wait lang.
2: Okay.
0: Wait lang, ha?
2: Mga katropa, karong tataon, babalaan na to kung unsay gibuhat sa munisipyo sa Malapatan, unsay mga lakang dito ng dapita.
0: Ara. Okay. Good morning, Sir Bon. May buntag.
3: May buntag.
2: Ayan.
0: Okay. Sir Bon, kumusta? Kabalo mong kita nga grabe kyo ang inyong pagpaningkamot niya, pinaagi sa inyong opisina sa pagpangita lagi ng uno anyos nga bata nga isa sa mga nabiktima nining landslide. Sir, may update nini, Sir Bon?
3: Yes, sa karon padayon gihapon ang pagpangita, no, sa maong bataa si Baby Savior. Karon nag-update ang ato ang team on the ground dito, nagsugod na pud sila sa 7:30. Nagsugod na sila og tikaw-tikaw dito sa landslide area sa lugar sa Sitio Blisong sa barangay Poblacion, no. So ongoing gihapon ang retrieval operation, search and retrieval operation kay Baby Savior. O kinigipangalanan na ito ni Mission Save.
0: Apo.
3: Kay si Baby Save man siya.
0: Ah, so Savior ang iyong pangalan mo dahil Mission Save.
3: Yes.
0: Okay.
3: Yes.
0: So, Sir Bon, kada bang iana ba yung kalisod ang pagpangita sa uno anyos nga bata? So, magpasabot ini, perting lapara yun ni ining landslide nga nahitabuhan?
3: Nasa mga 1 hectare, no, ang kalapad sa area nga na landslidean. Unya, base pa sa bago na matay itong ihang papa si Ricky Ben habang ginabiyahe pa baba din eh, naka-mention pa siya na pangitaon yun ihang anak kay nabulag sa iyaha, no, piling ani na lupad ba. So mauni siya ang nabilin kay kaning uban manggod, no, na tulog manggod ni sila, nagbulag so nagtapok-tapok rin sila sa pagpangita sa isa, makitaan na yun. So, kining bata lang ang nahibulag yun sa ilahang tanan.
0: Sabot-masabot, paggunit siguro nila na ini, nalagpot ang bata, nadala sa landslide.
3: Yes, mauna siya na nalagpot, no? So, karon natay sniffing dogs dito sa taas, duha ka iro na nagatabang sa atoa para sa pagpangita aning bataa.
0: Sir Bon, karabang pila ka mga personahe, unsa mga personahe na ang nitabang sa pagpangita, naabay national government na ang nitabang karon sa pagpangita, diya mismo sa Gilanslaydan.
3: Yes, natay grupo ni sa mga national agencies din nato din, you know, naadiri ang Armed Forces of the Philippines na ang gikan pa ni sa lahi nga batalyon, 105 ang batalyon ani nga naadiri, SRR team nila, ang ato ang SRF o ang search and rescue team nato sa Bureau of Fire sa Region Chob, na po din ni ang Philippine Coast Guard gikan po ni sa Davao, din ni sa mga sa lokal mo ni ang nagbitbitog irok sa MOA, din apod ang atong kapulisan, din sa Malapatan MPS, o ako ang mga tao sa MDRRMO.
0: Sir Bon, karibang maura ba ng iriyaha ang grabe good nga napektuhan ni ining landslide sa may Malapatan?
3: Sa balikan ako ang katong sa Linog, no, wala ni reported na any damages sa Linog itong mga niagi. So, kinilang yun siya, kinilang yun siya ang murag major landslide na maingon na to karun sa panahon sa pagbaha. Kaya mga minor landslide na madirikan na sa kalsada, maklearing na po dayon. No? So, ano ka itong linog, wala kini siya na-appeal sa mga reported niya na i-reported landslide o damages o ground cracks. So, kini pong location sa landslide is Ilahaning private farm. Kaya ka nang dito, naay isa pa ka community kung asan din sila nagpuyo. Mga 50 household ang naa dito. So, ni hawa daw sila kay ang isa dira manggudbuntis for months. No? So, ang ni hawa sila dito kay mahadlok siya huwag ka nang kusog-kusog na hangin ba. So, nag-adto sila sa Ilahang farm 500 meters away kay mura dito, okay daw dito kay ubus-ubus, unya ka nang dili kayo kuhan sa hangin. So, sa wala damha, dito pa sila na landslide kung asa sila na malhin.
0: Grabe, no? So, dito pa noon na igo noon sa pagbalhin noon nila. Pero, kari, napad-napad ni Sir Bonbal, naman ka isa ka-ektaryang landslide. First time ba nila hitabo sa malapatan?
3: First time ni siya na major landslide o with kanamurag mo yung casualties na natabunan yun sa landslide. Pero katong ni Aging Linog, naapod kay landslide dito sa Barangay Kinam. No, sa katong ni Aging Linog, natay pipila ka mga landslide. Natay doha ka missing dito
0: pero dili yung ani nga isa ka ektarya yun.
3: Adi po, di nga na lang mga isa ka ektarya yun. So, kaya tumanggod kay mga sunod-sunod ang ulan ba, no? Nakusog ang pag-ulan. So, sa kung yun kaya sa history or sa istoryahan sa pag-ulan, kini ang dako na landslide.
2: Katropa, Sir Bon, naay istorya ba nga tungod daw sa paglinog, murag ning luag ang yuta, nya gisundan sa kusog nga bulog sa tubig, amo hinungdan sa landslide. Positibo ba ni Sir Bon?
3: Posible ang ingana no kay sa kakusog sa linog ato ngayon nato na dili gyud stable ang mga kayutaan ilabi na sa kabukiran. So kung imuhang bantayan, posible gyud siya masing wala pay linog kung kusog ang mga pag-ulan at all. Delikado gyud ang naa sa mga nagpuyo labi na sa kaning slope area na gyud no na naay taas pa na bukid. So katungingon ako ganina na wala yun ay reported na any cracks or damages tungod atong linuga sa kanina lugar.
0: Okay. Sir Bon, kanina kay naman yun ka sa NDRRMO, MDRRMO, totally pila na yun ang apektadong pamilya diya, gikan pa sa paglinog kung kanina pong gisundan na po nga grabing pag-ulan.
3: Kung ang salinog natay mga evacuees nga 837 ang kaning bahay
0: families na siya, Sir Bon, families.
3: Yes, families. Okay. Families natay 400 nga evacuees no sa kanina istoryahan sa baha. Sa mga damaged houses nato ang salinog natay 15,000 household na damaged sa linog. Ang sa baha gahapon is madagan og ang mga totally damaged og naa sa pulo kabuok. So ang kaning ginaingon nato na ang gahapon sa reporting sa ato ang mga kaubanan sa cluster group nato ang mga balay nga damaged na assess mo kabat na ngadto sa 1.1 billion no sa balay pa lang na siya na damage din sa malapatan.
0: In terms of monetary value po. Okay, so dako gitang damage sa inyo diya. Unsa ba mga kinanglan tabang diya karon sa malapatan na sa Bon? Labing pa padayon naging nga ginaigo mo diya og kalamidad.
3: Yes, sa karon na immediate needs na mo, kay napaman ni gina-facilitate ng mga evacuation centers, napani sa mga 15 kay evacuation centers, no? So, ang particular na mo dari, portalets, kanang mga tubig na mainom sa evacuation center, kaya mo ang mga water sources dari is contaminated pod. Ongoing pa ang rehab, ani mo ang mga water sources. Pag-abot pod sa early rehab and recovery, naapod mga panginahanglan nun diha sa mga construction materials sa pagpahimo sa mga balay sa mga naapektuhan.
0: Lastly na lang, Sir Bon, no? Lami pa takay uban si Moa, pero magkapos matag oras, parawagan na lang ninyo. isip ahead sa MDR running mode diha sa katawhan sa Balungon. Ilamin pa ang pag-amping
2: Sirbon
0: kenyo. Malapatan, Sirbon. Ilamin pa sa pag-amping sa katawhan.
3: Sa mga pigpaminaw no, sa XFM Jensen, magbinantayanon gihapon kita, labi na karun kay dili pa niya naka-stable ang panahon. Kagabiin, nakasinati kita ang kusumpod na pag-ulan. So magbinantayanon kita, ilabi na diha sa mga nasa kabukiran, doon sa kasapaan, sa kadagatan, o sa mga lugar na kung asa na yung mga tagas na mga lubi. Magbinantayanon kita, o magsinabta nay kita no kay dili man mi gamay ra kaayo mi kumpara sa mga katauhan karon na naa sa palibot. So magbinantayanon og magpinabangay kita og duol kamo sa inyo ang mga barangay officials kung unsa man kakulian o unsa man ang kung gusto mo magpa-evacuate na gyud, so duol mo sa inyo ang mga purok leaders or barangay leaders diha sa komunidad.
0: Ayan. All right, salamat Sir Mark Christopher Bonbon na kinyo at
3: ang mga amigo. Salamat Sir Chris, kay Ruel, okay. Salamat.
2: Salamat Sir Bon.
0: Salamat, og gamay buntag diha kan nimo.
3: You know.
0: Bullseye. So at least mga kagalaan no, nadunggan ninyo ng padayon pa karong kipangita ang uno anyos nga bata in taon.
2: Di yun lang dangan no. At least ba na sila ay kasing-kasing mga naghatag og panahon aning batang gamay, 1 year old sa mga taon no.
0: Mission save, mao nang mission save kay ang pangalan sa bata is Savior. So mission save ang ilang ginapaykayon di karon sa Marapatan. Ayan. Atong yan po na lang ang kaintang sa to mga kaigsunan ng dapita dito sa Marapatan. Apil na po ng saglan mga katropa.
2: Tanang naapektuhan.
0: Ah, all right ta. Wala tayong oras sa katropang Kreya Chris.
2: Mga katropa, salamat sa iyo pag-uwan sa programang Bullseye. Kining bahina atong ginato Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Cough Mix ug Santon Vitamin C. Sa ngalan sa duwag pwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, manamilit kanyang tanan. Salamat. God bless nakbayan. Mabuhay ka.
0: Salamat po sa iyong pagpaminaw kini si katropang Roel Dumantay. Nagayon kanyang bye-bye for now. Take good care of yourself always. Yung si katropang Roel takes care of you. Love you guys. Bye-bye.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
5: Ipakumpleto ang imong adlaw ug dili ka makainom og kape. Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabii. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
6: XFM.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Ah, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Nganong man?
8: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
7: Mali na nga ka.

0: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Santo Blas Gold.
2: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santo Blas Gold. Epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug usa sa gabi. Ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Santo Blas Gold. Barato kang epektibo.
1: Santo Blas Gold. Mas pinalakas. Pinag pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Vision X Plus user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sinyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya. Tuloy sa barangay.
6: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
5: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
6: Na, nilagyan na pwede, dong.
5: Mama, good. Ay, nga naman.
6: Inahanglan mo nga maguban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
5: Ah, bisot pati si papa.
6: Bisot pag yun taon.
5: Dagawa, papa eh.
6: Ma, magpatuloy na mong duwa sa imong papa.
7: Exciting! Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
8: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Exciting time, Pilipinas, alas 9:05 na.
3: Mga balansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, ini ang Sentro sa mga nag-unang balita.

0: Luzon, Visayas, ug Mindanao. Exciting morning. Welcome na mga katropa sa atong programang Sentros. Sentros, mga balita, Sentros komentaryo, Sentros kamaturan. Inibagawan katropang Ivan Pulonan, tamang kita alas Jesning Buntaga.
1: Ivan Pulonan, Sentros.
0: At daw karon mga katropa, in taon nga Martes, petsa 14 na sa bulan sa Hulyo, 2026. Kamusta? Mga kaigsunan na tos, dakbayan sa Johnson by Design, ka mga barangay, ngunman sa mga katropa nato diyan sa may Sarangani Province. Good morning! Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mapia mapita sa Lakano Langon. Yung flapos di kamo sa mga iksunan itong mga blanog sa tanang maabdan sa itong pag-Sibia via 95.9. XFM Johnson, mga katropa, live usap kita sa itong XFM 95.9 General Sano City Facebook page. Sa pag-usap pa, welcome sa programang Sentro. Atun ka nato sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Yes, ang Santhone Plus Gold, Santhone Plus Herbal Capsule, Santhone Gold Coffee Mix, Santhone Plus Coffee Mix, Santhone Vitamin C, Santhone Herbal Tea, Santhone Plus Herbal Oil, Turbo Man Enhancer Clear Skin Herbal Soap, Santhone Plus Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus, og Cestapin. Sa wala paglangan mga katropa, aniya ng mga uluang tudling sa itong mga nagunang balita. Sa mga balita karong buntaga, mga katropa at tangi. Kay tulo patay, mga katropa, unom nawala sa baha o landslide sa Davao Occidental. Paki-update taon niya mga higala, pinagi sa ilang amahan sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Pinagi kang Mayor Jason John Joyce. Pagkauban na ito naon niya mga katropa tal-tal sa linya. Samtang sa lain pa mga balita.
1: Headlines.
0: Sakit sa bulsa na po! Nakong pagsaka sa presyo sa diesel o kerosene, epektibo karong adlawa. Birahi pa Trump, samtang sa dugang pa mga balita. Recap ta mga higala sa naitabong impeachment. Pagpadayon sa impeachment trial, batok ang VP Sara Duterte kagahapong adlawa. Testimonya sa NBI Director o kill plot denial sa depensa. Sentro sa day 4 sa impeachment trial ni VP Sara Duterte kagahapon.
1: Sentro.
0: Sa lain pa mga balita, bagyo na another one. Bagyong Josie. Ha? Nakasulod na matod pa sa Pilipinas, pipila ka lugar. Gi-alertos pag-ulan.
1: Sentro.
0: Samtang nagpailang miyembro sa MILF, tingkagul. Sa 183,000 nga kantidad sa sabu sa Sultan Kudarat.
1: Sentro. Ivan Pulonan. Sentro.
0: Alas 9, Diyos. Oras mga katropa, atod ka nato sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena. Download Arena Plus now on App Store or visit arenaplus.ph. At man news headlines mga katropa, atod usap ka nato sa Santhone Gold Coffee Mix. Paburubog now, kagabi, grabing tugnawa. No need electric pan, no need aircon. Pagpagkabuntag, need yun na tuog kape. Sigurado yun na! Pero siguraduhon po mga katropa nga ang kape ni mo diya, di makapadaot sa imong lawas. Ah, abi ni mo mga katropa, pampainit lang sa lawas. Gumikans tugnaw panahon. Pero dahil ito mga katropa, taon-taon, naguot ng imong dugan, gumikan kay nakasinati kag palpitation. Mag Santhone Plus o kung Santhone Gold Coffee Mix kita mga higala. Likay tas mga balatian, pinaagis pagpangape ni ining maong mabulawanong kape. Santhone Gold Coffee Mix mga katropa. Ano na yung mangosteen, malunggay. Inubanan mga katropa sa garlic extract. Og syempre gahong mga higala sa collagen o glutathione. Nga makapanindot sa atong mga lutahan, sa atong atay, ingon man sa atong pamanit. Santhone Gold Coffee Mix. Available na mga katropa sa mga butika, ingon man. Ma-order na ka na sa Shopee o Lazada. Oras mga katropa, 9:11 na. Tagtaon na itong mag-auban sa linya. Si Mayor Jason John Joyce, Triple J. Yeah, sa may Jose Abad Santos, Davao Occidental. Dili lang diri sa may malapatan mga higalang adunay natala nga casualties. Ingon man mga death toll. Kamustahon na to mga higala, sitwasyon sa mga kaigsuna na to. Grabe na diya sa may Davao Occidental, particularmente mga katropa diya sa may Jazz o kung Jose Abad Santos. Kamusta ang mga, o si tawag ani nila, Jazz Sanons? Diya sa maong Kanabang pagbaha. Wa pa na ka-recover pag-ayo mga higala gikan Srinog. Diyan na po ning bagyo mga higala. Ang Inday nga nagpakusog atong habagat mga higala nga mo'y naka-apekto sa kadaghanan nga lugar. Dire mismo sa Mindanao mga suking tigpaminaw. Sentro. Live usab kita mga katropa ha. Sa ato ang YouTube channel. Ang XFM Jensan TV. Para ma-update ka mo mga higala sa mga latest happenings. Kaya sa ito palibot, ilabi na karong mga panahon na mga katropa, grabe mga katalagman nga nagaigo sa ato ang palibot mga suking tigpaminaw. Sentro. Latest information gikan sa JAS. Ato ng siren usab mga higala, ang dugang pa mga detalye mga katropa. Kini mo lang ning na kalap nato sa milabay nga mga kanabang oras mga katropa, but mga musta ta mga kaigalaan. Unya taod-taod si Mayor dito sa may JAS. Kamusta sila dito mga higala kay balita nato dunay pagtayog pod nga natigayon kagabi. Diya sa may Davao Occidental mga katropa. Check nato na unya kay Mayor Joyce. Jason John Joyce. Triple J na lang siguro Mayor. Medyo taas-taas niyo yung pangalan ba? Oras mga katropa, 9:40 na sa mga detalye sa mga balita karong buntaga. Sentro. Ato sa aning inisyalan mga higala ang balita gikan diya sa may Davao Occidental. Intawon makaluluoy mga katropa kay trahedya ang nisugat na sa mga residente sa Davao Occidental. Uman lagi mga katropa nga kanabang kalit nga ang kalit nga pagmugna. Kanabang trahedya bitaw mga higala. Labi na ning pagbaha diya sa ilang lugar mga suking tigpaminaw. Sentro. Tulo kapatayang lawas na ang base sa atong nakalap ng impormasyon mga higala. Ang na-recover samtang unong pa ang padayon ginapangita. Uman lagi daw gi-anods baha o lapok sa mga kabalayan sa may barangay Tanuman, Jose Abad Santos. Ining Biyernes gabi pa na mga katrupa. Nga nagluto pamatod pa. O paniapon kining usa sa mga biktima. Ang kalit matod pa nga miragasa ang lapok. Grabe in taon ang gagool mga igala o nakuyapan matod pa. Ang mga kabanay sa nakalas o namatay nga usa kahamtong nga babae. Nakip na niya mga katropa ang anak o apo ni ini mga suking tigpaminaw. Nabatod pa ni Mayor Jason John Joyce. Ginasusi na sa mga responders. Dabagan mga igala sa mga silingang lungsod. Ang posibilidad nga naanod na sa dagat ang mga biktima. Muning doble karon ang kasakit mga igala sa mga residente diya kay wapagani sila kabangon gikan sa miaging magnitude 7.8 nga linog. Naana po ning pagbaha mga igala. Kadala lagi aning maot nga panahon. Ining habagat. Kaya mas gipakusog pa mga igala ni ining kanabang nilabay nga bagyong Inday. Kaya karon mga katropa, doon na napuntay ginakabalakan karon. Kining nakasulod na matod pa sa Territorios Pilipinas, sa Philippine Area of Responsibility, nga bagyong Josie. O na ginabantayan karon mga suking tigpaminaw. Itagtaon atong makauban mga igala kay medyo kagabi eh. Pati si Mayor John Joyce, murag na stranded po ni. Tumikan sa kusog na bulogs tubig diya sa sapa. Sadyang sila ang nagapaygayon sa ilang ginibang pagresponde, pagsuta sa mga areas mga katropa ang iyang nasakupan. Sentro.

0: Ato pa rin ginapaningkamutan mga katropa nga kanabang makabot ang linya ni Mayor Jason John Joyce, no? Diya sa may Jazz, diya sa may Jose Abad Santos, mga katropa. Ato makahinabi karong buntaga kay nakaschedule ta kaniya kagabi. Kaptang stranded pa ni gabi mga suking tigpaminaw. I-update tayo sa ilang area of responsibility. Ang busa naman na itong mga kaisunan diya, labi na sa mga maabtan diya mga katropa nining atong pagsibya. Kamusta kamo diya mga taga Davao Occidental? Kaya lang, baka sulod si Mayor karon. Ato lang ng dawaton mga katropa samtang sa lain pa mga balita. Centro. Di kita speakers bahin mga katropa kay na. O na po ni kalot na po tag-ulo ani mga kaigalaan mga katropa. Kay bigas bahin ta katropang Reysa samtang kwanta direkta sa pagtaas na pod mga igala mga katropa ni ining presyos produktong petrolyo. Sentro. Laing bugat na usab nga pasanonon sa mga motorista o mga konsumidor karon mismo adlaw Martes mga katropa. Uman nga gipatuman lagi mga igala kining pagsaka na naman sa presyo sa produktong petrolyo. Epektibo karong adlaw mga katropa, Hulyo 14. Gipatuman ang dugang presyo sa diesel o kung krudo na mukabat mga igala sa 2.62 2 pesos o 62 centimos antod sa 4.62 sentro patag litro kanas krudo kon diesel mga katropa sa kerosene mga suking tigpaminaw dunay 2.22 pesos antod sa 4.22 pesos matag litro sa kerosene kana mga higala. Kaya bitong ang ginahimo ninyong sulo. Nag-kerosene. Sentro. O niya, ang gasolina, niya posible usab nga nisaka kini mga igala o anang mix adjustment mga kaigalaan. Either nisaka o kung ni-rollback o 1 piso lang yun in taon.
1: Atay.
0: Piso matag litro.
2: Sentro.
0: Ha? Niya matod pa ni Energy Secretary Sharon Garin, ang tensyon sa tunga sa Estados Unidos ug Iran mga katropa nga misangpot sa pagsirado sa Strait of Hormuz napod ang nagunang rason diri karon sa pagsaka sa presyo sa krudo sa merkado sa kalibutan mga kaigalaan. Anya bahad sa DOE wag tangon na nila ang range og kanabang magtakda na lang og fixed minimum o kun minimum nga presyo sunod semana kung magpadayon pang kagubots gawas nasun.
2: Sentro.
0: Maunang dakong pangutana na ito sa DOA, bakit ngayon lang yan?
1: Atay. Ayoy!
0: Wala agantay, kana bang maingon bitaw nga malungtarong solusyon ini mga katropa, magsalig na lang intawon ta sa kana bang bala o mga bomba mga katropa sa Iran o sa US?
1: Atay.
2: Sentro.
0: Magsalig na lang ta dito, sila'y magbuot kung pila'y presyo dira sa Pilipinas, mga katropa.
2: Sentro.
0: Kung mag-away sila dito, busaka po ng presyo sa gasolina dira.
2: Sentro.
0: Ay na, no man ta, nadya klase nga. Dito yan nag-atiniruhay. Dirita na yan nag-abahal ang presyo. Huwag gati mo on, gobyerno tada.
2: Sentro.
0: Nakong pangutana, mga higala nga. Ano sa ba? Mungutana lang ko ha. Nagamata ba mo diya, DOE?
2: Sentro.
0: Pangulong Bongbong Marcos, palihog daw ko be. Asa naman ang inyong plano kaniadto? Ang inyong sugyot nga, kanabang wantangon mga higala, even isuspend lang ang excise tax diya sa atong mga produktong petrolyo?
2: Sentro.
0: Waman ba ito man? Kanang oil deregulation law, ganong dili man yun na ninyo matandog-tandog, busy kayo mo sa impeachment karon. Ha? Busy kayo mo sa impeachment.
2: Sentro.
0: Samtang ang mga Pinoy, ilabi na mga katropa, may mampunto mga nakapangawat in taon, mga igalas ka ba ng bayan?
1: Matay.
0: Ay, hayahay kay ilang kanabang kinabuhi karon mga katropa.
1: Ayoy.
0: Gawas lang sila sa Pilipinas para makatakas lang mga suking tigpaminaw niya kaming nabilin din ng mga pobreng mga Pinoy. Mag-angtos mi dire. Ang wala mo'y ginabuhat di as gobyerno nga. Eh para nga mahimong malungtaron ang solusyon mga katropa. Dara karon sa presyo sa produktong petrolyo. Kanang old regulation law mo ng inyong tandugon. Eh para nga doon natay control mga katropa ang gobyerno sa Pilipinas sa presyo mga suking tigpaminaw.
2: Sentro.
0: Diba? Naunsa pagkaunsaan.
2: Sentro.
0: Ganong dili man ninyo matandog. Kaya gano'n man, kung magtaas ang kanabang produktong petrolyo, naanapod tayo ipagawas nga fuel subsidy.
2: Sentro.
0: O dili po tumutuo mga katropa, kanang pagpagawas nila sa fuel subsidy, wapod na'y kanabang kickback.
2: Sentro.
0: Ah?
2: Sentro.
0: Basta gali na'y katalagman mga higala, I'm sorry sa mga maigo.
2: Sentro.
0: Bato-bato sa langit ang maigo bukolgid. Sa maigo lang ang mga opisyal sa gobyerno. Naana si Kwan, si Mayor John, Jason John Joyce. Sa maigo lang. Sa maigo lang.
2: Sentro.
0: Eh, I know, kining si Mayor Joyce diya sa may just grabe ning paningkamot aning tawhanan ni.
2: Sentro.
0: Nahadlok ni nga kanabang makisaw-saw diya sa pagpangawkaw. Alright, oras mga katropa, 9:23 in the morning. Live karon mga katropa, makauban nato sa linya ang amahan diya sa May Jose Abad Santos, Davao Occidental, way lain. Mayor Jason John Joyce. Mayor, mayong buntag. Welcome sa XFM Jansan. Alright. Yes, Mayor. Morning. Good morning. Medyo na atay technical adjustment ginagmay. Atong pabuton mga igala ang linya ni Mayor Jason John Joyce. Mga suking tigpaminaw diya sa may just wait lang daw. Kamuga, dali-dali gid kamo karon. Mayor Jason John Joyce, Mayor mayong buntag, welcome sa XFM. Hello, Mayor. Okay. Medyo challenging ang kinibang signal. Mga suking tigpaminaw. Sige lang. Ato lang ning ihanay mga katropa.
2: Sentro.
0: Oras mga katropa, 9:24 na. Naana sa linya mga katropa si Mayor Jason John Joyce. Mayor, good morning. Okay. Hello. Yes, Mayor, may buntag. Okay. Kana lang tay kuri-kuri on diya ganagmay.
3: Hello, good morning.
0: Yes, Mayor, mayong buntag, Mayor. Okay. Medyo doon na lang tay kuan lang gamay adjustment sa atong technical department. Kalma na mo diyan. 9:25 in the morning mga katropa. Samtang gapaabot mo diya, pangapisa mo Santon Plus Coffee Mix diya, bipaliyog. Pag-aabli siya mo diya, mga katropa, o Santon Plus Coffee Mix. Ito pang ginadial ang linya ni Mayor John Joyce. Jason John Joyce. It nagilaga di atong wire di chip. Alas 9:26 kining maong bayi na mga katropa tod kanato sa Santon Plus Coffee Mix. Aminaw sa mga katropa nato diya nga naga abagway lang ganin tawa na kamata. Alright. Pangapisa mo diya mga katropa. Enjoy sa ninyo ning ato ang ring.
1: Atay.
0: Kalma mo diyan mga katropa ha. Mga ganin nang just wait for a while. Diba? Just wait for a while. Okay, na sa linya taon-taon. Ang ato ang mayor mga katropa diya sa may Davao Occidental, sa may just. Wala good. Sige lang. Taon-taon mga katropa, makasulod na si mayor. medyo kwan po, lisod po, nag-ingon na to si Mayor po kagabi po diya sa ilang lugar. Medyo challenging po na ang kaya bang kwan? Signal, mga katropa. Sige lang, sige lang. Ay, walay kumong salam diya kay Ustad Jusin Pedralo Lucinio diya sa may Pormos. Ay, diya na diya sa may Mudya diya, Mudya na diya. Sa may apopong. Kamusta ka niya, Ustads? Nagpaminaw daw sa Centro Program.
2: Centro.
0: Nagtaon at dawaton po ng linya ni katropang Philip Oligario. Uy, dunay dalagita dahil nga, kuan, kanabang namatay mga igala, human nga mapaakan lagi daw banakunda mga katropa. Tato, pagbalik at hangin ninyo ang detalye ni Ana. Kini nga mong maraw sa mga katropa, atod ka na to. O, kining mong bahina, atod ka na to, mga katropa. Sa Sunthone Vitamin C. Mabalik kita mga katropa, man lamang sa The Secret of Health.
2: Isa-isa!

0: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
1: A violation of Republic Act Number 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
2: Pasimilisa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santo Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santo Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santo Plus Coffee Mix kamo.
3: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Darling, sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
8: Alangan, super Indian ko ni.
7: Uba? Ipa-check up na ha?
8: Ha? Gano'n man?
7: Smoke belching kayo. Itong kayong bata.
8: Mauba
9: ka! It's starting!
3: 95.9 XFM Jensen.
10: XFM.
9: Exciting!
3: Centro. Centro. Ivan Polona. Centro.
11: Alas 9:33, mga katropa, balik tos programang Sentro. Kauban gabon, katropang Ivan Polonan. Kining mong bayin ng mga katropa, atod ganato, syempre, sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Pamidaw sa mga katropa nato diya nga gikulbaan, nabalaka mga igala sa ilang gibati karon. Kaya kanabang di katulog. Mga katropa, katulogon, pero dili katulog. O sa mga katropa nga Ivan? Sinalis na mga igala nga kanabang doon na kaya. Kanabang kuan kanang insomnia. Solusyonin na mga katropa, pinaagi sa pag-supplement sa mga nutrients sa imong lawas. Pinaagi sa pagtumar kanunay og Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mga katropa, ha? Available na sa mga butika ngon man Shopee og Lazada. Si katropa ang Philip Oligario na sa linya kay dalagitang mitaliwa numan mapaakan og banakon. Ihaya na sa ilang lugar. Katropang Philip, please come in.
12: Live report. Live report.
13: Katropang Ivan, grabe nga pagsubok karon ang gibati sa pamilya sa dihang mitaliwan ang 14 anyos nga dalagita sa may maitom sa Rangani province ni Aging Lunes man nga napaakan o gabanakon. Gani sa kasamtangan anay ang patay lawas sa maong dalagita sa ilang panimalay o gagitagaan og maayong haya, katropang Ivan, base na usab sa kamanduan.

0: kini silang upat sabay ni sila unta nga maligo sa sapa sa may paitom nga wala na po gikumpirma kung asa bagay particular sa maitom Sarangani province ang ilahalang muanto silang sapa kay para maligo.
1: Alright.
0: Pero wala pa sila kaabot sa sapa katropang Ivan adunay nakita kining 14 anyos nga padulungay nga banakon dito sa nauna nga tatlo ka mga minor de edad kay kining duha ka bata katropang Ivan bitbit nila katong 2 years old nga bata. So samtang gabaktas una nakita sa 14 anyos kining banakon nga padulongay sa ilaha.
1: Onya.
0: Gibuhat niya imbes na ang mapaakan murag ni aksyon na tugpaak ang kabaang banakon katropang Ivan ang gibuhat niya siya ang nagkuha or siya ang nagtalikod iyang gigakos katong tulo ka mga menor de edad. Ang nahitabo noon pag aksyon og paak sa banakon siya ang napaakan.
1: Agoy ka sa likod.
0: Sa likod siya napaakan katropang Ivan.
1: Uh-huh.
0: Ang gibuhat nila imbes na moderetso sa sapa ni uli sa ilang panimalay aron ipahibalo nga siya napaakan og banakon.
1: Okay.
0: Gitabangan dayon sa iyang mga paryente particular ang atong nakahidabing nga uyuan sa labing duol nga balay tambalanan apan milabay ang pipila ka oras wala nagdugay mitaliwan dayon ang 14 anyos nga dalagita katropang Ivan.
1: Okay.
0: Gani dili madaw sa pamilya ang panghitabo tungod kay ang iyang ginikanan tuas sa trabaho katropang Ivan niya pag-uli ang nabtan nila ang bangkay na gyud sa ilahang anak. So si Mayor Pacquiao
1: iyang yung anak katropang Philip taga-asa ning pamilya taga-asa ning bata maitom o kun maasim
0: maitom
1: si kwan ang mayor niya si James Mark Reganit.
0: Si Mayor Reganet rather stand corrected katropang Ivan. Si Mayor Reganet yan tuan dayon niya ang area kay giconsider ning hero ang bata human iyang giluwas ang iyang mga igagaw. Gisagop na usab sa municipal government ang talanggalastuhon gikan sa ospital hantod sa bahaya o malubong kining nasampit na menor de edad. Tungod lagi kay miyembro sa IP community ang bata gitagaan kining maayong haya katropang Ivan nya karong si Banaha wala pod magdugay nagdesisyon ang pamilya nga ilubong ang nasampit. Ang area matud pa sa maitom gikonsidera karon katropang Ivan nga perti ka daghan sa mga banakon nga nanggawas tungod usab sa init nga panahon nga masinatian tungod lagi pabago-bago ang panahon usay muulan pero sa area kung muinit init gyud daw katropang Ivan maunang tinggawas karon sa mga susamang kining endangered species katropang Ivan. So gipanawagan sa mga otoridad labi na sa mga eksperto ngadto sa mga nagpuyo sa mga lugar dool sa mga kabukiran ingon man sa daghang mga sagbot nga mag-amping aron malikayan ang mga susamang panghitabo.
1: Alright, basig na bulabog po na yung mga banakon atong paglinog katropang Philip.
0: Posible katropang Ivan no, sa kasamtangan padayon pa mang ginaimbestigahan sa mga eksperto sa maitom Sarangani province ang nahitabo pati ang sitwasyon sa mga banakon sa ilang area. Pero katumanggod daw nga nahitabuan kabukirang bahin na katropang Ivan dool-dool sa sapa.
1: Yeah.
0: Maunang expected yun nga daghan mga susamang kining banakon ang makita dito. In fact di mga nilabay ang adlaw aduna matud pay mga nagapakita nga mga sinyales mga kining marka no sa banakon na makita sa area maunang gipaamping gyud ang tanan katropang Ivan katurag yun sa buong panghitabo na timingan nga ang paakon unta is katong tulo ka bata pero kay giluwas ani 14 anyos gigakos niya katong mga bata aron siya na lang ang mapaakan.
1: Alright, sige katropang Philip, salamat.
0: Basta na ang report gikan sa maitom Sarangani province ugaron magpabiling healthy tumarna sa Santone Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.
1: Live report. Daga salamat katropang Philip Olegario sa mga ginikanan diya sa maitom. Mapalihog lang, bantayin ninyo inyong mga anak mga katropa kay munang lisod ba. Nabang di kakabantay, may galang nga nagadula-dula ang imong anak diya. Kaya kalit lang ni Ulhot, mga katropa, ang banakon. Ay, nako. kakabantay. Siyempre, mga bata, di man usahay, di na ma...

0: manugan. Saya gani ka nagipaak og giro di manugan mga katropa, maguratan na lang tanga. Itana ang epektos rabies mga suking digpabinaw. Na magkuan gyud mga pangutana gyud sa mga anak. Og dapat naka-monitor kamo diha mga katropa. Sentro. 9:40 na sa buntag sa Pikas Bahin. Sentro. Recap lang ta mga kaigalaan sa ika-upat nga adlaw sa impeachment trial batok ang VP Sara Duterte.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya. Da. Isang pangalan, isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o kumbiktado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. XFM. Impeachment coverage.
0: Alas 9:42. Recap ta mga igala sa naitabong ikaupat nga adlaw kagapong adlaw sa impeachment trial batok ang VP Sara Duterte. Mas misamot pa mga igala ang kainit ang tigiay sa argumento sulod sa Senado. Kagasamtang ang naglingkod isip usa ka impeachment court. Uman lagi nga isa lang sa House Prosecution Panel ang ilang ikaduwang vital witness sa ikaupat nga adlaw mga igala sa makasaysayanong impeachment trial ni VP Sara Duterte kagapong adlaw Lunes sa Hulyo 13. Nakatutok sa gyapon mga katropa ang pagdungog sa Article 4 sa Articles of Impeachment nga may kalabutan nining reklamong grave threats batok ang VP Sara Duterte. Kini nagugat mga igala sa usa ka kontrobersyal nga pamahayag niini adto Nobyembre 2024. Din iyang gisgutan mga katropa nga nagkontrata siya og tawo aron laging patyon sila nga President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos og kani House Speaker Martin Romualdez. Kung galing siya ang ma-assassinate o kon unahon og patay. O niya sumala pa siya padayon nga trial o kung pagpadayon sa trial. Milingkod sa witness stand si Attorney Jeremy Lotok. Ining maong si Lotok, uning regional director mga igala, mga katropa sa National Bureau of Investigation kon NBI sa BARB. O kani Pangulo sa Cybercrime Division, nga mo'y nanguna sa investigasyon sa kaso. Sumala ni Prosecutor Representative Leila De Lima. Tumong sa testimonya ni Lotok, kapalig-unon matudpaw palapdan pa ang mga unang teknikal nga nakaplagan sa unang testigo nga si NBI agent John Mark Kalilong. Samtang ginahimo matudpang direct examination, ipasalida mga katropa sa prosekusyon ang dili maubos sa pito ka managlahing timestamps. Gikan sa press conference video sa Vice Presidente nga nagsubli mga katropa sa mga hait nga babahayag og pagpamalikas niini. Gitagan og gibugaton ni Lotok sa korte nga ang mga gibuyang pulong ni VP Duterte seryoso, bugat og dili matudpa sakop sa freedom of speech. Ubikan kaya doon na matudpa kini dangerous tendency. Nagpaimangno usab si Lotok nga ang dili pagseryoso kon pagkonsente sa ingon niini nga matang sa pamahayag gikan sa usa ka taas nga opisyal sa gobyerno, posibleng moresulta sa anarkiya. Dugang pas opisyal kaduwa nila gisulayan sa pagpadala og subpoena sa ang vice presidente sa kasagsagan matud pa sa imbestigasyon, apan wala kini motungha gubikan matud pa sa mga office matters og ang mga abogado lamang niini matud pa ang niatubang sa ahensya. Samtang sabayin o siya mga katropa sa cross-examination, gisumpo sa defense team ni VP Sara Duterte ang testimonya pinaagi sa pagkwestiyon sa kredibilidad sa mga dokumento sa NBI. Giyag-yag usab sa depensa ang pipila kanakit ang typographical errors o mga discrepancies sa mga opisyal nga report o recall order sa nasambit ka ahensya na may kalabutan sa investigasyon. Nahimo usab nga highlight mga katropa. Nahimo usab nga highlight sa pagdungog ang pag-usisa ni Senator Judge Bam Aquino kung hugot ba nga gikalot o kung ginatubag mga katropa sa depensa nga wala mikuha og assassin ang vice presidente. Nitubag si Defense Counsel Mark Vinluan nga nalakip na matod pa ang ilahang kinibang hugot nga pagdumili sa gisumiter nilang formal nga tubag o can answer sa impeachment court. Una pa man mga katropa nagsugod ang pagtaral o nagbarog sila nga walay gikuha nga hitman ang ilang kliyente. Kabahin nini mga katropa nag-usisa usab si Senator Judge Rafi Tulfo. O ano na bagayoy napamatud ang real o imminent threat sa kinabuhi sa vice presidente nga mo'y hinungdan matud pa sa nahimong pamahayag niini. Dini usab na talakay mga katropa na isgutan ang kinibang isgutan nga sa depensa nga Operation Romanov. Usa ka uplan nga matud pa sa kampo ni Vice Presidente Duterte gibugda bato kanila. Ikumpirma usab mga katropa sa depensa nga andam sila nga mo presentar og mga ligong testigo og ebidensya sa mga musunod nga adlaw aron mapamatud-an matud pa ang legalidad sa giingon nilang operasyon. Samtang sa wala pa mga katropa na human ang sesyon, nihangyo si House Prosecutor Representative Lawrence Defensor na tugutan nga makasalang isip testigo karong adlawa Hulyo 14 si NBI Director Melvin Matibag. Gumikan sa nakatala niini mga katropa nga pagtambong o nakatakda niini nga pagtambong sa usa ka konferensya sa Thailand apan temporaryong deferred sa impeachment court ang kuna gikwansa gihold o gideferred o na siyang meaning sa deferred mga katropa gisibog no ang hangyo uman nga nagpadayag o pagsupak ang defense team o pipila ka senadora kinsa nagpadayag kanabang kagustuhan na humano na una mga katropa o gingpit ang cross-examination kang Attorney Lotok una pa man magpasalang o bagong testigo. Formal nga gisuswende mga katropa sa presiding officer na si Senator Judge Francis Cheese Escudero ang pagdungog mga igala kagabi o gitakda nga magpadayon ang pagtaral karong adlaw Hulyo 14, 2026 sa oras alas 2 sapon ilauman na sa mga katropa ang ipadayon sa depensa ang pag-isa kang Attorney Lotok samtang nakalinya na usab mga katropa nga mulingkod sa witness stand isip sunod nga testigo sa prosecution si Office of the President kun Vice President kun OVP Chief of Staff Zulaika Lopez
1: Centro VP Sara absuelto o convictado the impeachment coverage Centro.
0: Oras mga katropa, alas 9:49 na. Unang recap na to. Summary. Actually, dili to summary. Huwag itong katibok ang naitabo kagahapon po mga kagalaan. Mga pangyayaring naganap sa ika-apat na araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Centro. 9:49 na mga katropa, kining maong bahina. Atod ka na to, syempre, sa Turbo Dietary Supplement for Men. Centro. Mga bana, grabing promisa ninyo sa inyong mga asawa na inyong yung panggaon na. unya kanabang naisaad pa mo nga susungkitin ang mga bituin.
2: Okay.
0: Kukunin mo yung buwan.
2: Ayoy!
0: Oh, basta mo ingon doon na magkatropa, anong susungkitin daw ang bituin, addict daw na. pero kan mong guna ka na hyperbole. Hindi na tawag mga katropa. Baga, nagsaad ka, grabe. Oh, nag-expect ng imong asawa magkatropa o grabe. Oh, pag-abot sa kuan ganil sa inyong relasyon, sa inyong labing-labing, dapat sobra pa sa grabe. Okay pa sa overacting. Ana, dapat na. Ayaw paluyo-luya, dia mister. Kay lisod na mga katropa. Dili ba pare-pareha sa babae ba? Nagyod ba yung babae mga katropa nga mangita yung lain? Unang alagay na nga daan mga katropa. Ilabi na kung kasal ka mo na. Unang kuan diyan nindot mga katropa. Dapat wala ka mo ga kuan. Dapat ang edad number lang. Pero sa lawas dapat dili mahalata. Gamitin na nagturbo mga katropa. Ayun na pagduwa-duwa, pagdugay-dugay diyan. Pagturbo men enhancer na mga higala. Ano na mga herbal ingredients sama sa maca o clavuasca. Turbo dietary supplement for men. Available sa mga butika, Ingonman, Shopee o Lazada.
1: Centro, Ivan Pulona. Centro.
0: Sa Fikas Bahin mga katropa. Speaking of panahon. Doon na po'y maot nga panahon mga kagalaan. So na ani kay maot na gani ato mga dagway, maot pa ginong panahon. Pero mo lagi ni mga katropa nakasulod na matod pa sa Philippine Area of Responsibility kung par. Ang Tropical Storm Josie. Samtang nagpabilin nga kusog ang dala ni ining hangin uglan. Katapos ang nakita ang mga katropa ang bagyong Josie. Sa gilayong 1,085 kilometers sa Silacang Bayan sa Eastern Visayas. Nagliho kini pabalik mga katropa sa Amianan Kasadpan. Sa kapaspason nga 25 kilometers per hour. Ado na kinikakusgon mga katropa sa hangin nga 65 kilometers per hour. Ado sa sentro o paghagros. Nga bukabat mga katropa sa 80 kilometers per hour. Isan layo pa. Ipakusog niini mga katropa ang habagat nga maoy magdala og mga pagulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur og La Union. Gyangi usab ang tanan mga katropa ilabi na ang mga naa sa La Union. Naa sa mga high-risk areas nga magbinantayon sa posibleng baha og landslide mga katropa. Hindi po yan biro ha. Kanang mga pahimang no bitaw sa pag-asa mga igala nga magbinantayon kita sa posibleng baha og landslide. Sabi na ito mga igala, diyan sa itong mga lugar, dili man yun na landslide prone, kundi flash flood prone areas. Wala takabalo man yun mga kagalaan sa kwan, sa dagan, sa panahon, karon mga suking tigpaminaw. Ato mga bukid nga kalbo na, wala yung nagapugong mga higala sa tubig bitaw. Mga kagalaan, tubot pa sabot mga katropa, diretso-diretso ang ilig sa tubig. Gikan sa bukid mga katropa, walay kumbaga dili siya makuan ba, dili siya ma-divide. Ha, mga katropa, ha, dili siya makatag-katag. Ha, waagi lang siya sa usa ka dalan mga katropa nga diretso-diretso. Pura bitaw na kanang nagadagan bitaw ka mga katropa nga diretso-diretso, wala kay harang, wala kay kalaban sa dalan. Paspas, di ba? Unya ko madisgrasya na mga katropa, kusog kayong impact. Ngunana po na stubig mga higala. Ha, mga higala. Kung wala gani mga harang, pagpasabot, diretso-diretso na ang mga katropa, tingob na, usog ang impact ni ana mga suking tigpaminaw. Dakong baha ang mahitabo ni ana mga katropa.
1: Centro.
0: Alas 9.53 na. Doon ay nagpailang miyembro sa kwano, tingkagol sa selda ang usa kalalaki. Nga nagpailang miyembro sa Moro Islamic Liberation Front. Uman makuhaan og dakong kandidat sa ilegal nga droga sa Sultan Kudarat. Ikasa sa mga otoridad mga katropa ang bypass operation sa Purok Bagong Unlad, Barangay Kalawag, Tres, Isulan. Inatong Lunes sa buntag, na ilang suspek na si alias Abdurrahman. Na 47 anyos nga lumad nga taga Surala South Cotabato. Nakuha gikan sa posisyon sa suspek ang 5 ka pakete sa gidudang shabu na mitingbang og 27 gramo og nagkantidad og 183,000 pesos. Agip na usab mga katropa ang 1,000 ka pesos nga bypass money. Gikiya na usab ang nagpailang rebelde. Dili man gud ni rebelde god. Nagpailang MILF member. Gumikan sa paglapas sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 samtang giandam pa mga katropang uban pang kaso, pato kaniya. Damay pa ka sa MI. Damay ka pa sa atong mga kaigsunan nga MILF katabang nag-promotar o nagabantay sa kalinaw.
1: Centro, Ivan Polona. Centro.
0: Alas 9.54 na, wala tayong oras. Ibilin sa itong pagbaragubanig programang Centro. Sa ngala na lamang mga katropa, sinitibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa Rikiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong anchorman, katropang Ivan Polonan. Mayong morning mga katropa, kalinaw Pilipinas. Wassalamu alaikum.
1: Centro.

0: pakikipag-usapang sa mga isyu. Ini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang balita. Sentro sa wailipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro.
1: XFM. XFM.
0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM. XFM.
0: 95.9
1: XFM.
2: I kinda like you.
3: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
4: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
5: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Ako si Karen, 23 anyos. Digin ako masabda ng kasakit sa akong pikas nga abaga. Unya, pagpa-check up na ako, naday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Sundown Plus Gold. Tulog ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat, Gyud.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
7: Sundown Plus Gold.
8: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Sundown Plus Gold, tulog ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Sundown Plus Gold, kinaayo ko.
5: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
10: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
9: Nanuman?
10: Nag-inom kong kape ganina, ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
9: Mali na nga.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. The quality product of Yes to Health.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw, tibo jud ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Tayong sa kalihan.
6: Kalahian?
5: Oo. Kalihan ba sa sofa o dinner?
6: Nang? Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
5: Oo.
6: Pero kanang supper,
5: sige, unsa man na?
6: Kanang luto sa imong mama, unang supper.
5: Exciting!
7: 95.9 XFM Jensen.
8: XFM.
5: Exciting!
7: Sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
9: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
10: Katropa Caravan.
9: Karong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
11: Hi!

0: Gaya po mahuman na ni Whitney. Uy, ngayon makaya din siya mahuman siyang iyon na lang ganito kay pag isa mahuman. Buhay lang mga may... Ay, ato sa niya biyan tupudan ka sarano pa malay diri. Aoy, ayan, so welcome ka mong hurot mga higala sa Tibok Isla sa Mindanao. Welcome ka mong hurot mga marids to ang panaguban diri sa XFM Philippines. Live ka nila sa studio. Kami ang inyong mga ex ng mga lamiyon. Lami ka ayaw, pitik kinalamian yun. Ako si Maring Inde Erika, dili ko pa dili mga style sa apan na di makapiansahan tungkol ka mga nagusilingan. Additional lang, pinakalami dili sa Tagum City. Siyempre ka pa na kuning taga Bangkal.
1: Hello, hello, check.
0: Una lang si Ayot.
1: Una lang siya. Sige. Sige, ato ni Kuya, unya kay ako ang dressmaker. Nagisip ako ng bilahan, ma, ako gipatahi.
0: Grabe, kasidip ka din, no?
1: Eh, pagpangihimang ko na lang ako, yut, na maring.
0: Natuluan?
1: Natuluan siya.
0: Or, pataka na nakabika-kabi, sabi pa ka nakakuha, no, akubo.
1: Maglagot ko, eh. Maglagot ko na yun.
0: Ako?
1: Kundangon na ako rin, sige, kaunog din mo sa sito.
0: No, ba? Ako kaya ng urin. Grabe ko na ng mga urin.
1: Sidi kayo?
0: Ako ka, natagamdi ko ng patakagpangihi. Kaya naka, dito mo ko sa bukid, no? Kaya ito ko sa... Kanang ipaaban ko ni Paredgar si ilahang ya, ibang ilahang yuta ba?
1: Oo.
0: Kay bago man gihagbasa niya kay napataka mo ko pangihi ba taka ko giyak ka.
1: Iya, mao ba?
0: Kaya ka bitak kog tuod.
1: Molo oi.
2: Ayo na
0: masakay. Ah mga medyo oras pa siguro ko wala mo bangon no. Ya.
1: Lami pud biya ba madugay no?
0: Ah oo oi. Ayun ako mga marieng. Kaaban ako karon ang pinakangilingig nga komedyante sa tibuok Mindanao. Wala lang si
1: yes, master de tanini.
0: Taga asa juga ni ka? Taga
1: Puerto Rico, Negros Oriental.
0: Dili po ka taga pagkarihan.
1: Hindi ay Mwaki Media. Uy, kanaya, mag-ilis ako, B.
0: Mag-ilis ka?
1: Mag-ilis ako.
0: Mag-ilis ako. So, samtang wala ka din pa tayo makitaan sa live sa Facebook, mga maring, kay doon na pa tayo mga technical problems. Ultimo gani, di mali kayo mga maring, kaya tungkol gani ang relation, doon na gani mga problem. Kini pa ka to ang technical, mga maring. So, sa gihapon kami ni Master, wala gini mga ilis pa. Aba, brang, uy, murak ang si Kuri, dahi. Nga na muna kasi gikombine kaya nga si Cory o Gubato. Bata mo kita sa Facebook lagi mo rin. Saan ba ito ang si Sir Gab? Kaya dito, kaya kayo gusto mo lili karoon sa ito ang panag-uban sa Facebook ay live na karoon makitaan mga maring sa ito ang page na ito sa XFM 107.1 Tagum. O niya pili lang sa mga maring kaya makita po na ito ang beauty karoon diri sa XFM General Santos City sa Facebook page. Madulong sa ito nga ngayigala diri sa XFM Mati City. O sa oban pa na ito ng mga sister station sama sa
1: dia sa Maya General Santos City. Okay, syempre dia sa Maya Pagadian na.
0: Asa debet.
1: Dia sa Pagadian na, minan sa kuwa di hano. Pagadian sa Maya sana Agusan sa XFM Agusan na San Francisco. Ha, tama ba?
0: Gani no.
1: San Francisco Agusan del Sur.
0: Sa lugar ni...
1: Ay, mga kong kungkwan ba? Ang lawas ba?
0: Sa lugar ni...
1: Sa lugar ni Ri o ni Ray.
0: Wala naman si Lidia Marina. Kaya ni-exit
1: na siya. Wala na, ni-exit na, ni-exit na.
0: Wala siya kakagwanta sa mga pagsulay.
1: Okay, dito na lang. Mag-farm na lang daw siya.
0: Aba.
1: Dito na lang siya. Magsige na lang siya dito o daro.
0: Masapay pa lang niya sa iyang farm.
1: Abot lang. Mag-kwasi ka rin siya ka ng karlang. Karlang, kwan. Karlang, jatot. Ay, jatot ka lang. Sali pa ka lang. Kala nga uhong agagmay?
0: Ay, ka nang...
1: Kujanji!
0: Mas maayo po itong Carlang kaya doon ay mayakan.
1: Oo. Yes, okay. Siyempre, doon sa mga XFM...
0: Ako na po si Granny. Ay, nako mga maring.
1: Lison, mga itagwarta.
0: Lison, siya kaya pahit na siya kaya ng mga kalaki doon ay mga maring. But anyway... live sa ito, mabati mga higala. Ay, pili lang sa kaya. Wala di mo gimension kaya masabaan ka ni SM Inday Marie.
1: Yan.
0: Live takara, mabati mga maring diriya sa XFM Bukid Noon.
1: Yes! Oh, God. XFM bukin na ano na tarito
0: nya sa pagadian sa mabati sa takaon niya sa XFM pagadian
1: XFM pagadian na
0: sa lugar
1: ni Stanley
0: Stanley Duenyaz so example lang naka sa field report ka sa palimki halimbawa ko no bin
1: Okay, ako
0: yung
1: report B.
0: So, ato makaaban ka doon, ma'am, ring live. Ika katong monitoring sa palingki. Ang sana mga presyo karoon din na mga higala, mga maring. Ato makaaban si Master dito din, Master?
1: Yes, live na karoon din sa may Merkado Publiko din sa pagadian na. Karoon mga orasa, mga katrupa. Nagkadaiyang mga presyo din sa mga palalito na doon sama sa isda o sa karniya. Dari napita mga katropa.
0: Bilang kilos no cost niya.
1: Ang no cost na to dari katropang lard. Ang dagandagan rin siya sa 135 o 145 ba.
0: Master, ulit dari kay maging bakuan ka niya.
1: At sige, kwaro rin ito ang balita dari atong mga presyo dari sa Merkado Publiko.
0: Kaya ba naman pwede mong mga constituents, ana? Ay nako, welcome mga igana sa to ang kauban sa Daria. Walay lain si Tia Daria.
1: Ay, patakang liso niya kay Bu. O sakit, dalawa. Patakang lang liso. Ana.
0: Wala ta sa ako, ay.
2: Ana, sige lang, okay na pala siya. Nagloto pa.
0: Ah, sige.
2: So, iyapang iloto yung Itme Games.
0: Stand by mo diyan mga maring ha, kay makitaan na karoon taon sa itong Facebook page sa XFM na Tagum City niya. Andaman niyo mga comment, mga request ng kanta. Kaya ato na ng kantahon taon mga maring. Apan sa dili pa mga igala, kini ato ang tuluman nun. Hatun din kanyata sa mga protong gigaman sa Yes World sama sa...
1: Yes, Santon Gold Coffee Mix. So, kaya namin na rin si ato ang HLT or si Karen. Si Ma'am
0: Hi.
1: Carmen.
0: Hi, Ma'am Karen Turulio.
1: Yes.
0: Good morning, Ma'am Karen.
3: Good morning.
0: Nakapapicture ko ka, Ma'am Karen, kausa. Di amin sa Tuti Terminal.
1: Sa
0: Tuti Terminal.
1: Sa Tuti Terminal.
0: Sa Tagum Overland Transport Integrated Terminal.
1: Pero sa Tagum Titi.
0: Kamulo ba ka na si Ma'am Karen, no? Kanang... Gwapa ka sa'yo, Ma'am Karen, we.
1: Ayo, siyempre, ano man ang mga kwasi. Basta mga friend ako, mga gwapa, gid na.
0: Gani. Ambot, nalibo ko kung kinsa kang friend, kaya di mo kagwapa.
1: Ay, mga, di ba, ikaw sa tabi, mag-sibog sa tasunahan, pi. Ay, ako. Lain na giniayang.
0: What, ay mga ilis?
2: Gwapa na kayo yung uniform, ay, kayo malilis. Ayaw, di ba? Wala, siguro mo naligo ka rin.
0: Hoy, Martes, magunig Lunes, God.
2: Sa ato pa, may labahay.
0: May labahay ni...
1: Ano di ay, but anay tadri di ay. Nga, ano man niya mo, humot na mga singot.
0: Ano di, nag-text diri, ah, wala daw di mo ilisi yung mga wig.
1: Actually, kani akong wig ko, ang ginisya, akong giparilak sa balay.
0: Ay, ako, kita na to sa live sa Facebook, mga igala, paliog, Lili Ami, paliog, Bika, munganta namin taod-taod. Apan sa lipat na magkanta, mga higala. Hoy, at ang hindi karong Holy 26, ha? Dina sa may Mawab, sa Nuevo Iloco. Doon na tayo daghan kaayong mga dala, diha, nga mga...
2: Epics.
0: Mga nindot kaayong nga mga...

0: Arabal.
1: Anya, atong giawhag at tanan nga mga senior citizen diyan sa may Mawabs, particularmente sa Nueva Ilocos, ato gidta.
0: Yes. Nata dito ha, mga Tris Quangles Marias.
1: Aron ilang mahimamat sa personal, ato ang mga komentarista, ato ang mga anchor woman, kita na siya.
0: Yes.
1: O ato mga anchor man, si Bongal Gabriel.
0: Correct. Dadansing anchor man.
1: Ato ang komentarista nga si SM Arnel Cortez.
0: Correct.
1: Siyempre si Lulu Amado sa makikansab nila diha mga
2: narin. Aba, naaday si Lulu Amado.
1: Basi dito rin. Dito ra makakita relasyon si Lulu Amado sa Nueva Ilocos di ay. Asa da?
3: E try daw ng mic yung ni.
0: Asa?
1: Try daw.
0: Asa ba? Chik.
3: Aha. Lano kayo?
0: Oh, di ara o. Ang well, isa.
1: Basi una na ko kanta be paring ka. Tirahe ko di ka ng Walking in the Rain.
0: My taste.
1: Ako nang ipahinungod sa tanang mga senior citizen din na sa mga Nueva Ilocos. Hello ha? Naagi di ay. Naagi tayo yung mikropono di ay. Kining kataha mga higala hato ni kanato sa Santon Vitamin C. Arag nga mas malami ang isi mag Santon Vitamin C. Dapat mag iwas po sa high blood. Mag inom mo diyan mga maring og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay si Katrupang Bipo Pichon mo yun. High blood bearer niya sa may mati. Kay hindi lagi mga brin na yung mga taga City Jail.
2: Ano yung mga brin mga taga City Jail?
1: Nahi kaguliyang nahitabo mga maring.
0: Aba, maobas. Sige.
1: Ano na, ako kantay. Pero ngunod din ako sa mga kuwana. Kantahon ko na yung pinagay sa pinabatanon ko, no? Hi.

0: ito lang. Salamat kaayo.
1: Son.
0: Wala tiwas-tiwas sa army kay
2: lagi kay kamarin naninoon lagi kamarin. Ambil lang kong firehouse to.
1: Pinakurog naman lagi ka.
0: Sagol man gud siya ni pagka Rod Stewart.
1: Ah.
0: O gay pagkakuan ay pagka Matt Monroe.
2: Ay, di ay. So standards.
0: Ya amo ko na bi sa inyo ipakita dai ang talent be.
1: Naka-aircon ako diha, idipirig-pirig be.
0: Ah, sige.
1: Kuan na ala-ala ay ikaw.
0: Oh. Aba, puyaw sa din imong kanta. Makinundam ko atong ipatalikod ko sa bintana ni Edgar, mga inaanas.
1: Ano kataho na ito ni?
0: Ala-ala ay ikaw mga kahit na.
1: Ala-ala ay ikaw, hilo nga.
0: Ano na? Ay, mura mo nagbalak ko eh.
1: Ayun, ang ilisi siguro na. Ay, kay kuan na.
0: Pas-pas na.
1: Pas-pas makayo na siya.
0: Katong yellow nga version.
1: Ay, yellow nga version. Ay, si Nining Garcia, nagtanaw niya si Evelyn of Zico and Nick.
0: Kisa nga Evelyn na.
1: Wow, di ay.
0: Bida-bida. Nanan na yung tanaw sa 2A, di ay?
1: Nana, 11,000 live viewers.
0: Ay, nako. Oo. Ay, so. Uy, managansa na sa mga nagtanaw, di ay. Mula ko matani, uy.
1: sige.
0: Samtang kanta ka din, Alcuntilaan si Nining Garcia. Mga Marie, request ko song na Paint my love or pain?
1: Di na maon. Ito, kung mo na EI, kanang
0: EI dahil na siya?
1: Lain na siya tingog na version. Kanang
0: katong karaoke TV.
1: Karaoke.
0: Oy, ako'y nadunggan nga istorya, Marie. Mugas ko nun si Bung Algabre karong mga orasa.
1: Aba? Ato na mga gison si Bung Algabre. Kanang asa ka na, alaalay ka, kana. Oh, sa to. Kana. How bas kano?
3: Music karaoke.
0: Okay.

0: Nainin ko tayo ng parigo.
1: Sige, Ingon.
0: Ano sa inyo ang live ni or replay ni?
1: Ayaw na pag-ona, Marie.
2: Lain lang mo ay...
0: Para man daw...
2: wala tayo ina na IV.
1: Wala na.
0: Wala mo na pusturahan ka.
2: Wala tayo, wala tayo.
0: Nausap lagi mo na ang biya maring.
2: Naman ko yung nigtay ka hapon. Ah, di ba?
0: Ah, hindi mo. Request ay, ako anong kantahan maring.
2: Sige, kanta.
0: Pain my love.
2: Pain my love.
1: Pain o pain?
0: Mabasa ako niya.
1: Pain man eh. Oh,
0: man
1: eh. Pero okay rin na. Pain my love.
0: Pain my love.
1: Noted.
0: Noted.
2: Okay, so.
1: Operator, please.
0: Mag-inis. Mag-inis tayo niya. Mukhang mag-inasuot niya mag-ahapon.
2: Isa man ikaw yung sina kong suot.
0: Ay, ikaw Alvin niya. Alvin niya eh. One dozen man niya ang suot.
2: Sa kadusina man ko niya.
0: Oh, yung ikaduha naman niya ang suot ka ron.
2: Si ako...
3: XFM 95.9 XFM
4: Vision X Plus User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily. With Emlulier to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Luya ang lawas, mag-Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna tulo ka klase nga fatty acids nga kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga aduna VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
1: Gata sa baka. Tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal lang. Good. O, tag piso niya.
1: Mm-hmm. Nga, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.
3: Exciting!
4: XFM.
5: Maraman na siyang tigpaminan sa kuwa programa kanya at the way back 2012.
6: What? Aba.
5: Tignan mo nang rita marin.
6: Oh, okay, 2012.
5: 2012. To 11 to 12 and 13.
6: Aba.
5: Kumusta naman si asal ka po yung si PBDIO?
6: Si PB. Si PB.
5: Anyway, salamat kayo sa paglili ni Mordia. PB.
7: Kini po si Daisy Itole Tarong. Mayang buntag mga marin.
5: Sige naman, siya request o gimayang na
6: hundak. Okay, balik pa na yun. Pangwan mo na yung taruhan na yung mga greetings, mga request na balik na yung ano ba yung ilang kanta?
7: Basit, pagtuon niya ang replay niya.
6: Ang replay niya, ha?
5: Ang don't tolin is what sing.
7: Mga yots, request kong song kung maibabalik ko lang. Si Nathaniel Corrida.
5: Una tabang advertise, ato na taga-apagtagad. Noted na.
7: Birahin na lang maring.
5: Ang parang ang master in it.
6: Asama na siya.
5: Kung maibabalik ko lang.
6: Sige. Ano ba yung isa ka ng Yellow by Coldplay?
7: Ikaw may naka-yellow ko ba?
6: Yeah.
7: Maring Erika, kanta ang Just Once Be. Gimingaw na kayo ko ninyo.
6: Pati-ati
7: tayo na si Maricel. Karon mingawon po si Kuan, si Erika.
5: Ati-ati para matilaan na po.
7: Tayo nag-request sa... May nag-request sila, sarando siya sa
6: akin. Ang tagiya sa gaon. Okay, standby lang, Juan B. Kanang hindi magbabago by Randy Santiago.
7: Ayaw yung pagbago.
5: Dili, Randy. Randy Santisas.
6: Dili, Randy Santisas.
7: Makong maibabalik ko lang din.
5: Tignan na to sa turbo. Kaya na mag-turbo, gusto mo balik.
7: Anang yun.
6: Ikaw lang siya kanta ni Maring.
5: Backward, please. Si Tia Daria, mukanta ana. Ha? Magbalo ano eh, pero suwayan na to niya. Halo? Ano na? Para ka Edgar. Eh, kibiyahan naman si Edgar. Sa

0: Ah, taga GT ba? Ay nako. Katong kantahan mga higa, lagi pa inungutok na to, gikan sa Santon vitamin C.
1: Yes.
0: Para mas mulami ang isi, mag-Santon
1: vitamin C. Okay.
2: Grabe. Hello sa 20 million na ang viewers. Grabe ka, daga naman naman din.
1: Aba, tagay ko kisa kakwanda ka ka ng Randy Santiago ka.
2: Ana ba sinita, ana sinita balirosa. Wah!
0: So, hindi na tamaga. Padayon to, kaya maputo na to ang momentum.
1: May baby, padayon tabi.
2: Elvin o Manyalano, kantahan ma rin ang tunay na pag-ibig by April Boy.
0: Tinaan po na po na siya, si Pina, tinambunan niya sa nga, wow, sweet voice.
2: Watching from Ako, Dabao de Oro.
0: Nga, tilaan po na ako na yung usap si Nita Valderosa.
2: O si Tita Mananggula.
0: Tilaan isa.
1: Okay. Hindi magbabago. By Randy Santiago, nag-request sa nega ng kwan. Di pwede mong di kwan ang kahit ang iya ba ni sa gaon.
0: Oh, ba?
2: Kang ni kwahaw po, mga yots, request ko kanta, puwerte hubaga.
0: Oy. Basi na, paaka ng tabubuan, guru.
2: Ipakanta sa bayot ga opaw.
1: Aba? Kuya ko na lang, nanganad ba sana sila?
2: Na, grabe. Tayo na, mga bulin na kayo na sila lagi maring.
1: Okay, Jotay Kahilom, ha? Ay, nikanta ng guwapa.
2: Pachota! Ay! Wah!
3: Nang matapos lang lahat, ako'y
0: nangyata. Wait, tinod anay.
3: Na ikaw ang tanging kailangan.
2: Lagog na pa sa tirmos.
3: Ang isip ang gusto sa naiibang mundo. Kahirap.
0: Wala mag si Rimar Santiago.

0: ano yun siya, parang nag-isang maring, maninuod.
1: No, gani no, kay...
0: Grabe yung tingo. Uy, bugnaw kayo, maring.
1: Oo na.
0: Bugnaw pa sa termos.
1: Natandog ako kasing kasing siyang kinantahan.
0: Ay, grabe. Kana, ano pa si, ano pa si Randy sa tinsa? So, ano si Randy? Listening.
1: Aba.
2: Listening, magod na.
0: Ay, listening, dahil. Magod na. Ano ka nag-type niya, Randy?
1: Hoy, na nagtanaw diri, kuyaw kaayo ang og anino kay Colored. Hala, ang dako kay Kargada nga si Junalo. Nagtanaw diri siya karon na rin.
2: Junalo, ha?
1: Junalo.
0: Ano po si Noemi o Noemi Sael? Pa-shoutout ma rin sa Mars watching from Nuevo Iloco.
1: Ha, niya ba Iloco? Kita kits ka lang na 26, ha? Ay, naging mo. Tarungon lang jud ang tingog ani nindot pod baya maka dagom og samot ingon pa si Junalo Corsiles pagutayo ang dako og Gargada.
0: Ana pa si Ate Nita Valderosa og si Nining Garcia. Isa lang ilang kuan kanang ilang comment.
1: Unsa ingon niya? Lain lagi na siya.
0: Ana lang ilang.
1: Shout out kang Sir Bong laag na laag ni Baysor. Of El Elyon Shell Mobility Station. Hello, good EM. Akong request gahapon pa to kinsa siya. Ingon si Ani Bayawa.
0: Ay, alam niya kantaha gahapon ni Ani.
2: Kinsa si Ma'am Ani, ingon siya.
1: Noted, noted. Now na.
0: Now na.
2: Sabi yung kantaha niya, kung ano, ingon si Noemi sa LB. Sabi yung kantaha niya, please be careful with my heart. Okay, sabi yung kantaha niya.
0: Ano kang marina?
2: Ah, baby.
1: We're chorus.
2: We're chorus.
1: Pa si Nita Valderosa, nawala ko ang Anto. Tok Monday evening pa kami.
0: Katong Leo gani. Ha naman to nag-request yung Leo. Una hato kay Leo ng kayo to.
2: Si Leo.
0: Leo. Yellow.
1: Akadabin nyo. Kasi naman nag-ihagad sa to ng kinsaka.
0: Kinsaka.
1: Si Tia Daria Mutira.
0: Naghanak kayo nag-request marang
2: dito.
0: Malampas na takalas 12 ani.
2: Magani.
0: OMG, nindot na kayo ting si Puan, si Upaw.
1: Aba.
0: Maninood, magod siya. Iyan na maghihimog voice record.

0: an history of me.
1: Si Jun na lo, mao din ni katingo ako gi pangita ba sa una gamit na ko ang antenna og transmitter.
2: Ala,
1: ba unsa may ikasulti nimo ani? Asa assessment nimo ani, master?
0: Jun na lo, basta akong tambag nimo jud tulog-tulog sad ha.
2: Si ko ana tapang tanong ko
1: si assessment. Tawa ni ani bayawa, ara sa taruna, master. Uy.
2: Ata pang tanong mga maring si Baby M ko si assessment niya sa ato ang kasta.
1: Ala si tambal dito sa makai. Mabot na katawa.
0: Sige na ako. Sige na, be. Asa rin po ko talaga si Baby M.
2: Kaya, ikaw mo
0: talaga. Mr. President, sa assessment mo sa akong kanta, ganahan ka?
3: I talk to my...
0: I talk to my...
1: Ano pa si Remotigi Maricel, oh. Kamu dyan yung dandili mo human akong labhonon.
0: Sige.
2: Gakaon, og munggos daw. Shout out, yung pa si Junalo. Kursiles, pagod tayo. Request ko kanta maring Erika B. Kanang please alas 4. Sa buntag, pabaya ko na minaw ninyo sa akong request. Masabi yung request di ay?
1: Uy, alas 4
0: pa. Alas 4 pa nila siya nag-request di ay?
2: Sige tabi, ang sila yung request big. Basta ibang loo din siya.
0: Katong please be careful, man. Siro na yan.
2: Okay, noted.
0: Bebe, pagkantahan nyo, kanta.
2: Noted. Sa mga taga San Isidro College daw, good morning.
0: Ay, asawa ko na ni Junalo. Aba. Maestra sa San Isidro College.
1: Aba.
0: Sige, si man.
2: Si Cinderella, maayong buntag, ha?
1: Ako yun.
2: Sa kayo makapamatood sa kadako ang kargada ni Junalo.
0: Okay, gusto mo yung kantali? Sorry, come on.
2: Una mang kong laki.
3: Kuwisan ko nung ya.

0: From Dagutay. Among kali kala mo request gani mo kanang mataro kanta kay maka kami rin ma usaka mong it me game sa mong kwa day mong tutunlan
1: naluwa ko na akong hikot day naluwa
0: ako ama ako ang duct tape na nahimo ng chicken tape
1: dahil na kinakayos lamang request kay ilangalag kita ang kanang lisurun ay
2: anak pa si Rodel Opinaldo
1: sa iyo ni Rodel
2: good morning anak lang OMG klase-klase man ang nagtingog uy
1: ay
2: wala kapag naka nga change voice magundo
1: kwa magunan siya
0: voice changer matutanan.
1: Sorry, Del.
2: Ano pa si Nirin Garcia, tulog-tulog, sad mo, oy.
1: Ano pa si, hello mga guwapa, kung ante, ma-request na ako kanta nga, Bakit Pa Ba by GR. Para sa mga silingan na ako diriya sa Puro Kabuli sa Bisayan Village, sa Long City. Salamat mga guwapa. Thank you, sab kang Nunik, Russell.
2: Ano pa si Giuseppe Vicente Pero de la Rama. Pasapta ko. Maunay title sa kanta, ipahinungon na ako na sa taga-Pantukan o taga-Sawata. Thank you!
1: Kula mo eh.
0: Sige.
2: Grabe.
1: But anyway, atong oras mga Maria, maghawak ay mabalik ni Humana sa mga pahinomdom. Mukanta pa may gamay sa mga pagbalik, apan sa dili pa mga Maria. Kini ang XFM!
0: Excited!

0: the foliar fertilizer.
1: Adi ko mo to. Iwan na to ni. Tunok kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay ug sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Rufa Maranas, naamagod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung kog dako sa Sandown Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
2: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Sandown Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Tungod kay all-natural ang sunod. Makatabang pa. Mapalami ang imong tulog. Sandown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
4: Ano magsakit man akong dugan? Kung mainom kong tuba? Pero kung libre bitaw? Dili magsakit akong dugan.
5: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
6: HIT!

0: salamat Kang Ariel sa imong kanta today nga naghatag og inspirasyon sa mga dunay mga litrat.
1: Kinsa si Ariel tumaring?
0: Si
1: Rivera or si Ariel nga kuan?
0: Ariel ko katuyab ni kuan. Ni sa palingki.
2: Si kuan Ariel Estela tong taga ako.
1: Ni Janes?
0: Murag mauna. Kabal ba ka na mga Ariel ka nang kuan na sila kanan?
1: Dili na ba akong tatong sabon?
0: Ah, katong ka man to siya, TD man to.
1: Ah, si TD na ito. Dili pa Mr. Clean.
0: Mr. Clean. Kita kataa mga igala ato kinato sa Santon Vitamin C ang alkaline nga vitamin C mas para mas malami ang ngisi.
2: Max Santon Vitamin C.
0: Sige, gingon. Lahi lagi tayo mo ha.
1: Pero reaction.
2: Reaction. Alam mo, Max Santon Vitamin C. Marami ang ngisi.
0: Ay nako, welcome sa muang kaduhang pagbalik.
2: Yes.
0: Dari sa to ang tuluman noon.
1: Kung ako ikaw.
2: Yes.
0: Ay, dagana kayo mga nag-comment. Ilaan sa nato ni
1: Bi. Grabe naman na nag-comment. Dagana kayo. Basahan.
2: Ay, si siguro. Sabrina. On. Ano? Saan mo? Wala naman ikuan niya. Sam, wala naman nag-programa. Sam. good morning naman, Sam.
1: Okay, pati si Ma'am Jinky Pigadrido. Nana po diri siya. Good morning, kang Ate Jing Pigadrido.
0: Sabrina nga, maan ha ko, Bi, makikanta.
2: Aba, bi, bi, bi, bi.

0: Tama na.
1: Murasilat, mataan sa operation.
0: Murasilat sa aton technician ba?
1: Ay, dahil na ba may, kaya dili lang may mukanta mo. Sayang ang biyapod
0: mo. Yaks, katawa. Ikon si Wilma Joaquin. Si Wilma Joaquin, murasilat niya ang ting.
2: Ay, tama na. Wala na tayong simbong al-gabrian eh.
1: Tama na. Ayun ba? Sige, kantos mo kunin ang buwan. Di mo kunin dancing.
0: Ay, nako. Dapat yung mensahe diri si Jing Pigarido. Good morning daw. Ana siya. Hello.
3: Good morning.
1: Thank ana you. Ana pa si Elvin Umania Lanoy. Tirahe Master B. O kanang hilaw nga. Bayuyuy. Hilaw. Kantang hilaw.
0: Ah, hilaw.
2: Aba.
0: Ay, sige, tamabot
1: na. Dari, hinog ani.
2: Hilaw?
1: Aba,
2: be.
1: Noted.
2: Sige.
0: Kisa pa'y naaari ang mga maring. Uy, napati kanta na tayo last song. Natay, one last song.
1: Naay nagkuan rin o. Kanang Endless Love. Kanta maring Erika.
0: Masa ba na Endless Love?
1: Ay, ambot. English ko na siguro.
0: Masiga, dili na Bisaya. English man. Hilaw on, hilaw. Ladies and gentlemen, hilaw.
1: Si Master ay mahalaan na, kaya hilig mo
2: kayo. Saan na siya?
0: Hilig mo sa hilaw.
1: Umax.
2: Umax, be? Asan na, be?
0: Hilaw. Kapag hindi paniti.
2: Be. Check. Hihaw ko.
0: Ihaw baboy.
2: Wala man lang siya yung ganangal.
1: Wait, Itzo.
2: Sabo. Check.
1: Kabalong rock. Check.

0: kay magdramata.
1: Tama na kayo muna nagipunting.
0: Ay, muna nagipunting na katahan.
2: Lain lang ito, Marin. Ay, muna naigo.
1: Ay, nako. But anyway, atong oras, mga Marin, doon na tayo 11. Alas 11.05 ng atong oras, mga higala. Hatod ko na ito kinin sa Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate. Santon Vitamin C, para mas malami ang isi mga Santon Vitamin C. Importante, mga Marin, mahal magkasakit.
0: Yes.
1: Kasi Ken, kay nasakit na siya. So, grabe gini makasakit karon Marin. Eh, mahalok siya ko masakit. Ay. Kay kanang kabalabiya ka nga sa kung ano nga. Kanang, sa Marin, eh, ano siya kayo Marin? Ay.
0: Ay, nagdaguan si Ma'am Karen sa LTO no. Ay, salamat kay Ma'am Karen, may daron dyan.
1: Thank you, Ma'am Karen.
0: Sorry po.
1: Sorry, Ma'am Karen. Torolyo naman ko niya.
0: Torolyo,
1: Kwan, ay, kay Minyo naman na si Karen.
0: Yes.
1: May pa si Karen, kay Minyo na si Karen.
0: Si Karen, okay? But anyway, Wilma Joaquin, shout out. Good morning, ninyo tanan niya, Elvin. Umanya, Lanoy. Tiray, Master, Kato. Ang hilaw, magaling, human na.
1: Sakto.
0: Okay, sa pamanin siya. Aba, okay. Okay, wala na.
2: Patilain na lang na.
0: Patilain na lang na diyan kay magkwanta.
1: Para ang paikin ko nila si Tuber Giliano is watching.
2: Ano siya?
0: Ayan na kay Kwana.
2: Nagay si Tuber.
0: Ayan na Kwana kay, naay nagtanong.
2: Ano naman sa middle name na niya, Marie?
1: Unsa?
0: Colossus. Sumbagay na lang ta ninyong tolo.
1: Rayot na lang ta.
0: Rayot na lang ta.
2: Dili po di trinsa, Marie.
0: Dili ko na. Kumusta man mo atong langwan mo? Nagbira mo kabaka.
2: Ay! Yan, nakatanggal ang pitay.
0: Ay, nakuwan.
2: Grabe. Pero pang tag-pink, lagom ka ayo.
0: Correct.
1: Lagi yun sa ay mga Marie. Kada mga galagom niya, no? Ayaw mo, kabalaka kay...
2: Natin pang paputi.
1: Umapuhon, itom naman ah.
2: So, dili na niya mo lagom. At least, itom na siya.
1: At least, ito siya lagom kay... Itom naman po siya. O niya, kumiitom na ganyan siya, Maring. So, nasnosin na siya, oh, clear skin beauty soul.
0: Yes, correct.
1: O niya, kung ligil mataba kay sakit imong ulo siyo na una sa lagom ni mga kigol, inumi og sis the pen.
0: Yes, tama, correct.
1: Ay, nakotong oras, alas 11:07 na.

ngày mà đi. Aku di IC Rudil. Na ako di nagpuyo sa may pagsabangan Tagum City. Ang akong suliran karon mga maring, bahin na ni akong asawa nga grabe kaayo, robot liki, masiging utok ni akong asawa. Okay? Kutom na lang sa ayang makita sa kong ekspresyon, sa kong laong, sa kong lihok, naala din mga meaning para niya. Kani mo kung asawa, abot ay, kuhaan man siguro ni lang, wa di ma libo ko ani detective ani kana nga penetration agent ba ni wao kasabot daghan kayo siyang mga espekulasyon rin ako kani maula ko sa kong amigo na ko nga si Julio kay mag-uban-uban mi ani magkasap kuan mi kana nga madamay pod ba para pasamtan gyud ninyo kung unsay buot ni akong abot pasabot ni akong suwat inani mga panghitabo

0: man.
1: Ah.
0: Puyas rin.
1: Masa mo lang nga. Ay. Ay kong kwa na. Ay kong charchara na yung style mo.
2: Sige?
1: Ay kong charchara. Ay kong charchara na.
2: Masa yung charchara nga ni abot. Karo pa tani abot imutang. Masa di kaon ni mo? O ni hapo na ka?
1: Ha?
2: Masa siguro kayo pa ni hapo? Masa di ka ni...
0: Ni abot.
1: Ay na, na, na. Sa yung style mo ka na pabugot-bugot ka. Kaya nga naman, nag-away mo sa imong kabit. Ha?
2: Sabay kabit?
1: Ay sa, stila ni mo. Kabalo ko ana. Siguro nakita-kita mo itong Hajilin Guno.
2: Nga nang ana magkasako agad?
1: Ay, stila ni mo.
2: Ayaw naman.
1: Alam ko ang kuha siguro mo na. Ato ka kapukon. Ha? Nga naman. Kaya ato ka kakakapukon. Kaya nakita-kita mo ng Hajilin Guno mo. Nasiro na yung mga kala. Stila ni mo.
2: Samukol ka ng baba ni mo. Ilami kita hiyo ng baba ni mo ba? Sabi.
1: Stila, nalasa rin sa limo. Magpasukusuko ka. Magpasukusuko ka. Kaya nga naman, tinood, no? Sinood, no?
2: Masukuan ang imutang dudahan. Masukuan tayong ibuhat.
1: Asila, nasila ni mo.
2: Matang-abot kayo sa trabaho.
1: Ha? Ay, nakukuha na. Nga naman.
2: Lapay ko maring...
1: Lapay! Kaya nga naman.
2: Ayaw.
1: Kamalabay ako si mo, ha? Katungo sila nga na to dito sa una sa Picas, dito sa may... Dari sa may bingkungan na pit, ha? Si Ismail Sibiliano, eh. Marami itong giyapapaan mo ito. Kabalo ko ato, sige kanto dito.
2: Patupay ko, idara naman, ha?
1: Ay, malay ba na to? Malay ba na to? Malay ba na to? Malay... malay ba na to? Malay ba na to? Ay, kukun ko na. Ay,
2: ikaw ba? Sumulit ko, eh. Kabalo ba kang kuy panahon nga... Mang babae akong trabaho ba rin?
1: Oh, inana nga rason, inana nga rason, inana nga rason, ha? Ma, inana nga rason, ha? Ha? Pareha ka to'y mga amigo ni si Darwin, ha? Inana nga mga rason.
2: Bisa magpunta ka ni mo na si Rio, si Paring Ray.
1: Asa mga?
2: Si Paring Ray.
1: Si Paring Ray?
2: Kaban na ginagong trabaho na, naman ito'y kibuang ang babae sa kong trabaho.
1: Kana si Paring Ray? Kana yung mga pare-pare ni mo na, pero nag-holding hands mong dua.
2: Ha? Sade ka?
1: Asa ba?
2: Ayaw
1: naman. Ayaw kong kwan-kwan na. Naguling hands mo, ana. Ha?
0: Kaysa naman, good.
1: Ano man yun?
0: Abini mo.
1: Ano man yun, Radil?
0: Abini mo, ah? Gisapot ako ng batasan ni mo ba?
2: Imo kong mutang-mutangan o ka ng mga sala nga wala ko gibuhat. Kabalo ba kayo nga ng mga batasan sa mga taong ka ng mga guilty perminti? Ibahid mo ni mo sa kuha imong sa mga taong ka eh.
1: Usay, bahid. Ano man? Ha? Ayaw ko na, oh, Ronel.
2: Ako may tanong ko si mo.
1: Ah.
2: O nata rin sa pan, hindi ka magkitang ka sa itong mga kumpari. Iwa ka nagbrao, klaro kayo mong kwan.
1: Ako magkong bobs. Saan ako magkong bobs? Ako magkong bobs. Susama na.
2: Mukha rin dapat magbra-bra ka. Saan mong taong gawin?
1: Ayaw ko, bali-bali ha. Ako may nagkuhan ni Morodel. Ang kanang style ni Morodel. Ayaw ko, chay-chara.
2: Ay, amok, diba? Bisa mo, pahuway ito, gabihin na kayo.
1: No, mauna, mulakaw. Kaya nga naman, no. Pasukosoko na yun. Sis, tila ninyo.

0: Pre, rapi. Bungkut lagi yang daun lagi. Gua bawa man.
1: Semuka pun sawan apa sih berduda?
0: Hah?
2: Mana? Tapi ingat apa sawan ni? Mungkin ada dudahan. Kita bersuka kaki buhang, buhat kaki hutan.
0: Dilek pre? Dilek mang kayu ga kau nak kuasa sawan? Ibu ada ya?
2: Gemanya ikulang tak?
0: Lo, lebih nak kayu. Ayo pre kayu. Makasalah. Ang sawan pre, gina mahal nak.
2: Gina mahal lagi. Supra nak kayu.
0: Ano mo Superman? Ano mo kaya di?
2: Kung nagulit ako si Blay, wapak ko maka inom sa kuwang niya. Santon Gold Coffee Mix.
0: Basi ga, nakit ang rin ka nga. Wala na kay.
2: Kung kita may taon nga.
0: Ano lang, pre? Istorya ko kay, di mong kumutukan. Kung saan may tinod yun?
2: Wala, pre. Wala, adyo kayo. Wala man, pre. Wala mong kagibuhan.
0: So, sa ato pa, loyal ka.
2: Loyal ko?
0: Oo. Hindi. Rock-lime lagi kayo.
2: Dilek ko, Sprite.
0: Rock-lime kayo mga kapakain ng mga loyal, pre. Moro na takilid ka gamay.
2: Tinood lang, pre. Mahal kina ko na kong asawa. Wadyo ko gibuhat kina utan.
0: Oo, oh, naram din natin.
2: Hindi mo ganyan sa huna-huna, pre. Di na ko siya kayang limbungan.
0: Oh, God. Kuyo, yun ka, pre, mo mahal, pre.
2: Kamu na bagasukat ako sa yung ipakaslan, kina akong tumoy, gitagana rin na ko na siya hang liadapita.
0: Oh, grabe, kuyo. Believe you kayo mo rin, pre.
2: Wala gini makalagin sa lain.
0: Pre, ako na ibaan, pre, nga. Namin do kay Gwando.
2: Kasi, ato.
0: Oh.
2: Ano?

grabe kay kasilosan niya ako nga madudahon kini ako ang kining ako ang asawa bisag wala ako tarong kay ko nga pagkalalaki. Wala ko yung gina, kung di ko mo, taka, di ko parehan ng ubang mga laki nga mga kuwang kayo, ah, darit kayo. Ako di ko ka ng stick to one, ragu ko yun. Muto nga, kasi siyempre kay Pinanga, I love you so much, magkaya ko ano yung akong asawa, ako gidala siya di doon sa kananan. Muto pag abot na po sa kananan, inani mga panghitabo.

0: Kawan juga taruh menghargai. Mahal baik dengan kanan diri.
1: So, nangguan diri dengan melambang dalam pertahanan diri.
0: Jadi, kanan-kanan menggunakan saya kanan.
2: Bos! Bos! Oi. Bos, dari kaya bos. Dari asamu yang berkaman dulu, bos.
0: Oh. Minggu nak kumang si Tuyix.
2: Benar, Tuyix ya benar, Tuyix.
0: Entah lagi diri.
2: Dia kok kait.
0: Kau itu berde. Eh, sama memang. Oh, tu tegaya rukun ikan wix kata kering ikan katung yang sungbuk.
2: Dari mana pilih mana?
1: Silang, saya nyong ikan dia, saya memang order pada punya kuat.
0: Kita mah lingkut apa?
2: Ikan
0: ay, nindot din dari kaunan man gina kaob man dari sa kumiko na kaoban ang gusto trabaho. Nindot kayo, lamian kayo ng mga pagkaon
1: dito. Ama, oba. So, kung gila ka day? Nagani gila ka dali?
0: Kasi mga kaoban ang gusto trabaho, dali mga on. Ay, na waiter nga. Kani, wait.
3: Hello, sir!
0: Ma'am, kanang...
3: Ate, sir, oh!
0: Santang ka paabot mi, pwede mga yung tubig ni Mudi, ha?
3: Ate, sir, oh, tubig, sir!
0: Gibagin mo yung gliblets ako ang kamot. Ipit pun dan iklakihan ni.
1: Mari nganahan ka jari di ay, mari nganahan ka jari ro jel.
0: Si bagu man tu, bagu tu nau ngatu.
1: Sige gede ka jari no.
0: Karo po kita ato yon.
1: Sige. Mga unta kay paspas ta kaon.
0: Sige gede.
1: Kay mangulit ta ha.
0: Mo ani dako kang hiwas noko si mo ani.
1: Sige kaon na.
0: Ako aning dako kang hiwas sa kini nga.
1: Kaon na lay mo na tanan ang mga dako kang hiwa. Ay, kusog ikaw kagay mga iwan. Diyak ka na. Apasa ko sa balay, kay dito na mag-istorya. Diyak lang.
0: Bet! Iya kau mag, ay lintik itu karena pun yang hangga atau orang kau mumuli aku bahala nih ya ya Jax ini salah nih ya balut balik kau nak mana ni uli makan kerip
1: saya mentan aw
0: ulu tadi tu sa may gani kayo wapan ako na bayari. Ako lang gikon. Ako lang gipa valot lang ako.
1: So, sige gide ka. Ay, tuli ay. Sige gide ka.
0: Katana naman ko na.
1: Kisa mo lang nga gide dala-dala niyo ito. Ano yung siya nga mo rin ang asawa niya? So, nagdala-dala di kaglai dito.
0: Amigo.
1: Kuyawa gini mo no?
0: Sa muka nito. Kara po na yung mong...
1: Kuya gike ka.
0: Sisto si mong ulo ba?
1: Ha? Kaya ikaw rin no? Di ba yung nagtagwapo? Pero pwede nga narita yun siguro ni mo. Ano man? Nadala kang mga babae dito ay mong uyab dito?
0: Wala
1: ko. Kailan na sa di mo si Wilma Joaquin?
0: Wala ko yung... di mo ko na kadara naman na.
1: Ha? Kisa man na? Ha?
2: Ayaw naman.
1: Si Ma'am Lovely. Kana nga si Ma'am Lovely yung taga Jinsan.
0: Otro po na. Idara naman na.
1: Iyakong gignan nga. Mura ko nukul ka. Giyap akong gigantsawan ito. Kisa man na si Lovely. Mano ay mong uyab di mo?
0: Mang, wa ako.
1: Ano yung uningan man siya? Mura ko nukul saging sa kong gisuot.
0: Kung doon ay mga nakaila sa kuwa. Nakaila na sa kuwa.
1: Pastila ni mo. Kala lang tayo mo.
0: Sa muka gini mo eh.
1: Ah, mo na. Pasukosoko din ka para ako saan. Ha? Kuyaw kayo mo no? Kuyaw kayo mo mga laki no? Kuyaw dyan kayo mga tirada
0: gyan. Sa tinuod lang gino, masimog yung samok ni pamilya tungkol sa mga baba sama ninyong mga babae.
1: Karo, nagmahay ka nga ako yung mga asawa.
0: Ayun, ingon ko.
1: Ha? Nagmahay ka?
0: Wa ako nagmahay tungkol kay mahal ta ka. Ang nag-aong kay kawalan ka, baba niyo mo, lubot
1: sa
0: manok.
1: Asa ba? Asa, wa ka nagmahay. Kay nga lamang wa ka nagmahay sa kuwa. Kay?
0: Mahal ta ka.
1: Basin, borep. Ay ko ati ka.
0: Ikaw ba? Kasi matahang ka, mang, uy.
1: Dami ba yung matuhog ko, ay? Dahil ka na.
0: Nabi ako yung regalo nito sa imuha, okay? Anniversary ba yun ang turun? Man.
1: Na regalo ni mo sa kuha?
0: Una rin, tanawa niyo.
1: So, nagyari kay sala. Kaya nangatag magagregalo. Nagyari kay sala.
0: Parihan si mo sa uban mga asawa ba? Hindi na, kini
1: yung matang sa niyo. Ako kay, wag mo yung utang ni mo.
0: O sa'yo yung utang?
1: Ang rira ko na ko yung utang.
0: Narin nyo rin ka. Sumuka ni mo yung utang ko, sala ba? Ay, kasuko, mang.
1: Ay, kawala na.
0: Kasi kula ko yung sala ni mo, pero mapaubos ko. So, may kong sorry, sorry, mang.
1: Matongko.
0: Mang!
1: Dala ka!
0: Mang! Ay, sa muka ni kasawaha, ay, magkalagot!
1: Mga maring! Nakaingon ko sa kong asawa, mga ano, sabi ni siya, ay nga, grabe naman nagkadugay, nagkagrabe naman niyang batasan. Ngayon sa kawan time ana, nangatumis sa kong kumpare, si paring Darso, si paring Victor. Nangatumis balay kay, gitagaan man ko niyang kuhan, gitagaan man ko nila o ganing, nangatumis sila sa balay kay, nangatumis sila o bihag, huwag inaan yung mga pangitabo.

0: Mang, nanggit ko nimo kay nami kuno nami transactions ko magumpari na ko.
1: Ah, unsa may transaction niyo?
0: Ni pare Dars, ni
1: pare Victor?
0: Ya Tio Sidoy.
1: Na, no ba?
0: Pare Victor.
1: Si Tio Sidoy ni mo dapat. Ah, mani to sila.
0: Kay mamuntay man nari.
1: Ah, manari dito di ay.
0: Ah, oi, no, sila sige waso. Sila mano?
2: Pre.
3: Pre.
0: Dayon, dayon, pre, dayon mo.
2: Ay, pare.
0: Yung mga gisbitan na.
1: Ay, mga pare. Sa malalagi mo mga pare.
3: Mads, amo lagi yung bisita
0: niya. Tabangin ko pananghit. Tabangin ko ninyo kay gahir mo po na panahiran po.
3: Amo, kuyo ko na gini si Victor.
1: Ah, niya.
3: Kay mo, nami ko, no? Oh. Ni manok mo. Dalamig manok.
0: Gidala niya mo ito talisayo, pre.
3: Patingo ko na ito, pre. Pamparan mo ito, pre. Amo na yung among manok ko.
1: Amo ba?
3: Sinyalan ni. Amo ni itari
1: yun. Grace, ikaw pari Victor. Sa may masulti ni mo pari Victor.
4: Maring. Ano yung maring? Kaya matod pa sa kong pagtuki-tuki. Karoon ko nung adlaw ang Domingo. Muda o ko nung ang talisayon.
3: Bigil ko na si Pieto. Diba, Rodel?
0: Oo, mang.
4: Si Tio Sidoy. Si Tio Sidoy.
1: Tio Sidoy. Sa may masulti ni mo Tio Sidoy.
5: Si daw bunga. Diba siyang taong.
1: Mau ba? So, malari deh mo.
3: Yeah, so, pwede kaya na to, pre. Rodel, sa mga tukong makadiya?
0: Nama po ko, mang, kanang si Iha tadi ako, ano, isabay na ko.
1: Ano si Iha, mga, tugtan din ka na ko? Kaya nga naman, mato mo nito, malari, kailahe inyong itari.
0: Mang.
1: Kanang inyo, mga tabadidoy. Ha? Kanin yung mga tabadidoy, kabalubi ako kanina.
3: Mare, mare.
1: Kitabi ako sa mga, nagsibi ako.
3: Mare, direk permihan na, mare.
0: Sabi naman, pagkawin mo kasi mga
3: matakadaw. Manok niya mong ginala, dili niya patari. Ano, tabalido naman ka?
1: Kani mong kumpare ba? Ikaw, matuho ko ka, dili na yung kasarang kay gamay kay kagtabalido kay.
3: Sige. Waya kita.
1: Waya kita. Ikaw, kani akong mana nga si Kwan, si Rodel.
3: Napapare na.
1: Makakita ka niya siya, ganyang makakita rin siya patanon. Kaya mo kapakapala yun, mapakpagindungan na ning kanaan eh.
0: Hilom ba? Katong... Gusto magkapakawawan mo ko naman sa kong mga pre.
3: Katong si JC, JC Itoli. Katong ang kilay, ana.
0: Di na tinuod, pre.
3: Nga, ihong ka nga, murag-grang ka. Murag kalimang akong nagway. Uy, mao di ay.
1: Katong, kamalubi ako ka nag-anto ninyo ka lang, kala Pilipina. Kasi mga na namaligyan, maruya niya nga ang mata kaya parang ipagalaan kasag. Ay ko wala na, ha?
3: Parang wala ba, ikabalo na, Mare.
0: Ikaw ba?
3: Ambot lang ni Rodil, na? Kay...
0: Ambot
1: doon? Wala kao!
0: Mang.
1: Wala kao!
3: Pare, usap niya, pare. Isukay, pare.
0: Nakakuhan mo yung...
1: Litsugas!
0: Kanang manok na mo, gitaura na, bulag mo, binhod na.
1: Ikaw, Josiday. Siya may sulti ni mo, Josiday.
3: Ayaw naman.
5: Kasi.
3: Tara, say! Wala, ipit.
0: Musunod ko pre, kasayang ba kay Domingo ron.
3: Klaro na pre, kay tukak pa itukak.
0: Kay tukak, win all.
3: Oo, gani. May klaro na yung mga kasawa pre.
0: Mang sumuka, gini mo eh.
1: Buya! Buya!
3: Basag ba ba?
0: Nagsilo sa pugang ha.
1: Mana yung mga style
0: mo na? Puga
1: na mana yung style ni mo?
0: Ikaw sa tingin taong ka eh. Kano sa pagkamusap?
1: Manari? Manari mo? Kaya nga namang manari mo? Kaya lahi ang iyong itari.
0: Usay lahi ba?
1: Nagkagis sa mga kasi mo ang tabadidoy kanina. Ha? Kabalo ba yung kuwana?
0: Usay pa pasabot mong kagis. Gikondisyon?
1: Gikondisyon ni mo lahi mo ang tabadidoy.
0: Gikondisyon ako ni Purupa.
1: Nag-inom ka o kita ko niyo ha? Nakaisasi rito, nakai-blaster rito sa kwan. Kani nga turbo.
0: Hindi ko turbo, may pinamik to. Kasagit ako ngito.
1: Asas! Tila ni mo, nalasan ang style mo.
0: Butbohatan mo ko ni mong istorya.
1: Ikaw to hanak ako. Nandagway ni mo? Kanandagway ni mo? Ah, ano na ko yun mo? Tikasad kay ka?
0: Ikaw ba? Sumuka ka ni mo? Gamay, ano lang yung kulang, oh?
1: Masa ba? Ano lang? Dapatan ko ni mo? Dapatan ko ni mo?
0: Huwag kumingo na na!
1: Sige kay, sumuka ka sa 9-6-2.
0: Ah. Masa ba na siya?
1: Bausi.
0: Sa minis Bausi?
1: Alam mo, bao niya, si senyor. Ala!
0: Muka ni mo?
3: Ayaw naman!
0: Sige, mulakaw ko! Mahalag di ka masukot!
1: Sige!
0: Masukot ka, sandali, mulakaw ko!
6: XFM
7: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
8: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na-diagnose ba. Mauto akong gitistingan ng Sundown Plus Gold, naulihan yung ko sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik, pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Gata sa baka. Tag 10 pesos lang.
6: Ah, mahal lang. Good. 100 piso niya.
5: Mm-hmm. Na, aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
7: Ay, atay.
8: Exciting!
9: XFM.
10: Ikaw, mura na magagawa na. Mura na magsikyo. Mata-atang nasportahan.
11: Kasi dahil yung mga kauban ni mo na nagigivillin niya ang babae.
10: Sumagod.
11: Kapalo ba ito ko lang ang style ni mo?
10: Sumagod. Baktas ko sa unahan. Hantod din rin. Kitaan ko ni mo. Nagdabanig ka kauban. Waman.
11: Bitaw. Bitaw.
10: Ma'am, nakisupresa si mo, ma'am. Nakadaog ko itong talisayon, ma'am.
11: Ama ba?
10: Nakabihag, pero unong lagi. Na duha kabukbihag na ito, ma'am. Kini itong talisay. O niya, napil din niya kay bulit.
11: So karon mo na imong ihatag mo ka lang imong bihag.
10: Ma'am, nakoy...
11: Kaya nga naman, lahi po niyong nabihag dito?
10: Ah, ma'am, nalang po ko na istorya ha.
11: Na-style mo, kana-style mo rodil, kana-naong ni mo rodil, oksos, ha? Kana mga inisihan ni mo, mga lihok ni mo, dugay na kayo kailan ni mo rodil, dugay na ko kailan ni mo rodil, dugay na kayo kailan ni mo eh. Grabe kayo, get?
10: Ma'am, kapila ko mabalik-balik ko, singgit sa imong lungga ni mo, wala ko dyan ko ilaing, wala mo ko binuhatan ko doon eh.
11: Okay, binuhatan, pero na kayo tinaguan.
10: Wala po ko kita.
11: Kaya baluko si mo ha, nga naak, baka kayo binuhatan, pero na kayo kitaguan. Kay ikaw, klaro kayo si mga lihok. Dahil natagatagaan ko niyong magbihag. Kaya para, kay kabalong ka, weakness kayo na ko niyong money kung ganahan niyong sabaw sa bihag.
10: Wala.
11: Mauna.
10: Naog na ko. Ang premium pa doon. Kuha niyo siya, Trismel.
11: Ah, malay ba na ko, gisabot niyong babae niyong dito. Nga, hindi sa kamubayan ron. Kaya yatang niyong nakuha. Ha? Kala mga inanasin sila niyo. Ano man?
10: Asya man ka ng eskwila, elementary, kahiya ba niyong ulo? Kasabton ka?
11: Ah, sila ni mo.
10: Ano ka kuha kay Skulag Palis?
11: Ha? Palis? Ha? Ay ko ginagawa ikaw. Ikaw kay Skulag Palis. Kaya nga naman, jamming ako ni mo. Ano mga style ni mo ba? Sa stilan. Mga laki ka ron. Ikaw? Ha? Tama na. Tama na silpon ni mo. Asa silpon ni mo?
10: Tama na silpon ako. Lubat man yun.
11: Ah, dalawa. Imong gilubat. Imong gilubat kang bayo.
10: Ah, lubat. Ikaw ka ng charger.
11: Ako nang i-on. I-on mo lagi.
10: Naman ka ng battery receiving. Sumang ka, oy, magkabalo, battery receiving man siya.
11: Ikaw, kaadyong ka ba? Kadang style mo, oh? Ah? Ngisi-ngisi ka. Ngisi-ngisanay ko ni mo.
10: Nangisi ko kay happy ko kay nakadaw katuang man.
11: Happy ka kay nga naman. Kay nakahumol ka dito. Nakahumol ka sa imong babae.
10: O say humol.
11: Kadang style mo, ay sa asa. Ay na ko tayo, mukaw na na, kilawan na imong ginig.
10: Ma'am.
11: Imong bihag niya, litse.
10: Samuk ka dito sa waha, oy. Ay, kalamig, yatakan, tumban, o si Paon yung nagway. Di palang ka na ako mahal, hagbayra ka na ako gilabay.

mo na ko problema karon mga maring. Inala pa ba mo sa inyo ang mga Paris mga maring? Inyo ba nga kanang inyo mga baba, marasinggan, magrabi kayo mo, advance kayo mo mag-isip? Sabi ko buhatan na libyaan na magkalako din ako ang asawa nga. Marami ko kasabot ani oy. Pwede nyo lang kuta ba? Kaya kutom na lang sa ako. Kung okay kayo, kung okay kayo kung paminsar, wala ko yung problema. May nga siya nga, gundot ko na kayo kung mood. Kaya may nag-away sa kong uyab. Nakabisita ko nung ko sa kong uyab. Diyan ko yung saputon po ko. Inong nag-away ko na sa kong uyab. Wakoy! Wakoy na kanan ba? Wakoy lusot ba? Tamagay ko ninyo, maluoy mo. Kung iimo yung tamap, na, bantay mo sa kwan dolo. Maluoy mo taon. Kaya muna ako problema karon mga maring. Di nila lang kutob. Inyong suwat magtatampo. Rodel.

0: artis tahun ni kena ambil air orang pelin.
1: Basin. Ay, good morning dai Kang Rudil Javier. Sa mga Tagala ak, kamusta naman taon niya to ang bro na to. Ay, nako mga maring atong oras, alas 11:36 na sa buntag, katong-katong drama. Hatuntok ka na ito mga higala sa Santon Plus Coffee Mix. Aron nga mas malami, ah, sige na tagnisi, aron nga mas malami ang kinabuhi, mag Santon Plus Coffee Mix.
0: Yes.
1: Para kita diri ako, sige, nakainom ang taog Santon Vitamin C, nagsige na lang tagnisi. Pero ayaw palabi.
2: Ayaw palabi ngisi kay maningang katama ka.
0: Matingala na lang silingan. Kanisira may isa.
1: Dapat di dyan ka mag-ngisi kung wakay kauban kay malaan dyan ka dyan.
0: Dapat lang.
1: Kaagi ni Kuan ba kay Miro?
2: Grabe naman ang kaagi ni Kuan. Ano yan?
1: Mangingan ang asawa. No? Asawa.
0: No, dapat na marihiluan. Ay, sorry. Sorry po.
1: Huwag tularan sa bahay.
0: Lain magiging
1: ang tanan-tanan doon na magiging sa solusyon.
0: Kana kayo mulakaw ka nga, wala pa kakalakaw, daghan kayo duda.
1: Ang kanabitang manok maringa ka namang labok. Lisod, yung kanyang mo tambalan nga maulian siya kay hawiran naman, maak, manglabok ka na siya.
2: Correct.
1: Sabligan naman sa tubig.
2: Man fighter, anak.
0: Man fighter ang tawag, anak. O ka lang, initubig, may iya buwan ang maring.
2: Butangin na po kapayas para mahuman o tanglan.
0: Yes, okay. At wala na dalang karahay.
2: Kana.
0: Correct.
2: Correct sa kukikol.
0: Maraka si paribubong.
2: Correct.
1: Ay nako, so ato ang himay-himayog maayo ning kaagi niya kay.
2: May nalang nga mga sitwasyon, mga factor ba nga kana mga dili nimo matantya ba nga na ay mga asawa nga ay ko mga asawa pa ay yun na yung mga bana. Uy kay mga kanin yung mga bana mapura kanina basig ba. Di alam mo ma, mawala no na.
0: Maring basig na silipon niya nga yung bana na basig na napoy kaagi mo na natagam siya. Basi po.
2: Bitaw, basig na po yun na mga factor.
0: Nakabalo na nagsakpan na niya, wala nang niyagi kumprunta diretso.
1: Basin sablo, okay, mga ingana.
0: Basin bantay lang kasabalay niya. O dili po itong ana, wala yun.
2: Correct.
1: Gani.
0: Kanto dyan ang lakaw na niya, nanaganay ka ng pasalubong ng istorya. Asa naman po ka, nanapok. Kanto na po ka dito.
1: Gani, muraga kapin 20 nagka-comment ang kang Wilma Joaquin diri. Maragyara nito ang tanan comment mga mani.
0: Muraga. Anong unsi ka buong kakawa? Wakin mo na nga ka ng...
1: Yan yung mga comment.
0: Comment? Yan. Anong unsi ka katao niya? Anong tanaw?
1: She is a very commentator.
2: Yes.
0: Ilibin ka mong kayo.
2: Daga kayo sa istorya din yun ka. Grabe ka, master. Maunsa naman na adik na siya na makakay. Sa muka din yun.
0: Naka Ismaela Sibiliano Sonsyon na nandiyan kung non-everyone not healthy relationship. Ipa-check up na siya kay murag abnormal naman yun na wala na ebidensya. Sige na lang silos watching from Mawab.
1: Okay, kita-kit sa Ismaela ha
0: sa Mawab karong sunod Domingo next Sunday.
1: Correct.
0: It's 26.
1: Correct.
0: Yes.
1: Kasi pa inaad. Hoy, pwede manawag ka na gusto mo tambag tawag na sa toang linya 0966.
0: Ato'y pangutana na si Ismaela Sibiliano.
1: Sige daw.
0: Ana mga dyan, huwag dili daw healthy ang relationship. Ipa-check up. Sige daw, Bepa. Asa mo nila ito? Ipa-check up nga kuhan. O, Ismaela. Kaya ako na dungog ano yung bragwa may clinic ano yung ano
1: yun. Ingo pa si Itchuboy Arky nga. Bungot sa ito'y boss master o mga maring.
2: Ay, si Arky.
0: Si Arky, kumusta mga niya dong?
2: Kumusta mga niya dong?
0: Nagsukod na kagampo niya dong.
1: Napadriya si Josefina Tinanbuna na watching sub.
0: Watching sub niya?
1: Nag-watching. Hala?
0: Sige lang nag-watching lagi sila.
1: Tawag mo mga maring 0966306 9569 alang sa mga gusto mo tambag live on the air.
0: Talang dayon.
1: Tawag, uy, kay...
0: Okay. O dili mo manawag, o di gani mo ring.
1: Kung di mo manawag, di kita maghuman diri. So, tawag mo.
0: Maghulat mi.
1: Maghulat din sa inyo mga tawag, mga igala, kay alang sa tuang tambag. Sige rin, may-watching
0: si... Kanin napulo. Tingala ko rin napulo ka mga viewers ba? Di malingin ko si Wilma rin lagi ang tao diri.
1: Si Wilma ang grabe kugihan kayo mong comment. Ahaha, madarag, pray always.
2: Anagin na siya dong, anagin na siya Arky.
1: Anagin na, anagin na.
0: Ayaw lang doon si Marlo ha, kay delikado, pait-pait pa maraan.
2: Kana.
0: Anak.
2: Asan sila po yung resali ito sa kwan? Sa Banghaus?
0: Sa Banggahan?
2: Good luck niya sa ada kong taong kapri ha.
0: Lain niya ba niya Arky? Matulog ka no? O na yung mamirag tiil?
2: Na niya.
1: Hop! Na kayo taller.

0: caller. Hello?
1: Ana?
0: Hello?
1: Hello, Ibin?
2: What?
0: Kansan ni?
3: Si John pasin niya dari sa Pantukan.
1: Aba, oy, si John.
4: Dari sa Pantukan.
1: John. Ako naminaw ka, John. Unsa may maistorya ni mo. Unsa may maistorya ni mo sa asawa ni Rodel.
3: Salbahis niya asawa, no? Buot-buoton.
4: Alala, nasipo na si John.
1: Nahayda na si John.
0: Sorry, John.
1: John, palayo ka may sa imong radyo, John, kay mo fade ba?
0: Ato pa kontakon si John. John, kung imong asawa si asawa ni Rodel, unsawa ni mo ni John sa mga assessment ni mo?
3: Ang akong ika-istorya na yung asawa, di na lang siya tingugan tingali.
0: Okay.
1: Asa pa, pero ilapos-lapos lang ni mo sa dalunggan?
0: Hmm.
1: Di ka kampula ang paminaw?
3: Bawa ganino. Di na lang siya, kung muli siya dia gabi na lang para iniabot niya.
1: Tulog
3: na yan.
1: Uy, ka-bright. Bright kayo.
4: Tama, si John.
1: Bright po na si John.
0: Ikaw na ang itag na, John.
4: Ikaw na yun, John. Wala na, John.
1: Ni-pansyon po si John.
3: Naka-experience bang kong mga amigo nga inaabot po ng asawa.
1: Amigo or ikaw? Imuha dahil ipalayo si mo, ha?
3: Moto nga, mauli siya, gabi na. Moto kay nag-uli niya, tulog naman na, wala lang isang mok.
0: Ah, okay
1: na. Sa kapag pagmata, umaunag mata.
3: Aka na lang.
0: So dapat makalan.
1: Salamat kayo. John, isa may mong timbayaon, ha? Pag shoutout si mo ang mga kuha na kasilinganan din, ha?
3: Akong timbaya, akong mga igsoon diri sa Pantukan, mga Patinyo Brothers. Salamat!
1: Salamat,
0: John!
1: Thank you, kayo. Bright kay si John sa panggabi lang. Panggabi naman siya matulog. Paunahon magtulog ng asawa.
0: Si John na ginagitag na.
1: Ang iyang problema ko ng pagmata.
0: Ah, mag-alarm siya. O yan, unahan ang asawag mata.
1: Mahawa na siya. Very good ka.
0: O, laing color na sa...
1: Akin yun, nagtapos-tapos na kita, Ani.
0: Hello!
5: Hello, sir.
1: Hello, ma'am.
0: Ay, pag-sir kay mga babae.
1: Lain niya kang ministeryahan, ay.
5: Ay, si Ismail ako, sir.
1: Ay, nakipag-sir ba?
5: Sige.
0: Ismail, si ikaw to sa taga-mawab?
5: Opo.
1: Yay!
4: Si Ismail, si Villano.
0: Pila kong edad na ni, bata ko malikig tingang. Pila mong edad.
5: Hello, senior naman ko.
1: Oy, lahat na kayo mong tingin. Bura mag-16 lagi. Oh.
5: Hello, thank you.
1: Ay, grabe. Ay, kayo mo pag hindi ang 15 ang thank you.
0: Mato ka karong holyo by 16.
5: Okay, mag-order kong santong plan.
1: Wow, congratulations, mama.
0: Ay, gusto niyo mamit si Lolo Amado?
5: Hindi po, oy.
4: Ano man, ganun di mga gusto ni Lolo Amado?
5: Sir, sige na po ko yung surprise sa inyo.
4: Sige.
1: Ganahan kayo si Bung Algabriana, ma.
4: Ma'am, Ismail lang ka nang si Kwan, si Lolo Amado na po siya surprise sa inyo, ha?
1: Ano na sa di, ay?
5: Sir, akong yes. Bambag, sir, ipasaykaya na lang na siya.
1: Pasaykaya?
4: Ma'am. Ipatuha to sa patambagon si ma'am. Ang alam, no. Ma'am. Sige, ma'am.
5: Eh, abnormal naman good ang iyahang kuan, relationship kayo. Mm-hmm. Hindi magselos, bisag wala ebidensya, no?
1: Yes, correct.
5: Matambagan ba yan na siya, sir, kay before naman ko sa MSWD, no? Amo man ang gina-cater ng mga anak nga problema. Mm-hmm.
1: So, counseling ang dapat, Ani.
4: So, kung counseling, dito ka sa konsiho.
1: Okay, counselor man sila.
4: Counselor man.
1: Uh-huh. Bright, you guys ka, master.
5: Ay, sige, katropa.
4: Ma'am Ismaela, salamat kayo sa imong kwan. Ma'am, inala pa ka sa imong bana, ma'am?
5: Ay, duda naman.
1: Sa una ba?
4: Kailan na edad ni mo? Ay, si Lolo Amado, ito niya irito ni Lolo Amado.
1: Abrebe si Lolo.
4: Lona, may pinaila ni Molo si Juan.
5: Attend ba ako sa inyong anniversary dito sa Tagum?
4: Ma'am, sorry si Lolo Amado, ma'am.
1: Kedagang kay
5: Kung
1: Janton
5: Gold.
1: Wow! Kedagang kay Janton Gold. Si Lola Mado, istoryahe.
4: Lola Mado.
6: Beautiful ladies, good morning. My name is Lolo Amado, dili guapo, dili macho, apa dili... tratado sa mga chicks.
4: Adelika. Ka.
0: Ano na si Lolo Amado?
4: Lolo, kalma lang di alo, kalma lang di alo.
5: Kulang taana.
4: Tropa, salamat si kayo, ma'am.
0: Salamat sa iyong pagtawag, ma'am.
1: Bakit na si Itimbaya on?
0: Okay, ma'am. Naka-Itimbaya niya, ma'am. Imanin na yung panahon, ma'am.
5: Ang sige, akong Itimbaya ang ako ang mga kauban sa MSWD, sa mga ka-senior, amping sila tanan, kamupod.
1: Yes, salamat ka, ayo.
0: Kita
1: salamat
0: kits, ma'am.
1: Kita-kita ka rin, ma'am. Next 26 sa Domingo.
5: Okay.
1: Salamat ka, ayo, ma'am. God bless.
0: At ito na dungaw, mga maring, si Ismaela.
1: Dapat, Jud Maring, dapat ipa-counseling na ang mga asawa ngayon na nagbatasan.
0: Ismaela, sa Villano, Asuncion, diyan sa may Mawab, Nuevo, Iloco. Salamat once again, ma'am, na Ismaela. Okay, dyan na pala yung color?
1: Ano pa yun, diyan?
0: Yawa? Wala ko ni aso nga makumkum. Ingon pa si Wilma Joaquin.
4: Aba,
1: Nagili anang asawa, no?
0: Ito,
1: o dapat anak maring ang dami na naman dos por dos para makatulog.
0: Uy, lain lang ka.
1: Ang dos por dos ako yung tulugan.
0: Pahigdaon.
1: Pahigdaon sa dos por dos.
0: Ano yung dos por dos? Tabla na lang.
4: Tabla na lang. Ayun, kayo na lang. Tabla na.
1: Basi, di ka bangon.
4: Sige.
1: Kaya tayo magretso-retso na yung katulog.
0: So, ito na tambagan ni mga maring kaya nagkagamay na ito ang oras.
1: Si Master, siguro ito mo tambang anak eh. Wala naging oras po.
4: Well, si Rodel atau Cinder no Rodel, good morning ni mo dak do. Sao man ato dok ana na man juga ina nang situation. Di mapon ko mo ingon ni mo biyae na imong asawa kaya kasado man mo ana. Although wala ni mo gisuwat diri pero paminaw na ko mura kasado mo kung di mo kasado pag sabot mo sa barangay. Ala si Rodel kay ang abelo ka Rodel, hago kay nang ina na Rodel. Wala kay kwan, wala kay peace of mind, no? So, mo decision juga ana. Kung magpa-counseling mo, tama itong gigong sa itong sender nga, sender, sa itong listener nga, magpa-counseling mo, no? So, maanto mo sa city, ato mo dito sa konsiho. Kaya maanto ka mag-counselor dito. I'm just joking, seriously. And always remember, follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you.
0: Okay, dyan na pa ito kang mensahe, gikan kang Jonathan Unong, pa sold out lang idol from... At Tuyon, Pangantukan, Bukidnon. Salamat kayo sa kamensahin. Gikan kang screenshot ni Dave Hiniralaw. Ay, kamusta naman si Dave?
1: Si Dave Hiniralaw
0: sa mga taga XFM Bukidnon.
1: Yes.
0: Thank you kayo sa mga kausap sa inyong pagpamati, mga maring. Wala man tayong orahan tukumapuhon, mga maring. Ako na si Maring Dairy, kadilig ba pa dalimis tayo sa panin magkapinsa antungon kayo, mangunay o silingan.
1: Kailan lang yapan yung iyaan sa kanunayang panabang? Kailan si Tia Daria?
4: Masarinay

0: FM.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Extel by 33 years, taga Mako di ay. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning damok ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Sundown Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Sundown Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Sundown Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Send money abroad quickly and easily with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Ako dahil si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Sundown Plus Gold. Akong gibanatan na ibinom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Sundown Plus Gold, pagbalik na ako check sa akong sugar, nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Sundown Plus Gold.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: Kasi naging kamat yan si Mukuna ni Mumbana.
7: Ay, nahilo sa balanghoy.
6: Ah! Ang ikaduhan ni Mumbana, o sige kamat yan.
7: Oh, huwag yapon. Mm-hmm. Nahilo yapon sa balanghoy.
6: Ah! Katong ikatulo ni Mumbana, o sige magiging kamat yan ato.
7: Ay, maumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
6: Muba! Diba, naman kay ikaupat nga ba na? O sige magiging kamat yan ato niya?
7: Ayaw saba ha. Akong gipuspusan ang iyang ulo.
6: Di ay?
7: Gahit mong kahit ulo.

FM stations, 7 zones.

0: morning headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Pagsusuri sa 2027 National Budget, pinaigting mga proyekto handa sa agarang implementasyon, prioridad ng Malacanang.
1: Zulaika Lopez, inaasahang tetestigo sa ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Copy-paste error, and the witness sa maming may pagkakamali sa mga dokumentong iniharap sa impeachment trial.
1: Arrest warrant, inilabas laban kay Attorney Levito Baligod sa kasong cyber libel.
0: Pagtatalaga kay dating Budget Secretary Amena Pangandaman bilang chairperson ng Al-Amana Bank. Hiwalay sa investigasyon sa flood control anomalies ayon sa palasyo.
1: Health reform advocate, umaasang magiging leadership reset ang pagtatalaga kay Dr. Fujalte bilang bagong health secretary.
0: Balitang regional, mga katropa, Department of National Defense maglalagay po ng missile interceptor dyan sa Puerto Princesa, Palawan.
1: Sa balitang international, U.S. President Donald Trump planong buwagin ang ICC. Trump nagbabala sa mga bansang sumusuporta sa International Criminal Court.
0: Balitang showbiz kay Lynn Alcantara, hindi pala handa sa bagong pag-ibig.
1: Sa balitang sports, sa Alex Ayala umangat sa career high number 28 sa World WTA Ranking.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Next FM News.

0: July 14, 2026. Live tayo mula sa XFM Center Manila, Philippines. Sabay niyo po tayo sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.

usad ng XFM News Nationwide. Pagsusuri sa 2027 National Budget pinaigting at yung mga proyektong handa sa agarang implementasyon ang prioridad ng Malacañang. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila. Look

0: ng 69 pesos ang buwan ng bayarin ng mga kabahayang kumukonsumo ng 200 kilowatt hour. Binigyan din ni Gatchalian na pangunahing pangangailangan ang kuryente kaya dapat unahin ng mga regulator, power distributor at generation companies ang kapakanan ng mga consumer kaysa commercial interests.
1: XFM News Nationwide.
2: Si Senador Aping Lacson, mga katropa, ay pinaimbestigahan na rin itong bill shock at sunod-sunod na pagtatas po ng singil sa kuryente. Katropa natin sa balita, Brian De Paz na XFM Mega Manila.
0: Si Senador Ping Lacson ng isang resolusyon upang imbestigahan ang Senado ang umano'y bill shock at patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente na nararanasan ng maraming Pilipino. Layunin ng Senate Resolution Number 511 na suriin ang mga umano'y irregularidad sa meter reading, mga system loss charges at iba pang dahilan ng mataas na bayarin sa kuryente habang pinapalakas ang transparency, accountability at consumer protection sa power industry. Ayon kay Lacson, isa ang Pilipinas sa may pinakamataas na singil sa kuryente sa Southeast Asia na nagdudulot ng mabigat na pasanin sa mga pamilyang Pilipino, manggagawa at mga negosyo. Binanggit din niya ang mga ulat ng malalaking pagtaas ng bill ng mga consumer ng Meralco, gayon din ang pangamba sa mga umano'y hindi maipaliwanag ng meter readings at system losses na ipinapasa sa mga nagbabayad ng tama. Iginit ni Lacson na dapat masuri kung sapat ba ang mga umiiral na patakaran upang maprotektahan ang mga consumer laban sa labis at makatarungang pagtaas ng singil sa kuryente. Katropa po sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Energy Regulatory Commission nagpatupad ng hakbang para maibsa ng bigat ng dagdag singil sa kuryente. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM.

0: ng sigil sa kuryente ng mahigit 140 distribution utilities sa bansa. Ayon kay ERC Chairperson Attorney Francis Saturnino 1, nagpatupad ang ahensya ng hakbang upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng generation cost kabilang pagpapalipan ng ilang sigil ng mga utility provider. Dahil dito, naagapan umano ang mas malaking dagdag sigil sa kuryente kung saan 0.34 piso kada kilowatt hour lamang ang naging dagdag sa sigil ng Meralco. Umaasa ang ERC na bababa at magnormalize ang presyo ng kuryente sa susunod na 3 hanggang 4 buwan kung magpapatuloy ang pagbaba ng power rates. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Kapropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, katropa, sa iba pang balita, may kalunayan po sa impeachment.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Inaasang harap sa Senate Impeachment Court ngayon pong araw si Attorney Zulaika Lopez, dating Chief of Staff sa Office of the Vice President at isa sa pinakamalapit na aide ni Vice President Sara Duterte bilang testigo ng House Prosecution sa ikalimang araw na impeachment trial. Pagbibigay umano si Lopez ng material testimony kaugnay ng Article 4 ng Articles of Impeachment na tumatalakay sa mga grave threats laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Bago ang testimonya ni Lopez, ipagpapatuloy muna ng defense panel ang cross-examination kay NBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok na naunang tumistigo na may sapat na batayan ng NBI para magsampa ng reklamong grave threats at inciting to sedition laban kay BP Duterte. Ayon naman po sa tagapagsalita ng impeachment court na si Attorney Reginald Tongol, maaaring pagpaliwanagin ng korte si Lopez kung hindi ito sisipot sa pagdinig sa kabila ng pinadarang subpoena.
3: Nakabantayang mahigit 200 na polis sa labas ng Senado sa ikalimang araw ng impeachment trial laban kay
4: ng puwersa na magdagdag ng mga tauhan kung kakailanganin. Sa ngayon, nananatili umanong tahimik ang paligid ng Senado at wala rin na itatalang mga kilos protesta.
1: XFM News Nationwide.
2: Inamin po ni BARM Regional Director o NBI BARM Regional Director Attorney Jerry Lotok na posibleng nagkaroon daw ng copy-paste error sa mga dokumentong iniharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lotok, same lang ho yung utterances o ito ay matapos mapansin nga ni na Senate Presiding Officer Jesus Cudero at Senator Judge Amy Marcos, mga katropa, ang hindi pagkakatugma ng mga petsa sa subpoena at mga affidavit. Sinabi ni Lotok na ang petsang November 6, 2024 ay dapat sanay December 11, 2024. Ngunit, iginiit ni Escudero na the document will speak for itself.
5: Same lang ho yung utterances eh. Siguro yung pag-copy-paste dyan, kung ano yung unang na-copy-paste doon sa yung utterance, yun na ho yung...
6: Kaya so, kasi parehong number 5, parehong mama, di ba? Meaning point naman yung counsel for respondent. So, it's possible that isa to sa mga dekahon yung affidavit.
5: Yes, Your Honor. Lang.
2: CNBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok.
1: XFM News Nationwide.
4: Nagkaroon ng bahagyang dent sa panig ng prosecution matapos maungkat ang ilang discrepancy sa mga dokumentong iniharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Attorney Antonio Ligon, former Executive Director ng Integrated Bar of the Philippines o IBP at dating Assisting Counsel of the House panel ng prosecutor sa impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada, na bagamat minor discrepancies lamang ang mga ito tulad ng hindi pagtutugma ng ilang petsa at iba pang detalye, mas mainam sanang nauna nang ipinaliwanag ng prosecution ang mga nasabing issue upang hindi na magamit ng depensa sa pagkwestiyon sa kanilang ebidensya.
7: Ito minus yung mga discrepancy, kumbaga sa puntos, uy, bababaan mo ng grade itong prosecution. Bakit hindi nyo tinignan yan? Bakit dapat yung lawyer ang in charge dyan, yung prosecution counsel? Sa akin, ano, kasi yung nag-hire or what, parang if I will be on the prosecution side, immaterial yun. Kasi why do you have to prove na may na-hire? Kasi kahit na may na-hire ka, wala namang ginawa yung na-hire mo. Hindi, there's no case against that person, di ba?
8: Yes.
7: Ang impeachable talaga is when you...
8: Yung pagbabata.
7: Commit na, I will do this or I will do that.
4: Dagdag pa ni Ligon, ang impeachment trial ay hindi isang criminal proceeding kundi isang proseso ng pananagutan ng isang mataas na opisyal ng pamahalaan, kaya dapat manatiling nakatuon ang paglilitis sa mahalagang ebidensya at hindi lamang sa mga technical na pagkakamali sa mga dokumento.
1: XFM News Nationwide.
9: Naglabas naman ng arrest warrant ang Makati Regional Trial Court Branch 148. Laban po kay Attorney Levito Baligod kaugnay ng kasong cyber libel na sinampa ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ayon kay Baligod, hindi man siya nakapagsumite ng counter affidavit dahil mali ang address na ibinigay sa piskalya, kaya hindi niya natanggap ang sabina kaugnay ng kaso. Nagugat ang reklamo sa mga pahayag ni Baligod tungkol sa mga cash deliveries na kinasasangkutan ng 18 dating bodyguard ng Pugante at dating kongresistang si Saldico. Kabilang din ang aligasyong may dinalang maleta ng pera sa bahay ni Laurel sa Forbes Park, Makati. Una nang itinanggi ni Laurel ang mga akusasyon at tinawag itong pawang kasinungalingan bago siya nagaya ng kasong cyber libel noong March 19 ngayong taon.
1: XFM News Nationwide.
4: Nilinaw ng Malacanang na ang pagtatalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay dating Budget Secretary Amena Pangandaman bilang chairperson at CEO ng Al Amana Islamic Investment Bank ay hiwalay sa nagpapatuloy na investigasyon sa umano'y irregularidad sa mga flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, hindi nangangahulugang ang appointment na hinuhusgahan o inabswelto na ng Pangulo si Pangandaman at patuloy pa rin isinasagawa ng mga kinaukulang ahensya ang kanilang investigasyon. Higinit din ng palasyo na bukas ang administrasyon sa pagsisiyasat sa sino mang maaring masangkot sa kaso, kaalyado man o hindi. Kasalukuyan, wala pa umanong kasong kriminal na kinakaharap si Pangandaman. Dagdag pa ni Castro, nasa Office of the Ombudsman at Department of Justice ang pagre-resolba sa usapin habang malaya ang mga otoridad na magsampa ng kaso kung may sapat na ebidensya.
1: XFM News Nationwide.
9: Sa ibang balita, katropa, mahalaga po ito, positibo rin ang naging reaksyon naman ni Dr. Tony Lechon, isang health reform advocate, sa pagkakatalaga kay Dr. Jose Britano Puhalte Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Health, at sinabi niya na pagkakataon ito para magkaroon ng leadership reset sa ahensya. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Lechon na kailangang maibalik ang kredibilidad ng Department of Health. Matugunan din ang mga isyo na iniwan na nakaraang pamunuan, kabilang pong usapin sa PhilHealth, procurement at pagpapabuti ng mga serbisyong pangkalusugan. Naniniwala mga katropa si Dr. Lechon na may kakayahan si bagong DOH Secretary Puhalte na pamunuan ng DOH dahil sa kanyang karanasan. Pero iginit niya na limitado pa rin ang panahon nito, kaya dapat agad niyang tunan ng pansin ang pagpapalakas po ng PhilHealth, pagpapalawak ng preventive healthcare program at pagpapabilis ng serbisyo sa mga pampublikong ospital.
10: Matanggal na yung mga IPIP, yung patronage politics ng Department of Health, 53 billion yun last year. Mas ilipat sa PhilHealth, ang utang ng government sa atin ay 330 billion. So kung malagyan nila po, mga kaibigan, ng mga 600 billion ng PhilHealth, matutuwa tayo kasi mag-i-increase ang ating benefits tapos mababawasan ang ating out-of-pocket expenses. Yan ang dapat gawin ni Dr. Puhalte. Dapat ipaglaban niya yan. At usapin niyang Pangulo na humingi siya ng allies doon sa Committee on Appropriations para sa ganun, makuha niya yon.
9: Si Dr. Tony Lechon sa interview na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
9: alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din po tayo napapahinggan sa pamamagitan ng XFM Palawan sa 104.7, XFM Gensan sa 95.9, at Solid FM Davao City sa 89.1.
1: Balitang regional.
9: Diretso tayo sa Palawan. Ang Department of National Defense, mga katropa, maglalagay po ng missile interceptor sa Puerto Princesa. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
1: Live report.
8: Inaprubahan na ng Puerto Princesa City Council ang panukalang paglalagay ng Missile Interceptor o Shore-Based Anti-Ship Missile System. Ang Department of National Defense sa Barangay Bahili matatanda ang tinalakay sa pagpupulong sa Covered Court ng Barangay Bahili ang pagpapalawak ng kampo ng Philippine Navy para sa planong pasilidad, kabilang ang mga posibleng epekto, benepisyo at usaping pangseguridad ng proyekto. Sa pagpupulong, kasama ang mga residente, sumang-ayon sila, kaya gumawa ang barangay ng resolusyon na sumasang-ayon o walang pagtutol. Layunin umano ng panukalang sistema na palakasin ang depensa at seguridad sa karagatan, lalo na sa bahagi ng Puerto Princesa at Palawan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
4: Pamilya nasawi matapos makoryente sa sumayad na live wire sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
11: Na nagbagkita ang tatlong miyembro ng isang pamilya sa kalagtahan sa Lanod kasama pang misis nito at nasa ikalimang baitang na lalaking anak. Ayon sa ulat, nakita ang mga magkakamag-anak na magkakapatok at wala ng buhay ng mismong ama ng nakatatandang lalaking biktima na nasawi. Batay sa investigasyon, maaaring tatapos lamang umanong maligo na nakatatandang lalaking biktima na magsampay ito ng damit sa isang alambre na nakasagip naman sa yero ng naturang bahay kung saan nakalaylan. Ang isang live wire na dahilan na pagkakuryente ang magkakaanak. Dahil lumano sa tindi ng kuryente, pumutupangin ang bahagi ng katawan ng tatlo na itinakbo sa pagamutan, bagamat idineklarang patay ng umasikasong doktor. Naulila ng pamilya ang tatlong taong gulang na anak ng nasawing mag-asawa na naiwan sa loob ng bahay, na swerte namang hindi nagtungo sa likod ng tahanan kung saan nangyari ang aksidente. Matinding pinsala sa katawan ang iniwan ng naturang pangyayari sa mga magkakaanak na nasawi na nagigitim na ng magkita. Pinaglalamayan na rin ang tatlo sa kanilang tahanan at ibinasa kami na rin sa kanilang kaanak ang tatlong taong gulang na naulila pagkaraang masawi ang kanyang mga kapamilya. Mula rito sa 104.8 sa Farm Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
9: Binata, tinaga po ng lalaki matapos hindi bigyan ng mangga sa Naga, Cebu. Katropa natin sa balita.

0: Les matins à XFM, c'est beau.
1: Naaresto ang isang 33 anyos na lalaki matapos umanong pagtatagain ng isang 19 anyos na binata dahil lamang sa pagtanggi nitong bigyan siya ng mangga sa lungsod ng Naga, Cebu. Nangyari ang insidente pasado alauna na madaling araw kahapon sa sityo Uga na Barangay Lutaca. Batay sa imbestigasyon, humingi na mangga si alias Ron sa biktima na si alias Jack. Ngunit tumanggi ito dahil pagmamayari umano ng kanyang tiyahin ang puno. Dahil dito, nagalit ang suspek at tinaga ang biktima. Naiwasan ng biktima ang unang atake gamit ang manggang hawak niya, ngunit tinamaan siya sa kaliwang binti ng muling sugurin ng suspek. Nakataka si Jack at humingi ng tulong sa kanyang mga kamag-anak habang tumakas naman si alias Ron. Sa isinigawang hot pursuit operation, naaresto ng mga pulis ang suspek sa Barangay South Poblasyon sa nasabing lungsod. Naharap ang suspek sa kasong attempted homicide. Mga katrupa, ugali ng pag-inom ng Sanfon ng vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
2: Sugatang Philippine Eagle na iligtas. Katropa natin sa balita, Marico Dino ng XFM Bukidnon.
3: Kyo ang isang babaeng Philippine Eagle na pinangalanan sa Waga Dalwangan na nakita ng isang residente na mahina at sugatan malapit sa Waga River sa Barangay Dalwangan, Malaybalay, City, Bukidnon. Ayon sa isang Marvin, nangunguha siya ng passion fruit malapit sa naturang lugar at may narinig siyang kakaibang tunog kaya't ito ay kanyang nilapitan. Sa kanyang paglapit ay nakita niya ang nasa 30 bilang na mga unggoy na inaatake ang isang akala niya ay wild chicken. Kaya't siya ay nagtunog aso upang itaboy ang mga unggoy. Laking gulat niya nang makita sa malapitan ang isang sugatang agila. Sa mithiing mailigtas ang ibon, binalot niya ito upang maproteksyonan at humingi ng tulong sa kanyang mga kasamahan at dinala sa Tribal Multipurpose Cooperative o ITMPC. Agad naman itong i-turnover sa Department of Environment and Natural Resources at dinala sa Philippine Eagle Foundation upang maalagaan. Sa x-ray na isinagawa ng mga veterinaryo, nakita may dalawang tama ng air gun sa pakpak at hita ang agila. Pruweba na binaril ito. Gumagawa ngayon ang imbestigasyon ng mga otoridad upang mahuli ang responsable bagamat kinukonsidera na critically endangered at malaking paglabag sa batas ang pananakit at pagpatay nito. Katropa, upang maiwasan ang paglabo ng mga mata, mag-VisionX Plus Capsule. Yan ang balita mula dito sa Food Basket Capital of Mindanao, 101.7 XFM Bukidnon. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Katropang Marico Dino, XFM News.
0: At Katropa ISF, nakapasok na po sa Digos City. Yung mga checkpoint ay pinigting para pigilan ang pagkalat ng sakit. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
4: Mas pinaigting na ng lokal na pamahalaan ng Digo City, Davao del Sur ang pagbabantay sa mga African Swine Fever o ASF checkpoints matapos makumpirmang nakapasok na sa lungsod ang naturang sakit. Layunin ang hakbang na mapigilan ang pagkalat ng virus at maprotektahan ang hog industry sa lugar. Sa ika-49th regular session ng Sangguniang Panglungsod, pinangunahan ni Digo City Veterinarian's Office Officer in Charge Dr. Neil La Vega ang pagtalakay sa nasabing sitwasyon. Ayon sa kanya, naglabas na ang kanilang tanggapan ng kautusan para sa mas mahigpit na pagbabantay sa mga ASF checkpoint, partikular sa Balutakay, Colorado at Sinawilan. Inatasan ang mga personahe sa mga checkpoint na tiyaking may kaukulang otorisadong sertipiko ang lahat ng papasok na nagdadala ng mga baboy at produktong baboy. Nagtalaga rin ng mga volunteer upang tumulong sa disinfection at pagpapatupad ng biosecurity measures laban sa pagkalat ng ASF. Humiling na rin ang Digo City Veterinary Office ng karagdagang disinfectant equipment upang higit pang mapalakas ang kanilang operasyon. Bago pa man makumpirma ang kaso ng ASF sa Digo City, nagpatupad na rin ng kahalintulad ng mga hakbang ang iilang barangay sa Magsaysay, Davao del Sur upang matiyak ang kaligtasan ng mga produktong baboy sa merkado at mapangalagaan ang kabuhayan ng mga magbababoy. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
5: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather update.
0: Sa tropang Brian, humina na pala bilang tropical depression si Josie, yung bagyong Josie. Sa loob pa ng Philippine Air Responsibility kung saan namataan ang sentro niya, sa layong 1,070 kilometers silangan ng southern eastern Luzon.
2: Katropang body, taglay ng bagyo ang lakas ng hangin aabot sa 45 km per hour at pagbugsong hanggang 55 km per hour. Habang kumikilos ito, pahilag ang kanluran sa bilis na 25 km per hour.
0: Ayon po sa PAGASA, katropa, wala pang tropical cyclone wind signal na nakataas naman at mababa po ang possibility na direktang makapekto ang bagyo sa lagay ng panahon sa bansa sa kasalukuyang forecast period.
2: Gayunman, magdadala ang southwest monsoon o habagat ang malalakas na hangin sa ilang lugar kabilang ang Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Kaya pinapayuhan ang mga publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng PAGASA.
0: Sumikat po ang araw today, 5:34, kanina umaga. At mamaya, panoorin nyo, lulubog bandang 6:29 ng gabi.
5: XFM News Nationwide. Balitang International.
0: Atin po sa atin ang Balita International ng Santon Gold. Mga katropa, naglunsad na ng hakbang ang administrasyon ni U.S. President Donald Trump laban sa International Criminal Court, ICC, bilang bahagi ng kampanya niyang pahinain ang operasyon ng internasyonal na hukuman. Ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, kabilang sa mga posibleng hakbang ang travel bans, visa revocation, kalagdagang sanctions laban sa ICC at mga kaakibat nitong organisasyon. Gayun din, ang diplomatic pressure sa ibang bansa para kumalas sa pagiging miyembro ng ICC. Sinabi ni Rubio na babantayan ng Estados Unidos kung aling mga bansa ang makikisa sa nilhakbang laban sa ICC. Patuloy namang inaabangan ang magiging tugon ng ICC at na iba pang bansang kasapi sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng ICC at ng Trump administration.

0: Showbiz News.
1: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inami ng Kapuso actress na si Kaylin Alcantara na wala siyang dinidate sa ngayon at hindi pa siya handang pumasok sa panibagong relasyon matapos ang naging hiwalayan nila ng basketball player na si Kobe Barasa. Sa panayama, sinabi ni Kaylin na gusto muna niyang mag-focus sa kanyang trabaho at aminadong napagod siya sa paulit-ulit na proseso ng dating stage. Bagamat hindi siya handang magmahal muli, nilinaw na aktres na hindi siya nagsasara ng pinto pagdating sa pag-ibig. Anaya natatakot lamang siyang masaktan at madamay muli ang kanyang pamilya. Dagdag pa ni Kaylin, susundin niya ang payo ng kanyang pamilya na huwag munang magmadali sa pag-ibig at tiyaking lubos munang makilala ang isang tao bago tuluyang ibigay ang kanyang puso. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang sports.
2: Ang balitang sports atin sa atin ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Naitala po ni Filipina tennis star Alex Ayala ang panibagong career high matapos sumakit na sa world number 28 sa pinakabagong Women's Tennis Association or WTA rankings kasunod ng kanyang makasaysayang kampanya sa 2026 Wimbledon Championships. Umangat ng 4 na pwesto si Ayala matapos maging kauna-unahang Pilipinong umabot sa round of 16 na isang Grand Slam singles tournament. Tampok ang kanyang malaking panalo laban sa defending Wimbledon champion na dating world number 3 na si Iga Swiatek. Pagamat nagtapos ang kanyang kampanya sa pagkatalo kay Jasmine Paolini sa round of 16, sinabi rin ni Ayala na ipinagmamalaki po niya ang naging paraan ng kanyang pagharap sa pressure. Isa sa pinakamalaking tournament sa mundo ng tennis. Kasalukoy nasa Pilipinas si Ayala para sa maikling pahinga bago bumalik sa WTA Tour. Kahapon may reception po Malacanang kung saan nakatakda siyang sumabak din sa Mubadala DC Open sa Washington mula July 27 hanggang August
0: 2.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide. Ngayon po July 14, araw ng Tuesday.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita. Ngayon tanghali, magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.

0: Luzon, di ka mabiyak. XFM na tropa mo. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: At tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Atong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Katul na mata. Pagpalakit sa mata. Ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
3: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.

Mga katropa, welcome na usaban ini atong programa The Secret of Health. Kamusta kamo nga tanan din ha? Kamusta si nanay, si tatay, si lolo at si lola? I hope and I pray nga rin anak kamo karon sa kahimsog, kapiskay sa panglawas mga katropa. Kadi na atong programa The Secret of Health, bagong adlaw, bagong edisyon. Og hilabi na bagong oportunidad nga hika nato. Hilabi na kung ikaw adunay gitawag na to ga problema sa panglawas, nini atong programa The Secret of Health. Ato sa gapong hatagan ng pagtagad sa unsang adiin atong malikayan. Kinigayong mga problema sa panglawas sa mga katropa og ma-maintain ang pagkahimsog og pagkapiskay sa ato agayong lawas. No? And hilabi na kung ikaw adunay balatian, syempre nini atong programa The Secret of Health, ato gihapong hatagan ng pagtagad sa unsang adiin atong matuldukan. No, og malikayan gayud mga katropa kining mga balatian nga dinala gayud sa ato ang panahon. Og hilabi na dinala gayud sa ato ang istilos kinabuhi og hilabi na kining diet mga katropa na. Okay, musugot tag sa dili ko ato bitong susiyon og tun-an pag-ayo. Kini magong gitawag nato nga mga balatian maliban na lamang sa mga genetic health problem. But the most of health problem or health diseases mga katropa, gitawag ka na siyang acquired. Ambot pasabot makuha sa unsang paagi, pinaagi gayon sa mali nga estilos kinabuhi. Mali usab nga lives ang diet gayon ang mga katropas pagbilis sa mga pagkaon. Na? Munang nini ato programa The Secret of Health, ato gayong ginutunan pag-ayo. In a very simple way, ngayon na ato gayong matabangan ang ato agayong panglawas. Atong matabangan, no? Ang ato agayong mga balatian. Ngayon na kinigayod na matuldukan, pinaagi sa herbal o natural mga katropa. Abusa, welcome ang tanan asa magkakaroon nga lugar. No? Tungod kaya live na usap kita karon ng mga katropa dinhig hapon sa ato ang number one radio station. XFM Broadcasting Network. And happy listening ha sa mga nagapaminaw karon asa magkakaroon ng lugar ang mga katropa. No, gahilabi na dinhi sa mga taga Davao nga di na nagapaminaw karon sa 89.1. Kamusta po mga katropa? Kamusta Davao Venos? Kamusta kamo diha? Luyo ni ato nga mga panahon.

0: na ang init ugang ulan halos pag-uban gayud mga katropa. Oh, gabi eh. Grabe na pong gitawag na itong bundak sa ulan, no? But I hope and I pray, no? Yung labi na nga din anaka mo karon sa kanindot o kahapsay sa panglawas. Luyo kayo sa mga panghitabo sa atong palibot ang mga katropa. Okay, ang pinakapaitawon nga din adunay mga panghitabo sa palibot. O niya, dungagan pa jud og balatian. Ay, naku po. Monay makaingon po tag... Ingon po tag grabe naman na panghitabo po taon istong kagalingon, ha? Mauna usas pinaka-importante bitaw bisag unsa pa man ang mga panghitabo sa palibot. Usa sa pinaka-importante diyon nga di naaragid unta sa pagkahimsog ang ato ang lawas. Okay, tawo nagbaha na din ha, nagulan na din ha. Unya ikaw di kadagan tungod kay adunay arthritis or ikaw na stroke din na, ay naku po unsaon man no? Lisod pamalandungon, mauna nga tawon. Kampingi dyan ang inyohang lawas. So, labi na sa mga katropa na ito din ha. Nga din anapas pagkahimsog sa ilahang lawas. Baskog pa. O, ampingi ka na. Kamaw ka na ang pinaka gitawag na ito gabahandi sa ato ang kinabuhi. O, muna'y tinuod o gapirmi ginapahinundom sa atong mga health experts. That health, no, is truly our wealth, mga katropa. Mapiliyon ka. Tagaan kag milyonis, bilyonis, no? Minaw pito kag mga balita karon, grabe dili mga thousands ng mga kwarta kundi mga milyon, no? Mga bilyon man maminaw kas balita mga katropa, grabe man ang mga kwarta hawe. No? Kay mabitong pamalandungon baka na mga balita karon, grabe man ang mga kwarta ha. Yun sa man taon na nila paggamit ay no? No. Pero kung papiliyon ka mga katropa, asa ka na no, milyon o bilyon mga katropa, pero pod ang puli, tagaan po ka grabe nga balatian. Kasi ang imong mismong kwarta, di makaayo. No? So para ka na ako, mas piliyon. Panako ng gitawag na itong kahimsog sa panglawas sa mga katropa. No? Tungkol kayo, wataway bahandi ang maka pildi gayon. Hindi gitawag na itong pagkahimsog, no? Sa ato mga lawas. Saon man ang kwartahan, saon man ang dagang kagbahandi. Pero galubog na po ka tungod kay doon na kay balatian. Why pulos ang tanan mga katropa, no? Munang samtang anapas kahimsog sa panglawas, please, no? Ang pingitawon ng inyuhang lawas sa mga katropa. Kung doon na may gipangbati sa lawas, hindi mas ampingi o mas hatagi o pagtagad. Ayaw na hulata nga diin maabot ng spunto nga diin maglisod na dyog kagalihok. Bisan ang pag-inom og tubig, bisag ang simple nga pag hatod sa kutsara paingon si mo ang baba, maglisod na ka. Ay na nahulata mga katropa na. Samtang aduna pa igong kusog, tawon ang pingi ang imuhang lawas. Huwag ayaw kalimot kauban nimo ang Yes to Health Wellness Center. Alang gayud sa pag-atiman sa imuha gayong panglawas mga katropa. Ganin ni natong programa The Secret of Health, kung inyo haga yung napansin na mga simple rani ato ang mga health information, na mga paghatod ka niyo mga informasyon sa unsa nga diin na mapingan ang ato ang lawas, kung atong susihon na very simple. Pero kung ato aning sundon mga katropa, aduna ni dakong impact o dakong ikatabang gayod para mamintinar ang pagkahimso gayod sa ato ang lawas. Kunya, ang ato apong paghatugudog informasyon sa mga gitawag na to wrong lifestyle and wrong diet, kung di po nyo ni makatagan o pagtagad, o tungod lagi kay mingon tagsimpir, man taong kayo na unsa man ang mga bawal o no? Talag sa rabi tao, sige, kaon ragod ta. O, pero kung inyo hanang matawag nini, mabaliwala mga katropa, hilabi nagmabtag pila kabulan, pila ka tuig hantod mahimo nga gitawag na tog habits, no? Or mahimo nang kasanayan nga himuon or kaunon, tanawagan ni maghimo ka na og bunga o resulta nga way lain maugayod kining gitawag na tog balatian, ha? Mo nay gikinahanglan kini ato ang programa The Secret of Health. Ang pinakasikreto. Itawag ng sikreto tungod kay dili na basta-basta mahibaluan. Mabay nang ato ang uluhan sa ato ang programa The Secret of Health, ang pinaka ang mga sikreto sa pagkahimsog sa lawas. O, tungod kay dili ni basta-basta mahibaluan, tungod kay lagi simple ra kini ato ang mga pamaagi. Dihara magutan daon maminaw sa mga gitawag natog mga informasyon nga din tawag niini wa kayo di kay I mean pirmi nimo madungog or makita sa social media no ang pag-inom ani pag-inom ana pero kining mga sekreto sa pagkahimsog sa lawas which is a very simple way especially having a healthy lifestyle, healthy diet, talagsa ra kay nimo na makita karon ng mga katropa hilabi na ko ang medikasyon naglangkob gayud sa paglikay niini og paglikay gayud ni ana. Okay, halos tanan karon. Mura man pug ni mura pug nahimo nga gitawag natog negosyo no kini gayong pagpanambal mga katropa. Tungod kay uban no moingon man sige kaon lang gud ana, way problema. Ay lang paglikay ana basta naara ka ani imna ra ni pirmi. Di ba so murag nahimo pug no murag na pug datawo na ni uban na sa gitawag natog negosyo no kini gayong tinuod nga pagpanambal mga katropa. But anyway, atong balikan, kini ato ang The Secret of Health. Ako nagapanghinaot bitaw no, sa tanan nga di nagapaminaw. Kini ato ang pinakasimple nga paghatog og impormasyon. Kung inyuhala ning sundon, katagan o pagtagad, no, by God's grace and help, kini gayod magiya kaninyo mga katropa nga din atong ma-maintain ang pagkahimsog o pagkapiskay sa lawas. Kani unya sa ato ang health information, magtuon na po taga simpleng pagtuon nga diin ambot lang kung ang uban na sayod na ba niini pero kay ato ang susiyon unya mga katropa aduna tay gitawag natog second heart no ikaduha nga kasing-kasing kung ang uban na sayod na ko unsa ning ikaduha nga kasing-kasing hala ato ang ipahinumdum unya mga katropa ilabi na kung unsa kini kay importante mahitungod gayod sa ato ang blood circulation. So ay maghawa din ha tungod kay unya ato ang tunan kana kining gitawag na tug ikaduha nga kasing-kasing nga mga katropa. Oras na to Cebuk Pilipinas. Alas 12:50 na mga katropa og kining oras sa gihapon hatod kaninyo sa Yes to Health Incorporated and the Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kauban gayud ang atong mga produkto. Xanthan Plus Gold Herbal Capsule, Xanthan Vitamin C, and Premium D3, our ultimate trio mga katropa. Alang gayud sa atuang panglawas, aron kini mahimong himsog, mahimong ligon, piskay, matag, adlaw mga katropa. Available kini sa tanang butikang adult sa inyong lugar. Og available usab mismo sa Yes to Health and Naturopathic Wellness Center. Kauban ang ato ang Vision X Plus. Ato agayong Xanthan Gold the Herbal Tea. No, ato agayong Turbo ang ato ang male supplement for men mga katropa. And of course, ang ato ang mga lamian og healthy coffee. Kadi ni mawala ilabi na sa pronouncing ulan. Ang ato ang mga lamian nga kape mga katropa Xanthan Gold the Coffee Mix, Xanthan Plus a Coffee Mix and a Premium D3 Coffee Mix mga katropa ha. Pwede niyo nang ma-avail no sa mismong Yes to Health clinic ang mga katropa in a very affordable price. Kung gusto mo gayud maka-discount available ang ato ang mga produkto sa tanang Yes to Health clinic nationwide. Ilabi na gayud dinis sa Tibuok, Davao region ng mga katropa ha. Aduna kita 3 branches. Din dinhi gayud sa Tibuok, Davao region, Anatas Davao City sa Tagum and sa Mati. And speaking of Mati, di na ito ikalimtan mga katropa tungod kay pila na lamang kaadlaw. Karoga yung Huwebes, no? Pizza 16. Ning bulan sa Hulyo mga katropa, mauna gayod ang ato agayang free health check-up and consultation na din agayod sa ato ang mismong Yes to Health Clinic Mati Branch mga katropa. Ako mismo mo ato din ha ang inyong health consultant si Jenny Drew da. Alang gayud sa ato ang free health consultation and check-up mga katropa. And of course, ang ato agayong mga free services ato agayong hatod nga na kaninyo no? Sa mga taga Davao Oriental. Kita kids mga katropa. Karo gayong Huwebes na ha. Duha na lang kadlaw. Kita kids na din ha mga katropa sa mga taga Mati. And sa mga nagaplano nga mo ato. Ubanan na ninyo inyong mga tibog pamilya, amigo, amiga, kasilingan. At tungod kay mahimo kining ato ang libre nga check-up o konsultasyon din na gayod sa ato ang Mati Branch only once a month. Abot pasabot, usara ka beses sa usa ka bulan. O nining bulang bulan sa Hulyo, mo kini ang atong napili July 16. Kayroon gayong adlaw Huwebes. Kanang atuang schedule for free check-up and consultation. And then, mahimo na kanang regular every third Thursday of the month. Human karong Huwebes, mga katropa, next month na po ang atuang next schedule din na sa Mati. Another third Thursday of August, mo na po na magsilbing schedule na ito. Na? So, kita-kita sa mga taga Davao Oriental. Ganin mo ato gayud sa ato ang paghimuon nga free health checkup and consultation sa ato ang mismong Yes to Health clinic. O gani ang ato ang clinic address din ha no sa wapan na sayod o gilabi na sa mga nakalimot. Ang ato ang Yes to Health clinic Mati Branch anaa gayud sa A Square Building, Barangay Central. O nara na ubos mismo sa bagong building ng Pag-ibig Fund. Dali na po na ninyo na malocate mga katropa ha. Bagong building ng Pag-ibig Fund. Na din na mismo ang ato ang Yes to Health clinic. Dako kay nato ang signage ha. Abrido alas 8 sa buntag. Hantod alas 5 sa hapon. Tibok adlaw ta din ha mga katropa. Karoga yung adlaw ng Huwebes. Alang gayod sa ato ang free health checkup and consultation. Oga sa mga taga-Tagum. Mga taga Davao, syempre padayon siga po ng ato ang libreng check-up o libreng konsultasyon. No, sa mga taga Tagum, mga katropa, Huwebes, di sa Junta mag-uban din ha, tungod kay naata sa Mati. But anyway, Wednesday and Friday, and syempre adlong Domingo, diha ang ato ang schedule mga katropa sa ato agayong Tagum branch. Kana himutang sa M Central Building, tapad sa Mr. DIY Palengke Ganti Road mga katropa. No, and sa mga taga Davao, every Monday and Tuesday gani karong adlaw no nata dinhi sa ato ang Davao branch mga katropa. Pwede pa kamo muhabol ha, labi na sa mga taga Davao din ha. Magkita-kita ta dinhi karon sa ato ang Yes to Health clinic at Davao branch. Tungod kay anaa ang ato ang schedule karon for free health checkup and consultation mga katropa. Ang atong address na agihapon ta dinhi sa Cellpole Building door number 3. Bang sa Kawain Drive, Babantay, Bata, Matina, Davao City, mga katropa. Tapad ta sa Tagum Cooperative. Nara na sa highway, no? Makita ninyo na dahil na ato ang signage, mga katropa. Oras na to, alas 12.54 na. Ayaw kalimot sa pag-inom sa atong mga produkto o sa pagbisita sa Yes to Health Clinic. Aron gayod, kita magdungan o mag-uban para gayod matuldukan ng atong mga balatian. Balik kita mga katropa, humanggit sa mga pipila ka mga pahinom dom. Bago tamo ato sa atong health information, ato sa paminawan ang manindot gayod ng mga testimonya. No, nga di na maghahatag ka na itong inspirasyon. Hilabi na kung ikaw adunay balatian, ayaw kawalas paglaom, tungod kay uban sa tabang huwag mga pangamuyo nato sa atong buhing Ginoog, hilabi na sa ato ang tabang usab sa Yes to Health Clinic, kini ato ang mga modalities. Pwede gayud ikaw makaangkon o kaayuhan. Atong paminawan, pagbalik kita human gayud sa mga pipila ka mga pahinumdom.
1: Para na to, nanay?
2: Proceed, abakiro.
1: Nag-aasa ka, nanay?
2: Transport is Korea. Yan,
1: nanay, bago ka nato din sa atong clinic, kung sa gayud ang imong mga ipangbati sa lawas?
2: Hanga.
1: Mm-hmm.
2: Nga, panintod ko pa kuma.
1: Uy. Munya, kumusta na nai? Sadya nga nakasuway ka sa atong pagbanambal, nakabisita ka sa atong clinic. Kumusta yung paghangap?
2: Pagbisita na po, wala na magkaroon akong hangap.
1: Uy, nawala na hangap?
2: Wala na akong paningot.
1: Hmm, ilan lang ka simana nga pagbanambal?
2: Isa lang ka simana.
1: Isa ka simana. Uy, nyo, sa kainon mo na nai sa mga naminaw karon sa ato ang programa?
2: Kamu karon nga naminaw din sa programa sa Israel.
1: Mm-hmm.
2: Ay lang po mo dire kay Maya na silang tambal.
1: Ayan, dagan salamat nanay o sa usap na ingon mo sa Yes to Help.
2: Dagan salamat.
1: Ayan, so dagan salamat sa usap nanay Rosita Baguero.
2: Baguero.
1: Baguero. From?
2: Ni Cortes, ni Coelia.
3: Santo Basco. Ako si Don, saka maestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko sa'y maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si Dua Kasimana, ako na dyan kaayong kausmanan, dili na masakit ang akong kutukuto.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Hey!

0: Secret of Health Supple Plus Gold。
1: Kita mga katropan, ini ngatong programa The Secret of Health. Sige hapon inyo magkauban your health consultant the CJ ni Druda. Yes to Health Wellness and Pharmacy. Ay labi na sa ato ang tagong branch mga katropan. Dili lamang ato ang mga Yes to Health product ang maong available sa ato ang mismong tagong branch. Available usab ha. Ay labi na kung kamo adunay mga medisina din ha ang adin gipang mintinar. Kung gusto mo maka discount, no? Magkatipid mga katropa tungod kay barato ang atong mga produkto. Available usab ang inyohang mga medisinang maintenance, no? Dinhagayod sa atong mismong Yes to Health Wellness and Pharmacy tagong branch mga katropa. And we have also essential needs, no? Mga gigamiton sa panimalay. Usab din ha, no? Sa ato aga yung Yes to Health tagong branch. Huwag hilabi na, no? Sa mga katropa nato din ha, nga din nagsugod tao na, nga din mahimong healthy ang ilahaga yung diet everyday. No? Ang ato ang Yes to Health tagong branch ha. But kung ipahibalos tanan, adun na usab kita din ha, mga katropa, ng mga VG of products. Halimbawa, kung gusto na mong maglikay sa mga karne, din mo gusto mag-prito din ha o gagitawag na ito mga itlog nga diin dili native or pure organic. Din mo gusto mag-tawag din ni mag-adobo din ha o mga karne. Saway ninyo, kiniatawag yung mga magic meat ang mga katropa. Ang anong gitawag siya magic meat tungod kay kanamo isip ng mga vegetarian. Naapod mi mga gitawag nato nga mga produkto diin gihimo po ni mga katropa in a very natural ga karni tanawon. Siyempre pag doon na po tayo mga okasyon, lisod po kung mga doon ay okasyon na puro na po tayo mga gulay din ha. No, puro na po tayo mga malunggay din ha mga katropa. Basig ato mga bisita makahinaway. So mauna nga to ang pamaagi, no, kanamo nga mga vegetarian, doon na po tayo gitawag na itong pampuli sa mga karne mga katropa. Na kung imong lituon, imong tanawon, mura po dyan og karne, meat or veggie meat ang mga katropa. Kung gusto mo nga mahibaluan kung unsa na, at tuwi ang ato ang Yes to Health Clinic at Tagum Branch. Tungod kay available din ha ang ato agayong magic meat or veggie meat. Luto ninyo sa karne, no? Maadobo man, makaldereta man, or prito man. Pwede po na mga katropa, no? Pwede niya, bisag unsaon ninyong pagluto, ana, pamagis karne, pwede mga katropa. Inyong himon, ana, inyong haro nang ihumulog, ininit nga tubig, or bisag simpleng tubig lang, atod nga muhumok siya, pwede na yun, luto ninyo, sa pamagis ninyo sa pagluto sa karne, ha? Maganis, dugang impormasyon, at tuwi mismo ang ato ang Yes to Health Clinic Branch natin, ha? O napod ang ato ang mga assigned secretaries, pwede po mo mangutana din, ha? Mga idea kung sa'y paggamit or pagluto ni ana, ha? Og dugang panapad jud tay gitawag nato ga mushroom powder. No, dinha sa ato ang Yes to Health tagong branch mga katropa. Unsa man pud ning mushroom powder? Ang ato ang mushroom powder ginagamit nato ni pag panimpla. Okay, kanamo wa man mi gagamit og gitawag nato ga bitsin or gitawag nato og magic syrup. Unsa pa nay mga food seasoning nga dinha pampalami sa mga giluto mga katropa. Ang amo apong ginapuli karon o ginagamit nining gitawag nato og mga nakasanay natong gamiton aduna tay gitawag nga mushroom powder. No, minugna kini extractly and naturally sa mushroom. Ngayon kung imong gamiton, lami po dyan. O pampalasa o pampalami dyan sa mga atong gipangluto mga katropa. Na? Siyempre, malikayan. Kining gitawag na ito ga problema. Ngayon, anaagayod sa magic sarap o bitsin. Okay, kung atong tunan, doon na po dyan na ikadaot sa ato ang panglawas mga katropa. Hilabi na grabe po ka mo gamit niya, ana. No? So atong gipangitaan pa agi ha sa mga hilig maggamit o pampalasa, pampalami. Tuapod, available usab ang ato aga yung mushroom powder din ha sa ato ang mismong Yes to Health Tagoma branch mga katropa ha. Bisitahin lamang. And speaking of Yes to Health Tagoma branch, no, buot kong i-anunsyo mga katropa, huwag ipahibalo. Karon gayong July 26 na. Doon na gayod kita'y pagahimuon nga Yes to Health Wellness Caravan ng mga katropa. Kauban gayod ang whole team ng XFM Tagong. Doon na kita'y pagahimuon nga Yes to Health Wellness Caravan mga katropa. Karong July 26, no, din na gayod ipahigayon sa Barangay Nuevo, Mawaw, Davao di Oro mga katropa. Busa ayo kalimot and kita kids no hilabi na sa ato mga avid listeners and avid client po ng Yes to Health Clinic mga katropa. Kita kids karong July 26 dinagayod sa Barangay Nuevo, Mawab, Davao di Oro mga katropa. And happy listening ha, sa mga dagapaminaw karon mga katropa sa 107.1 XFM Tagom. Live usab ang atong programa The Secret of Health karon mga katropa. And sa mga taga Bukidnon pinagi sa 101.7 XFM, happy listening po. And 95.9 XFM Jensen, kamusta kamo din ha mga katropa. And 91.3 San Franz, live usab ang atong programa The Secret of Health. Pwede pa ka bumuhabol ha sa mga nagapaminaw karon mga katropa sa ilang mga nagkanaiyang region. Pwede pa ka mamuhabol o gamupadala gayod sa inyohang mga mensahe. E-text lamang sa ato agayong text line number na 0909-176-2844. Usubon ko ang ato ang text line number 0909-176-2844. O ato gayong hatagan o pagtagad unya ang inyohang mga gipadalang pangutana human gayod sa ato ang health information. Ha? Ay mo kabalak at tungod kaatuan ng basahon mga katropa. Ay mo gawa kay lisod po.

datong basahon unya wa na nagpadala sa iyang mensahe. Sa pagdawat nimo og katubagan ng mga katropa, ha? And live usab kita karon sa ato agayong XFM Facebook page ang mga katropa. Pwede nyo na i-search sa inyo agayong Facebook apps ang XFM Davao Katropa Digital. Og makita ninyo karon live ang atong programa The Secret of Health. And pwede usab kamo din ha, mutampo ko adun na kamoy buot ipangutana. Or ipadala nga mga mensahe din kayo sa atong programa The Secret of Health. Ato po dang hatagan o pagtagad atuan ng basahon mga katropa. Gani, happy viewing no? So ato agayong avid viewers and listeners no? Pirmista ng programa sa XFM si Sir Raksoman de la Peña. Maing adlaw din na sir, kamusta ikaw? Og happy listening and viewing sa atong programa The Secret of Health mga katropa ha? Si Sir Raksoman de la Peña from Mawab. Uy, taga Mawab din ni si Sir, no? Ay, kita-kits sa Sir Raksoman, ha? O, basig, di ka makato niya na na mismo sa imong lugar. Karong July 26 ang atong Yes to Health Wellness Caravan. Dinagayod sa Barangay Nuevo. Hala, dalana din ha, Sir Raksoman de la Peña. Imuhang mga kilala, amigo, amiga, o ramismo ni mong tibok, pamilya nga din gusto mo suwain sa ato agayong mga free services. Kana gayud available karong July 26 sa mga katropa. Adto kita sa ato ang naingon nato ganina mga katawag natog our second heart. Mura po dahil ni katong kantang sana dalawa ang puso ko, no? Pwede po dahil, no? Katungod kay adunay pagtuon na gikan sa ato ang asyensya mga katropa. Aduna dahil gitawag, no? Gani atong susiyon karon kining maka-amaze nga pagtuon na sa siyensya, mahitungod gayod sa ato ang gitawag nga blood circulation. Halos tao karon nagtuo nga diin ang kasing-kasing or nasayod nga din ang kasing-kasing mawakin niya ang responsible para gayod sa pagbumba sa dugo. No? Kinatibok ang lawas mga katropa. Pag musgot ang bumba, but-pasabot pag pump, no? Muna'y pagbumba mga katropa. Ambot lang kung sa ilaing term aning pump noon sa Bisaya. Pero atong ginagamit, maumaning pagbumba, no? Pagbumbas dugo, nga madiin ang atong kasing-kasing, maugayod ang responsible ni ana mga katropa, no? Og halos tanang tao, nasayod gayod ni ana mga katropa. Apan nasayod ba mo? Adin ang atong lawas, aduna po'y gitawag sa atong mga health experts nga ikaduhang kasing-kasing. Although dili ni pareha sa mismong kasing-kasing nato nga mura nga organo po siya or laing organo po siya, apan nga kining ikaduhang kasing-kasing nato, aduna po ni siya'y kalihukan or gimbuhaton na importante kaayo mahitungod gayud sa pagtabang sa atong dugo pabalik sa ato ang gitawag nga kasing-kasing. So nining adlaw ato ang tunan mga katropa, atong diskubrihon kini gayong ikaduhang kasing-kasing sa unsa nga kini importante kaayo mahitungod gayud sa pagkahimsog sa sirkulasyon sa ato ang dugo. Unsa man kini nga second heart di ay doc? Ang second heart na mga katropa ang gitunan sa atong mga eksperto kini di ay nagpasabot mao kining gitawag nato na calf muscles. Asa man yung calf muscles, no? Sa Bisaya pa kining muscula or muscle dinha likod sa imuhang batiis nga diin gitawag natog bagtak. Kanabang inang kagmura kag bagtak sa lamok og nang. Pero kining bagtak diha ra na sa ato ang tila ay magtuwa ng gaingon nga mong nang murag bagtak sa lamok. No? Tungod kay ang bagtak naara gina sa likod sa ato ang batiis mga katropa ug sumala sa atong mga health experts kini gitawag og the second heart. Atong tun-an karon unsa kaha nga ngadiin nahimo maning ikaduhang nga kasing-kasing dok kini gitawag na to ga bagtak mga katropa. No, tungod kay sumala sa pagtun sa atong mga eksperto, every time you walk, no, sa panahon nga din ikaw naglakaw, no, ni saka, unsa man imong gisaka diya, hagdanan man or bukid man, or nagtindog sa imuhang mga tiil, no, kanang mga muscle, mga katropa, din has likod sa imuhang batis nga din gitawag na itong bagtak, adunay pag-contract nga nahitabo mga katropa, eh? And it will squeeze, no? The deep veins in your legs.
No, sa dihang mutindog ka, sa dihang maglakaw ka, hilabi na gitawag na tuga.

sa ka kaw kanang gitawag bitaw nato ga mga sakaon no or sa ka kag hagdan no syempre ma contract or mogahi man gid imong bagtak tungod kay nangusog man ka diha day nga panahon mga katropa ang imuhang nga gitawag nato nga muscles no kana diha sa imuhang bagtak iya haday nga pugaon katugayong mga ugat dinha no sa imuha gayong hilalom no na area hilalom nga ugat dinha sa imuha gayong likod sa imuha gayong batis or bagtak ang mga dugo pabalik pasaka sa taas ang mga katagayod ang dugo so gikan nga realidad ang mga katropa ang atong kasing-kasing luoy taon kaayo. Para mas pasabtan natong tanan ba, no? Kini ato ang kasing-kasing na ginusara naman dyan taon na. Pero luoy kayo pamalandungan ang atong kasing-kasing kundi na ato tabangan. Tungod kay human siya nagbumba o dugo, no? Para lang madistribute sa kinatibok ang lawas nato kana na kana mudagan, musubay sa ato ang mga kaugatan, no? O isupply sa tanang parte sa ato ang lawas sa mga katropa. Apan ang dugo nga di na pabalik, no? Nga diin na pabalik sa ato ang kasing-kasing muagi din ha sa ato ang mga kaugatan. Gikan na sa ato ang tiil ng mga katropa, aduna po siya gitawag na tuga challenge. No? Aduna ya challenge tungod kay ang dugo nga din pabalik sa ato ang kasing-kasing gikan sa ato ang mga batiis. Kinahanglan, musaka siya against gravity. Siya pasabot against gravity, of course, our feet, no? Namagin na sa ubos bahin sa ato ang lawas, bisan pag naglingkod ka, hilabi nag nagtindog ka, maliban na lang og naghigda ka, especially ka nang straight nga pagkahigda ang mga katropa, matawag na tog level, no? Pero kadalasan atong ginahimo, hilabi na the whole day, no? Naglingkod ta, nagtindog ta, ang ato ang lower part of the body, which is our feet, naagin na sa ubos nga bahin sa ato ang lawas mga katropa. And it is called the gravity, no? So medyo challenging ang nahitabo sa dugo nga din anaa sa ato ang tiil, nga din naningkamot tawon nga makabalik pasaka sa ato ang kasing-kasing. No, maunang ang realidad, bisan pa man tod ang kasing-kasing nato nagabumba og dugo. No, paingon sa lower part, pabalik noon sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kinatibok ang kahimsog gayod sa ato ang lawas mga katropa. Aduna day challenge nga nahitabo, no? O, dili man pod pwede nga din human nga nibumba ang kasing-kasing sa dugo. Isubay sa mga kaugatan, paingon sa tiil, di pod pwede nga dili pod makareceive og dugo ang atong kasing-kasing, no? Magpundo na lang itong mga gibumba niya dito ko asa man ito niya gilabay. So kinahanglan mo balik jud na mga katropa. But then again, there aduna yung challenge nga nahitabo because of gravity ang mga katropa. Maunang, kung walay tabang ang dugo nga din gibumba sa kasing-kasing, kunya wala nakabalik paingon sa kasing-kasing tungod kay aduna yung gitawag na to ga gravity and without help nga nahitabo. So ang dugo mga katropa, possible magpundo gayo dinha sa imuhang mga lower legs mga katropa. So the question is, how does the calf muscle pump work? Sa unsang ang makatabang, kini gayong muscula. Dinha gayod sa ato ang mga bagtak mga katropa, mutabang, anining kalihukan, mahitungod gayod sa challenge sa pagsakas dugo pabalik sa kasing-kasing. Ang ato ang magong mga batiis, aduna na'y gitawag na itong mga gagmay, na gitawag na itong one-way valves mga katropa. Kung sa dihang ang ato mga bagtak mag-contract na, the way we walk, we stand, especially we climb or sa atong mga lihok-lihok din ha, nga di na nanginahalan o paglihok sa atong mga tiil. Diha nga mga panahon, mga katropa, kinidaing mga valves nga naagayon sa ato ang veins, iyahadaing ginapuga, no, mga katropa. Kining mga muscles, ginapuga niya ang mga veins. Aron tungod ni Ana, ang dugo mubalik pagsaka. Even, adunay challenge nga gitawag na to gravity. Maunay gitawag na to tabang. Maunay tabang nga diin na ginagamit or ginahimo gayoda sa ato ang gayong mga bagtak mga katropa. Aron ang dugo nga din gibumba gikan sa kasing-kasing paingon sa ato ang kinatibok ng lawas, especially sa ato ang lower part of the body, mubalik pagsaka. No? So every step, no? Nga din imong ginahimo, no? Sa mataglakang nga din imong ginahimo din ha mga katropa, kana di ay mutabang para gayod mabumba sa pagbalik ang dugo diha sa imuhang kasing-kasing. Mo nang inana ka importante kini nga simple nga paglakaw mga katropa, adunay dako kayo nga

0: Pisyo mahitungod gayon sa sirkulasyon sa atong dugo, hilabi na sa ato agayong kasing. O, isipin nyo mo, grabe day, no? Ma-amaze ta sa panghitabo, mga katropa. And I don't know kung pipila lamang or kinsa kaha nakabalo mahitungod gayon nining gitawag na to ga second heart. No, nga din, dako day kayo ga importansya mahitungod gayon sa pagkahimsog sa atong blood circulation, especially sa ato ang kasing-kasing. But kung ipaibalo kini tungod kay sa pinakatumboy sa atong pagtuon karon, basi di ay maningkamot na ang matagusa, kailahan na ng palihukan ng ilahang mga bagtak din, ha? No? Why is good circulation important? Siyempre, kining paglihok sa ato ang mga bagtak sa tiil, mga muscle sa ato ang batis, mga katropa, aduna maginay dakong ikaayong may tungod gayod sa sirkulasyon, no? Sa ato ang dugo, mga katropa. Tungod kay mao mo ni bubumba sa dugo pabalik sa ato ang kasing-kasing para mahimong nindot gayod ang distribution, no? Stibo kay lawas sa mga katropa, no? So kini naglangkop og good circulation. And why is it important? No, tungod kay ang pagkahimsog sa sirkulasyon, mga katropa, magatabang kini para ma-deliver pag-ayo ang oxygen, ang nutrients, no, ang hormones to every organs, tissues, and the cells. At wala na pirmi ginapahibalo nga ang dugo, mauna iya gitawag na itong transportasyon. Mauni itong deliver sa atong panahon karon, kung himo na itong practical, muranig, mauni ang LBC, mauni ang GNT, no, mura po ni Grab, Food Panda, unsa pa na din na, basta ga-deliver, no? mauni ang nagsilbing blood circulation, or ato ang mismong dugo, mga katropa. No, dala-dala niya ang kinahanglan sa atong lawas, ang sustansya, ang oxygen, no, even the hormones, nga din kikinahanglan sa matag organo, matag tissues, and every cell sa ato agayong lawas, mga katropa. Dugang pa ang dugo, magutabang usab kini para tanggalon ang mga carbon dioxide, waste products. No, so kana nga pagkahimsog sa sirkulasyon sa ato ang dugo, mga katropa, adunay dakong importansya o gikatabang, especially for our brain function, heart health, and muscle performance, and fast healing. Pag misgutag fast healing, unsa man ay mga problema din sa panglawas, bisan gani mga gagmay nga mga samad-samad, hilabi nagdagko nga samad, ang blood circulation or healthy blood circulation, dakong importansya, ganin kini gayod mahimo nga na sa usa ka tawo. Kaya kung adunay blood circulation problem, tingala ka, haladok, dugay lagi ni maayo akong samad. Bisag unsa na akong gipang inom, dok, niinom naman kong dagahang vitamin C, pero nga nung dugay manggihapon na ayo ang samad. Basig, you have blood circulation problem. Duwagan pa yung diabetes, oh hala. Masamot ang problema, mga katropa. Subot po subot ang pagkahimsog sa blood circulation with the help of the work of our calf muscle, ang muscular dinagayon sa ato ang bagtak, mga katropa. Dako kayog ikatabang mahitungod gayod sa pagkahimsog sa ato ang lawas. Now, ato ta sa gitawag datog problem. Anong problem na ako ang nahingon? Tungod kay adunay pangutana, how happens o sa unsa nga nahitabo kining ato ang ikaduhang kasing-kasing, dili na maayo ang iyahang paglihok. Of course, no, balikan nato ang ato ang second heart, which is our calf muscle. Aduna siya buluhaton na kinahanglan pirmi maglihok para gayud sa ikahimsog sa kinatibok ang lawas, dili lamang sa atuang kasing-kasing. Pero sa unsa nga diin ang kininga kalihokan, mahimo gayong failure. Number one, sa dihang ang tao maglingkod, pila ka oras, mga katropa, why tindog-tindog gamit ang iyahang tiil, or wa nalihok-lihok ang iyahang tiil. Hala, taas daw inyong kamot, kinsa kahanin, no? Maglingkod, pila ka oras, atubang sa mga unsa pa naging buhaton, no, nakalimot sa pagtindog, ay mako, naku po, mga katropa, ha? And napoy uban, maglingkod, pero wa lihok, ay magtindog, pero wa po'y lihok-lihok. Kini gitawag gayud og sedentary lifestyle ang mga katropa. Og magresulta nga ang pag-contract, ang pag-lihok sa imuhang gayong muscles dinha sa likod sa imuhang batiis, mabawasan ang mga katropa. Og kini makakontribute sa kondisyon nga din gitawag datog leg swelling. Sa pasabot ani, no? Kadalasan adunay gitawag datog pagmanas dinha sa imuhang mga tiil, no? adunay mga til nga ano man dukawa manikusog akong til murag bug at makayo. Ay nako po ha, basig usapon na sa resulta nga din aduna gayoy gitawag natog sedentary lifestyle. Poor venous circulation. No? Kini bitaw nga mga symptoms pagbugat sa til, way kusog or murag kapoy ilihok ang til. Kung inyo ang pasagdan mga katropa, ay nako po ha. Masugot pag sa dili kadugayan, maapektuhan ang kinatibuk ang sirkulasyon sa dugo and dako kayong impact mahitungod gayod sa ato ang kasing-kasing. So please no, sa mga naminaw karon, I hope and I pray this a simple health information. Mutabang ka nato no nga din sa mataglakaw, sa matagatikang nato. Atong isipon nga kini di ay makatabang sa ako ang kasing-kasing, no? I-try nato i-imagine ba no? PM no, kini di ay nga lakaw nako, kini di ay tikang nako. Aduna day ni pagbomba pabalik sa dugo sa ako ang kasing-kasing. Kini di ay makatabang sa ako ang kasing-kasing, no? So walking is not just exercise. Atong isipon nga ang paglakaw dili lang nga ehersisyo, kundi aduna day kini dakong ikatabang mahitungod gayod sa pagkahimsog especially sa ato agayong kasing-kasing mga katropa. Oo, usa kini kapamaagi para ma-activate na to ang atong ikaduhang kasing-kasing which is our calf muscle mga katropa. Let us always remember aduna tayong second heart o kana anaa sa likod sa ato ang mga batiis. Dili po nato na ma-activate, magamit kung di po ta mulihok-lihok. Manang tawon, atong iliok-lihok ka na mga katropa. And syempre, ubani sa pag-inom sa ato agayong premium D3. Ha? Tungod kay kini premium D3 mga katropa, hilabin na kung ikaw adunay gitawag na itog din ha ang problema. Mismo sa imong mga kabukugan or kaunuran nga maglisod kag lakaw, gusto man kamo lakaw, pero wa man kay kusog. So way, kini ato ang premium D3. Mutabang para ikaw magka-instant energy. Mutabang usab sa at mismong blood circulation and strong and healthy bones mga katropa. Ha? Premium D3 available sa tanang butika nationwide o sa ato ang mismong Yes to Health Clinic ang mga katropa. Oras, alauna ba yung size na? Kapag kapaspas no sa ato agayong oras mga katropa, but bago tamo human no sa ato agayong health information atong programa The Secret of Health ato sa hatagan no pagtagad kini mga pipila ka mga nagpadala sila mga mensahe from 834 ayong adlaw mangutana ra unta ko unsay pwede imon inumon no para sa sige galipong-lipong dok. Salamat kaayo sa pagtubag. Para sa mga sigig lipong-lipong, no? Especially sa ato agayong texture, atong susihon tungod kay daghan mang kograson nga no maglipong-lipong ang usang katao. Number one, basi kulang ra kag tulog, eh di syempre, lipong-lipong jud ka, no? Tungod kay adunay gitawag datog iron deficiencies and red blood cells deficiencies, hemoglobin, no? So possible jud na, pero kung okay man ang pagtulog, pero nganong sigig ya po kag lipong-lipong, better to check your blood circulation. Especially if you have hypertension, diabetes, heart problem, and a kidney, even a kidney problem, mga katropa. This condition, usapod sa mga symptoms, mao gayud kining gitawag na itong dizziness or paglipong-lipong. Ikatulo, no? Kung aduna po kayo gitawag na itong ear problem, ear infection. Aduna kay problema sa imuhang dunggan. Bantay po na ninyo ha. Labi na kung dugay ng panahon nga imong dunggan murag naigaugong, naigasakit sa sulod. Ipacheck ninyo na kabasig na anay nahitabong infection tawon ha. Siyempre magresulta jud na og paglipong-lipong or pagkawalas balanse. No, kasi syempre ato ang dunggan, especially our inner ear, mao man ay ga-control sa baga balance no sa ato ang lawas mga katropa. Therefore, if you have ear problem, usapon na magdungag sa resulta nining gitawag natog paglipong-lipong. Asa man kani ana nga mga kondisyon nga atong gipangisgotan, no? Ato ang dayong hatagan nga pagtagad ang mga katropa. No? I highly advise no, sa ato ang katropa nga ato ang texter nga naglipong-lipong. Visit our Yes to Health Clinic na para ma-check na to personal on sa dyo'y pinakahinungdan nga nung naglipong-lipong ka. But then again, hilabi na kung ato na yung high blood. Edi, ato na po tayo specific combination, specific herbal medicine, and specific program para gayod niya na. Okay, kung ang mismo paglipong-lipong lang, kana nga resulta, dali ramang guna mawala, basta ma-address na to ang pinakaugat, pinakahinungdan, nga nganong ikaw naglipong-lipong ang mga katropa, ha? So I highly advise visit our Yesterhealth clinic para mahibaluan nato kung sa dyo'y pang pinakahinungdan. Pero kung mo reply ka, unya imong ingnon nga, ay doc, high blood bang ko? Di ito, mo ito'y pinakahinungdan, no? Hindi atong tabada ng high blood para mawala ang kining gitawag nato nga paglipong-lipong, no? And for the meantime, pwede ka mo inom din, ha, sir or ma'am, sa ato ang texter. Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Kining the best do and combination sa food supplement. Santon Plus Gold, mutabang para gayod mahimong nindot ang circulation. Mas kinatibok ang lawas, even you have hypertension, even you have diabetes, even you have heart problem, liver problem, and kidney problem. Dako kayo ikatabang kinigay yung Santon Plus Gold. Tungod kay aduna siya cleansing properties, mutabang para gayod mahimong nindot ang sirkulasyon sa dugo. Pag mahimong nindot ang sirkulasyon sa dugo, syempre nindot ang pag-supply niini sa mga sustansya, mga oxygen, especially paingon gayod sa taas nga bahin sa atong lawas nga mao ang atong utok. E di dugang solusyon kung ikaw gayod naglipong-lipong mga katropa, na? Duwagan pa dyan natong Santon Vitamin C, ang ato ang brain, ang atong utok, timan E, mokini ang parte sa atong lawas kaya din hataas kayo og vitamin C level. And vitamin C is only the vitamins nga diin dili kayang i-provide sa atuang lawas sa ilahang sariling kalihukan, no? Tungod kay kita lamang makaprovide ni pinaagigad sa atong mga diet, no? Manong paning kamuti pag inom og Santon Vitamin C para ang ratio sa vitamin C level sa atuang brain dili gayod mabawasan. Kay kung mabawasan ka na, usapod sa magresulta niini kining gitawag natog dizziness or paglipong-lipong. Dugang pa jud kining gitawag natog nausea o gadaghan pa ang pwedeng batiyon mga katropa. Santon Gold, Santon Vitamin C, suwayi pag inom. And mag-juice pug ka og pure one pipino and one sayote. Isa ka ng duha lang. One glass at least every day. Suwayi na, good for 15 days. Diba, makita po din mo ang resulta, no? Pero lagi, kung ato na kay problemas dunggan, mas maayo ma-check na to na personal mga katropa or unsa pa mga kondisyon, ha? Dagan salamat, no, sa mga niuban. Labi na sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe, mga katropa, ugma. O sa gihapong orasa, o sa gihapong stasyon, ang programa The Secret of Health, kauban sa gihapon ninyo ang iyong health consultant, si Jenny Druda. Pansamantala, ato asang tapuson ng atong programa. Tod gawa naman taigong oras sa pangalan po ng Guest to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay magaingon o magapahinomdom. Ampingi ang imong lawas. Huwag ang imong lawas. Mag-aamping kanimo. May adlaw tanan. And God bless us all.
1: Napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
3: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyag. Di ka mabiyag. XFM, katropa mo.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Itay!

0: Tika Nationwide. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dalilagid bala. Iintagali mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahal.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Tamubo ang lawas mo. Sayawi ko sa katubangan.
2: Unsay buhat ni mo ang hait ka na ba?
3: Mauni ang lupot. Unsay nung kinatao. May sobrang katukyok. Putlon ko ni anumat sa dalang tarani.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Bus kakusu da lan.
1: X-Rated.

daw gusto may pamatasan. Way labot ang mga way batasan. Mahabang pinigyan. Ania napunta sa laing sugilano. Storya sa kinabuhi kung diin atong salusaluhan. Dili tungod kay. Kita magmanipayon apan. Magmasalubuan tungod sa dala sa kinabuhi nga. Storya piniagi ning paghatag na tuog. Kinabuhi. May adlaw day sa itong mga suking tigpaminaw. Dili lang diri sa Sugbo apan sa sikbit natong mga isla. Probinsya. Sabi na sa mga katropa nato sa Mindanao, yes, sa may XFM Tagu, XFM Davao, XFM Mati, XFM Jensen, Bukidnon, Zamboanga, XFM, Ilungayan, Kanlaon, Pagadian, XFM, Taghano ay hangak man. Ilabi na sa atong mga suking tigpaminaw nga maabta ni ining atong pagsibya karong hapuna. Sa mga taga Sugbo, shout out sa mga taga Pasil. Sa Magulacan, Mambaling, sa Lapu-Lapu, at sa mga suking tigpaminaw sa Bohol, madyong hapon. Suwat-tampo nga itong hatagan sa pagtagad karon ning usa ka babae nga taga Masbate. Nga itong itago sa pangalang Angel, 30 anyos, minyo. Ang iyang problema, problema na pud nato ron taod-taod. Actually, TBH. Pero inyong yung masabta, maghisabta ng tanan. Ato ni isa-isay, sugda nato ni. Atong sugilanon nga giuluhan. May pagway piliun.

0: Sim.
1: Oh, ano ba? Oh, please, not now. Di kapoy ko. Huwag ko sa kondisyon ron. Sa sunod na lang, okay?

0: nagkinahanglan sa buwan ng butanga. Nagkinahanglan ko sa iyong pagmahal, sa iyong pag-amuma, sa tanang atensyon nga iyang ipakita na ako. Nagkinahanglan ko niya. Yes, kwarta. Huwag ko niya basagdi. Pero nagkinahanglan ko sa iyong pagkabanan ako, G.
1: Day, layo man gud ang gap sa inyong edad. Siya, 63 years old. Samtang ikaw, 30 pa lang.
0: Ang sumi angay na kong buhaton. Murabag, huwag siya magmahal ako. Murabag, huwag siya magpakabana sa akong panginahanglan isip asawa. Murar akong tau-tau sa kahumayan. Murar akong maid sa bahay. Huwag ko niya isip ang asawa ko niya.
1: Sabta na lang ang imong bana, Day. Mga nalay ati man na, ang inyong anak.
0: Di ka na bastante. Nakasabot ka na sa kumbuti pasabot.

0: Nag-browse ka sa usa ka site sa internet?
1: Yes, Day. Mao na lang yun eh, ang nakalingaw na ako. Diyan na lang ako gi-divert akong kay ubos akong bana. Yawat na lang. Malimot ko sa akong problema.
0: Angel!
1: Pag-abi ni Mochi, takahan kini-message na ako. Huwag man ako gibutang akong status o abi ni Butay. Sa kadaghan sa mga nag-message na ako, no? Usara gid ka tao ang akong gireplyan. O gabi ni Moday, guwapo, kaayo siya, Day. Taga din hirasab sa ato. Guwapo kay siya, oy.

0: Pagkat siya at me. Unsa? Nagsabot nung nga mag-eyeball mo karong Saturday?
1: Yes, Day. Pag-abi ni mo, sweet kaayos sa samong pag-chat.
0: Oo niya. Wali mo siya sulti eh. Nadako kang minyo. May ban na ka o dunay anak.
1: O siya may pauday, uy. Akong ipatuon niya nga dalaga pa ko.

0: personally.
1: Ikaw ba? Bolero man di ay ka?
0: Hindi na pula. Tinuod na akong suite. You're so beautiful.
1: Thank you, ha. Sige na, uy. Mga ulat, ha.

0: Thank you sa imong invitation, ha.
1: Thank you sab sa imong pag-uban nako. Memorable kami nako, ha. And I hope dili na yung katapusan na itong panagkita.
0: Michael,

nakita ni Michael. O kadaghan na sige yung chat. Maraman uga. Lahi ang ako kibati niya. Kahit ano magkini? Gusto ka ako sa kong desisyon. Sige rapag yun siya uga. Padayag siyang kibati na ko. Kahit masamay akong buhato.

0: si mong pagkuyog ako, ha? Angel, nagalusok mo na buwata na kong gugma. Angel, may hangyo ko. Pwede kong muhag di mo?
1: Michael.
0: Angel.
1: Michael.
0: I love you so much. Please. Pag nasugot ka lang, himuunti kang kasawa.

0: Lipok na siya, Gucci.
1: Angel, ang pagkuha nga ako ipakita sa kumbana, ako nakita ni Michael, tugos sa yung caring na ako, sa yung ka-sweet na ako. Galipok ko, kulang sa angayan akong buhaton, tumagay. G, na-develop, nag-yuk ko ni Michael, G.
2: Angel!

0: kinagsugod ang kalbog. O nagkalibog ang akong utok, DJ. Nasudla na gyud, ug pakukang. Ngamurag na wadaan ako ug panghunahuna. Tungod kay giatubang nako ang bawal. O gipili ang bawal. Ug unya, mao kini ang sumpay sa naytahibo. Sa naytahibo.
1: Kinsam ni Sing Sing.
2: Taray mo. Nakagimang ko punsya. Huwag nag-sale sila. Ipalitan ka.

Lapag yun ay ko sa kumana. Lapag yun ay ko niya. Jim, bisag doon nagigipakita na ko nga makapahibos na ako. Pero lap ka iti ko. Bana ko ikaw. Lap ko pa kay ikaw, Jim. Pero... pero si Michael... gibati ko kami ngunin. Gimingaw ko ni Michael.

0: aku. Dah ikut buka besar belah aku. Ejang.
1: Michael. Michael. Ayo. Tili ang ikin yung atong kipuhat. Tili ang ay.
0: Angela.

0: gustong isultin ako. Nga matod mo, importante kayo. Di amang gitas ako nga tubangan, sige. Sulti.
1: Abot ba? Huwag ka makasabot sa hunti kas magsulti. Galipog ko.
0: O sa malaki ka na.
1: I'm sorry.
0: Ganong lang kayo pag-sorry?
1: Lil na ko gusto nga doon itago ni mo. Mau bahala na. Musulti ko ni mo. O maginaot na kung madawat na ko ni mo. Kuman ko ni mo isulti niyang talan.
0: Unsa ka na?
1: Minyo ko.
0: Unsa?
1: Pero tuhoy ko. Love kita ka, Angel. Love kayo.
0: Michael?

gid ko buhaton. Mura na og mabuakan ako mo sa pagunaw-una sa akin ko buhaton. Mahal ko kaayo ang akong bana. Bisan pa sa iyang pagkuhang nako. Pero mahal na ako sa iya. Pero si Michael, mahal ko usap si Michael. Nasa may agay na kong buhaton.

salamat. Abay na kong di na ka magpakita na ako. Salamat, Angel.

0: Angel?
1: Di, dati pa dahil yung kininga itong pagpakabuong.
0: Angel, mahal ko ikaw. Huwag may mong biyaan kong akong asawa tungod ugalan ni mo.
1: Mike!
0: Mahal ko kay ikaw. Mahal ko ikaw. Mahalam ko ni mo, di ba?
1: Oo.
0: Kanya nga nung may ngayon magkangahunong wala natong atong relasyon. Angel, mahal na itong usag-usa. Maundi nila itong putlo na itong relasyon. Ha ba?
1: Michael! Ha?

kung bana, senior citizen na. Kun imong ikumpara ni Michael, kusog si Michael sa kama. Pero sa akong bana, lahira. Og nakadesisyon ko nga biyaan na lang si Michael. Kay karon mabdus ko. Og mo ni ang dako na akong problema tungod kay sure ko nga ang amahan sa akong gisabak. Anak sa akong kabit. Og ang nakapaipagyod kay ang akong kabit, usasab kami niyo. Og mo kini mga pangutana. Sa may angay na akong himuon. Wala na ko nagpakita ni Michael tungod kay dili na ako madawat ang nahitabo. Huwag akong bana, sa may akong himuon, isulti baka na ako niyang kamutuuran nga dili iyang anak nga akong gisabak. Nalipay ba yung akong bana nga magkaanak mi og pagbalik? Pero dili day iya.

kasi wala kang kalaban sa Tacloban. Kasi binibili mo, pinapakidnap mo, inaharas mo ang mga kalaban mo. Hindi ka namaan ng contest. Ang alam mo lang, mayaman ka, bibiliin ko lahat ng tao ng pera. Ipubriman mong tanan, kwarta lang ay inyo. There is nothing in you except money. Yan lang. Martin, harapin mo yung katotohanan. Walang senador man, vice president man, president man, ano mo buwis sa'yo? Hindi ko nga alam kung mananalo ka pa ngayon sa Tacloban eh. Palamang hindi na. Sinong gusto sa lahat sa buong Pilipinas ang ibalik ka sa Kongreso? Hindi lahat ng tao pupunta yan doon sa Tacloban, maangampanya yan sa kalaban mo. Kasi magnanakaw. Hindi ka dumadaan sa audit. Million, one certification lang ng congressman. 1 million, 2 million, pirma lang. Alam nyo, bakit alam ko? Kasi may MA din ako. May MA ako sa DepEd, may MA ako sa OBP. Pero sa amin, sa akin, nire-require ako ng resibo, ng COA. Pero alam ko, certification lang ang kailangan. Pero nagko-comply ako. Bigay nyo lahat ng resibo. Pero ikaw, pirma mo lang, hindi mo nga ata pirma yan. Pirma lang ng staff mo yan. Million-million dyan sa Committee on Accounts. Lumalabas ang pera. Pirma nyo lang.

0: Buti na nga lang, abogado si Attorney Lopez eh. Kasi alam niya kung ano sasabihin niya doon sa mga pumasok sa kwarto niya. Na-take note, nagnakaw pa ng cellphone. Saan ka nakahanap? Papasok ka, nanakawin mo yung cellphone, dadalhin mo pa yung tao. Diba? Princess, you're raising your hand.
1: Hello? Naririnig po ba ako, Princess Maui?
0: Yes.
1: Oh, thank you. Good morning po, Madam Vice President. Thank you so much nga po pala sa dala niyong kopya nung hearing na pumunta kayo for PRRD. Kami yung nasa likod niyo po, yung tinawag nilang bastos kasi pumalakpa kami because of Congresswoman Cardema. Thank you, ma'am. Nakakain kami. Ako po ay natatakot kumain ng pagkain doon baka mamaya. Ma'am, mag-iingat po kayo. Nasa teritoryo kayo ng kalaban.
0: Nag-aalala po kami. Ma'am, kasi sila naman ako eh. Sila talaga yung bastos eh. You reap what you
1: sow. Yeah. Mag-iingat po kayo kasi sa dami, sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Dahil sa pagkakasama niyo sa kanila during the campaign and during the 2022 elections. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs and baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balakin in the future. So mag-iingat po kayo. Kami po kasi na, kami ng EDSA Friday crew, kami yung bumababa every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue sa dinami-rami na ng problema natin. Ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Eh ano po kaya ang remedy naman ninyong mga nasa posisyon or ng mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang korupsyon at krimen laban sa taong bayan? Ano po ang pwede nyo maging remedy para matapos na ito, lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na?
0: Yes. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nag-dealin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil, ha. Hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. So, alam mo, ma'am, yan ang lagi kong sinasabi sa makabayan lang. Nung mayor pa ako. Ang laban, wala dyan sa EDSA, ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban, ma'am, nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. We appreciate yung expression ninyo ng disgust, ng pagkamuhi, ng hopelessness, kasi it reflects kung ano yung nararamdaman ng marami, million people. Alam ko yan, ma'am, kasi kahit saan ako pumunta, ako ang sinasabihan, binoto namin yan dahil sinabi mo, boto namin. So, yes, ma'am. Maraming salamat sa ginagawa ninyo. Dahil sa ginagawa ninyo, I'm sure nakikita yan, ang taong bayan, and na-appreciate nila yan. Marami sa ating mga kababayan ang gusto sumali sa inyo. Pero sa sobrang hirap ng buhay ngayon, hindi nila maiwanan yung mga trabaho nila at hanap buhay nila para pumunta sa daan. Bakit sila naghihirap? Bakit? Dahil sa gobyerno. Di ba dapat yung gobyerno natin ang nagpapagaan ng buhay ng tao? Bakit ang gobyerno natin ang nagpapahirap lalo sa tao? Kasi gusto ba nila lagi na lang mahirap ang mga tao para madali mapasunod? May mga lugar kami sa Mindanao na ganyan ang mga politiko. Gusto nila mahirap lahat. E bahugan lang nila ang kwarta. Governor na sila, mayor na sila, congressman na sila. Hanapin niyo, ma'am, yung mga lugar na sobrang hirap sa Mindanao. Tingnan niyo anong gawain ng politiko. Pinapakain lang ng pera ang tao. Binabastos yung kanilang pagkatao. Dahil wala silang pakialam.
2: Attorney Lotok, she said a lot of statements in that portion of video. In fact, that statement included the statement which you investigated, correct?
3: Included in the transcription, sir, yeah.
2: All right. Now, you get the point. My question to you is this. Can you confirm now that the statement she made about BBM, FL, and the former speaker, and the congressman relating to various acts of corruption are true and happened in real life?
3: As to the existence of that utterances, yes, sir.
2: All right, so you just admitted that the congressmen are all corrupt.
3: As to the existence,
2: thank you for that correction.
4: That is a foul side remark.
2: She said she,
4: the counsel is twisting
2: the answer
4: of the witness. If
2: the
4: I may,
2: witness,
4: can I finish?
2: Yes.
5: Counsel, the parties kindly settle down.
4: Can
5: the
4: I
5: witness,
4: finish?
5: The witness said that he confirmed as to the fact that the utterances were made.
4: That's why, Your Honor, I objected.

0: Maupay na adlaw pala.
1: Maupay pong adlaw gihapon, sir.
0: And to our prosecutor.
2: May hapon, sir. May hapon.
0: Maupay na kulop.
2: Maupay man.
0: Kailan ho kayo naging RD?
1: July 2025, sir.
0: July 2025. So, naging cybercrime head kayo February of 2023,
1: sir.
0: Before that, saan ho kayo na-assign?
1: Chief ng Digital Forensics, sir. 2022.
0: Anyway. So, meron bang nag-recommend sa inyo? Wala na, nag-apply lang kayo? O sino naglag-med?
1: Nang ano po, sir?
0: Naging head kayo ng cybercrime?
1: As chief of the digital forensics, I was designated by the then director, Medardo J. De Lemos. Then as chief of the cybercrime division, I was also designated by the then director, Medardo J. De Lemos, sir.
0: 2016 to 2022, saan kayo na-assign?
1: 2016, I think, anti-organized crime and transnational crime.
0: To
1: 2020. AOTCD, Your Honor, then 2018, nasa cybercrime division na po.
0: So, hindi po kayo head doon?
1: Hindi pa. As an investigation agent po noong 2018, sir.
0: Anyway, nabanggit niyo po kanina about sworn affidavit. And then nabanggit niyo about journalists, no? Na part nung press conference. Tama ho ba?
1: Yes, sir.
0: Marami sila, di ba? Marami Opo. Nabanggit.
1: Yes, Your Honor.
0: Sa parang araw, including last week, di ba? Bakit ho ba hindi nyo kinuha yung bakit po hindi kinuha ang sariling sworn affidavit ng mga journalists na personal na naroon po sa press conference sa halip ay affidavits po ng agents na naglalaman po ng inyong summary ng mga sinabi po ninyo. Bakit hindi nyo pinursige yung mga affidavits ng mga nandoon sa
1: Yes, Your Honor, nung nag-appear po yung mga media personalities na nag-participate nung online press conference of the November 23, 2024. May kasama ho silang lawyer and then we want to them to execute an affidavit. Ang advice sa kanila ng lawyer, hindi na raw. Pwede lang sila mag-participate ng interview. Pwede sila mag-sign sa business meeting. So hindi na po namin pinilit.
0: So wala hong journalist or mga vloggers na kasama po doon sa sworn affidavit. Wala ako. Sa kasi, inyo lang, purely puro po ito sa
1: NBI.
0: Magaling sa NBI lang po.
1: Yes sir, kasi ayaw po ng
0: nakasaad sa inyong affidavit tungkol sa naganap na press conference. Galing ho ba ito sa personal knowledge ng mga agents o batay po sa sinabi ng mga journalist na nakausap po ng agents pagkatapos?
1: Yes, Your Honor. Doon sa minutes of meeting, and then nag-execute ng affidavit yung nag-interview na agent. So magkasama ho yung mga dokumento na yun, sir.
0: Mako-consider mo ba ito na second-hand account? Paano nyo masigurong naging actual ho yung pag-interpret ninyo sa mga sinabi?
1: Ano pong interpret, sir?
0: I mean, kung batay po ito sa second-hand account, paano nyo masisiguro na sakto, walang naidagdag, o hindi na misinterpret sa pagitan na aktual na sinabi ng mga journalist at mga nakasulat sa inyong affidavit?
1: Yes, Your Honor. That's the reason why inauthenticate namin yung video mula simula hanggang sa matapos para o hindi kami mawala sa tunay na nangyari. That's the reason why transcribed din ng ating agent on case kung ano laman ng video. Kung ano yung naging tanungan doon para o hindi ko kami mawala sa investigasyon namin. And in fact, Your Honor, when we try to establish whether or not nag-utter ba talaga ang Vice Presidente na may kinausap na siyang tao para pumatay sa tatlo, na confirm namin ito nung November 26 video kasi ni-reiterate ng Vice Presidente, in-admit niya, instead na sinabi niyang hindi ko sinabi yon, sinabi niya nung November 26 na video na indeed may kinausap na siyang tao para pumatay doon sa tatlo. So, nabuo yung aming investigation na sa, ang tawag po namin doon is admission against interest. Doon po sa ginawa ni Vice President during the November 26, 2024.

0: ibigay sa akin from NBI. Hindi ko na humaalala yung sa case na yan. Pero nung chinek po namin yung case na yan, Your Honor, sabi ko doon sa mga kasama ko, tingnan nyo nga yung validity at authenticity ng case na to.
1: Mm.
0: Pinuntahan ho namin yung nagnotaryo, at yung Makati Court yun. Yung Makati Court, nag-issue ho ng certification na peke yung notary dyan sa reklamo na yan. So sabi ko, huwag nyo nang pansinin, marami tayong trabaho. Kung fake yung notaryo na yan, mere scrap of paper yan. Huwag na nating pansinin. Although, nag-aantay po ako, Your Honor, na mag-notify sa akin ng OMB kasi sasagutin po namin na eto ho ang nakaalap namin, may dalawang Chinese na nagreklamo, chinek ho namin doon sa BI, yung dalawang Chinese na yan, I think, 9 months nang overstay at pinagahanap din ng
1: ano pong kaso po Bureau yung ipinatong sa inyo? Anong kaso?
0: Hindi ko maalala, Your Honor. Meron ho, may mga kaso ho doon na nakalagay. Pero again,
1: wala po nga, kayong isa kahit maalala na ipinatong sa inyo?
0: If I'm not mistaken, arbitrary detention, may mm-hmm. ganun ba? May unlawful arrest? Wala ho sa akin ng record. Kasi nga, sabi ko nga, nung makita namin na fake yung notary, hindi na ho namin binigyan ng pansin, Your Honor.
1: Mm-hmm. Kasi napakakapal po nitong hawak ko.
0: Ito wala akong problema, Your Honor. Sasagutin po namin yan.
1: Apo.
0: Sasagutin ko
1: hindi
0: po yan.
1: Hindi niyo pa po nasagot magmula noong February 29.
0: Kasi wala pa hong official notice galing sa kung anong ahensya.
1: Na nakarating po sa inyo, wala pa?
0: Wala pa ho. Ang nakuha ko lang, yung kopya niyan, siguro may nagpadala sa akin. Sabi ko, teka muna, wala akong official na nare-receive from OMB. So, nung chinek ho namin, kung nag-i-exist ba yung kaso, fake yung notary, hindi na namin.
1: So, ibig niyo pong sabihin hanggang ngayon, hindi kayo sigurado kung nag-i-exist to?
0: Dapat may notice na ako from ombudsman.
1: Di pa po dapat ang reaction ng isang tao kapag may kaso, harapin.
0: Precisely, Your Honor. Inintay ko nga po yung notice from ombudsman. Na pag meron na hong notice
1: wala po kayong notice hanggang ngayon?
0: Wala pa po, Your Honor. Yun nga ang inaantay ko kasi sasagutin namin. Kasi meron po kaming certification na fake yung notary. Inaantay ko po, Your Honor.
1: Mas maganda po, maharap nyo kagad.
0: Definitely, hindi ko namin tatakbuhan yan, sir.
1: Kasi napakahalaga po ngayon nito.
0: Yes, sir.
1: Ito po ay ang pinag-uusapan natin dito ay napakahalaga.
0: Yes, sir.
1: Opo, at ito pong mga kasong ipinatong sa inyo, perjury, robbery, extortion, theft, mainam po ito,
0: As I've said, Your Honor, in the NBI, we avoid the noise. We just finish the job, sir.
1: Opo, opo. Mayroon po akong tanong, pangatlo. Opo. Kanina po na ang ganda ng talakaya nyo tungkol sa Romanov.
0: Yes, sir.
1: Opo. Alam niyo po ba yung istorya ng Romanov? At ang gaganda po ng mga sagutan ninyo, alam niyo po ba yung historical background ng Romanov?
0: Ang alam ko lang po dyan, Your Honor, yun yung nangyari sa, I think, Tsar, kung hindi ako nagkakamali, sa Russia.
1: Sa Russia? Opo. Sino po ba yung nakakalaban ng Tsar?
0: Again, hindi ko po maalala. Hindi ko po nakita yung
1: buong... Yun. Kasi napakahalaga po malaman ng taong bayan kung sino po ang tinatawag natin na Romanov at yes, sino yung nakakalaban nila. Kasi po, katabi ko, ang isa sa Marcos family.
0: Yes, sir.
1: Alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na si Apo Lacay, Ferdinand Marcos Sr., ang number one na lumaban sa komunista dito sa Pilipinas. Batid naman din po natin na ang nag-execute sa Tsar, kay Nicolay at sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya, ay ang komunista. Alam mo po ba niyo?
0: Yes, sir.
1: Opo. Ngayon, sino po ba ang pangalawang pangulo na lumaban sa komunista?
0: Sino po, sir?
1: Ay, di si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Di ba po dapat isipin natin yung Romanov ay tungkol sa threat na pumapasok sa mga pamilya na mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista? Komunista po ako, ha. Gusto ko lamang pong alamin ninyo.
0: Yes, sir. Well, in so far as the investigation on the issue of whether or not may Romanov or operation of Romanov, sabi ko po kanina, nasa intelligence service po namin yan. At I think ang makakasagot po niyan, Your Honor, yung director po namin.
1: Opo, kasi nabanggit nyo kanina sa usapan po ninyo, si Baste.
0: Iyon
1: na
0: po yung
1: sinasabi niyo po kasi kanina sa usapan po ninyo, sa napakagandang usapan, na yung Romanov hindi na ipapaliwanag kasi kung ano ba yung ugat nun. Napakahalaga po na alam natin yung ugat. Si Presidente Marcos Sr. ang lumaban sa komunista, kaya nagkaroon ng threat noong 1986.
0: Yes, sir.
1: Ngayon, sinasabi ni Baste na nagkakaroon ng threat sa kanilang pamilya sapangkat alam naman nating lahat na ang nagpatuloy ng paglaban sa komunista pagkatapos ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay si Inday Sara Duterte, ang ating Vice President. Sumasang-ayon po ba kayo doon?
0: Wala po akong personal knowledge, sir.
1: Ay, bakit po kayo walang personal knowledge? Eh, yun po ang sumunod na assignment ng ating Vice Presidente pagkaupo niya. Siya po ang nag-take over ng NTFL CAC. Hindi po alam ng NBI yun.
0: Well, nag-NTFL CAC siya. Pero yung factual circumstances doon...
1: Factual?
0: Wala po po akong...
1: Wala po kayong... Pero alam niyo po, sagutin na lang po ninyo na siya ang nag-take over ng NTFL CAC.
0: Yes, Your Honor.
1: Opo. Isa na lang po, Ginoong tagapamahalang hukom. Sabi niyo po kanina, ulitin ko lang po, gusto ko lang pong malaman uli. Inamin niyo po na wala kayong personal knowledge tungkol dun sa threat ng Pangulo, ng pangalaw. Sabi niyo po kanina, wala kayong personal knowledge na kumuha na ng assassin o papatay sa Pangulo, ang pangalawang Pangulo?
0: During that time?
1: Yes or no lang po.
0: During that time, ongoing ho ang validation namin,
1: so,
0: sir.
1: So, ibig niyo pong sabihin ngayon, meron na kayong personal knowledge na meron na kayong...
0: Hindi po, ongoing po ang validation. At sabi ko nga po, ang makakasagot po niyan, yung intelligence service namin at ang director po namin, sir.
1: So, hanggang ngayon po, wala pa kayong personal knowledge?
0: In so far as the cybercrime division is concerned back then, ongoing
1: ho... Yes or no po, ngayon po, sir, mahal naming saksi, ngayon po.
0: Kung ako tatanungin, wala pa po akong idea, pero baka meron ang intelligence service o ang director po
2: na. Attorney Lato, kindly answer the question directly. It's answerable by yes or no. And I think
0: yes,
2: you know the answer.
0: Opo. Well, ako personally, wala pa po, sir.
1: Okay. Yun lang po. Maraming salamat po, mahal na saksi.
0: Thank you, sir.
2: Thank you, Senator Judge Padilla. Chair declares a 15-minute recess. We shall resume at 5:38. At exactly 5:38. Trial is on short recess.
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan.

0: Mahigpit tatlong XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o convictado. Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Ay, pag mga utang gani, lipay-lipay. Pero pag maningil, maglikay-likay.
2: Paklarek sana.
3: Exciting!

0: 0905-958-3673. Gerald Creation.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
1: Kaklarek, sana!
2: Exciting!
5: Exciting!
6: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
7: Ambo to rene mo. Dahi kagyog o.
8: Sige. Tanaonan bitaw na itong unse. Padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
6: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
8: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Hello, ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Yang medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
9: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
11: Vision X Plus. User, atong paminawon.
12: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
13: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
14: Pag inom og Premium D3, ragyo na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog akong mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan akong Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
13: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
15: Mapalit sa mga butika.
16: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
17: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
16: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
17: Sure ka?
16: Oo.
17: Exciting!
16: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
17: Ay, nunit na mahal. Later ako makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
16: Like yun. Basta naka-turbo.
13: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
16: Turbo. Wagas. Ang lakas.
13: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
18: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Samsung

0: Bakit dili pariya sa ubang brand kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog?
1: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga bukika.
2: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Mga katropa.

0: XFM. XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
1: Makakabahala ang mga pahayag na napatay ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente. Paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi aking papalagan. Mas a democratic country,

0: had contracted. Naputo lang siya, but obviously contracted someone to commit a crime or to kill the president and the others. Kahapon, narinig ko na ipinapasa nyo sa investigative division ng inyong intelligence service ng inyong ahensya itong tanong na ito. So, ano ba? Meron bang nakontratang papatay o walang nakontratang papatay?
1: Yes, Your Honor.
0: This morning lang, sinabi nyo, you believe na merong nakontrata.
1: Yes, Your Honor. Basi ho doon sa utterances, we believe the Vice President na hindi ho siya nagbibiro nung sinabi niya yon. So, ang stand po namin, meron na ho siyang kinausap na tao.
0: Anong ebidensya na meron kayo o meron ka o meron yung Cybercrime Division na made you believe na merong nakontrata?
1: Una, Your Honor, kung yung pagbabasihan po namin is yung November 23 na may kinausap siya, pwede hong sabihin na nagjo-joke lang siya doon kahit galit na galit siya or etc. But then nung na-incorporate po natin yung November 26 na ni-reiterate pa niya at sinabi niya doon openly and in public na totoo may kinausap na siya to take revenge kung sakaling mamatay siya. So ang belief po, in so far as kung sino yung kinausap na yon, in so far as yung existence ng tao na yon, ang makakasugod po, Your Honor, since trabaho nila yun, yung aming intelligence service po o kaya yung aming
0: so
1: director.
0: So yung belief mo ay nanggaling doon sa mga statements
1: yes, Your
0: Vice
1: Honor.
0: President Sara? No more?
1: Statements and admission, sir.
0: Yun doon lang nanggaling? Wala nang iba?
1: In so far as the Cybercrime Division, Your Honor, yes.
0: Okay. And then, meron din siyang reply. Na sinabi niyo nga kanina, nagpadala kayo ng letter DBP na dinideny niya na merong grave threat. No? So pag dinideny niya na ginawa niya yung grave threat, obviously dinideny niya na may kinontrata siya. Diba? So bakit pa rin ninyo i-file o re-recommend na mag-file ng grave threat and inciting to sedition kung may denial na?
1: Hindi ho, Your Honor, ang of the crime of grave threat. So nung nakita na na-comply siya, nung na-refer po namin ito sa Department of Justice, nag-inin nyo and therefore tuloy yung proseso.
0: But what made you not bakit hindi nyo tinanggap itong paliwanag ni VP Sara sa kanyang letter? Dahil kaagad dito sa letter niya, may denial na ginawa niya yung grave threat and therefore, wala rin na kontrata, no? Kasi magkadugtong yun.
1: Well, Your Honor, mere denial would not discount the fact na na-utter niya yun. Yun nga ang problema dun. Kaya namin siya gustong makausap personally para tanong pa kami ng other questions para makita namin totoo ba tong kinontrata ng Vice Presidente o kinausap o hindi. Kaya lang, Your Honor, wala ho dun, hindi ho siya nag-appear. Yung kanyang sagot is mere denial lang, walang mga basihan, even circumstantial na basihan. So hindi ho namin siya sinama sa factor in considering committed by the Vice President.
0: With your permission, Mr. Presiding Officer, just one last question. Nakita niyo ba kung mayroong capability si Vice President Sara?
1: Definitely, definitely po.
0: Ano ang nakita niyong mga ebidensya kung mayroon siyang capability pagbanta at yung kanyang gagawin?
1: Well, for one, she is the Vice President of the Republic of the Philippines. And number two,
0: hindi naman porket Vice President ka, may capability ka gumawa nun. Diba?
1: Yes, Your Honor, not necessarily. But alam naman po natin,
0: porket,
1: yes, Your Honor.
0: Anong ebidensya na meron kayong nakita na kaya niyang gawin?
1: alam naman po natin yung background na yung tatay niya na dating presidente ay hinaharap ngayon yung kaso sa ICC dahil sa mga extrajudicial killings, etc. So, tiningnan namin yon na indeed, being in that situation, may capability ho, aside from the fact na Vice Presidente siya.
0: Thank you, Mr. Presiding Officer.
2: Senator Judge Ejercito, thereafter, Senator

0: ibibigay sa isang o sa ilalim ng batas ang isang admission against in lang po merits kahit pa hindi natuloy sa physical act.
1: Well, Your Honor, for purposes of peace and order among the populace, pag hindi ho in-address yung speeches o yung utterances na magka-qualify as grave threat, magkakagulo ho yung mga tao. Pwede na lang ho sabihin kahit na sino na papatayin kita pag ito nangyari, gagawin ko to sa'yo pag ito nangyari. So I think the wisdom of the law is to avoid the disorder, the anarchy, and the chaos that it would create, Your Honor.
0: So yung sinasabi niyong wisdom of the law ay hindi lamang
1: ng
0: taong iyon or ng ibang tao,
1: yes,
0: yung grave threats?
1: Pwede po yun, Your Honor, to serve as a deterrence, Your Honor.
0: So may preventive na value din nakikita kayo?
1: Yes po, Your Honor.
0: Bukod sa curative?
1: Yeah, opo, Your Honor.
0: Alright. Salamat po, Mr. Witness. Salamat po, Presiding Officer.
2: Sir Vidulfo, thereafter, Senator Judge Alan Cayetano before the recross of counsel for respondent, if any. Senator Judge Dulfo, you may proceed and you have 2 minutes.
3: Thank you, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, aware ba kayo at one point in time, I just don't remember what date was it, na pinulled out yung certain numbers of security personnel ni BP Sara?
1: 2024 yata yung 75 PNP personnel.
3: Correct.
1: From BPSPG, sir.
3: Was that before the utterance of BP Sara in sa press con or after?
1: Before, sir.
3: Before.
1: I think that's before, sir.
3: So would it be possible na because of that nakapag-isip siya na meron threat against her life because yung security niya being pulled out and walang binigay na reason kung bakit, kaya maaaring iniisip niya na, well, medyo sabi nga sakali na prane.
1: May nakita ho kami, sir, doon sa November 26 na video, kung nalimutan ko lang yung timestamp niya, may sinabi doon nga sa BPSPG, parang from military attached unit, ginawang under na ng presidential security command. I'm not familiar with that.
3: Sino pong nag-cause ng pull-out? Sino pong nag-utos? Saan galing yung utos? Part ng reorganization na
1: hindi ko po alam kung yan yun. Ang sinasabi ko po, Your Honor, yung dating BPSPG is under ng attached unit ng Armed Forces of the Philippines, kung di ako nagkakamali. And then, inilagay na sa ilalim ng Presidential Security Command. Yun po yung sinabi ng Vice Presidente during November 26 na security threat dahil dun sa event na yun. Yun po yung tinignan namin. Tinignan din namin yan. Pati nga yung 75 personnel. Kaya lang, again, hindi po siya sufficient na mag-establish ng apparent violation of any criminal offense. Kasi nga, para siyang normal na function ng agencies and departments.
3: Yeah, Mr. Witness, yun sa akin na kasi yung pag-pull out ba ng security, was it sudden? Did it, ano yung naging dahilan? At kanino galing yung order para i-pull out yung ilan numbers of security details niya? Particularly PNP, and then sabi nyo nga, yung sa PSG, nabawasan din ba? Base sa inyong investigasyon, bakit nga po nangyari yun? Anong nag-trigger noon?
1: Opo, yung sa 75, ang naalala ko po sa news, parang inilipat ho sila, Your Honor, sa Manila, kasi merong issue ng kailangan nilang i-augment dahil may peace and order issue sa Manila. So yun ang nakita kong na nasa news na ginawa ng PNP, o reason ng PNP bakit mayroong ganong pull-out. Then, nung nakita ko namin, ilan na lang yung natira sa Vice Presidente. Nung chineck ko namin yung news, yung per-record ng COA, if I'm not mistaken, meron pa siyang 335 na security personnel.
3: So marami pang naiwan?
1: Yes po, Your Honor.
3: Okay.
1: In fact, kung di ako nagkakamali, narinig ko po yung sinabi ni Honorable Boying Rimulya na yung bilang na yan, mas marami pa doon sa bilang ng mga security personnel ng Presidente.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Ako si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos o daladalang akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
3: XFM. Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, tagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. Nay 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami ug ang aroma sa kape. Ug ang suya, perfect kayo.

0: Sap, nakoy pangutahan na ba? Unsa hindi mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
1: Kung ganahan ganing iring, ilaga na. Kumudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.
2: X FM. Excited.

0: FM.
1: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Extel by 33 anyos taga Marco Day. Kini akong tutunlan ni namugoy ko tunsil wala nagihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. Oto ning dangop ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o
3: suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan. Maunga dili masayang. Amunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C. Ang alkaline nga Vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyo.
1: Mas pinalakas.
5: Ba, mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung kugda ko sa Sundown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
0: X FM.
6: Sundown Plus Herbal Soap. Punmots. Siko. Sundown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Maunga maglisod on Plus Coffee Mix. Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
8: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
9: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Tilapia mo diha!
11: Uy, miss!
10: Kuya, tilapia?
11: Tilapia?
10: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
12: Kuya, daddy!
10: Ay, tilapan mo ko ni mo ya!
11: Tilapia! Munang nitilap ko!
10: Bastos juga!
13: Exciting! 95.9 XFM Jensen.
0: XFM.

0: XFM.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena.
2: /regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus nga adunin ahos, ampalaya og spirulina, ang pinakaepektibo nga kombinasyon. Santol Plus nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
5: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Extend by 33 years, taga Marco Day. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tonsil, wala nagigihalos kaayuhan ba? Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning dangop ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
7: Vision X Plus User, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sinyo, kinakatabang masad ni sa ako.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotics at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Every game is a test of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. You stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Wake up! Unsay problema?
11: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai, mingaw kiko niya.
10: Ah, uyab raman na.
12: Mm?
10: Ay, kinahanglan ni mo, Kap. Tiramid 500.
11: Ha? Unsay tiramid 500?
10: Tirahi imong maid. Bayarig 500!

0: FM.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arenas.ph.
2: For more information, visit Fancor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: Santo Blas Gold.
4: Ako si Andrew. Ang akong punggusan na wong dahang kaayo. O sa akong likod. Daghan kay kong nasulay nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog, Santo Blas Gold. Akong isulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks, ako pag-inom sa Santo Blas Gold. Wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagal sa inyong mga lugar.
5: Bang maligayan ang mga balatian tungod kay kumpleto ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay nakita sa pagduon nga puno sa mga nutrients. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
0: XFM.
6: Exciting!
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit Fancor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Saman? Under the saya man daw kayo ngang sa itong mga silingon.
10: Di ko under the saya eh. Huwag kagbalo akong asawa. Pag-ulan na ako itong ikasaban.
9: Oh! Ay, yun naman.
10: Isaw ko magunyang ang mamalansya.
9: Ah.
10: Buto nga, akong giingnan. Nga, magluto pa ko.

0: Action pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adit gid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dugan, kag magkudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintestingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, testing ibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga skid ka subawan. Isip usa ka cyclist, firm gid kong natumar og premium D3. Aron lagsip firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug

0: Puringa Oil.
1: Mapalit sa mga butika.
2: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkit-kit ang hotel.
3: Dili na lagi.
2: Kalit man lang nausap ang imong nauna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
3: Sa muka, oy.
2: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa kang gimingaw na ako.
3: I'm tired. Stress.
2: Dung.
3: Usa man ka?
2: Nako'y Turbo Dietary Supplement for Men. Di ako. Imnani. Alam ganado ka. Sana?
3: Turbo?

0: Ortiga Nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit

Absent daw si Cinderella Ron. Charlotte. Hello, Vivi! May gabi! Welcome po sa toang programang putahe sa gabi inyo hang madungog ang inyo hanggas ni Princess Bisaya version! Ang tralas on si MK Tagarong gabi una. Siyempre ako po ang inyong kauban si Cinderella po. Live madungog sa Tibok XFM stations, sa Visayas and sa Mindanao, and ingon man sa official radio stations sa Radyo Amigo. Siyempre, B. Live usab kita niyo makita sa itong mga official Facebook pages. Mohangyo mi sa inyo ang kinasing-kasing. Palihog ko pa-follow, pa-like, o pa-share sa ato ang isa ka Facebook page. Daghang magutang Facebook page dato, oh. 101.7 XFM Bukidnon. Palihog usab ko pa-follow, pa-like, o pa-share sa XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Ingon man sa XFM Pagadian City, XFM Cotabato City, XFM Ipil Zamboanga, Cebu Gay, and of course, official radio stations and Facebook pages sa Radyo Amigo. Madungog usab kita via application sa Play Store. I-download lang ang XFM Network Philippines. Pwede ka na makapaminaw sa itong mga

programa 24/7. Imuha lang buhaton kay pili ka dito. Either sa Luzon, sa Visayas, or sa Mindanao. Naka-aircon mi pero igang. Habang bakit ganun? Karong gabi una, syempre, mag-chismis gihapon kita, daghang kita mga pag-ahisgutan. Depende rin po na sa inyo, huwag mag-cooperate mo sa kuha karong gabi una, kay kung dili mo, sulti lang mo daan, kaya matugong ko sa'yo. Ha? Uy, pugsanay. Sa mga nag-duty ron, ha? Strongly recommended na ako. Unta in town nga, dapat naka-wide awake lang yun ang mga bibi. Dapat diligyod nga magluya-luya. Okay, bawal gina magluya-luya ka, kay delikado mong gudin, ha? Ang pinakadakong fear na to is kung magluya-luya ka, dakong posibilidad, basing kawato na imuhang gipang bantayan din, ha, karon. Una sa mga bibi nato nga panggabi ang trabaho, I would strongly recommend mag-inom mo og kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Mapalit ka na siya sa mga suking Mercury Drug Stores nationwide. Pwede usab sa South Star Drug, pwede sa The Generics Pharmacy, pwede po sa Generica nationwide, and pwede po ninyong ma-order via Shopee, Lazada, and TikTok. Sugdan na nato tong chismis karong gabi ko na para sa tong Sir Vivi question for tonight. Ay nako. Ato ang Sir Vivi question for tonight, biha. Hatod ka nato sa mga produkto sa Yes to Health, pampaligon sa ato ang immune system. Kung usa ka kagamit nga mapuslan, unsa ka? Abi nako guan. Kung usa ka kagamit nga mapuslan jud ka? Char. Bitaw, kabalo naman ta karon nga small things really matters. Masabutang naagid na siya rason nganong naana siya sa imong kinabuhi. Munang you have to learn to appreciate things na ginapanghatag sa inyo, which reminds me of someone. This person, iyakong giingnan sa una nga, di ako kabalo mag-appreciate og small things. Mawa? Are you talking to me? No, lahigid ning ubang tao ang makajudge sa imo ba without knowing the whole story gani. Kay they will definitely kanang ila jug kang ang tawag anya.

0: panghuna-huna. Kinahanglan gid nga ma-refresh ang ato ang kaugalingon, kinahanglan makaligo, makalaba. Oh, nya ka kuanon ka kasi aron ka. Oh, lakaluoy gyud. Wow. No? Diba? Basic need gyud na siya. So kinahanglan kung naay mga sami-sami ana, especially gyud sa tubig, kinahanglan musolusyonan gyud na siya dili kay kamyuan na lang daw na siya og kanang prime air. Kay dili naman daw water ang ginaagas kay hangin naman. Prime air. Ito ha, isip mga kuan pud bitaw o mga trabahante karon, it's either kung isa mo sa mga trabahante nga naminaw karon from that department, muhangi mi sa inyo hanga unta masolusyonan ang mga problema sa mga katawhan sa mga taga Malaybalay or any neighboring areas nga kamo ang nagasupply kay luoy gud kaayo. Honestly, luoy gud kaayo mi. Diri ako sa Malaybalay naka-experience nga ni mata nga way panghilamos. No, di kuan ka lang kasi aron kay ko nga di ko kasi ar kay way tubig. Mo sa mall niya gipula, gipilahan ang mall. Very worst. Katong driver sa Rela kaganina binga ni anhi sa sa amuang istasyon nga nangayo og tabang o natahag na tagaan to namo siya og kanang gamayng amount and of course bugas. Daghang salamat kayo kuya ha sa pagsalig nimo sa XFM Network Philippines, especially sa XFM Bukidnon sa pagpadangat sa imuang problema. Libre po ang kindness B, libre po ang maging buutan kasi imuang kapwa sa imuang mga katropa. So kung unsay mabuhat nimo para sa ilaha, dapat mo tabang gyud ta. Niya ka nang bitaw sa iyahang problema, hopefully nga ma-resolve to siya kay Luoy pud kayo. Dili gid to niya sala. No, kay remember man kita sa GC anang uban din ha, nga grabe gid ang ilang struggle pag abot sa tubig, mag-inilugay na gina sila og tubig in town din ha. No, timana gid ninyo ni Primes. Oh. Gi-mention na alagyot. Unya na kung mamulitika. Just miss man yung politika, oh. Teka, kita problema sa Pilipinas, kanig yun. Hello, kang Kuya Lam. Nga naminaw ka ron. Ang ato ang kaubanan din ha sa Radyo Amigo Baganga 88.3 FM. May gabi sa inyo hang tanan. Gusto ko mahimong cellphone. Aron dili ko nimo biyaan kay ako ang imong ikaduhang kinabuhi. Ninod bitong mahimong cellphone, no? Kay pagmata sa buntag, kay ikaw raman dahil ng kuri-kuriun. Kabantay man ta karon, no? Kay murag majority sa panginahanglanon karon, ilabi na sa mga kalalakihan, labi na mga minyo, mga lalaki. Pagmata na sa buntag, digid na sila mag-pray, nga magpasalamat ka. Ay, salamat, takamata pa ko, Lord. Cellphone man dayon. Murag ilang asawa ba kay ilang cellphone? Yung mga babae po, huwag na'y halos matrabaho, kay sige na lang pong cellphone. Bagay. Hindi na lang ito mag-react. Kaya mauna mangin na. Anyway, B, sa mga mag-asawa bito din ha, ano, since nisturyahan na mangin na ito ng cellphone, yung si Kuya Lem Wanglong, gusto siya mahimong cellphone, dapat nga naagintay ka ng usage, moderation in usage yun. Since naman kita'y cellphone, oh, gamitin lang ginato sa tamang panahon, nga dili po sa pagmata sa buntag, nga imbis imo ang gakso ng imuhang bana, or gakso ni mo imuhang asawa, cellphone dahil ni mo imong gikore-kore. Makagubagin na siya ang relasyon. No? Bisod kayo ng ingon na bibi. Ang una gini mong buhaton sa buntag, dapat mag-pray ka, magpasalamat ka. Tapos gakso ni mo imong bana, or gakso ni mo imong asawa, and be thankful na buhi gihapon ng inyong relasyon, masking parehas mo labad. No? Kaya pag-abot sa satisfaction, kung wala na yung mga kusog, ilawi na pag-uli sa balay, wala na yung mga kusog ang inyuhang mga tuhod, na ay solusyon, ana. Ang atong Turbo Men Enhancer. Before, ang turbo, para ragin sa mga kalalakihan, but then karoon, na-discover siya as pwede sa mga kababaihan, isip maghatag o extra libido or pampagana sa pakiglabing-labing. Para sa mas malipayon na relasyon, ilabi na sa mag-asawa, ayaw kalimutuhan sigyan sa pagpalit, pag-inom sa Turbo Men Enhancer.
1: Turbo User, atong paminawan.
2: Ako si Danilo taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan tarte pa kape ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes usang maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas malami ug malig-on ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi. Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Ako si Tolit, 50 anyos sa katrisikol driver. Kapoy kayo eh, di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka...
4: Pamasahirog sa'yo,
3: aron maka-boundary.
4: Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak.
3: Kunso mo pa sa balay.
4: Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement.
3: Akong gitistingan,
4: aron malipay si Mrs. ba?
3: Grabing kumbate.
4: Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs.
3: Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas.
4: Gisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro.
3: Pag uli na ko sa balay, maghatag pag upanahon sa akong asawa.
4: Oh, kamong mga kauban akong driver diya.
3: Unsa pa ulat ninyo.
4: Pag-turbo na mo.
3: Para gahi, pirmi ba?
4: Ako si Dolitz.
3: Usa ka turbo user.
1: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanueva, iba ga rock banana ng Santon Gold, Santon Vitamin C ug Santon Obimix. Kaya ko sa una na pandugay na to, na ko'y pian ha, nabukod ako na. Siguro marag bulan na siguro sa kong likod. Magkadungog mako kay Sirin doon, natistingan daw. I-try na ko inom ang Santon Gold. Primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, Tico Ana. Sa isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ko'y sisba. Una, gamay kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, marag uulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Ubag na ko sa likod, ubag na ko sa akong lagay na ko. Kani produkto sa Yes Toil na panyan, dako kay katabang sa buwan.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Available nationwide.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga taas dalan, mga abog. Pasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Sige raman ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na patyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yan yung Vision X Plus capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha. Nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Vision X Plus capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, eh, miss na kita. Uy, babe, gising.
2: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alam ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo, supplement for men. May maka at

0: Jason Plus Herbal Soap.
1: Yun is gulong na senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Sun Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
0: Sun Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Sun Plus Herbal Soap.
2: So, nagpila inyong gasolina?
3: Uy, tay!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid uga maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahorot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Mayong balita hatod nato sa LL Yon Shell Mobility Station. Kada tubilin nyo sa ato ang gasolina, muabot og 5 pesos kada litro ang inyong makuha nga discount. So sa pamanyag yulat sa kalidad nga produkto sa sartong presyo o makadiscount po mo. Bisita na sa LL Yon Shell Mobility Station.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.

0: portion is brought to you by Santol Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santol Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Exciting! Does the moonlight shine on? Karami bitaw mahimong singer. Sige lang yun. Makabalos lang yun ko sa inyo. Balik kita sa itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Siyempre ato gyapong balikan na nga ito ang Sir BB question. Hatod usab ka na ito sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag kagasuli na gano'y inyong kinahanglan or diesel kaya. Importante yun nga manigurado kita ilabi na nga mahal na karun ang pamalitunon. Dito kita sa sigurado ha, kana nga dili ka ilaron pag-abot sa mga ipang-introduce din mo sa imuhang makina. Basig mas mahal pa ang imong maintenance ana. Tungkol kay gasolina ka o ka ng mga way klaro nga gasolina. Pagpagasolina na sa El Ilion Shell Mobility Station, makita kina siya sa tibuok kalibutan. O kung dili ka sa Bukidnon, naa kita'y branches. Dili sa Maramag, we also have dili sa Valencia, and dili sa Malaybalay, duha ni kabuok ha. At bang sa Polymedic, ang isa is at bang sa Malaybalay City Hall. Ayaw mo kalimot na every transaction ninyo dapat inyong ipakita ang inyohang mga Shell Asia app. Kato naka-download daan sa inyohang cellphone, kay para ang mga points, ana, magamitin mo siya in the future, either magpagasolina ka, or magpa-change oil, or mag-grocery ka sa Shell Select. Anything that you need also, na as Shell Select, mga essentials while nag-travel ka, mag-snacks ka pwede kay sa Shell Select. Ooh! Ang atong Sir BB question gihapon karong gabi una, baby! Kung usa ka kagamit nga mapuslan, unsa ka? O nabagid pulos? Charot. Ana ko manager ganina nga, di na daw niya kinahanglan nga mamili o unsa siya nga gamit kay. Maskin tao daw gihapon kuno siya, gigamit naman daw kuno siya. Alaoy? Malalim yun ha? Kung ako sa kabutang sindi, gusto ko mahimo kong susi aron maabrihan na ako itong mga kasing-kasing nga dili ko pasudlon. Buksan mo, papasukin ako. Good evening! Kung ako mahimong

Gamit kay mapuslan, gusto ko mahimong maleta kay aron masulbad masudlan ko og billions then maka-travel ko around the world gamit ang kwartas katawhan. Na. Good luck sa imuha diha. Hello, watching live dito sa Mibugkaon, Lantapan. Maraming salamat po, Ma'am Josefina Tinambunan. May gabi ni mo din ha, baby. Di anapod ko na minaw ni Mumatag Gabi from Armand ng Bohol. Thank you kayo, Andy. May gabi. Thank you. Salamat kayo, Andy, ha, sa mong pagsilip sa Facebook Live. Hi also kay Ma'am Ann Abapo. Silig siguro ko ba kay tigsilig sa problema na ara sa daplin, mahinumduman ra o kinahanglan. Hashtag OFW Life. Na humuhugot sa silhi. No, mamaan. Gabi si mamaan. May gabi din ha. Junlin Runs, maayong gabi. Usap and salamat kayo sa pagsilip sa Facebook Live. Once again, hi kay Andy. Maayong gabi. And hello kay Texter 057. Thank you. Salamat kayo. Kung usa ko kagamit, ay nalang gigamit na gid ko. Kalain po ninyo, oy. Ah, day na. Anyway, storyang mga istoryang gamitan. Kalisod ana no kanang you're trying to be yourself, you're trying to basta kanang nganong gamit na manggid pud ni. Taghan man unsa may mga gamit karon nga kuan ha kanang tanan man halos gamit puslan maskin toothpick manggaling puslan manggay ang toothpick. Gawas na lang kung lahi pud ang inyong definition pag-abot sa toothpick. Basta kayo magamit tanan. No? Silhig tukog man gani. Kung duha tulo na lang na sila, magamit gihapon na nimo siya. Masking unsa nga butang sa kalibutan nga naa gihatag nga na sa imong atubangan, tanan gina sila magamit gina sila bi. Naargin sa tuwa rin ha kung unsaon nato pag-utilize ang mga gamita o unsaon nato o paghatag o mga bilian ang mga gamit ng ginapanghatag pod sa tuwa. Walang whatever it is, may it be dako nga butang or gamay nga butang, gamay nga gamit or dako nga gamit, you need to learn how to appreciate them. Kaya wata kabalo kung isa kaadlo basid mawala na sa imuha. Mabito ka lang, tingala ka ng balay, good nga daghang kay gamit. Gamit, daghang ka, idri, uy. Panglabay na lang na. Wala ta kabalo sa mga usage. Maskin pag ka ng gamay kaayo, maskin pag dago, maskin pag tumoy sa dagom, naagin na siya'y pulos. So na atay pulos. No? Kita pa kaha nga tao nga di man tagamit tao man ta. So nagid tay pulos. Nagid tay mapuslan gid ta. Di pag ipahimuslan na manggali ka. No? Oy, bi unya to to ha, tangin ninyo nga to ang putahe confession. Asa na pud gabibi nato ang nagpahungaw sa iyahang gibati sa to ang programa. Ay mo panghawa din ha, ah. Murag need na ko mag-break kadali. No? Bibi, butang niya sa niyo ko sa kanta, Bibi, o sa lang kakanta kay para. O niya, taod-taod, musibog kita sa unahan sa tuang putahe confession. Ay mo panghawa kasi pagbalik sa tuang programa, ato lang sugdan ang atuang Rated SPG.

0: Gold user atong paminawon.
1: Na Santon Gold, Santon Vitamin C ug Santon Omega na bukod dako na. Siguro mar bulan na siguro sa kung likot. Makadungog mako kay Sirin doon na tinugod lang. Ma-straight ako sa kasimana mo. Tiko ana. Sa isa lang, ganito. Ika munggos lang. Ito nagkadako na siya, maragulin. Pero nigo rin sa likod. Kung wala ko sa akong lagay na ko. Kanyang produkto sa Yes Toil. Na panin, dako kay katabang sa
0: Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika.
2: Senator Ronald Bato de la Rosa, user.
3: Uminom ng kape. Mas mabuti na piliin natin ang kape. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako magatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Na magsilip, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining ato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na

0: ka sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun eh, ng Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
2: Ako si John, sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissy.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
3: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lakas.

0: Buzz or Buzz Home.
1: Yun yung kilona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha, try sandun.
0: Sun Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Sun Plus Herbal Soap.
2: XFM.
0: XFM.

0: malapit na akong Judy. Pero sa akin man eh, wala ko ikagasto.
1: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
0: Nga naman, unsay na adid to?
1: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
0: Ha? Tinuot? Wala gyot?
1: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
0: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
1: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina, Judy. Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
3: Uy bay, may butag. Welcome to Shell. You will save full tank.
2: Uy bay, nganong dirimang ka magpagas, permi?
3: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
2: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuo, Judy ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
4: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
5: Mayong balita ato nato sa El Elyon Shell Mobility Station, kada tubilin nyo sa ato ang gasolina, muabot og 5 pesos kada litro ang inyong makuha nga discount. So usa pa man yung yulat sa kalidad nga produkto sa sartong presyo og maka-discount po mo. Bisita na sa El Elyon Shell Mobility Station.
6: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
7: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
8: Mga katropa,

0: is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo usa ka gabi nga puno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, usa tisip ko, ikaw pa rin.
0: Kalibog.
3: Wala, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
0: Og kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagka-pink.
5: I like pink too.
4: Pwedeng imasin?
5: Pwede.
4: Uy, wag malang didiinan.
0: Na ang pinakainit ka programa sa radyo na makapadugok sa imong mga uto o sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay Kahibawmi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kamoyan, Cinderella, live sa X92.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ay, kapuya oy. Bilar ko gabi eh.
3: Naunsa di ay ka?
2: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
3: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
2: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
3: Oo. The familiar sa ako ana. Nakadugog na ko anang turbo.
2: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ay!
8: Walay gana maglihok-lihok? Tungod kay Luya ang lawas? Mag-Premium D3! Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3. Ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna tulo ka klase na fatty acids na kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3. Ang vitamin D3 nga aduna VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
9: Gata sa baka. Tag 10 pesos lang.
10: Ah, mahal lang. Good. What a piso niya?
9: Mm-hmm. Na aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
10: Ay, atay.
11: Exciting!
12: X FM.

0: Exciting!
1: XFM.
2: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulihan ko sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat gyud dako sa Sundown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Sundown Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Sundown Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Sundown Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: XFM.
5: Sundown Vitamin C, the alkaline vitamin.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
0: Ang naging usarang kapsula nga Durelutin, Zeaxanthin, Beta-carotene ug Vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang hapon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Kasi lagi ka ba't yan si mong una ni mong bana?
5: Ay, nahilo sa balanghoy.
4: Ang ikaduhan ni mong bana, usig ka ba't yan?
5: Oo, gyapon. Nahilo gyapon sa balanghoy.
4: Katong ikatulo ni mong bana, usig magi ka ba't yan ato?
5: Maumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
4: Muba! Diba, naman kay ikaupat nga bana? Usa mga pagiging kamat yan ato niya?
5: Ayaw saba ha. Akong gipuspusan ang iyang ulo.
4: Di ay?
5: Gahay mong kay ulo.

0: XFM.
1: Handu mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Premium D3, ang bago.
4: Isip po sa ka-store owner, dili malikayan nga mahago o masakit. Akong tabang na ako ang pag-inom sa Premium D3. Karun pa to normal na akong pamati.
3: Mas ipagusog, mas ipepektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Ooh, wow. Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Iintagli mabayad sang tusyon mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ay, dali na.
3: X FM Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Sa gusto ni mo, soft or hard?
5: Gusto na kong hard niya, yeah, soft. Niya, yeah, soft, pagod.
4: Ikaw, sir, uwi. Ikaw ba? Kinihingahin na mong gabi tawag rin, sir, nga ka ng paghilot. Swedish or shiatsu?
5: Kuha day ka nang pwede ba? Ka nang Bombay style na kuha day? Bombay style.
4: Saan ba na Bombay style, sir?
5: Kana kung 12 months to pay?
6: It's a ding!
3: X FM.

Track 1. Zavoenius. Where the players. Leo and Mr. Silencer.

0: laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Natanong po yung likod, Sir Michelle Hinas, mga kasama ng live dito sa ating pong programa. At syempre, hati sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kaya na lang ng ating pong ultimate trio na napaka-beneficial, lalo na po sa panahon natin ngayon. O, panahon ng taglamig, ayan. Napakaraming nagsisilabasan ng mga karamdaman, ano? O, sino pa bang hindi tinamaan ng ubo at sipon dyan? O, sa mga kabayan natin, para maingatan ang ating pong pangangatawan laban sa mga pathogens, mga bacterial and viral infections na nandyan sa ating pong paligid, eh siguraduhin po, mga kaibigan, na uminom araw-araw ng ating pong ultimate trio. Ang ating pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, at syempre ang mas pinalakas at mas pinabisa, mas pinaepektibo na Premium D3. Ito po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar, ganyan rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic, mga kababayan. As mga kaibigan natin dyan, ha, meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ganyan rin, i-like nyo po at follow ang ating pong Facebook page. Ang mga Facebook page po natin, mga kaibigan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi, ha, sa mga promotions natin. Ganyan rin sa atin pong mga launching na mga bagong produkto po natin, mga kaibigan. And pinupost natin dyan lahat sa atin pong Facebook page. Ganyan rin sa mga kababayan natin na gusto po mag-post ng mga katanungan dyan, mga inquiries nyo. You are free to post, mga kaibigan, no? Mga inquiries nyo dyan. Ganyan rin yung mga experiences ninyo, yung mga karanasan po ninyo na naranasan sa pag-take ng atin pong mga produkto, mga kaibigan, ay pwede rin nyo pong i-post dyan sa atin pong Facebook page, mga kasama, ha? Ulitin ko po, mga Facebook page dyan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines, ha? At syempre, sa program po natin, mga kasama po natin ng live, ang isa sa atin pong Certified Naturopathic Practitioner, Dr. Ministry in Naturopathic Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli, ano, sa ating talakayan sa pagpapalusog ng ating katawan.
0: Nasa mga kababayan po, samahan ninyo mga lingkod dito sa ating pong programa. At magkatalakay na naman tayo ng mga kabuluhan na karamdaman. Ito, karamihan din sa mga kababayan natin is hindi sila well-informed pagdating sa ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, no? So pag-uusapan po natin ito, mga kaibigan. Meron kayong mga katanungan about our topic, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: The secret of health.
0: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo pong lugar para makapakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment ang inyo pong mga pangangatawan.
4: Secret of Health, Health Info.
0: Health info po muna tayo mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang atin pong pangangatawan at syempre pag-uusapan naman natin itong isang uri po ng karamdaman. Dahil po sa mga kababayan natin na madalas tinutubuan ng mga kulani. Uy, madalas ba kayo nagkakakulani dyan mga kaibigan? No? Madalas sa dok, sa mga ano eh, no? Mga nagkakaroon ng sugat, ano? Oh, nagkakaroon ng lesion sa inyo pong lower extremities. Yan, nandiyan yan. Lalabas kaagad dyan yung kulani sa may singit po ninyo mga kaibigan. No? Pag-usapan natin itong isang karamdaman, tinatawag po na lymphoma o cancer sa kulani. Atin po yung konsulta kay Doc Algie kung ano po ba itong karamdaman na lymphoma, Doc.
1: Okay, malinaw na yung lymphoma, isang uri ng cancer. Ano? Kasi yung word na carcinoma, lymphoma. O basta may oma, eh medyo nakakatakot yan. Ito po ang cancer na nagsisimula doon sa ating mga kulani. Ano? Yung kulani, tinatawag na lymph nodes yan. Sa katawan natin, kalat yan eh. Mayroon tayong iba't ibang part ng katawan na may mga lymph nodes. At kabahagi ito sa ating lymphatic system. So ang trabaho ng lymphatic system ay filtration system yan ng sistema natin, ng katawan, ng ating mga lymph fluids. Yung tubig na ng isang bahagi ng tubig sa ating katawan. So ang sakit na to nag-uumpisa doon sa lymphatic system ng katawan natin at ito yung mabilis na kumakalat sa iba't ibang organs or part ng katawan. Most commonly sa ating bone marrow, yan, sa liver, yung iba naman ay sa baga. Ano? At ang pangunahing simptomas ng cancer na ito ay hindi pangkaraniwan yung pamamaga ng kulani. Kasi minsan partner, pag meron kang pamamaga ng kulani, posibleng ito infection. For example, dito may sipon ka, yung kulani mo dito sa may parting leeg, di ba? Mapapansin nyo parang nananakit yan, may bumubukol dyan. Yung lymph nodes doon sa area ng ating neck area, kapag meron tayong infection sa upper respiratory tract natin. So kapag naman sa singit, ibig sabihin meron infection doon sa lower, sa mga leg area mo. Kasi basically ang trabaho ng lymph nodes natin, yan yung station ng ating immune system eh. Okay, parang checkpoint yan, partner. Mm-hmm. So kapag nagkakaroon ng hindi pangkaraniwang pamamaga, na wala ka namang infeksyon, at matagal na pamamaga, lumulobo, lumalaki, maaring ito'y pagsuspetsa ng mga doktor na ito ay lymphoma. Okay? So maaring gumaling po ang sakit na ito kung maagap itong makikita, at may mga treatment gaya po ng chemo, at may radiation therapy din. Yung iba naman ay nagpapalakas ng kanilang immune system. So meron niyang limang uri, ano? Hodgkin's lymphoma, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung primary central nervous system lymphoma, cutaneous lymphoma, at yung Waldenstrom macroglobulinemia, na isang uri din ng ganitong condition.
0: So iba't ibang klase po at iba't ibang way din siguro, ano? Ang
1: pare-pareho lang sila ng nature ano, na tinatamaan yung ating kulani.
0: Ano po ba, Doc, yung mga sanhi na dapat bantayan? Or yung ano po ba yung mga dahilan kung bakit nangyayari itong mga lymphoma na ito sa ating katawan, Doc?
1: Kapag nagkaroon ng abnormal cellular growth, mag-develop ka ng cancer, pwedeng mamagayon yung inyong mga lymph. Kasi yung lymph natin, sabi ko nga kanina, control system ng katawan to na mikrobyo o anything that are abnormal na hindi part ng katawan, nahaharang nila yon. So pag meron kang cancer cell, automatically haharangin ng lymph nodes yun. So pag naipon-ipon sila doon, it can cause inflammation hanggang sa pag hindi na kinaya, namamagay yung lymph nodes natin, pwedeng kumalat na mabilis. Kasi ito yung control eh, para hindi kumalat yung cancer sa ibang part ng katawan. So once na nagkaroon na kayo ng lymphoma or lymph node inflammation or cancer, mas mabilis na rin itong kumakalat sa iba't ibang bahagi ng sistema natin. Kaya nga yun ang risk factor sa pag-develop nito, una, yung cancer. Okay? So usually kasi ang lymphoma, parang secondary to some form of cancer eh. Nagkaroon ka ng bukol sa suso. Tapos naging cancer yung bukol mo sa suso. So sumusunod na yung pag-develop din ng pamamaga ng kulani hanggang sa pati yung kulani mo nagkakaroon na ng cancer cell growth. Okay? So yung mga ito, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung tumor, maaring namumupo yan, magkakahiwalay sa iba't ibang kulani ng ating katawan. Yung isa naman na Hodgkin's lymphoma, magkakatabi yung mga kulani. Okay? So it's up to the doctor to determine kung anong klase ng Just binabanggit lang natin yung mga, may iba't ibang klase niyan kasi pag nagbabasa kayo, at least may idea kayo, ano? Pero ito pa rin ay ibig sabihin, nagkakaroon ng diferensya yung ating lymph nodes o na tinatamaan ng ganitong cancer.
0: Mm-hmm. So, nadidepende daw ano, kung ano yung nature ng ano niya, kung ano yung mismong kalagayan, kahit condition ng mga lymph nodes sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan, no? Pero ang mahalaga, Doc, is ano po yung mga dapat bantayan na simptomas ng mga kababayan natin pagka nagkakaroon na ng ganitong sakit?
1: Una, yung similar sa symptom ng infection, yung pagkakaroon ng mainit, masakit, at pagbukol doon sa ating kulani. Kasi ang kulani natin, matatagpuan mo yan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Meron tayong kulani dito sa may leeg, meron tayo dito sa may dibdib, meron tayo sa may rib area, dito sa may ano, meron tayo sa singit.
0: Meron sa kilikili banda sa ilalim.
1: Kilikili, meron dito sa may likin-likinan. So marami yan, napakarami yan na area. Kapag may mga pamamaga, depende kung ano yung area ng katawan na naapektuhan siya, red flag na yun. Kailangan mo na ipacheck. Lalo na kung yung pamamaga nito o paglaki nito ay hindi na usual. Usually kapag may sipon at ubo ka, mga ilang araw lang yan. Pag wala ka ng ubo, wala na rin yan.
0: Nawawala na rin.
1: Oo. O kaya naman, pag nasugatan ka, yung freshly nasugatan ka, na talagang kasariwaan, tapos na-infect, so sumasakit yung ano. O, yun, kapag matagal na, na hindi lumiliit,
0: lalo naghilom na yung mga sugat, na wala na yung mga maaaring possible na dahilan, nandun pa rin yung bukol.
1: Yun, titignan ninyo. Kasi, yun ang delikadong sitwasyon. Usually yan, partner, sa kilikili, tapos sa singit. Ano? So, pag nagkaroon ng pamamagan unusual, tapos yung matagal na siya na hindi nawawala, ay magpa-check up na po kayo. Saka, ano, pagkakaroon ng lagnat, kahit wala naman kayong infection, feeling nyo, lagi kayo nilalagnat. Tapos biglang bumagsak yung timbang yun, hindi naman kayo nagda-diet. Di ba? Yung sa gabi, pag natutulog kayo, sobra yung pagpapawis nyo. Tapos minsan yung mga iba pa diyan umiinit yung temperatura tapos ang kakaroon ng pag-chill, ano? Tapos lagi kayong matamlay. Tapos may mga ilang pangangati na hindi karaniwan sa ilang bahagi ng katawan natin. At yun nga, pag umiinom kayo ng anumang nakakalasing daw na inumin, pwedeng sumasakit yung mga area ng kulani natin. So yun yung mga symptoms ng Hodgkin's at non-Hodgkin's lymphoma. Pero meron din silang ilang difference, ano? Minsan yung non-Hodgkin's lymphoma, ang mga symptoms niya parang yung madalas kang umuubo, hinahapo ka, pananakit at pamamaga ng tiyan. Pero yung iba din, mayroon parang bahagyang paralysis sa ilang bahagi ng katawan, kapag lalo na kung yung kulani isa may bandang spinal nerve natin ang naapektuhan. So ito ay may pagkakaiba-iba, depende sa kung saan tumubo, ano. Halimbawa yung kulani mo sa baga ang medyo namamagana. So, magkakaranas ka ng hingal, yan, umubo ka lagi. So, nangyayari yan doon sa may mga bukol sa lungs na sumasabay din yung mga lymph nodes nila na namamaga.
0: Ayun. Ha? Sa mga kababayan po natin, kapag inyo pong nararanasan na yung ilan o yung karamihan sa mga simptomas na nabanggit ni Doc Algie, na pinakamainam po niyan, mga kaibigan, magpakonsulta na kagad, ano, sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar or kung malapit-lapit kayo sa atin pong mga Yes to Health Clinic, eh magsadya na po, ano, sa ating Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo, mga kaibigan, ng complete health assessment at makita po, ano, kung ano yung present condition po ninyo, mga kasama. Kasi mahirap maghula-hula, Doc, ano? Lalo po pagka ganito na, ano, na mga karamdaman, mga kaibigan, hindi na po basta-basta. Ay, akala nyo, normal lang na kulani. Ngayon pala, ilang linggo na yan na nandyan sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, na maaaring nagkakalat na yung mga cancer cells, iba't ibang lymph nodes sa inyo pong pangangatawan. So, huwag nating hintayin na ito po ay makaapekto pa dun sa ibang mga kalapit na organs sa katawan po ninyo. At mas maganda, masog po na kaagad ito, mga kaibigan. No? Kaya yun ang kagandahan na makapag-check up na kaagad kayo, makapagpakonsulta po kayo, mga kaibigan, para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga kasama, no? At syempre, huwag kalimutan po, uminom kaagad ng atin pong mga ultimate trio, mga kaibigan, no? Mga pinaka-epektibo na produkto ng Yes to Health. At mabibili rin yan sa pinakamalapit na mga butika, ganun na rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic nationwide.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferroland Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3, ang bago.
7: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. In fairness, effective siya.
5: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic dyan sa inyong lugar para mabigyan po kayo ng complete health assessment at ganoon na rin, makapagpakonsulta po kayo ng libre, mga kaibigan. Napakahalaga na nakakapagpakonsulta as soon as possible na kayo po ay nakakaranas ng mga hindi maipaliwanag na pakiramdam sa inyo pong pangangatawan. Mga sakit ngayon, Dok, kakaiba na talaga kaysa dati. Ano?
1: Oo. Ano yung mga kung sipon nag-upgrade ngayon? Lang, ano, partner, kung nag-upgrade yung mga medisina, humahabol yung sakit. Nag-upgrade din. O kaya mapapansin mo, there is no such thing as single kind of antibiotic. Every now and then, may bagong mga bakterya. So, kaya ang antibiotic nag-i-evolve. Ganon din yung bakterya.
0: Mm-hmm.
1: Ganon din yung nature ng mga sakit. At marami ngayon, yung mga nutritionally, kind of problem. Okay? Yung mga sakit na nakikita natin, kadalasan naman, kulang sa sustansya yung tao.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang nila nakikita na yun talaga yung reason. Di ba? So, kailangan din, lagi kayong nagpapa-check up, lagi kayong nagpapasuri, para alam nyo kung paano nyo i-handle yung karamdaman. Minsan kasi tinitipid natin yung sarili natin.
0: Yun
1: ang problema.
0: Mm-hmm. So mga kabayan natin dyan, minsan po mga kaibigan, nutrisyon ang kulang na kulang sa atin pong pangangatawan kaya nagsisilabasan yung iba't ibang problema na karamdaman sa atin pong pangangatawan. No? Kaya napakahalaga po, ano, makabisita kayo sa atin pong Yes Well Clinic. Mabigyan po natin, ano, ng complete dietary guidelines ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. I-modify po natin yung diet po ninyo. Baka yung madalas na kinakain nyo, yan po yung pinagmumulan ng inyo pong samot sa haring mga sakit, mga kasama, ano. So puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw, open naman po yan siya, Sunday to Friday. Every Saturday lang po ang close ng atin pong mga Yes to Health Clinic. Nandyan po ang atin pong mga alternative consultant na mag-entertain sa inyo pong mga problema, mga kaibigan, no? So, libre lang po yan siya na ino-offer ng atin pong Yes to Health, mga kaibigan. Kaya, i-grab nyo po yung opportunity, ano? At kung meron kayo mga result, mga lab result, mga mga ultrasounds, dalhin nyo na lang po for reference mga kaibigan. No? So sa mga kabayan na dyan, ha, huwag pong kalimutan, bisitahan at puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar. Atin pong pakinggan ang isa-isa na naman ano, sa napasaya at natulungan sa pagpunta sa atin pong Yes to Health Clinic mga kaibigan. No? At talagang si Nanay tuwan-tuwa mga kaibigan na nakapunta sa atin pong Yes to Health Clinic.
8: Magandang tanghali po, nasa Yes to Health, Quezon City po tayo clinic. Ma'am, ano pong pangalan natin ma'am?
9: Marichu Ganal po.
8: Taga saan po?
9: Nagualiches, Quezon City po.
8: Ma'am, user po kayo ng Santon Plus Gold?
9: Opo, matagal na.
8: Ma'am, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, ano po yung nararamdaman niyo sa katawan niyo?
9: Dati po, unang-una yung manas ko po, napakalala, masakit, hindi makasapatos. Tapos, pagka umupo ako, masakit, nakatayo, masakit. Ang lalaki po ng mga binti ko, tsaka mga ano, yun po yung naramdaman ko nun.
8: Tapos, may bukol din kayo?
9: May bukol po ako dito sa liig, nag-pa-ultrasound, binait ko po. Pero sabi niya, cyst lang daw ito. So, nung nag-take po ako ng Santon Plus, kasi lagi akong nakikinig, nawala po, lumiit, patuloy na lumiliit. Kaya hopefully mawala po ito dahil sa Santon Plus.
8: So ibig sabihin ma'am, before, malaki po yung bukol niyo sa liig?
9: Opo, totoo pong malaki. Ako po talaga magpapatunay, hindi gawa-gawa lang po ito.
8: Yeah.
9: Malaki po talaga. Ngayon ang late na po, opo. Parang butterfly siya noon, wow, that time, ganyan. Pero sa totoo, mga nakikinig, totoo na lumiit po talaga.
8: Yes, at saka ma'am, hindi lang po bukol sa liig, manas pa, natulungan talaga after nag-take ng Santon Plus.
9: Opo, nawala na po yung manas ko, sir.
8: Wow. Ma'am, anong masasabi mo sa mga nakikinig ko sa atin na meron din bukol, merong manas, at ibang problem sa katawan, hindi pa po nakatry sa pag-inom ng Santon Gold?
9: Nire-recommend ako po na yung mga nakikinig na hindi pa nakasubok. Marami po kasing nagre-recommend ngayon ng mga iba-ibang nutritional, pero para sa akin, Santon Plus talaga ang nakagaling sa akin at hindi ko po iiwanan ito. Lifetime ko pong gagamitin.
8: Ma'am, ano nga ulit pangalan natin, ma'am?
9: Marichu Ganal po.
8: Taga saan po?
9: Po.
8: Taga saan po?
9: Nubaliches, Quezon City po.
8: Thank you so much, ma'am.
10: The Secret of Health.
0: Ayan po mga kaibigan, si Ma'am Marichu. Isa sa mga kababayan po natin na bumisita sa atin pong Yeshua Clinic. At kung mapansin nyo, Doc, ano, yung kanya pong present condition, ay napakaganda na ng aura ni Nanay.
1: Oo. Siyempre, yung pag-recover sa isang sakit, although hindi 100%, magaling ka na kagad. Pero yung ma-appreciate mo na mayroong pagbabago sa iyo, ay malaking bagay yun. Kaya nga si Nanay sabi niya, talaga nag-volunteer siya. Sabi niya na i-share niya yung kanyang experience at binabati ko po kayo na ha, ang inyong buong pamilya kung saan man po kayo nakikinig ngayong panahong ito. Salamat po sa pagbibigay pag-share. Kasi alam mo, may mga tao na hindi na nila alam yung gagawin nila. Mm-hmm. Masunuri naman sila sa kanilang mga doktor. Lahat naman sinunod nila. Pero ang tanong, bakit parang sa halip na gumaling, lumalala pa? So, mayroong missing link. Walang problema doon sa inyong gamot na iniinom. Ang problema, minsan may mga sustansya tayo na hindi nakukuha sa pagkain dahil mali yung choices natin. O minsan naman, kumakain tayo, hindi naman natin na-absorb. Kulang sustansya yung kinakain. Yan ang reason kung bakit ang supplement from 1980s, 1990s, talaga inintroduce yan sa market. Okay, supplementation is the best option kung sa tingin ninyo marami na kayong problema pangkalusugan. Ang purpose niyan is to deliver more nutrients, concentrated nutrients na hindi na mahihirapan ng katawan mo to extract dahil ito ay parang ibinibigay na sa iyo ng buong buo, partner. Mm-hmm. Oh, na mahina man ang iyong panunaw, mahina man ang iyong katawan, eh meron itong magagawang malaking benepisyo sa inyo. Hindi ito bilang gamot kasi ang nangangailangan lang ng gamot yung sira na talaga yung sistema. Oo. Okay? Ang kailangan ng tao, walang sakit o may sakit, sustansya. Mm-hmm. Diyan tayo nabubuhay mga kaibigan. Without nutrients, we will die.
0: Mm-hmm.
1: Eh, nutrients, dapat balance yan. O, yun yung nangyari kay ma'am. Binigyan siya ng nutritional protocol. Kaya pag pumupunta ka sa wellness clinic ng Yes to Health, dun sa'yo binibigay yung mga pinaka-importanting focus mo pagdating sa sustansya.
0: Mm-hmm.
1: Using our assessment tool, yung ating ARDK, plus yung ating quantum ano, analyzer, eh malalaman mo saan tayo magpo-focus. Kumbaga sa ano partner, hindi tayo kakapa-kapa.
0: Mm-hmm.
1: Kung ano ang ating gagawin at uunahin. mahalaga talaga na mayroong consultation.
0: Ayun, ha? So sa mga kabayan po atin na nakakaranas din ng kaparehas ng problema kay Ma'am Marichu, ano? Eh pumunta po, ano? Inimbitahan po namin kayo na puntahan ang ating po mga Yastral Clinic. At huwag kayong magpapawala ng ating pong mga produkto. Kasi si Ma'am, nag-umpisa lang din siya, no? Sa pag-inom ng mga produkto natin, Doc.
1: O, kasi kahit saan kayo naroroon, pag naririnig yung broadcast namin, you can try. Hindi nyo kailangan ng prescription.
0: Yes, o.
1: Para mabili mo yung ating supplement. Kasi ang supplement, kailangan mo lang yung tamang dosage, okay? One capsule 3 times a day kung Santon Plus Gold. Santon Plus, you can take 1 capsule 3 times a day also. Vitamin C, ganun din. Yung ating premium D3, 1 capsule 2 times, okay na yun. At kung sa mata naman ng problema, nadagdagan nyo ng 1 capsule 2 times a day ng ating Vision X, maganda na pong supplementation yun. Kumbaga, imagine nyo na lang, kumakain kayo sa buffet.
0: Mm-hmm.
1: Buffet of nutrients. Kasi nandun na eh, yung array of nutrients that we need everyday.
0: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin na nagkukulang, ano? Yung problema niyo, kakulangan sa mga nutrients, mga kaibigan. So, kinakailangan mapunuan nyo po yan, mga kasama, ano? Kung hindi man yan na nakukuha natin sa mga pagkain natin pong kinakain, ako, madalas na tayo po'y kumakain sa labas. Ika nga, ano? O, sa labas ng bahay siguro. yung mga kababayan natin mahilig kumain po, ano? Sa mga fast foods or sa iba pa dyan na medyo kaunting nutrition lang yung nakukuha po natin. So, you have to supplement yourself, mga kaibigan, ng ganito pong mga suplemento. Ito pong nutritionally grade na mga ano na mga supplements, mga kaibigan, na makapagbigay ng sapat na nutrisyon sa atin pong pangangatawan and sa kabilang banda, mga kaibigan, ay mapapalakas ano ang iba't ibang sistema, mga organs sa atin pong pangangatawan through these supplements, mga kabayan, ha. At kung malapit naman kayo sa atin pong mga Yes to Health Clinic, eh magsadya na lang din po, mga kaibigan, or bumisita na lang din sa atin pong mga Yes to Health Clinic kasi meron po tayong ibang mga supplementation diyan na ibibigay specific for your problems, ano? Iba't ibang problema sa inyong pangangatawan ay mabibigyan po kayo ng specific combination of herbal mga supplements, mga kaibigan. At the same time, ay mababago yung inyong pong diet. Yung isa sa pinakamahalaga na dapat po makuha ng atin po mga kababayan, no? Kung ano yung dapat alisin, kung ano yung dapat kontrolin. Minsan kasi, Doc, yung mga healthy foods, minsan meron ding tawag ito, merong saktong combination, yes, saktong dami,
1: yes.
0: At kung paano nila yun ipapasok sa kanilang pangangatawan.
1: Lahat ng masustansya at mabuti kapag sobra, hindi rin okay.
0: Yun,
1: kailangan tama. Talagang itama, kailangan iprograma. At alam niyo, marami mga nakausap ako, Dok, matagal na kami uminom ng herbal, matagal na kaming nagda-diet, pero hindi pa rin kami okay. Kasi minsan, mali yung way. O, kailangan talagang itama. May pantawag doon, partner, ay protocol.
0: Mm-hmm.
1: O, ano yung kailangan mong anuhin? Yun yung kailangan yung puntahan sa Yes to Health Wellness kasi doon namin ibinibigay. We assess you. Tinitingnan namin anong meron na kailangan namin kayo tulungan. Then we provide, we design a specific individual program for you. Yan. So, yun po ay ma-avail nyo. Meron tayong mga trained naturopaths, okay? And also, yung ating mga consultant for alternative medicine, puntahan nyo po sa aming mga centers. At sila po ang sasagot sa kung ano man ang katanungan na meron po kayo.
0: Mm-hmm. So, yun na. So, mga kababayan natin, nako, Doc, wala na po tayong oras.
1: Okay.
0: Baka may pahabol ka pa, Doc, na may mensahe sa ating mga avid listeners.
1: So, basta, masasabi ko lang po, kung meron kayong sakit ngayon, huwag nyong tiisin, huwag pahabain ang paghihirap ninyo. May pamamaraang natural na pwede makatulong. Kumbaga, kung nagawa nyo na lahat at medyo nahihirapan pa rin, malay nyo, sustansya, nutrisyon at tamang pamaraang natural ang inyong ang sagot sa inyong problema ng pangkalusugan. So maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang bukas muli sa ganito ring oras at himpilan. God bless po at sana'y pagkalooban tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
0: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, isa sa ating pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine at isa pong Certified Naturopathic Practitioner. Hanggang sa muli, mga kaibigan, ito po muna yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, karinigan po muli tayo at magkasama-sama dito sa atin pong programa, The Secret of Health Nationwide, sa araw po ng bukas, sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health.
10: The Secret of Health.

0: XFM Jensen.
1: XFM. Exciting.
2: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
3: Send money abroad quickly and easily with Envoy Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envoy Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envoy Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Envoy Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM. Exciting.

0: Good morning.
1: Siyempre, siyempre. Ariya na po mga kaigilan ang atuang live edition sa atuang programa sa atuang tulumanon na Exciting Pilipinas. May buntag diya ka ninyo. Kumusta ang atuang adlaw mga kaigilan? Kumusta ang atuang kinabuhi? Niining maulan nga kabuntagon perting sayuha sa ulan. Naanabay sayong nangabasa diya. May buntag diya ka ninyo. Tara mga katropa. O siyempre sa ato mga kaigalaan, mga taga-Jensen, good morning! 26 ka barangay nining atong syudad, may buntag diha kaniyon tanan. Good morning mga katropa. Good morning po sa ato mga kaigalaan, mga kaigsunan. Nga nagapaminaw sa ato ang programa diha sa may Makima area. Pinagi diha sa atong social media. Good morning diha kaniyon tanan. O siyempre sa ato mga katropa. Kadagapaminaw diya sa may Malungon, Alabel, Malapatan, and Glenn. Good morning!
2: Good morning!
1: How are you doing today? English na, panagsalang na.
2: Good morning!
1: Ibitaw, may buntag diya kanyang tanang. Kumusta nga ito ang adlaw mga kaigilaan? Pinautunta nga, okay pa kita sa all right. Ma'am Wilma Joaquin, good morning!
2: Good morning!
1: Suki na ito sa kabuntagon mga katropa. Grabe pa sa iyo, hari mo magmata, ma'am.
3: Ayoy!
1: Good morning diya kanyang mo, ma'am. Ay. Kumusta naman yung tawon mo diya, ma'am?
2: Good morning!
1: Oy, kagabi, gipukaw ba ka mo? Ka na magkalasdusin na god? Kanabang labi na imong hagok, mga katropa, niya tay ugon kang kalit.
3: Kaloka!
2: Good morning!
1: Nakamata ka kagabi, Chip? Dinog? Akato, namatahan na ginako, kikusog-kusog na magina ito. Pero swinging, we are swinging. Anako, uyog ba ng kama? Gipukaw, nintawan ako, ako ang, ay, akong anak pa na una na pukaw sa ko, pero nakabatsyag na ko. Ano lang, kayo lagi usahay, lagi lami, mamahihagok mga kaigilaan. So usahay, di ka maginano. Sadihang, ni kusog, ni kusog. Tindog ang aktor, pero wag yung kagawas.
3: Ayoy!
1: Okay rin na. At least mga katropa ha. Uy, 6.4 daw ako nung kuto. Diyan na po dool sa may Balut Island mga katropa. Sabihan no, marabaga sa imbis mga tuog na. Pakapahuway na, agipukaw, itabon.
3: Ayoy!
1: Ang tendency mga kaigilaan, kabalo mo unsa? Kabalo mo unsa yung hitabo? Dugay ka katulog balik. Pagin ka sa karan ng hitabo niya. Di na pong kakatulog balik. Dugay na pong kakatulog balik. Pastila na. Ay, nako. Pero sige lang. Okay na mga kaigilaan ha. Amping-ampi at 6.3 na ito. Dini 6.4. Diya sabay Balut Island na po, Chip. Nabiha. Sa araw naman yung tao ni 6.3 to alas 11.49 kagabi. Yan nga itong nabatsyagan rin mga kaigilaan. Intensity 4. Be, i-check na ito be General Santos. Toara. Intensity 4 ang atong nabatsyagan dito sa City of General Santos. Og ang dito sa may Kiamba, Tibuli, Pertikusuga, Intensity 5. Intensity 3 sa Zamboanga, o kumang pang mga lugar mga kaigilaan. Abot gali kutob lang no, pero one intensity 2 na lang, hinay na kayo. Yan! Well anyway, magbantay lang yung gihampong kita, labing pa ka rin dul-dul ni ining ginatawag natong Mindanao Trench. Okay, magsige pa man itawag, naglihok, wa pa man maundang.
2: Good morning!
3: Ayoy!

lang sa buntag. Ayoy! Mag-alas 5 naman yung tawon. Unsa man yung tawon na, di ba gid mo mang mata niya? Good morning! Pukawon ta mo, good morning! Pang mata na mo! Good morning! Ayoy! Gising, bago na! Gising, bago na! Kaya ulan-ulan man. Ulan-ulan man. Kantahan ta mo mga kaigalaan. Alam mo na basta mo ulan. Mukanta si Katropang Ruel. Nalagi. Unsa kay itong kanta ni ano ay? Kalimot. Good morning! Nada ko gi-prepare. Kabalo na ko. Nahinumduman na ako mga kaigalaan. Ari para ni kanin yung tanan ha. Kanta ni Basil Valdez mga katropa. Hinautod ta. Nga dili mo kusog ang uwan o di mo bunok mga katropa. Mao man ang sekreto ni Katropang Ruel aron mo undang ang ulan. Nga naman, ang sabay ka sekreto Katropang Ruel, mukanta si Katropang Ruel. Ayoy! Bulabugon sa tabo, kaya alas 4:48 na aron mang mata kita. Sa man ang tawa na eh. Para sa inyo ang tanan mga katropa. Ayoy! Sa mga inlababo diha. Gipahinungod daw ni para kaniya. Hila sa lagi. Mura pag maayong tingog ay. Kansyo lang ko po niya. Good na.

0: lang na mga katropa para at least man lang ba mapukaw po ninyong buntag sa bulabog na kantang tingog ni katropang Ruel. Uso man naman payabag-yabag ding Depita. Alas 4.50 na ang ating alas. At syempre mga katropa, di na tamag lang ngayon. Yan na nato mga inspirasyon diha. May buntag ka na yung talan. Besta ka to, timanan na to. Karong buntag mga katropa, another day, another paglaban sa kinabuhi. Kaya na to ni, laban lang sa buhay. Kinigat to lumano, nato ka na yung Santo Blasco, kaba na Santo Blasco for Mix. Ato lang ang tuwan sa ang ato mga headlines.
1: Headlines.
0: Maraming yung kakatropang Rumel baka kalintahan nun. Kadali lang. Time first.
2: Kaloka!
0: Time first kay... Uwa pa na yung nakumanda mga script ni Chip. Ayoy! Ayoy! Sa naman yung tao, hindi ba ni mo-open ang Microsoft Word na ko? Ayoy! Time first! Ara na! Usap. Arena karon ang ato mga headlines.
1: Headlines.
0: Datong balitang nasyonal, Administrasyon Trump naglunsad og lapad nga kampanya arang gubo ng International Criminal Court.
1: Headlines.
0: Alay pa po dato mga balita karon sa atong balitang nasyonal, rekomendasyon sa NBI not binding upon sa DOJ o korte matod sa usa ka opisyal.
1: Headlines.
0: Senator Dante Marcoleta ginala na sa UPPGH alang sa medical examination ubos sa hugot nga seguridad.
1: Headlines.
0: Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR magpalapad silang produksyon sa asin human makabot ang 199,293 metric tons.

0: Headlines. Live pa po nato mga balita. Alex Iyala, Giyatagan, o presidential citation ni Presidente Marcos sa Malacanang.
1: Headlines.
0: Bomb threat sa upat kitunghaan sa Sablayan. Kiimbestigahan na sa kapulisan human, makadawat og binsangi ang mga estudyante.
1: Headlines.
0: Alang sa ito ang balitang lokal, mga mag-uuma o mananagat sa Gensan, nakadawat og tag 5,175 nga emergency cash transfer gikan sa DSW.

0: sa maitom, gihaya na sila ang lugar.
1: Headlines.
0: Ano tayo na ginakagargar? Alam na siya kay tapos yung ginasunod nga ginalihok ngayong kamot. Salay pa na ito mga balita. Kanhing trabahante sa ospital, sikop sa operasyon sa drug bust operasyon.
1: Headlines.
0: Mabuhay underpass sa Jansan, gisulayan o paagi sa mga motorista.
1: Headlines.
0: Anak nga nanggukod o gamahan gamit ang kutsilyo nakagawas sa prisuhan.
1: Headlines.
0: Para nga mga detalye at pagkantuan na later on in our show. Relax lang sa kamuniha. Atuan sa ngatuan, ang atuang lakat sa panahon nga itong kariyo sa Santon Vitamin C.
2: XFM Weather Update.
1: Weather Update.
0: Paminaw kay magpabilin ang madag-umon o medyo alimuot na. Ang dagan sa panahon sa Lakbayan sa Jensen, Tibuok, Provincia, Sarangani, apil na sa parte sa South Cotabato, karong adlaw. Ubos ka na sa padayong epekto sa hanging habagat nga ginibira. Sa usa ka bagyo mga katropa o mas dagang umog ang magpundok sa kalangitan na magpugong sa grabing sipa sa adlaw. Ang temperatura ginatanaw nga nasa 32 degrees Celsius lamang sa udto. Diin mas sayo ang pagdagom. Sa panganod o magdala ka nagtaas nga tiyansa sa patak-patak ng mga pag-ulan sa atuang lugar. Sa laing bahin, ang tupi o pulubulok sa samang panahon, apan mas dako ang tiyansa nga mubundak ang ulan karong mga adlaw sa sayong hapon o sa gabi mga katropa. Sa mga manggawas, timanin ninyo ang atong adlaw musidla kalas 6:38 sa buntag. Musalop kini alas 6:13 sa kagabion. Uy ha, murdyo taas-taas ang atong adlaw.
1: Headlines.
0: Kira na. Sa itong mga kagilaan diha karoon nga nagpaminaw, hay. Gusto na ko mga kagilaan nga musayo pod mo gamay. Sa mga kantahan ay mong hatag kadamo karong katropang Ruel. Aw, siyempre pampasayo, magkiyakiay ba?
3: Ayon!
0: Ihatag na ko itong gantang gipahinungod sa Osaka dancer sa G-Force. Kinsa man nakatropa ng Ruela, ila-ilahon na ninyo. Good day, ano mo sige pangutana rin.
3: Ayoy!
0: Agaan po tamong assignment po. Di ba tao, oy, buntag sa iyo pa mga katropa. Kinsa may giulan diha. Kanang padung o fishport, medyo tugnaw-tugnaw. Oh, pag bit-bit yung tao, magpaproteksyon sa iyo ang kalawasan ha. Sabi pa kung huyang na nga itong lawas, kaya wa kita nagkasantun vitamin C, wa pag yung kita nagsantun plus gold, huyang nga itong immunity, perti na itong pusagakan ni mga kaigilaan. So dali kay ta matapan ng kubo, sipon, hilanat, kay tungod kay wa naman kita igong pangdepensa. Para depensahin mong kalawasan, pinagi sa Santon Plus Gold, partneran dayon nimo og Santon Vitamin C, ang ato ang alkaline vitamin C. Nindot ni mga kaigsulan, ay nga naman, ang kaning tanan, purong herbal natural.
4: Good morning!
0: Ana, mapalit kini mga katropa sa paborito niyo mga butika. Always available sa The Generics Pharmacy.
4: Good morning!
0: Good morning, good morning, good morning kaninyong tanan para kaninyo. Nanay, hinahina na kiki idea, unat-unat na bago ka mag-add to dia sa may save board para magsumba. Kada buntag dia chip, grabe, na gisumba na rin sa ano, save board sa may malakas. Mga nanay na to o mga lula. Perte baya nilang siksiha kay naka-leggings ng mga katrupa. Pero nagpalda.
3: Ayoy!
0: Alam na katropa ang Ruel. Sige ni, o ako giingon ka mugid ba? Para ka ninyo talaga mga katropa. Ganda sa entablado, Lorelai. Nalilaman na sa Exciting Pilipinas, kaban si katropa ang Ruel. Sa XFM 95.9 Journal, Santa City, katropa mo, exciting, good morning, bubalik pa ako.

0: Exciting!
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: Ako si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw, pibujod ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: XFM.
6: Exciting!
7: Vision X Plus, soft gel capsule, ang suplemento, nga gituyo paghimo, alang sa mata, aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Ilang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: XFM.
2: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapak ko namina og XFM. Pangit kayo ko.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Sukan nga namina ko. Karon ha, nadawat na nako bro.
1: X.
4: XFM.
1: FM.
5: Exciting, bro.
1: XFM.

0: ni yung di na ako kabalo ang kanta.
1: Ayoy!
0: Hapit na ako lang ma-memorize.
1: Ayoy!
0: LSS ang tali mo doon. Ay, si kanta ka tropang Ruel, kaya ba si Butaligsik na po din?
1: Ayoy!
0: Ano pa mo, ana? Matalingsik kanta, managhan ba yan mo?
1: Atay. Ayoy!
0: Pwede rin mo mag-request niyang kung saan yung gustong kantahon ako diyan niya. I-type na nyo dali mga kaigilaan sa tuwang comment section. Sige na! Pagbigyan tamo niya!
1: Atay!
0: Kaya na ako sa kondisyon kay natalingsikan ko.
1: Ayoy!
0: Ayoy! Ayaw lang ninyo sabansabara si Chip Caron kay... Sakit na yung tuhod daw.
1: Atay!
2: Ayoy!
0: Ayo, sabi na katong oras mga katropa. Bye bye, muntag ka rin yung taran ha. Mag-gabar niyo katropa, Ruel naman tayo sa programang Exciting Pilipinas. Ang kiring bahina, hantod na ka rin sa Santo Plus Coffee Mix. Kabalo ba po mga katropa? Ako masubraan kay caffeine, diba labing pa kung nakay GERD, magkutoy ginimuntian. Kawas pa ni Ana, kalabang 3-in-1 ngayon yung ginim. Kabalo ba mo nga grabing asukar niya na, content? Mga maunay mo pinit sa iyong dugo mga kigilaan. Pag ang inyo ganing dugo, sobra ganin na sa asukar, sigurado kumulapot pa na. Ang tendency pag lapot ang dugo, ang oxygen nga ginapump gikan sa itong heart, dili kayo ka dagayday padulong sa atoang mga organs. Labing pa kung padulong na sa utok. Diba? Kaya ang atong utok, nagkinaanglan ng oxygen. Asa gikan ng oxygen, syempre gikan sa pagpump sa imong heart. Ana-ana mga katropa. So kung makulangan na siya, unsay tendency, unsay may tabo. Musugo ang imong utok nga pump more. Anao na yan ang heart. Oy, pag bumbarihag, sakto pa, kay kulang ang oxygen, ay imong ginahatag diri sa kuha. Nya, dito man ang problema, kay barado man imo ang ugat, kay tungod lagi lapot kay imong dugo. Di unsay tendency. Mubuto na imong mga ugat o niya, unsay sakit. It's either aneurysm, or it's either ma-stroke kita. Mora, mag-amping kita mga kaigilaan. Ay usahay, duha ang cause sa high blood. Kolesterol, kaya kabalobol mo, kolesterol, pag barado po ng kolesterol na yung mga kaugatan, magkipot pa po na nga, magkipot ang agyanan, kaya mapuno man nagtaba. So hinay kaya po ng oxygen. Kung diabetic mo ka, wala kay kolesterol, ang problema ni Ana, maglapot ka, maglapot yung dugo, so magkulang kaya po ng oxygen. Unsa may dapat niya na mga kaigilaan, it's either mga katropa, maglikay kita sa mga sugar, sama niya ng inyong ginainom nga kape, nga grabe kayog asukar mga kaigilaan. Mauna nga kita mag Santom Plus Coffee Mix. Okay? Santom Plus Coffee Mix mga katropa, sakto ang timpla. Sakto ang timpla. Napagay mangustin nga makatabang kay antioxidant kini, plus na ay malunggay o soya beans. Diba? Asaba mo ni Ana, kompleto na siya. 3-in-1. Tulurang hindi ka katropa. Ayaw mo pag pasubra dihag mga ingredients kaya nabin pa ka na mga 12-in-1. Unsa na ba diha? 20-in-1, 21+1. Unsa? Pila na lang ka minigrams ang ginabutang ni Ana sa kape.
1: Ayoy!
0: So gamay na lang. Diba sa kape, sakto ginang tulo. Mangustin, malunggay, soya beans, aperting lami. Di ba? Muna nga kabuli ang mag-Santom Plus Coffee Mix. Santom Plus Coffee Mix, mapalit sa paborito ng mga butika. Always available sa tanan nga branches sa Mercury Drug Store.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 5:00 ang atong oras. Sari na karoon ang atong mga balita.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Una sa itong mga balita, sa itong balitang international, naglunsad og dako og koordinadong kampanya ang administrasyon ni US President Donald Trump aron himpit nga gub-on og isular ang International Criminal Court tungod sa gikaygong hulga nini sa soberenya sa Estados Unidos. Gikumpirmar ni US Secretary of State Marco Rubio kagapong atong Lunes nga dili tugutan sa ilang nasod nga bungkagon og hulgaon sa ICC ang mga sundalo, opisyal og border patrol agents sa Amerika. Matod pa ni Rubio, ang ICC nga gitukod unta alang sa labing bugat nga krimen sa kalibutan nahimo na karong radikal o grabe nga gigamit isip hinagiban batok sa US. Gibutyag sa usa ka opisyal sa State Department. Kadakalain-laing lakang ang kasamtangang giandam batok sa ICC. Lakip na ang travel ban. Pagbawi sa mga visa. Dugang nga silot o sanction sa opisyal sa korte. O diplomatikong pressure sa ubang nasod. Aron nga mobiya sa maong ahensya. Samtang wala pa'y komentong timbababa sa ICC nga si Orion Mylett. Kahinumduman nga ang panagbangi tali sa duha ka panig. Misabot human, mukiha ang tulo ka huwes sa ICC batok sa Administrasyon Trump tungod sa mga gipahamtang nga silot kanila. Human, usab nagpagawas ang korte o arrest warrant batok sa kaliyado ni Trump nga si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Deklaro sa Amerika, ang mga nasod nga nakabenepisyo sa tabang militar o seguridad sa US apan mo dumili sa pagsalikway sa ICC, makasinati o mas istriktong pag-inspeksyon o pressure gikan sa Washington. Gitukod ang ICC na itong 2002 alang sa pag-prosecute sa war crimes o genocide. Parang Estados Unidos, wala kayo dangimong miyembro niini. Ipayag sa State Department na gamiton nila ang tarang diplomatikong pamaagi. Aron nga masiguro nga walay Amerikano na makatubang og kaso sa maong international nga korte tungod sa ilang mga operasyon sa gawas sa nasod. What can you say, Mr. President PBBM? What can you say about it, Administration Marcos? Tamping na kana to ng US. Gina-idol na kana to ng US. Sundo na to na eh. Kuhaan ninyo ang atong dating pangulo dito daw. Bungkagon ko ang ICC. Buwan na si Trump sa imo, Mr. President. Are you a member of ICC? Why did you prison former President Rodrigo Duterte? Agoy. Mwana si Marcos, I deliver him through Interpol. Ayoy! Mwana si Trump daw kuno nga, you are not all welcome already here in the US.
1: Ayoy! Atay!
0: Buak tani.
1: Atay! Ayoy!
0: Alas 5.30 na ito. Kaday lang. Kaday lang. Ano lang to? Nalang to Char sa Tumuya.
1: Atay! Ayoy!
0: Ano ito? Pangagpas nga conversation ba?
1: Ayoy!
0: Ay, base yun yung kita'y madaan dito sa daig.
1: Atay! Ayoy!
2: Kaloka!
0: Joke lang po, Mr. President.
1: Ayoy!
0: Ay, nako. Lagi ka ba naman may anak, sir? Mag-detect sa kain ni PM. Lagi ka ba naman may anak? Pabot lang, sir! Kaya ginatukod na ang mo ang bagong tower sa bagong luna.
1: Ayoy! Atay!
0: Let's wait.
1: Atay!
2: Ayoy!
0: Hapit na. Abot lang yun. Kamay na lang yun.
1: Atay!
0: Kamay na lang yun. Itong last chip, nanay, ano? Nanay, pader, nagsugod na sila. Og division, pader. Okay. Gamay na lang gini.
1: Ayoy!
0: Pag mag-build na lang nila, maatupad na lang nila, dito na po na sa tower, mga katropa. Pang wilding-wilding na to dito. Kagapong adlaw, akong rekita. Itong may aging, Domingo di akong last adto. Gapon yung last adto, Chip? Gapon? Straight na ka, lima kadlaw? Ansa?
4: Lima na
0: ka-span. Na ka-span. Sa 20 feet na per span, 10. So, pito ka 20. Okay. So, pila na, Chip? 140. Okay. Nahan. Taas-taas po na, Chip, no? Hindi na lang isagad ng 200.
1: Atay. Ayoy!
0: Kaya ba itong iato, Chip, pag 200? Iato nga klase ng tower, kaya din na. Limit lang siya, 160. Makaya pa, 200? Okay. Sige. Malay mo, baka magbago pa ang kanila mga isip.
1: Ayoy!
2: Atay.
0: 5:16 ang atong oras, mga katropa. Salayin pa natong mga balita.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Giklaro sa usa ka opisyal sa NBI, kung National Bureau of Investigation, nga ang ilang mga rekomendasyon o resulta sa investigasyon, dili obligatorio o binding sa Department of Justice. o sa mga lokal nga korte. Atol sa iyang pagpamatuod sa impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte. Atong Lunes, kipahayag ni NBI Bang Samoro Regional Director Attorney Jeremy Lutok nga ang DOJ gyapon ang adunay gahom sa pag-assess o pag-evaluate sa mga ebidensya nga ilang isumite. Nisulod na sa ikaduhang semana ang impeachment trial ni Duterte diin si Lutok. Mao'y mibarog isip ikaduhang testigo sa House Prosecution Panel alang sa Article 4 sa Articles of Impeachment. Ang mga artikulo nagtuki ka na sa gikaingong grave threats o assassination plot o laraw ng pagpatay batok sa presidente na si PBBM First Lady Marcos Lisa o House Speaker Martin Romualdez. Atol sa cross-examination attorney bar Kevin Luan o sa mga abogado ni Duterte giangko ni Lutok na wala sila makahatag o katinawan sa biaging pagdungog sa Kongreso tungkol kay wala man sila gipangutana kalabot sa limitasyon sa gahom sa ilang rekomendasyon. Si Lutok, kinsakan ni Hepe sa NBI Cybercrime Division, bawag ng ulo sa investigasyon kalabot sa gihimong online press conference ni Duterte ni atong Nobyembre 2024. Diin gikaingong giskutan sa ikaduhang pangulo nga doon na siya gisuhulan nga mupatay sa BCA sa presidente, sa ginang o nang ginang o kang Romualdez o galing siya mismo ang pagkapatsyon. Bisan pa man sa mong seryosong investigasyon, gipasabot sa testigo nga ang pinal nga hukom sa pagkasadaan o pagkawalay sala sa usa ka akusado magpabiling gyapon sa kabot sa korte o dili sa ilang ahensya.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Then why did you say at the House of Representatives during the inquiry nga mauna na inyong findings? Ay, nako.
1: Ayoy!
0: Mabitaw, ipangutahan na kaka-finding sa munggingon. Dili ang rekomendasyon.
1: Atay.
0: Mara ginausahay ba ka if you stand in front of the mambabalaod, you can do something that you will not do.
1: Ayoy! Atay.
0: Same sabot ka, Tropang Well. Samta na lang ninyo, kamo ba?
1: Ayoy!
0: 5:18 na nga itong oras. Tapos pa sa mudagan ng orasa ito sa katuan ba ito ang mga patrollers karumuntaga. Atong unahon mga katropa, atong student correspondent katropang CJ Nasam ay batod pa atong anak gani God, kapdumdum mo, kagapo kadlawa, anak nga na itumiyagi adlaw manatani na itabo nga nigukod sa ugamahan gamit ang konsilyo nakagawa sa Prizwan. Atong sero na dugan itali, student correspondent katropang CJ Nasam, imo na.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Ingpit nang nakagawa sa Prizwan sa mga car police station ang gireklamong lalaki. Human gigukod o kutsilyo ang amahan ni Niaging Adlaw sa Purok San Roque, Barangay Labangal Jansan. Subay sa informasyon, nag-file o disinterest to complain ang amahan nga si alias Ando alang sa iyang anak nga si alias Ondoy. Hinungdan gipagawa sa Prizwan. Nagdumili na ang mag-amahan nga muhatag o dugang detalye. Apan giklaro sa mga nakakita nga wala gigukod o kutsilyo ang amahan. Apan gibaharan lang sa anak nga dili na muli sa ilang lugar dala ang kutsilyo nga resulta sa ilang panaglalis. Na-paralyze matod pa ang idaran hinungdan dili kadagan. Kay numduman nga gidakop si alias Ondoy sa kapulisan tungod sa maong reklamo samtang nakuha kaniya ang kutsilyo nga gikaingong gamit niini. Nagpahinumdom ang kapulisan sa publiko nga ipabiling malinawon ug gapsay ang gipuy-an aron mapabiling luwas ang mga lumulupyo. Ug kana nga balita hatod kanato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alas sa nagkayo sa Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong student correspondent si Jana some XFM News.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: Good morning!
0: Salamat si Jada Sam! Kuya, wag post ni Maui Taylor. Parin G daw. Kasi parin G.
1: Ayoy!
0: Paro-paro G. Paro-paro G. Parin G. Ah, kama na mo hindi ay sa usa ka vlogger. Ay, oo, no? Si Atty. Lutok, baka na mo sa katong vlogger kasi si Paring G. Tama, no? Ikaw, gid Maui Taylor, ba?
1: Ayoy!
0: Ay, nakat. 5:20 na ang atong oras, ha? Samtang! Asa na gani ko? Ay, atong atuwa na nga balita ni katropang Ivan Polonan. Ay, batod pa! Alah, kanhing trabahante sa ospital. Sikop sa operasyon sa drug by bust operation na di mo muundang mga buanga mo. Atong sayro nandukan detalye katropang Ivan Ibarra.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: Manapusong nadakpan sa mga pulis ang usa ka 30 anyos nga lalaki nga kaning trabante sa Dr. George P. Royaca Hospital atol sa gipahigayon nga drug bypass operation sa Purok Darimco, Siluay, Barangay Dadiangas West. Ning dakbayan sa Jansan, alas 8:30 ang takdas gabi ning miaging adlaw. Giilang dinakpan nga si alias Ben, lumulupyo sa Purok San Juan, Siluay, Barangay Dadiangas West. Nakuagikan kaniya ang usa ka gamay nga sachet sa gituang shabu, ingon man ang 500 pesos nga gigamit, bypass money. Matud pa, dugay nang ginamonitor sa kapulisan ang nasampit tungod sa pagkalambigit ni ini sa gidili nga droga. Ang suspect anaa karon sa kusodiya sa Police Station 1 aron atubangon ang kasong paglapas sa Section 5 o Section 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 o kun ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Aron magpabiling protektado og layo sa mga balatian, tumar og Sunthone Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 5.22 na mag-inintawa na itong oras mga katropa. Siyempre! Hala ka diya. Kaday lang ha.
1: Ayoy!
3: Good morning! Good morning!
0: Ato sang adtuan ang uban pa na ito mga balita. Ari na mga kagilaan. Gidala karon si Senator Rodante Marcoleta ngadto sa UP Philippine General Hospital sa Manila aron nga ipailalom sa duha ka dinaliang medical examination subay sa taho kada ay tabo Martes kada Hulyo 14 nakita ng senador nga naka wheelchair o gipasuot og protective vest samtang gipagawa sa PNP General Hospital diin siya kasamtangang gididain. Gipatinaw sa pamunuan sa PNPGH na pagsulob sa senador og vest kabahin sa ilang gipatuman ng hugot ng seguridad patok sa bisan unsang hulga o kalit kapag hitabo samtang anaakiri sa kustodiya sa kapulisan. Gibo ang baong nga lakang subay kada sa formal nga kamanduan gikan sa Sandigan Bayan 3rd Division nga nagbando sa Criminal Investigation and Detection Group o mga opisyal sa PNPGH nga dalhon si Marcoleta sa UPPGH sa alas 12 kada sa unto o ibalik rausab dayon sa PNP Hospital human sa eksaminasyon aron nga ipresentar sa korte og mang adlawa o karong adlawang Miyerkules. Si Marcoleta nagatubang karon og kasong plunder may tungod lagi sa karibang 75 million pesos nga donasyon nga kantidad nakaduha ka adlaw human sa iyang pagkaresto. Nadiagnose ang senador nga dunay mild pneumonia o degenerative disease apan sumala sa PNPGH na itong Lunes kinigila nga fit to travel human makompleto ang iyang tambal nga antibiotic.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Paim na ninyo Santon Plus sa Gold K na doon na siya natural antibiotic kinama ni garlic. Kabalo ba mo? Nga natural antibiotic na sa itong Santon Plus Gold tungod sa garlic, tungod sa alisin. Mabitaw na yung mga katropa, usahay, di maging malikayan ka na sobrang abuso na ito sa lawas. Madutla na magyugyapon may ubo. Diba? Pero talag sarang kinasay sa katuig mga kakilaan. Kabalo ba mo? Aron di mo saler ang ubo kang katropang Ruel, lima ka Santon Plus Gold ang ginalaklak ni Ana. Di ginakasaler. Ayaw kaguol, kaya katong Santon Plus Gold, purong herbal, natural. Mga pagkaon na rin tao na. Prutas man yung tao na. Magustin, prutas, di ba? Malunggay, ampalaya, garlic, spirulina. Sa kuray na luoy. Mao na nga kamuniha, habat na sana ninyo na. Para di mo sigig ka dali sa ospital, ay mahal magpatambal. Santo Plus Gold, papalit sa paborito ninyo mga butika, always di siya available. Di sabay, Rodion Pharmacy, Tanang Branches.
3: Good morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Saray pa na ito mga balita, gipa subsub pa sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kung BFAR, ang lokal nga produksyon sa asin sa nasod. Humang kinatibukang ani ni ini ni abot sa 200,000 kapin ka metric tons o eksaktong 199,293 metric tons ning unang unong kabulan sa tuig 2026. So para sa BFAR, ang panay pagbawi sa pag-saka or pag-ano ni ining industriya sa asin na ginangkuban sa artisanal, solar o cooking salt. Tungod kini sa mga tabang sa programa nga ubos sa Development of Salt Industry Project. Aron nga maminusan ang pagsalig sa Pilipinas sa mga imported gasin gikan sa gawas sa nasod. Ipasigarbo ni BFAR National Director LSR Zalilig ang kalampusan sa DSIP nga nakatabang kini sa pagbago sa kinabuhi sa mga komunidad sa Kabaybayunan sama sa barangay at tawagan sa SUAR niini sa Dakbayan sa Pagadian. Ako sa Kapundok, Udapulo, Kusyabor, 19 ka mga miyembro ng kasagaran mga kababayanan. Kaunang naila sa seaweed farming ni Antong 2000. Para pusong mabalhin sa paghimo kasin human nga gipaygayon ang salinity test sa pagpangapod-apod sa BFAR o solar beds, greenhouse tunnel dryers o mga bodega diin ang nakabugda sila o hapit 7 ka metric tons nga dekalidad nga sin may aging tuiga.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Baka taga BFAR region tol, tabagay po niyo yung mga nangasa buhayan.
5: Good morning!
0: Yes, so may ano din, napot tayo Asinan Dris Jinsan, tabagay po rin tawa ninyo.
1: Atay.
5: Ayoy!
0: Ay, ito mga kaigsunan din, luoy po kayo.
1: Atay.
0: Lagi nilang sila.
5: Ayoy!
0: 5:27 ang atong oras, mga katropa. Aha. Ay, para di. Ha? Ara na po ka.
5: Ayoy!
0: Ah, kaniyo, hari. You, niyabag na. I know

Salma na kay Maanan tapod mo niya na mga kigila. Ang sarong tao, no? Ano na na ito? Ka na bang pa jumping? Ala, sige, manayo sa mo! Sa kantahan na katropang rock. Kada lang, ha? Natoy... Asa naman kayo ito, Chip? Nawala naman ito. Gibutang na ito na ako dari ganina. Sige, kanina lang. Para kaninyo mga katropa, ha? Ala, siko try ito. Mabalik pa kita. Relax na ka mo. Kaubang gaya po ninyo katropang Ruel Dumantay sa Exciting Pilipinas sa XFM 95.9 Channel Sara City. Katropa mo, exciting.

0: Tawayin ninyo ang
1: inom o Premium D3
0: Coffee Mix
1: para sa mga driver na makaubala ko terminti alerto pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: XFM.
5: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Dexter by 33 anyos, taga Mako di ay. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning damok ko sa Sundown Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
7: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: XFM.
5: Vision Next, daghan ang natumangan.
9: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na ko Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang ug muta-muta akong mata. Mao to, gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
5: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
10: Turbo.
11: Pakusog.
10: Turbo.
11: Pagdugay sa away.
10: Turbo.
11: Doble. Kalipay.
12: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
13: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
13: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
14: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo. Wagas ang lakas.
14: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
16: A violation of Republic Act No. 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco.
7: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
17: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, giulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
5: 95.9 XFM Jensen.
4: XFM.

0: Cayó más by Hailstone. Ya. A las 5:41 en Gato Garasa. Hay una pata más gajata con kabuang dari kanina.
1: Atay.
0: Asa naman ninyo mga request niya, be? Kaya ba ninyo mo request? Pag-request na mo, yun ang sana mo.
2: Good morning!
0: Kapayapa. Ah! Kapayapaan!
1: Ayoy!
0: Stack ko nyo pagkatropang Ruel pero reggae version, okay?
1: Ayoy!
0: Mali, reggae version. Pagkitaon, tara. Relax sa buriyan. 5:42 ang atong oras, mga katropa. May buntag niya kanina. Tara, kaupang gaya pa niyo katropang Ruel naman tayo.
1: Ayoy!
0: O, gari na karoon. Andugan pa na itong mga balita. Kanikabahin na itong kanina sa Santon Vitamin C.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Direta karoon, mga katropa, kay Gipasidunggan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tenex Star. Nga si Alex Iyala sa Palasyo sa Malacanang. Isipagila siya nga... Grabe no, agi sa maguhay lamang nga nahuman nga Wimbledon. Si Iyala, kinsa ng edad, palang o 21 anyos, maunang labing unang Pilipina nga nakasid isip number 29 sa Wimbledon nga nakasulod sa round of 16 sa bawang prestigyosong Grand Slam Tournament. At ulo sa iyang homecoming reception formal nga gitunol kaniya ang usa ka presidential citation isip pagdayig sa iyang talagsaong talento, paglahutay ug walay pagkapalong nga determinasyon sa natad sa International Professional Tennis Court. 21 pala hindi ni siya, Chip. Kaedad raman din sa akong anak. Rati ka maayuha, eh. Gidayag ni Presidente Marcos, di lang ang iyang kadaugan, kundi nilakip na ang iyang maayong pamatasan sa pagpaubos na liwala sa kalampusan. Di na iyang gipakita ang labing nindot niya hiyas. Sa usa ka Pilipino nga naghatag og dakong garbo sa tibuok nasod, yaso yusab sa presidente ang talagsaong disiplina og mentalidad sa batanong atleta nga hungan sa 3 ka minuto nga kalipay sa iyang kadaugan dinalian na usab kining nag-focus og naghuna-huna alang sa iyang sunod nga dula. Gipasalig sa pangulo nga tibuok nasod na og ang mga Pilipino sa tibuok kalibutan ligon nga napuluyo sa matag laban ni Iyala sa court.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Congratulations, Alex Iyala. Idol, nag-yun ako ni Karong Chip.
1: Ayoy!
0: Okay, lalibang ka. Number, sa siya? Number 29 na sa Wimbledon. Ah, kuyawa. Pinaka number sa na kaya niya sa world.
1: Ayoy!
0: Congratulations, Alex Iyala.
1: Ayoy!
0: O, oh, karoon na ito lang ito. Ano ba pa na ito, mga balita? Kaya nakaungong karoon sa linya. Nang ato ang student correspondent katropang Valle Liserio ay mabuhay underpass sa Jensen kisulayan o paagi sa mga motorista. Atong dawato ng dugang detalye, katropang Valerie Imona.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: Hinahinayan nga paagihan na mabuhay underpass project sa Jensen alang sa mga motorista samtang nagpadayon ang construction. Kini ang gikalipay sa pipila ka motorista tungod sa pagtugot nga gihatag alang kanila. Mamahimo nang maagihan ang bahin nga temporal yung gisirado aron hingpit ng masementuhan gikan sa fast food chain padulong sa Macar Avenue. Apan sa pagpaklaro nga motor lamang ang paagihan. Kahinong duman nga doble-doble ang paghuman sa proyekto matagbuntag o gabi tungod sa kamanduan ni DPWH Secretary Vince Dizon nga kinahanglan magamit na kini sa Hulyo 31. Sa pagkakaroon, nagpabilin nga mibarog ang mga opisyales o eksperto nga mahuman ang mabuhay underpass sa gitaktang schedule. Para sa healthy body o strong immunity, marna sa Sentho Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kiniinyong student correspondent katropang Valerie Serio, XFM News.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: At tropa Billy Poligario na speakers ninya kay Dalagita nga bitaliwan, human, mapaakan o banakon sa maitom. Ihaya na silang lugar. At sa aron, nalugan detalye kay tropang Philippi muna.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
5: Walay kabutgan ang kasakit kagibati sa pamilyang Mla sa Barangay Batian, Maitom, Sarangani Province. Human mitaliwan ang kamanghuran sa unom kamagsuon tungod sa paak sa banakon ni Niaging Adlaw alas 12 sa Uto. Gila na sampit kasi Maria Talis Mla, 14 anyos ka residente sa nasampit nga lugar. Sumala sa igsuon sa biktima, nga buotong ta maligo sa sapad doon silang panimalay ang biktima, kauban ang 2 ka 4 anyos o 1 ka 2 anyos nga bata, nga pulos igagaw niya. Wala pa sila kaabot sa sapa, nakita na ni Maria ang banakon nga padulong sa iya mga igagaw o buot mamaak. Apan dali ni ining gigakos ang mga bata aron sa loon ang kamandag. Dali nga ni uli ang mga nasampit aron ipahibalo nga napaakan siya sa hangwak. Gisulayan pa nga danon kini sa balay tambalanan, apan paspas nga mikatang ang lala. Maong wala pa kaabot sa ospital, mitaliwan na ang dalagita. Bibisita usab si Maito Mayor Brian James Reganit sa pamilya. O gisaad nga ang kunon ang galastuhon sa pagpahaya o pagpalubong. Nagpahinumdom ang mga eksperto nga kanunay mag-amping tungod sa epekto sa linog o sa gonson nga ulan, kundi imposibleng naapektuhan usab ang puyanan sa mga susamang bitin. Mga katropa, sa pangadlaw-adlaw, tili gayod magkumpiyansa. Apan kung doon na may dapat kita sigurado, kana ang ligon nga panglawas. Pinaagi sa pagtubar o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. X-FM News.
3: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Daghang salamat sa buong balik.

0: Atoy Cebu. Ay, abe daw mga ID na nawala kagapong adlaw, please kung kinsa man kuno. Ang nakakita sa mga importanteng dokumento ni Jerry Ilustrisimo ng taga-Purok 3 sa Clinan 5 Barangay Mabuhay, nawala kini sa area banda sa may Lower Apopong Bridge. Padulong ka na sa Barangay Mabuhay. Kadlawon kini na hitabo kagapong adlaw. Bag nga black sling, may pouch nga brown sa sulod with cellphone nga ITEL A60. Napay SSS ID, Pag-ibig ID, Humid ID, National ID, ATMs, Driver's License, PhilHealth, Company ID, Swissco Agency Fishport ID. Unta, maluoyd ako mo mga kagilaan. Pakibalik lang sa tag-iya, pakikontak ang numero 0950-162-7910. 0950-162-7910. Kung kinsa ba ka ninyo nakakita o gusak ka black sling bag, paliog lang uli kang Sir Jerry Ilustrisimo. 0950-162-7910. O diba, pwede nyo i-drop dari sa itong sibihanan sa XFM Chiansen.
1: Good morning!
0: Ay, wala tayo oras pa tayo sa unahan. Salamat na lamang kayo sa iyong pagpaminaw mga kagilaan, ha? Nakalan na lamang sa kinitibok ang porsa sa XFM Network Philippines. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Katropang Roel Dumantay na ngayon kanin yung bye-bye for now. Take good care of yourself always. Si Katropang Roel, take care of you. Love you guys. Bye-bye. Mwah.

0: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: Vision Next, daghan ang natubangan.
3: Lipay ko pag-ayos sir. Uy, ugay na ko nangando yung makilarong-tarong. Daot mo yung mata katong nagtrabaho ko call center sa una. Pero may bilar niya, alos abuso sa lawas. Moto, napiktuhan sa dakong mata sir. Takong taabang gid sa ko ang Vision X Plus sir. Mauranin, nakapabalik sa normal ako para now. Edgar Dene sa San Franz. Sige, salamat guys, Vision X Plus.
2: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: X FM.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usa kay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatijud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa

0: tuol sa inyong mga lugar.
1: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras XFM Philippine Standard Time, alas 7 o alas 6:07 na sa buntag.

0: Express, palitas abundan. Express, palitas abundan. Sa orang tuding sa itong mga balita, oras sa top stories.
1: Headlines.
0: Magnitude 6.5 nga linog bitayog sa Davao Occidental. Tsunami advisory, gibakwi na.
1: Headlines.
0: Samtang sa balita lokal, dalagita nga mitaliwan human mapaakan o banakon sa maitom Sarangani province, gihaya na sa ilang lugar.
1: Headlines.
0: Sa balitang regional, babae nga nakita sa Santo Niño, talaingon nga dugta na ang lawas, udlo na putol.
1: Headlines.
0: Sa balita national, Senator Rodante Marcoleta nagpabiling sentro sa Kabalaka ang kahimtang sa panglawas.
1: Headlines.
0: Sa balitang international, duwa kasunog may ulbo sa kasalangan sa France. Duwa ginakop tungod sa gituuhang pagsunog.
1: Headlines.
0: Sa sports news, si kada drama o dekadang drama o ikwentro sa Argentina o Thailand na gibuhian karong adlaw sa World Cup semifinals.
1: Headlines.
0: Samtang sa showbiz news, Gian sa Cup of Joe mas gipili ang karera kaysa sa gugma.
1: Headlines.
0: O sa balitang extraordinaryo, estudyante sa China, nasakpan nga nangunigo gamit ang high-tech nga AI smart glasses kada exam.
1: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan,

0: Express. Pelites apuntant. Express. Pelites apuntant. Sok Sir Jen, maayong buntag daw sab kaninyong tanan. Welcome sa Tupag Panag-uban sa programang Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Ngayon nga Miyerkules, petsa 15 na sa bulan sa Hulyo, 2026. Hindi yung alagad sa kahanginan katropang Philip Olegario. Atod nato kaninyo amang mainiton og labas ka balita ning adlawa. Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Kiningabahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Lago na ang Santone Plus Gold, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix, Santone Plus Coffee Mix, Santone Herbal Tea, Santone Herbal Oil, Santone Vitamin C, Santone Herbal Soap, Turbo Men Enhancer, Hair Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Ocam Fish Next Plus. Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Ang mga nasapit ka produkto mga katropa ang proven and tested na ubay-ubay na ang nakasulay na kapamatood busa sa pinginaulat ninyo. Tumar na sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Ano na 15 minutos ang nakalabay o 10 minutos ang nakalabay sa 16 sa buntag. Dinanatunugayon pa mga katropa, adian na mga retalya sa itong mga balita.
1: XFM. Soft Stories. Soft Stories.
0: Ang ato top story mga katropa, hatod ka nato sa Santone Gold Coffee Mix. Sugdi ang imong adlaw nga himso ka panglawas ug maanyag nga pamanit aron ma-achieve ang kutis artista. Tumar na og Santone Gold Coffee Mix.
1: XFM. Soft Stories. Soft Stories.
0: Gitayog og makusog nga magnitude 6.5 galinog ang kadagatang bahin sa Balut Island sa Rangani, Davao Occidental. Kagabi di inabati usab ang pagtayog sa nagkanaiyang tapit sa rehiyon. Sabala sa FIVOX, natala ang epicenter sa gilayong 104 kilometers. Gikan sa baong isla, nabati agad ang instrumental intensity 5 sa Kiamba, samtang intensity 4 dinhi sa General Santos City, ingon man sa malapatan, maasim o maitom sa Sarangani Province. Tungol sa kakusog sa pagtayog, daling nagpagawas o tsunami advisory ang ahensya. Apan formal nga kininga gibakwit kaganinang sayo sa buntag, human nga wala natala nga dili kasagarang kausaban sa level sa tubig dagat. Gipasidaan o gipasidaan gihapon ang publiko nga mag-amping sa posibleng mga aftershocks.
1: XFM. Soft Stories. Soft Stories.
2: XFM. Weather Update. Weather Update.
0: Alas sa to weather update mga katropa, adunay 12 minutos ang nakalabay sa 16 sa buntag. Kinihatod ka nato sa Santone Vitamin C. Sa pabago-bagong panahon, dapat lawas ka nun ay likon. Tumarla og Santone Vitamin C.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Makasinati mga katropa, makasinati kitang dagom nga kawanangan sa General Santos City karong adlaw. Di na nasa 33 degrees Celsius sa temperatura. Ana sa 11 kilometers per hour ang gikusgon sa hangin nga dunay pagagoros ka makabat sa 32 kilometers per hour og 55% ang chance sa pag-ulan. Sa area sa South Cotabato, makasinati managumon nga kawanangan nga dunay pagpanalugdog kilat. Di na nasa 34 degrees Celsius ang temperatura. 6 kilometers per hour ang ikuskun sa hangin, ganun ay pagagoros, kamukabal sa 16 kilometers per hour o 81% ang chance sa pag-ulan. Sa area na usab sa Sarangani Province, makasinating mapanganod o gaadlaw nga adun ay patak-patak nga pag-ulan. Inana sa 33 degrees Celsius ang temperatura. 11 kilometers per hour ang ikuskun sa hangin, ganun ay pagagoros, kamukabal sa 32 kilometers per hour o 55% ang chance sa pag-ulan. Mga katropang adlaw, misidlak kaninang alas 5.31 sa buntag o musalop o niyang alas 5.58 sa hapon.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Balitang Dukan. Balitang Sakto. Aron ay 14 minutos mga katropa nakalabay sila sa isa buntag alang na usan sa tong balitang lokal. Hatod ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, sa matag buntag kape nga healthy ang imong kinahanglan tungod dili lang ka nakakape. Apa natabalan pa ka mag Santon Plus Coffee Mix na mga katropa.
2: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Walay kabutngan ang kasakit o kapait nga gibati sa pamilyang mula sa Balanga Barangay Batian. Maitom sa Rangani Province, human nga mitaliwan ang kamanghuran sa unong kamagsuon. Tungod sa paak sa manako ni Aging Adlaw, alas 12 sa Uto. Ina sa nasampit o giila ang nasampit kasi Maria Talis Mla, 14 anyos nga residente sa nasampit nga lugar. Sumala sa igsoon sa biktima nga buot unta nga maligo sa sapad doon sa panimalay ang biktima. Kauban ang duha ka 4 anyos o usa ka 2 anyos ka pulos igagaw sa biktima. Wala pa sila kaabot sa sapa, nakita na ni Maria ang banakon nga padulong sa iyang mga igagaw o buot unta nga mamaak. Apan dali ni ining gigakos ang mga bata aron sa loon ang kamandag. Dali nga ni uli ang mga nasampit aron ipahibalo ang napaakan siya sa hawak. Gisunayan pa nga dalon kini sa Balitang Balanan, apan paspas kami katag ang lala sa maong panglawas sa biktima o wala kaabot sa ospital, mitaliwan na ang dalaga. Bibisita dayon si Maito Mayor Brian James Reganit sa pamilya o gisaad ang kunon ang galastuhon sa pagpahaya o pagpalubong. Nagpahinumdum ang mga eksperto nga kanunay mag-amping tungod sa epekto sa linog o sa gunson nga pag-ulan. Posibleng naapektuhan usab ang puyanan sa mga susamang bitin.
2: Balitang lugar, balita sa lugar.
0: Ano na 15 minutos ang nakalabay sila sa isa buntag. Sa luga para itong mga balitang lokal mga katropa. Kanhing trabahante sa ospital sikop sa operasyon sa drug bypass operation. Ano na dugang detalye si katropang Ivan Polonan, i-express balita mo.
2: Express balita. Express balita.
3: Malampusong nadakpan sa mga pulis ang usa ka 30 anyos nga lalaki nga kaning trabahante sa Dr. George P. Royaca Hospital atol sa gipahigayon nga drug bypass operation sa Purok Darimco, Silway, Barangay Dadiangas West. Ning dakbayan sa Jansan, alas 8:30 ang takdas gabi ning miaging adlaw. Giilang dinakpan nga si alias Ben, lumulupyo sa Purok San Juan, Silway, Barangay Dadiangas West. Nakuha gikan kaniyang usa ka gamay nga sachet sa gituang shabu, ingon man ang 500 pesos nga gigamit isip bypass money. Matud pa, dugay nang ginamonitor sa kapulisan ang nasampit tungod sa pagkalambigit niini sa gidili nga droga. Ang suspect anaa karon sa kustodiya sa Police Station 1 aron atubangon ang kasong paglapas sa Section 5 o Section 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 o kun ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Aron magpabiling protektado o layo sa mga balatian, tumar o Santhon Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Salamat pala itong mga detalye sa balitang lokal mga katropa. Mabuhay underpass sa Jansan, gisulayan o paaki alang sa mga motorista. Ano na dugang detalye sa XFM Student Correspondent Valerie Serio? I-Express Balita mo.
2: Express Balita. Express Balita.
4: Giinahinayan nga paagihan ang mabuhay underpass project sa Jansan alang sa mga motorista samtang nagpadayon ang construction. Kini ang gikalipay sa pipila ka motorista tungod sa pagtugot nga gihatag alang kanila. Mamahimo nang maagihan ang bahin nga temporaryong gisirado aron hingpit nang masementuhan gikan sa fast food chain padulong sa Macar Avenue. Apan sa pagpaklaro nga motor lamang ang paagihan. Kahinumduman nga doble-doble ang paghuman sa proyekto matagbuntag o gabi itungod sa kamanduan ni DPWH Secretary Vince Dizon nga kinahanglan magamit na kini sa Hulyo 31. Sa pagkakaroon, nagpabilin nga mibarog ang mga opisyales o eksperto nga mahuman ang mabuhay underpass sa gitaktang schedule. Para sa healthy body o strong immunity, tumar na sa Santo Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kiniinyong student correspondent katropang Valerie Serio, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang dugang pa sa mga balitang lokal, anak ka ng gukod o amahan gamit ng kutsilyo, nakagawas na sa prisuhan. Ano na dugang detalye sa XFM student correspondent CJ Nasam? I-Express Balita mo.
2: Express Balita. Express Balita.
5: Hingpit nang nakagawa sa presuhan sa mga car police station ang gireklamong lalaki human gigukod ug kutsilyo ang amahan ni Aging Adlaw sa Purok San Roque, Barangay Labangal Jansan. Subay sa informasyon, nagfile og disinterest to complain ang amahan nga si Alias Ando alang sa iyang anak nga si Alias Ondoy hinungdan gipagawa sa presuhan. Nagdumili na ang mag-amahan nga muhatag og dugang detalye apan giklaro sa mga nakakita nga wala gigukod ug kutsilyo ang amahan apan gibaharan lang sa anak nga dili na muuli sa ilang lugar dala ang kutsilyo nga resulta sa ilang panaglalis. Na paralyzed matod pa ang idaran hinungdan dili kadagan. Kay numduman nga gidakop si Alias Ondoy sa kapulisan tungod sa maong reklamo samtang nakuha kaniya ang kutsilyo nga gikaingong gamit niini. Nagpahinumdom ang kapulisan sa publiko nga ipabiling malinawon ug apsay ang gipuy-an aron mapabiling luwas ang mga lumulupyo. Ug kana nga balita hatod kanato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alas sa nagkayo sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong student correspondent si Jay Nasam, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: 20 minutos ta na kanabay sa alas 6 sa buntag sa katapusang detalye na sa itong balitang lokal. Mapasalamato ng mga residente sa Purok Islam Barangay Dadyanga South sa gipaigayon nga feeding program o pagpaabot og tabang gikan sa buhatan ni Congresswoman Sherlyn Banastograles. Kini human ginala sa iyang grupo ang food station nga nagapudapod og mainit kapag kaon alang sa mga pamilyang nanginahanglan sa dapit. Matod sa mga residente, dako ang ilang appreciation sa tinuay nga malasakit sa magbabalaod tungod sa daling pagresponde niini sa ilang sitwasyon. Gipasali ni Congresswoman Banastograles nga magpadayon ang pagbaba sa iyang buhatan sa mga purok aron maghatod og pag-asa. Ingon man tabang ala sa mga pamilyang general.
2: Balitang lokal, balita sa lokal. Balitang regional, balita sa regional.
0: Ano na ba, 21 minutos na ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alang na usab sa itong balitang regional. Hatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, natagam na baka sa mga balitian tungod sa pagpasagad sa imong kanawasan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Araw matagam taman ng healthy lifestyle, pinaagi sa natural ingredients si ini mangustin, ampalaya, moringa, ahos o spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Balitang regional, balita sa regional.
0: Babaeng nakitaan sa Santo Niño. Talainod o talaingod nga dugta na ang lawas sa ang ulo na putol. Ano na dugang detalye si katropang Bong Algabre? I-Express balita mo.
2: Live report. Live report.
6: Nabuwag ang ulo sa usa ka babay nga nakaplaga nga dugta na ang lawas alas 7:30 sa buntag Hulyo 14 ning kasamtang gatuig sa Puro 4 Upper Santo Niño Talaingod Davao del Norte. Gani tungod dinhi nagpagawas og public advisory ang Talaingod Municipal Police Station human makit-an ang usa ka patayng lawas sa sulod sa teritoryo sa lungsod nga hangtod karon wala pa mailhi. Base sa impormasyon, ang namatay nagsulob og pulang t-shirt nga adunay Simpson character print og itom abuhon nga pantalon sa dihang kini nakitaan. Gibot niyang sa Talaingod PNP sa XFM Tagum, pinaagi ni Police Major Jisery Y. Larua, Chief of Police, hapon sa Hulyo 14, 2026, nga doon ay miadto sa area. Di nakitaan ang lawas nga taga Durian Palma Hill, tungod kay sila nawadaan usabog kaliwat nga babae sulod na sa milabay ng mga adlaw. Apan dili nila matod pamailhan, tungod usab sa pagkadugta na sa naisgutang nga biktima. Hinungdan nga pabuto na lamang ang resulta sa DNA test. Gidugang usab ni Police Major Larua nga ang pagkabulag sa ulo sa biktima posibilidad ang hinungdan sa pagkadugta ni ini apan dili kini matud pa nga 100% hangtod nga di pa makagawas ang resulta sa autopsy. Naghangyo usab ang kapulisan sa tanan nga ipaambit ang maong kasayuran aron mas dali nga makit-an ang pamilya sa namatay ug mahatagan kini gustong pagatiman ug pagila. Katropa siguruhan nga imong lawas lagsik pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa Negros ng Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
2: Live report.
0: Samtang laing pang detalye sa itong balitang regional, patay lawas sa 12 anyos nga naanod sa baha nakita na o 6 anyos nga panayon panggi pangita. Ano na dugang detalye ang XFM Bukidnon pinagi na katropang Hando Tabios. I-Express balita mo.
2: Live report. Live report.
7: Nakita na ang usa sa duha ka batang naanod sa baha. Di nasangit sa kahoy ang pateng lawas niini sa may sapa sa katipunan dagat Kidavaw, Valencia City, Bukidnon, Marites sa Buntaga, Hulyo 14, 2026. Ang nakaplagang pateng lawas mao ang magulang nga nagpagidaron og 12 anyos. Nidangat sa mong lugar ang apuhan nga babae sa bata ug diyang nakumpirma ang identity sa pateng lawas ni dangoy-ngoy kini sa paghilak. Kahinumduman nga sakay sa motorsiklo nga gimaniho silang amahan ang mga biktima. Diyang kalit na lang niya guros ang kusog nga bulog sa tubig. Hinungdan nga nasapon ang luyong bahin sa motor. Tungod sa hitabo, wala na nahawiran pa sa amahan ang iyang mga anak ug naanod ang magigsuon niya tong Lunes sa hapon, Hulyo 13, sa Barangay Lumintaw, Quezon, Bukidnon. Padayon karon ang gihimong search and retrieval operations alang sa 6 anyos nga bata. Din nagtinabangay na ang mga responders sa kapulisan ug mga volunteers. Mga katrupa, nagkahanap na ang pananaw tungod sa sigig tutok sa mga gadgets. Katrupa, para sa tinaw nga pananaw tumar og Visionex Plus Softgel Capsule kay aduna kini lutein, siasantin og beta carotene nga makatabang upatinaw sa atong pananaw alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
2: Live report. Live report. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Ano na ba 25 minutos na ang nakalabay sa lasais sa buntag alang nausab sa tubalitang nasyonal. Atod ka nato sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa dugang enerhiya o ligon nga panglawas, tumarnag Premium D3 Soft Gel Capsule.
2: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Idala na si Senator Rodante Marcoleta sa UP PGH kagahapon adlaw aron ipaagi sa independent medical examination subay sa mando sa Sandigan Bayan. Tumong sa mong medical check-up ang masusi pag-ayong iyang kahimtang sa panglawas kung pahibalan kung ang iyang kondisyon ang inahanglan ba og dugang mga medical nga pag-atiman. Kahibaluan nga kaning kining gibisita ni Senator Robin Padilla si Senator Rodante Marcoleta sa UP Philippine General Hospital isip pagpakita sa iyang suporta o pagkabalaka sa kasamtangang kahimtang sa panglawas sa iyang kaubanang senador. Ang independent medical examination gipaygayon aron adunay patas o komprehensibong pagtimbang sa iyang health condition nga mahimong basihan sa sunod nga mga lakang sa korte kabahin sa iyang kaso. Ang mga hulagway makita si Senator Marcoleta nga anaa sa UP Philippine General Hospital diin gipahigayon na medical examination o evaluation upo sa pagdumala sa mga espesyalista. Gilauman usab nga isumiti sa PGH ang opisyal nga medical findings ngadto sa Sandigan Bayan alang sa umaabot nga mga pagdungog.
2: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Samtang ni padayag og pahisubo ang Department of Education kun DepEd sa pamilya sa usa ka grade 4 student. Katinunan nga namatay human sa routine deworming activity ni atong Hulyo 2 sa Hugo Perez Elementary School Annex sa 13 Martires City, Cavite. Umay-umay usab ang mga tinuan nga nagpadalas og nagpadala sa ospital human nakasinating pagsuka. Sumala sa inisyal nga pagsusi ang tinuan. Ang tinunan namatay tungod sa usa ka impeksyon nga misangpot sa septic shock. Giklaro sa DepEd nga wala pa'y opisyal nga resulta nga napamatuod nga ang tambal sa deworming ang gidirektang hinungdan sa kamatayon. Nagpadayon pa ang lubom nga imbestigasyon kauban ng mga otoridad sa panglawas. Isaan ang ahensya nga muhimong o buhatag o dinalian nga tamang sa pamilya o nanawagan sa publiko nga musalig lamang sa beripikadong mga impormasyon samtang ginahulat ang pinal nga resulta sa examinasyon.
2: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: May 17 minutos na nakalabay sa alasais sa buntag. Alang na usab sa itong balitang international, hatod ka nato sa Visionex Plus. Alang sa mas klaro nga kaugmaon o pananaw, sulay na ang Visionex Plus.
2: Balita sa international. Balita sa international.
0: Nagpadayon ang pakibatog sa mga bombero sa France batok sa duha ka dakong sunog nga misunog sa labaw sa 1,300 hektarya sa kasalangan o kalasangan sa habagatang bahin sa Paris. Nasunog niyatong Domingo sa Fontainebleau Forest o sa kakanhinga haring lugar sa pagpangayong akaroon na ilhan ng ingon sa protektadong kalasangan ubos sa UNESCO. Tungod sa grabing init sa rehiyon, paspas kami katag ang kalayo o nakapekto sa biyahe sa mga tren o sakyanan ilabi na sa taas ng holiday weekend. Samtang napadayon ang investigasyon, ginakop sa pulis ang duha ka mga individual kagituang nanambigit sa maong pagpangsunog.
2: Balita sa international. Balita sa international.
0: Samtang sa lain pa mga balitang international, italiwan ang saka Indian crew member samtang balo ang samdan human gitira sa gituang Iranian cruise missile ang duha ka oil tankers nga mumbasa sa Al Bahia sa Strait of Hormuz. Sumana sa UAE Ministry of Defense sa hitabo ang pag-atake samtang naglayag ang mga barko sa Omani Territorial Waters. Unom sa mga samaran mao ang Indian samtang duha ang Ukrainian. Dinupad kanila ang kritikal ang kahimtang iangkon sa Islamic Revolutionary Guard Corps sa Iran ang nahitabo tungod sa gilapas kuno sa mga barko ang ilang pasidaan o gipalayo o gipalong ang navigation systems. Ikon din na usab si UAE ang pag-atake sa nagpahuli na o aduna sila'y katungod sa pagtubag niini. Sa karon na pabiling taas ang tensyon sa maong alanan sa langis.
2: Balita sa international. Balita sa international. Balitang sports, balita sa sports.
0: Ano na 30 minutos mga katropa na kalabay sa alas 6 sa buntag. Alam na usab sa itong sports news. Atun ka nato sa Turbo Man Enhancer. Aron din makulangan si Missy sa imong performance, kinahanglan kanunay kuska ng imong panglawas. Sa mga angkol nato mag-Turbo Man Enhancer na para sa basligon nga tuhod.
2: Balitang sports, balita sa sports.
0: Nasaksihan ni Aging Adlaw ang usa ka masaysayanong sangka sa Atlanta alang sa World Cup semifinals tali sa defending champion nga Argentina o sa powerhouse team nga England. Gawa sa tinguha nga makasunod sa finals, dako ang gibit-bit nga kasaysayan sa Mundula. Tungo sa dekadang karibal, lakip ta ang kontrobersyal nga Hand of God nga goal ni Diego Maradona ni atong 1986. Apan alang sa football legend nga si Lionel Messi nga nakatigom na og 8 ka goal sa torneo og sa unang higayon, makasangka ang England. Kinahanglan nila ihikling ang emosyon og tutukan ang kadaugan. Gilauban usab nga mag-abot ang kusog ni Messi batong sa 23 anyos nga pambato sa England nga si Jude Bellingham. Insa maoy nangulo sa kalampusan sa ilang kupunan ubos sa pagdumala ni coach Thomas Tuchel. Among sang kamaoy ang magdeterminar kung kinsa makuha sa bulawang kahigayunan og makasulod sa makalaban og makasulod ingon man makalaban alang sa World of Cup.
2: Balitang sports, balita sa sports. Showbiz news. Showbiz balita.
0: Ano na 32 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag alang sa atong showbiz news. Atong kinato sa Clear Skin Herbal Soap. Gikapoy na baka sa mga skincare nga perte kamahalog wala effect sa imo. Diri na ta sa sabon ganun ni hatod ka glowing og bala artista nga skin. Mag Clear Skin Herbal Soap na.
2: Showbiz news. Showbiz balita.
0: Gugma o karera para sa frontman sa Cup of Joe nga si Gian Bernardino. Klaro kaayong tubag karon. Karera una ang tanan. Sa bago lang ngayong interview, prangka nga giangkon ni Gian nga bisan pa man sa kabisi sa ilang banda karon, wala gyud niya gipasagda ng iyang trabaho. Bato niya, priority ko lagi ay career. Gipasabot ni Gian ni karon nga yugto sa iyang kinabuhi. Dako kaayong iyang focus sa musika o sa paghatag kanipay sa ilang mga fans. Bisan pa man og naay sakripisyo sa iyang personal nga kinabuhi, andam siya nga mupadayon para sa iyang mga pangandoy.
2: Showbiz news. Showbiz balita.
8: Balitang extraordinaryo. Extraordinaryo.
0: Ano na 33 minutos ang nakalabay sa nasa isa buntag alang nausab sa tubalitang extraordinaryo. Hatod ka nato sa Santon Herbal Oil. Natural remedy ba para sa pagparakit sa lawas o guban pang kondisyon sama sa muscle pain? Magsantoon herbal oil na.
8: Balitang extraordinaryo. Extraordinaryo.
0: Mga katropa, wala gayon makalusot ang usa ka estudyante nga ilang si Lin dito sa South China Agricultural University sa Guangzhou. Human kini masakpan nga nagamit og artificial intelligence kon AI powered smart nga glasses aron nga mangudiko sa iyang exam. Namatikdan sa proktor ang kalit niyang nanganiad og nanarbe sa dona narbi ang lente sa artipara o antipara para sa estudyante. Paglabay sa pipila ka minuto gikan sa pagsugod sa pagsulit na siren nga gigamit kini og Legismart glasses usa ka klase sa high-tech antipara nga adunay built-in AI models nga makakuha og lagway sa mga pangutana o mangita dayon og tubag pinaagi sa ilang panghikap sa kilid sa frame niini. Tungod sa mga insidente na balaka karon ang mga magtutudlo o eksperto kay gawas sa lisod nga ka o lisod na kining nga mailhan sa ordinaryong antipara, doon na nasaya mga nanggawas nga online tutorials o pagpaabang sa mga mga AI classes kay nagkadidad lamang og 200 yuan kon 1,400 pesos.
8: Balitang extraordinaryo.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Network Philippines Star Time, alasay 53 sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaan! Pulsaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan! Pulsaan! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Good morning, good morning, good morning. May muntag, mga katropa. Welcome sa itong programang Bullseye. Dining adlaw ng Biyerkules, mga katropa. Kumusta mo taran? May muntag ganin yung taran? Nag-inaot ka na sa mga kahimtang matag-usa, mga katropa na ito nga nag-maupay paghikay karong adlaw, maupay pag-mata. Oh, sige, tangtangas na ng inyong mga morning glory diha, mga katropa. Good morning, welcome sa programang Bullseye. Nung kauban, katropang Chris Legaspi, karubutaga. Og siyempre makauban nato si katropang Ruel Dumantay. Standby lang kay nasa gi special nga giandam alang kaninyong tran. Busa ka mo diha naminaw. Padayon sa pagpaminaw via Facebook Live og sa YouTube, katropa. Og atong itibayato ba katropa diha sa 26 ka barangay ning siyudad sa General Santos, maing buntag. Maing buntag sa mga katropa nato diha sa Makema area, maitom Kiamba og maasim, maing buntag. Nang hinaot nga nagkahuman na sa inyong mga problema. Problema na sila rin kay grabe na bang ulan o habagat sa atong kining area of responsibility diha sa may Sarangani province. Oh, good morning usab sa mga katropa diha sa may Malungon, Malapatan, Glan o Galabel. Maing buntag kaninyong tanan. Good morning!
1: Good

0: Siyempre, may buntag usap sa mga taga-Tupi o Pulumulok South Cotabato. May buntag, may buntag, may buntag, may buntag. May buntag sa mga nag-celebrate sa ilang adlang na tauhan. Happy, happy birthday ha sa mga wanang invite. Ulaw, Muntani.
1: Ulaw, Muntani.
0: Ang invite po mabod para ganahan po ng uban di ha. Itawa, katrupa, good morning, good morning, good morning.
2: Good morning!
0: Welcome sa atong programang Wolf's Eye. Ang programang muhatod kaninyo sa mga nagunang balita. Impormasyon ay siyempre mga katrupa, ang atong panlantaw, Bulls Ayo na to, ang mga nagkadaiyang mga komentaryo. Kalambot sa inyo hanga mga suwisyon diyaw, sa inyo mga yangongo, amo nang gipaminaw diri sa programang Bulls Eye, ha? Ay magkalimot, programang Bulls Eye mga katrupa sa Matag-Anlaw. Pwede mo text sa itong text line 09624-791855. Ang siyempre usab, live direktamente kita sa itong sa broadcast center diri sa XFM 95.9 General Santo City. Diri sa may Romas, Roma Square, Prende Street, Barangay City High, Sningdak Bayan, General Santos. Sa atong mga katropa nga maupay pag kanabang pag mata kay nakasinati sila ga pag-uyog na po sa yuta kagadiha murag na balakang tanan aksyog ka kuan ka ng kalisang ay uban na nanggawas ganiha nga nakatupis na daw aw nakatupis gidayte
1: atay
0: bitaw mga katropa di gid mawa nato ang kahadlok kabalaka kakuyaw panahon nga muuyog atong pinanggang kalibutan. Iwa magi nagkabaw karos amoy go ang linog ba katropa pero lagi tungod sa nasinatian atong 8.2 magnitude nga linog ba katropa duna na yung mga ginatawag nga kanang trauma ang uban. Uban gani diri akong chip gani na taon kaluoy sa Ginoo na may gani kay safe siya na hindumog lagi daw siyang motor ganiya. Ana lang na chip nakabalos lang sila ron bantay lang sila sunod. Siyempre, ato sa itibaya ito mga katropa, nga maupo po iya pag kanang ariglar para padulog trabaho. Uy, pasalamati mong trabaho ha, kinakay trabaho, karong alawa. Daghan sa ito mga katropa ang nawad ag trabaho. Tungod sa kalamidad na hitabo, daghan ang naniradong kumpanya, daghang mga gambalay ang gipang ambanduna kay tungod naglisod sila sa pagpa-repair ni ini mga katropa. Munang swerte ka o pasalamati nga naapak ka sa imong trabaho karong adlawa. Ana gina katrupa, pasalamat juda kay siyempre dili man tanang panahon na diskanso ta kada bang okay atong kahimtang naagi panahon nga medyo down kita katrupa. Depende na na usaw na to pag dawat ang sitwasyon. At siyempre, ato usang itibaya ato mga katrupa na dias mga nagkadaiyang suksok gabahin sa atong syudad. Sa mga barangay nga uy naglibot-libot na diay ang matag barangay sa ilahang pagpangapod-apod sa matag 25 kilos nga bugas na ako'y mga nakuhang impormasyon di pa na kumpirmado pero lagi ang gikataho sa kuha nga aduna kuno'y lain nga dili siya normal nga amoy. Pero katrupa ha, ato parang i-verify ha, kay wala pa yung report gikan sa buhatan sa atong mayor. And I believe nga atong mayor ha, di ginamuhatag og baho nga bugas mga katrupa. So, kani, usap man lang ka barangay ako nakuha nga impormasyon, i-verify ko nun eh, barangay Captain Jerry Hugarap sa barangay, barangay Bawing. And I believe nga, dili na pwede nga, kung ang supplier may problema diha, dapat ibalik na supplier ha, kay maulaw ta na.
1: Ulaw man ta ni, oy.
0: O, siyempre mga katropa, na ginakay, kumakaon man lang ta bugas, katong bugas nga dili, po manimaho, di ba? Disod po kayo. Oh, bisag kubri lang ta, pero makaon man ta o bugas nga kanang gihaguan na tugbayon, ya, bahalag tag 50 kilo, basta kay dili lang manimaho, di ba?
1: Atay.
0: O, sige mga katropa, doon na to, mga nagkadaiyang impormasyon, balita, karong butaga. Ito na ito ang word for the day, karong adlawa.
2: Pulsaan!
0: Ang itong word for the day, mabasa sa Mateo 22:37 nga nagingon, hangtod 40. Love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as you love yourself. And the law and the prophets hang on this two commandments.
2: Bulls-eye!
0: Sabi ni saya mga katrupa itong usbon. Og si Jesus mingon kaniya, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing og sa tibok mong kalag og sa tibok mong huna-huna. Kini mao ang una og dako nga sugo. ug ang ikaduha nga sama niini mao higugma imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon niining duha ka sugo nagasukad ang tibok balaod ug ang mga propeta. Mao ni ang kahingpitan sa napulo ka sugo mga katrupa, duha ka greatest commandment sa atong buhi nga Dios sa atong kinabuhi. Ginapahinumduman kita nga aduna kita'y duha ka buluhaton nga ang ipatigbabaw sa kanunay. Ang paghigugma sa Ginoo sa tibok nimong kasing-kasing, sa tibok nimong kalag o sa tibok nimong hunahuna. Muna siya ang first and greatest commandment. O ang ikaduha, halos pareho lang niya na makatrupa. Diin, higugmaa imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon. Love your neighbor as you love yourself. Katrupa, pangutana, kanus abaka na higugma sa imong silingan nga sige ni muglibaka?
2: Ayoy!
0: Di ba lisod man, di ka pwede mahigugma sa imong isigkaingon samtang ikaw kusog kay maingit diyan niya, kusog kay kanga maghuna-huna o dautan diyan niya, nga naalang ganit komosyon gamay eh, imo nagdudahan, oh, mura nagnaw kriminal pero palanggan as Ginoo. Dili ka magpataka o pasumangil kay lagi, gitugnan ka sa ikaduhang greatest commandment, love your neighbor as you love yourself. Tulog ka butang, gusto na akong hatagan o pagdagad karong buntag ang mga katropa. Ang dili mapihigon nga pagtugyan kun wholehearted devotion mga katropa. Ang pulong at tibok, kanang gitawag nga all, nagpasabot nga walay bahin sa atong kinabuhi nga ireserba o ilain gikan sa Ginoo. Tanan yun, ihalad sa Ginoo way ibilin. Gikan sa imong batasan, padulong sa imong negosyo, padulong sa imong relasyon ngadto sa isigkaingon, dapat tibuok na katrupa gwa kay ibilin niya para sa Ginoo kada. Dili lang kini pag-alagad kun komportable kita. Kada mga alagad lang ka kung naa kay panalangin di na mao kun dili ang pagtugyan sa atong emosyon, sa atong kasing-kasing, sa atong espiritu og sa atong salabutan og mga plano ngadto kaniya. Tanan nga butang, mga katrupa, kinahala itugyan sa Ginoo. Ang tinuod nga gugma sa Dios nagalihok sa sulod sa atong kasing-kasing, padulong sa gawas nga bahin sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Walay Ginoo di ang katrupa, i-review imong kaugalingon. Kaya nga naman, dili man ako natulubagon. Tulubagon na natong tanan. Kita adunay tagsa-tagsang nga kaluwasan, aduna kita itulubagon at tubangan sa Dios. Kung wala itong gibuhat ni aw, kita ang manubag ni ini. Among ginapainumdum ka ninyo nga ang bugti sa lahat kamatayon. Kung dili ka maka pangayog pasaylo, magpabili ng sala o di mapapas, o ang sala adunay remission lamang mahitabo di agang Kristo Jesus. Kung ikaw mangayog pasaylo, mo repent sa imong sala, mo dangop diha sa itong Ginoo, nga gihatag ka nato ang anak, aron kita maluwas sa itong mga sala, aw, mga katrupa, hangtod nga di ka mudangop sa pangalan ni Jesus, walay kapasayluan sa sala dinis kalibutan. Ikaduha ang gugma ingon sa salamin, kung ingon nga salamin sa pagtuong reflected love mga katrupa. Dili na ito mabulag ang paghigugma sa Dios o ang paghigugma sa isig katao. Ang ikaduhang sugo, nagpadayag nga ang atong relasyon sa Dios kung vertical ka na. Makita og masukod sa atong relasyon sa atong isig katawo muna ang horizontal. Oh, limang ka ang imong relasyon sa Ginoo pataas palangit og relasyon sa imong isig kaingon mao na ang horizontal. Muna iya usa ka picture sa cross ma katropa. Kun unsao na to pragtatar ang labing ubos ang nagkinahanglan o gabi san kadtong nakasala ka na to, diha masulayan kun tinuod ba nga nagpuyo ang gugma sa Dios sa atong kasing-kasing. Bone akong maingon kaninyo mga katropa. Okay, sorry. Naigo na hinoon. Okay. Bone akong ginaingon kaninyo nga sayon isulti apan lisod buhaton. Unsaon nimo pagpasaylo ang taong nakasala diha nimo? Unsaon nimo pagduol ang taong na kay kasuko kay grabe ang gibuhat kanimo? Katropa, it needs the karabang repentance from God, ang pagdangop diha kaniya o imo nang itugyan kaniya. Kay makapasaylo ka lang sa imong isigkaingon kung ikaw nakapasaylo ng daan diha sa imong kaugalingon. Kay nagsugod ang sala sa atong kaugalingon. Hangtod, di ta makapasaylo sa atong sarili mga katropa, dili mahitabo nga magpasaylo ta sa atong mga isigkaingon nga dunay sala ka na to.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Bani, higugma ang imong isig kataw sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. O kung mahigugma ang sikinsa man nga nagasulti o nahigugma sa Ginoo, unya nasilag siya siyang isigingon kana siya dakong bakakon mga katropa.
2: Bullseye!
0: Ikatulo, ang gugma o ang katumanan sa balaod kundi anchor of all truth.
2: Bullseye!
0: Matod pa ni Jesus, niining duha kasugo, nagasukad ang tibuok balaod. Kung wala ang gugma sa tanang relihiyosong bulahaton, mga balaod o mga tradisyon, mahimong hanaw kung abang hawang ang tanan o walay kapuslanan. Ang gugma maong naghatag og direksyon og kalag sa atong pagkakristiyano o pagkalungsuranon. Kung gugma ang mututol, kung mutultol sa atong mga desisyon, natural nga musunod ang kalinaw, hustisya o panagkauban sa komunidad.
2: Bullseye!
0: Tinaw na igsoon. Love covered multitude of sin. Mahitabo lang mga katropa na matabunan ang atong grabe nga sala sa dihang hilabihan ang gugma. O giingon ka na sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life." Mga katropa, tungod sa dakong gugma sa Dios, gitabunan ang mga sala sa kalibutan, mga sala sa katawhan, nga dihantod karon wa pa masayod gadunay Dios nga nahigugma nila. Katropa, dangup daan sa atong Ginoo, dangup sa pangalan ni Jesus, kay siya lamang ang nagbitbit kanato sa atong kaluwasan. Wa nay lain pang pangalan, the name above all names, nga muhartag kanimo og tinuod nga kaluwasan. Katropa, dili pa ulahi ang tanan. Atong hinumduman nga the love of the Lord or the love the Lord your God with all your heart, soul and mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as you love yourself. And the law and the prophets hang on these two commandments, mga katropa.
2: Bullseye!
0: Kaya nagpainundum ka na to nga ang usahay malistan kita sa pagsunod sa daghang mga patakaran. Labi na din sa kalibutan. Apan, gipasimple kinisit ni Jesus, alang ka na to, gugma sa Dios o gugma sa atong isigkaingon. Himoong giya, nining adlawa, sa atong pagpaningkamot, sa atong trabaho o sa atong pagigistorya sa matag-usa. Pamalandungin kini katropa, magpabiling kitang madasigon o puno sa gugma.
2: Bawa
0: ka natong word for the day, mga katropa. Doon na itong mamalita. Karong buntag, alas 7:09 na. Hoy, kining bahina, atun ganado, Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, og Santon Vitamin C. Sa detalye sa mga balita, karong nga buntaga. Warren Dumeres, gipagula, batok kang Atty. Barigod tungod sa cyber libel. Gipagula ang Warren Dumeres sa Makati City RTC Branch 148 ni Atty. Libito Baligod tungod sa kasong cyber libel nga gipasaka ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Mato de Baligod, nakalusot ang warrant tungod sa sayop nga address nga gihatag sa piskalya. Hinungdan nga wala siya nakuha og supina aron makasumiti og counter affidavit. Nagikarang kaso sa pasangil ni Baligod nga daw duna kung duna daw mga malita nga kwarta o malitas kwarta nga gihatod sa balay ni Laurel, butang nga gimakak sa kalihim o gitawag nga puro lang bakak. Actually, pamatunan man lang, kung mahingpit na gyud, musaka na may Warren Dumeres, motubag man gyud si Atty. Baligod, dili man ni kuan ka ng lisod nga proseso. Pero sige lang, mudagan ang kaso, o galing nga doon na may kanang kamatuuran ni si Chu Laurel, padangat po sa iyahang paghimakak, di ba?
2: Bullseye!
0: Dugang pang mga balita karong buntaga. Bagyong Josie, misulod sa par. Habagat magdala og kusog nga hangin og dagkong balod, mga katropa. Misulod sa Philippine Area of Responsibility kon par ang Tropical Storm Josie kon High Shen. Apan gamay ra ang tsansa nga direkta kining makaapektos panahon sa nasud. Sumala sa pag-asa karong Martes. Karong adlaw, mga katropa, namataan kung kahapong adlaw, namataan ang bagyo 1,085 kilometros silangan sa Eastern Visayas. Kanagdala og hangin nga 65 kilometers per hour o pagbugso nga 80 kilometers matag oras. Bisan walay wind signal, gipa-alertos pag-asa ang publiko tungod sa gipahugtan nga habagat nga magdala og kusog nga hangin o dagkong balod sa Luzon. Oy, kini na yun ang panahon mga katropa nga mag-amping taw niya. Kadiya pa yung kalawon na pagi sagol nga linog pa itagyo doy. Na kuan god nakalit og ka undang ang tulog sa tanan napay lagi nagatupis lagi daw ning gawa sa kwarto.
2: Bullseye.
0: Kabalog nagunsa to sila basta kay nagtupis lagi daw siya ang nagtapis na di tupis nagtapis siya kay nakadagan tungod sa kalisang paita kulba agud. Di ka malisang nga katong nakita nimong 8 point magnitude nga linog niya mulat pa kang mahugno na inyong balay diha. Sige, amping, walay makasukod, walay makabantay, huwag ka na sa maigo, pero katropa, ang atong pagkamabinantayon, magtabang ka na to, buhatag ka na to, giya, wala amping kita sa mata, garunugun niya.
2: Bullseye!
0: Bullseye! 10 minutos na kalabay, sa alas 7, dugang pang, mga balita, karong buntaga.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kamatayon sa grade 4, pupil human na deworming, imistikahan na sa PNP o DepEd.
2: Bullseye!
0: Ang pahigayon o dungan ng investigasyon ang PNP o DepEd sa kamatayon sa usa ka grade 4 pupil na nagsakit. Human miapil sa deworming sa 13 Martires City, Cavite. Bato ni PNP gisusi ang kaso bisan wala pa'y nakitang negligence. Central Nervous System Infection of Septic Shock ang basihan sa death certificate. Apanduda ang pamilya sa tambal. Nangay usab og kalma ang DepEd og yatagan ang psychological aid ang magtutudlo nga nakadawat og hulga mga katropa.
2: Bullseye!
0: Ito, tanda po tanganan pong kalit og kamatay eh, nga gidiworming raman to. Basi po ingon ni katropang Chief Bebot na adoy na hitabo nga gidiworm tungod kay grabe og bitok na kapsan sa hinulamang kinabuhi.
2: Bullseye!
0: Di na sa siguro po pwedeng ibaso lang puntanan sa DepEd ba katropa o sabah ka nang sa magtutudlo kung naghatag mo nung panghulga niya. Dili mo makatabang sitwasyon imbis kay masuta ang kamaturan na balaka na hinon. Wata kabalo kung unsa ang psychological effect nga tos maestra, di ba?
2: Bullseye!
0: So tama lang mga katropa nga magpaabot kita sa investigasyon. Naghimo na mag-investigasyon ang DepEd, maghimo mag-investigasyon ang buhatan sa DOH mga katropa, pati DOH ali na alarma po.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sa dugang nga balita, karong buntaka 13 minutos na kalamay sa alas 7.
2: Bullseye!
0: 85 minimum wage, 85 pesos minimum wage, aumento sa NCR, sugda na sa Hulyo, 25.
2: Bullseye!
0: Ipahinom naman sa duli ang mga pribadong employer sa NCR, ipatuman ang unang 60 pesos ng aumento nga suhulan, kung sa suhulan na karong Hulyo, 25. Matod sa labor, kung ni-labor secretary Francis Tolentino, ang naibaling 25 pesos ipatuman sa Enero 20, 2027. Nga maghimo nga inadlaw nga minimum wage ngadto sa 780 pesos. Gipasidaan usab sa ahensya nga adunay bugat kasilot nga tubangon ang mga employer nga dili mutuman sa bagong wage order. Sana all mo naingon sa mga kwan, mga trabahantes lokal, residensan 400 plus pa lang in town may wa pagyo katungtong skinintos and ingon tong uban nga mga empleyado. Sana oil!
2: Bullseye!
0: Baka singgit lang yung sana oil kay saw man ka 700 nila kapin dito 780 o niya padulong doon sa mga 400 plus lang yung taon gihapon nga amot kung makabot manig 500 jeep.
2: Bullseye!
0: Dili no? Dili no? Grabe no, eh. Wala lagi daghan kay mag mag-migrate pabalhin Manila kay Manarbaho. Trabaho ramang gihapon niya ang kadang cost of living allowance mga katropa perte gyapong taasa mor gyapong tabla ra.
2: Bullseye!
0: Sa dugang pang mga balita karong buntaga.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Supplier sa kulang nga bugas gi blacklist sa Manaluyong LGU.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Gi blacklist sa Manaluyong City Government ang supplier nga nagapod-apod sa og kulang at sa timbang nga mga sako sa bugas. Sumala ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro karong Lunes kagahapong na kalabang adlaw ni. Ang mga nakadawat og 8 ka kilo nga imbes nga napulo ka kilo hatagan matud pa og dugang usa ka sako nga may tag 10 ka napulo ka kilo matag usa. Ang dili nga bawion ang unang nahatag. Naasa 29,500 kasako ang gipang apod-apod gibanabanang 50 kasako ang nakitaan nga kulang og tag duha ka kilo.
2: Bullseye!
0: Sabi naman mo pagkaon nga pagkaon kuhaan pa rin nyo ayuda nga ayuda imbis tabang negosyohon pas negosyante o pagkabagapos na.
2: Bullseye!
0: Wag yung kaulaw yun! Ulaw!
1: Ulaw, Mantani!
0: Ano ba ka lang? Para sa tao, ihatag na sa tao, para sa mga kaigsuunang naglisod, nag-antos, nag-ina, niya, inyo ha pang kanang paantuson diha, inyo ha pang paproblemahon kay kuhaan niyo tag 2 kakilo, naglipay dyan, kinakadawat og nag 10 kilos. Ha? Congressman ang supplier ni.
2: Bullseye!
0: Ah! Blacklist na no, Chipoy! Nonsa! Klaseng congressman ano yung tinuod mang galing.
1: Ulaw, Mantani, oy!
0: Ay, congressman! Huwag ikaw mang galing, taga-asali, taga-Mandaluyong gobyerno sa LGU, Mandaluyong Angelio, LGU. Palihog lang kung basig nakaminaw ka, kapaminaw ka sabo sa XFM karon. Maulaw po kasi karon.
1: Ulaw, Mantani, oy!
0: Kadang tagdapulo ka kilo, kuhaan mo 2 kilo, dili ka manindog yung balahibo diha.
2: Bullseye!
0: Ano ba? Pagkaon sa tao, o diya mo pang kuhaan, kay ginegosyo ni mo kay lagi para makatubo. Mutubo imong bulsa, pero muot-ot imo ang unod.
1: Okay.
0: Ay, tungloy madawat ni mo na, sir.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sultihan ta ka ang kinsaman nga limbungan sa iyang timbang, dili mo lang puson sa iyang unsamang negosyo.
2: Bullseye!
0: Mo nagingon sa pulo sa Dios. And mo nang ginapahinumduman na tumatag negosyante, magtarong yung task itong negosyo kay makita sa Ginoo atong kasing-kasing o dili panalanginan ang mga taong malimbungon.
2: Bullseye!
0: Ang mga taong iya sa kanang kampon sa kadiliman.
2: Bullseye! Bullseye!
0: O kanalang mga klaseng tao ang magpatigbabaw sa ilang mga gibati. Wala sila magunahuna o gunsabay kadaot kilang mahatag silang isigkaingon basta kay magmalipayon sila sa ilang gibuhat. Bahala na mo di ay, the love of money is the root of all evil guni ako agad.
1: Okay.
0: Gihimo ni mong Dios ang kwartas imong kinabuhi diya, congressman.
2: Bullseye!
0: Ika pareha sa mong congresswoman rin sa Lone District of General Santos City.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi pa kumusulti ni kabalo ang taga-Jensen ani morning nag-no sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sa dugang pang mga balita, karoga buntaga mga katropa. Uy, dili di ay, atos ang ipadayon di ay mga katropa taon-taon ha. Ang mga dugang mga impormasyon nga atong paghisgutan mga katropa. Taon-taon ka na sa atong pagbalik ang inyong kinaham nga kinsagyon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kinsagyon ang kasagarang dili mo tabang sa bulaton sa balay, babae ba o lalaki. At ang sayron mga katropa sa pagbalik sa atong programa ang Bullseye, kauban na si katropang Ruel Domantay. For the meantime, ato sa pinaon ang nakatisinati o high blood na tabangan sa Suntone Plus Gold.
3: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, giatake, tuwod sa akong high blood. I-recommender sa akong kauban, kining Suntone Plus Gold. Linaw ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
4: Suntone Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.

0: panakit ug paghanap sa mga mata, nagiubanan pa sa pagpanakit sa ulo ug pagsuka. Basin glaucoma na na. Usa ka problema sa mata nga maghatod sa pagkahanap, pagsakit, pagpamula o pagkabuta. Magvision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nagituyo paghimo alang sa mata. Aduna epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton ug glaucoma, katarata, pteridium ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
3: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Cellphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Cellphone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
2: XFM.
6: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
7: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
8: Para sa instant energy, Premium D3. Premium D3. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule nga muhatag ug instant energy. Tungod sa VCO nga adunay taas nga MCT o medium chain triglyceride nga nakita sa pagtuon sa mga expert nga muhatag kini ug instant energy. Mao nga kung pirmi nagluya ang lawas, mag Premium D3. Mag Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Apat sa dihang, sukan naminaw ko ang XFM saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
2: X.
10: XFM.
2: FM.
11: Exciting.
12: 95.9 XFM Jensen.
2: X.

0: Karang ginaganahan sa kamamina o kanang bed. Oo, di ba?
1: Atay.
2: Di sa kamutingog.
0: Di sa kamutingog. Tan tan tan tan tan tan.
1: Atay.
0: Tan tan tan.
2: Wala nga, ang kiling programa hatod kanyo ni Tantan.
0: Oh. Ah, hatod kanyo ni Tantan. Nabay ko yung classmate Tantan dati. Si Tantan Rivera.
1: Atay.
0: La 7:24 na lang itong oras, mga kaigilaan. Siyempre, i-welcome sa ako ninyo.
1: Atay.
2: Welcome sa kay. Well, na, kuna, na casualty ka sa walay tubig.
0: Casualty sa walay tubig, mga katropa. So, sabta na sa ninyo, mga kaigilaan, kay medyo kabalo na magid mo. Nga pag nindo, tangi mo ang metabolism. Sige po kayo pagawa sa huling kuman, buni mo kaon.
2: Correct.
0: Yan ay pinakanindot niya, mga katropa. Kay kung sa kung kapila. Kung kapila daw ka magkaon katrobang Chris,
2: oh.
0: Mo po daw dapat ibu pagpagawas.
2: Mo mong yun tama man.
0: Kung mga ang kagkatulo sa isa kad daw dapat makapagawas po daw kagkatulo.
2: Bisa kadua, okay na lang kadua.
0: Maraming, dili katulo lagi. Maraming yung pabuhaga yan naman. Anyway mga kaigilaan ha, welcome sa ato pamparaguban. Ako na lang mag-welcome sa inyo ha, kaya wama ko ninyo gi-welcome. Good morning, Tristan Wyatt Gulay. O kaliyong tanan, mga katropa. May buntag niya kaliyong tanan na. Siyempre! Ako ba na ninyo? Naanagyod na. Ay katropang Roel Dumantay. Ako ba si katropang?
2: Chris Ligaspi di Bay. Good morning, Japon.
3: Good morning.
0: O ka siyempre, gato na ay katropang Chris. Kaganina mga balita. Kaya mga balita na ito mga kagilaan. No? Hayahay ang mga taga Manila.
1: Atay.
0: Hayahay ang mga taga NCR. Kay dala po iya dugang suhulan nga 85.
2: Dati nga yahaya mo lang.
0: Para ni sa mga minimum wage earners. So sa ato pa, naan, maghibo lang nga inadlaw nga minimum wage daan na sa 780 pesos. Grabe no, diha mga katropa sa kauluhan. Yahay.
2: Kita 400 plus pa lang kila, 700 na kapina sila, 785.
0: Pareho ramang precious dilata siguro.
1: Atay.
2: Pareha lang, di ba namang usap?
0: Pareho raman siguro ang presyo na to sa bugas siguro?
1: Atay.
0: Pareho raman ang presyo siguro sa isda, diya siguro sa Luzon? Hindi lang siguro na to pareho mga katropa kay perting lagyua sa iyong mga lugar diya tag isa ka oras mo biyahe.
2: Para lang, pamasahe lang daot, pamasahe.
0: Oo. Pero barato man kung mag-MRT, LRT day mo.
1: Atay.
2: Correct.
0: Di ba, naara ba na sa 25 piso siguro, 30. Isang... Hindi pa rin siya sa mamasahe, mas mahal na itong pamasahe dali, kaya mas kuyaw ng jinsan.
2: Oh, kaya pili,
0: pili hatag ni mo ang pamasahe dali.
2: Ngayon, driver. Asa ka, sir? Palengke, pili hatag ni mo.
0: Diba, dili kwarta ang istoryahan dali kung pila ang imong ihatag. Kung tagaan dahi, takakarog ka na nga...
2: Dos.
0: Dos, okay na dahi.
2: Di mo sila masugot siya. Ah, sige lang. Pass.
0: Okay.
2: Di, kasakay. Dos imong masahe. Di, kasakay.
0: Ay, nako. Di pa wanta problema dati, no? Napay mga jeep na naghan, mag-tricycle.
2: Ah. Muna yung problema sa chinsan, ganili masulbad-sulbad.
0: Saan taman kay wa may mga political will yung mga politiko nato mga before ka mga politiko. Wata ka, nagsulti ka kasamtangan ang administrasyon, ha? Kani ba kung problema sa tricycle? Kani, ato ba gini? Saan taman kay ato mga politiko, chinsan kay pasagdan man kay mga butante lagi.
2: Dili gustong tamdugon kay saan nalang sila kadaog.
0: Kay kung imong hilabtan ko ng tricycle, sigurado pildi ko, no ka?
2: Correct.
0: Asa may mas dagkan ang driver sa tricycle o pasahero?
1: Atay.
2: Pero maritis mo gano'ng driver sa tricycle?
0: Kana lang.
1: Atay.
2: Kana sa kaya. Ay, ayun yung butuhis. May hero. Ay, samog ka na.
0: Eh, bitaw, siyempre, nakakita ang opportunity ang uban ng katurban, Chris. Ay, mas maayo man dahil pangwarta sa tricycle.
2: Ah.
0: So, magpabuhat mo tang sidecar.
2: Correct. Unya, napay uban ka ng fisher folks. Baka na manaog sa bangka.
0: Mm.
2: Ay, kinakakuha mo siyang isda. Ipahimog sidecar. Mag-drive dalag tricycle.
0: Oh, di na managat.
2: Di na managat.
0: Oh, di ba? So, mauna ang nahitabo mga katropa kay nakakita ko opportunity, wa na control sa tuwang syudad.
2: Oh.
0: Wa na nagsulti ka karong administrasyon. Ito, una pa gina.
2: Oh.
0: Mga pila na ka-administrasyon ang nilabay.
2: Inherited na niya.
0: Oh, inherited na siya ng problema mga katropa. So, wala na saway, wala na control, nanaghan, kutob karon, lisod na kayo na pondangon kay perti na lang naghan na.
1: Atay.
2: Ligo-ligo na.
0: Uy, kaya ito mga jeep nga nangawadan ni taon, mga katulpag pangita.
2: Undang lang po sila.
0: Undang nga, nindol kay itong malakas unta nga dati nga ruta.
2: Itong kaliwa kanan, di ba?
0: Oo, kaliwa kanan malakas. Mga ginasakyan dati. Barator kay pamasahe, 2 pesos.
2: Gani, usay, di ba yung pamasahe kay ipatunol man itong usay. Bayad na ko, sir. Ano, bayad na mo. Apil na siya.
0: Di ba? Kanaan na matuyo ka sa palingki, pero okay ra.
2: Makabot na yung ka.
0: Kabot na mga po ka, matuyo. Mga naman ay matuyo sa palingki.
2: Hindi, gwapo ka itong ruta. Katong apupong panulog lagaw. Layo-layo yung maagyan na ito. Daghang kayong makabinipisyo ba? Pero nawa, anong good?
0: No, ganahan po kong ruta dali sa kaliwa kanan. Kaliwa. Kaliwa.
2: Kaliwa kanan.
0: Kaliwa kanan. Alas 7.29 na ang oras mga kaigilaan. Kinibahin na itong kaninyo. Santon Plus Gold. Ari na ang inyong ginatangan. Ay kadali lang. Wapad din ako mapasood. Ay katropang Krista.
2: Sige, pasood sa nalaya. Kaya risod na kaya hindi nang pasood na. Akong gisgutan ganiya. Kabahin ni sa katong kinsag yung arang dili mo tabang sa balay ba? Atong dili mo lihok sa buluhaton kay... Ana mo na katong gahapon ni naisguta na to sa mga babae man to karon sa mga lalaki na sa ni tanaw na to og tinuod ba ning akong duda ang mapildi ani ron lalaki gyud ni katropang Ruel
0: kay kasagaran pildi man gyapon ng lalaki kagahapon sa imong tanang topic wa makadaog ang lalaki diri okay.
2: Reality bites magud sa om na to atay mahimo.
0: Muna kitang pildi ani mga kagilaan. Ari na, ari na, ari na. Kinsa gyud ta.

0: Kinsa ang kasagaran din mo tabang sa buluhaton sa balay? Babae ba o lalaki katropang kresa?
1: Mga katropa, ablihan ta ang pultahan sa diskusyon maitungod sa dagan sa atong parimalay. Kinsa bang yun ang kasagaran nga tapulan o dili mo tabang sa mga buluhaton sa balay? Ang lalaki ba ang giingong igo lang muhigda inig uli gikan sa trabaho o ang babae nga giingong busy karunay? Kinsa ang tinuod nga bida o kinsa ang silikwaot? Kung hisgutan ang silhig o gaplanggana, atong hisgutan ang lantugi dini sa atong programang Bullseye.
0: Number 1 babae, number 1 lalaki, number 2 lalaki, number 3 lalaki, number 4 lalaki, number 5 lalaki. Reason pa natin eh.
1: Di, ato lang sa iron para masabtan sa uban, para makuhaan po nila kung wa sila kabantay ba, basig ilaha over familiarity lang, normal na nga nga prosesus balay, di siya kabantay. Di ba?
0: Kung saan na lang si Mrs. o nagpag-extend ng kuko.
2: Atay.
1: Okay. Dear, pakikuha ka sa silig, dear.
2: Atay.
1: Pakikuha sa map, dear. I-map na lang po, isilig na lang po.
0: Ari mga katropa, unang rason din kini kanong double standard sa pagpanako sa mga anak.
1: Kung okay.
0: Childhood the socialization. Mm. So kan sa pagkabata, dako na kayo ang kalainan sa pagpanako sa lalaki o babae. Ang mga batang babae kasagarang yun sa iyon ang ginatunan sa pagluto, pagpanindig, pagkatiman sa balay. Samtang ang mga batang lalaki ginatolerate na kung magdula lang gani kasagarang dili kay pugson sa mga buluhaton sa sulod sa balay.
1: Mm.
0: Kaling maong kinaiya mga katropa, ilang kasinatian, madalagi na nila hangtod na sa ilang pagkadako mga kaigilaan. So pwede pa na yung usab. Depende na sa iyong pagpadako. Yun.
1: Correct. Kung ako dili man ang mga babae ang mulihok sa balay. Lalaki man ako kay lalaki may magulang.
0: Lalaki ang magulang?
1: Oo.
0: Ay! Ako lalaki ang magulang. Wadi man mulihok.
1: Ang ikaduha man ito noon, pero magulang yapon nga lalaki.
0: Ikaduha, ano saan masabot?
1: Duha man ako lalaki, nagsunod man, kamagulangan o ikaduha, lalaki na sila. So,
0: na,
1: ang mulihok sa balay.
0: Ang laing lalaki.
1: Binaho. Naanam ka. Putang-butangan na bukod mong sala ba?
0: Ala! Ala! Naminaw ko, may ito kayo pa yung panisugod trabaho. Ay, ikaduha!
1: Ang tradisyonal nga panghuna-huna nga provider ang lalaki, the breadwinner mindset, mga bisan sa modernong panahon, ligon gihapon ang kultura sa basta nga basta lalaki makahatag og kwarta o makapakaon sa pamilya na humana ang ilang dakong obligasyon. Tungod dini, electromagnetic ang iyang panghuna-huna nga ang pag-uli sa balay mao ang oras sa pahuway. Samtang ang trabaho sulod sa balay, automatiko nga ginatagana alang sa babay. Guilty ka ni Katropang Ruel, ako guilty ko ni.
0: Ako ay wala ay, galuto ko ay.
1: Magluto, magluto, kay ganahan man tayo luto.
0: Magluto ko ay, pero sa isa ka semana, siguro ka duhara.
2: Atay.
0: Iyan na nang tibukan.
1: Kasagaran ka ng Sabado.
0: Sabado, ana.
1: Kanang lami pag yun ngaluto, kanang mga tiil sa, ano? Mga tiil sa, kuan, kanang baka, kanang palatsan, mga ilugon.
0: Okay. Ay. Luto ang mga apritada.
1: Agay. Okay. Sige lang, bawi lang kuhan. Magluto lang ko og humba nga humok kayo.
2: Okay.
0: Luto ang lechon paksiyo. Sige lang. Naramagin ang kinabuhi mga kigilan. Importante, magtinabangay. Lagi mo sulod sa balay.
1: Correct, correct, correct.
0: Ikatulo na ta ang kitawag ng mental load sa mga babae.
1: Na.
0: Di ba nang good physical nga kusok ang buluhaton sa balay, apanapil rin huna-huna. Sama sa pagplano, kung unsay lutoon, unsay paliton sa merkado, kanus amang laba, o unsay kulang sa balay.
1: Mm-hmm.
0: Kasagaran sa mga lalaki, dili mo trabaho kung dili suguon. Tolkien mga babae, man ang kanunay nga naguna-una nini. Mapugos na lang ang mga babae sa pagbuhat sa tanan aron dili magsigig sugo o malikayan ng lalis.
1: Guilty?
0: Pero kato mga tagas o dagko, mga swildo, mga katropa, mga ang kuha na nagkatabang.
1: Kuha na sila mga helper sa balay. Mga kasambahay.
0: Mga kasambahay.
1: Okay, para dili malatan si misis. Kaya para na panahon nga mag-intimacy silang duha. Kaya di makihagos misis.
0: O ayaw po niyo ga-uliti o ga-wifi ang yung katabang.
1: Ang password palit imog wifi.
0: ano lang, i-command lang ngayon. Kung okay na, wala'y problema mag-internet, mag-wifi ka na, mag-chismis ka na sa Facebook. Basta
1: mag-vlog ka sa imong trabaho.
0: Nahuman na nimo imong trabaho.
1: Correct.
0: Na? Mm. importante na human nimo. Ba matuo ka diha, basta importante na human na nimo imong trabaho.
1: Correct.
0: Nang kundirada
1: as early as possible, di ba?
0: Ayo kwintahang oras. Importante ang iyang kay syempre pila ra may sweldo ana nila ayo pag kay palabihi pod.
1: Gani man.
0: Di pa gani nimo ginabayaran ang SSS ug gayang pag-ibig.
1: Okay. Masyado mong inulila.
0: Diba? Ano lang ba? Kanang sabot-sabot, Ragod. Kung nga nahuman na ang iyang buluhaton, pwede siya makapahulay. Ay, pag kay strictuhin, hindi naman hindi mo patulgon po.
1: Bahalag matugod ba sa kay nagpalata ka, nag-deal sa kuan?
0: Limpyo na, okay na, nakaluto na. Ano lang, importante mga katropa. Ayaw ninyo awaya ang iyong mga kasabahay kay Masiunyag, lasunon mo diha.
1: Bagi wala pa may incidentis to aring yung ano.
0: Hapit na.
1: Hapit na.
0: Tumagi mo, kumalisan yung katropa, Philip. Katumdong ko ito, napasiguro, wala pa siguro. Anak, namispikas. Kasi balita, nga gibutangan niya gano ang karang...
1: Pagkaon.
0: Pagkaon ba ito? Imnunun.
2: Atay.
1: Agay.
0: Numero ka na. Nga ba? De. May na kayo. Kinakitaan.
1: Bullseye. Ngunit Chief, grabe na panahon nun. Grabe ka kanang cruel kay ultimo negosyantim. Ngawat nagkilos bugas. Na. Bullseye.
0: Bullseye. Samantawa ni kalibutanan. Bullseye. Bullseye. Kung ginapalisdan matakaroon na ha. Kuidaw ka mo ha. Kay ginatest lang ng ato ang kamaayo. Ay base kunyag pagsulay ra ni kanato nya nibigay kita itong kay di ka ganahan nga agihan ang kalisod pero wa ka na ning kamot kundili nagdaya ka
2: atay
1: oh the love of money gyud ang imong giuna
0: ito ka padulong si Imperno do
1: greediness
0: ayo ikaw pati mo ha
1: kakulang sa skill o kahibalo sa mga buluhaton sa balay. Initapulan pero ilang kabalo mabuhat katropang Ruel. Daghan sa mga lalaki ang dili gyud kahibalo mabuhat og mga simpleng buluhaton sama sa pagluto og tarong, pagplansa og bisan sa saktong panlaba. Kabalo ka na tanan. Kabalo ko ani tanan pero kapoy na. Tungod kay mahadlok silang masayop o masermunan sa ilang asawa nga banga ka. Hugaw ang ilang agi, mas piliyo na o piliyo na lang nila nga dili na lang manghilabot. Aron walay samok.
0: Ah, kabalok ang laki mo silik kaysa raman na kagi.
1: Wala'y walay kagi.
0: Basta importante malabay. Kung ba, nisuksok.

0: Ang ilong supa.
1: Oh.
2: Okay.
1: Limpyo ang gawas, ang silalong supa.
0: Ilalong supa, pero yung gawa. Ay, aminado mga lalaki. Ay, ano gin mo? Tama, kabalo ka sa trabaho on. Pero siyempre, siguro, di pa na tumalik kayo katropa. Kapagawin ang gigan sa trabaho.
1: Oo, oh, diba? Correct.
0: Yeah. Pero, nung ka, kung imong asawa makatrabaho, misa pagkikapoy na sa trabaho, muli yung kaya po na sa panimalay.
1: Gani man. Nya ara ba gamayng pagsabot gamay lang nga konsiderasyon dili ni mo hanukan sa bugat sa buluhaton.
0: Aray, social ka pagtan-aw. Social pressure of pride.
1: Ay, agoy, igo na punta nito. Mura di malas eh.
0: Sa pipilang ka komunidad, doon nag-iapoy pagtan-aw nga kung ang mga lalaki gani makita nga ng laba, ng silig, nagatibang sa bata, dali silang chismisan nga under the saya.
1: Agoy.
0: O nawadaan sila pagkalalaki. So kining garbuha o pride, mauni nagpugong sa uban nga multabang bisan pa o gusto unta nila kining buhaton aron mabawasan ang kakapoy silang kapikas. Sama-sama ko na ako, kung dahil si panugo niya, wapag ganit na naman din pang naba, manungunugo na po kaglungag. Sa naman taong, wapag ganit ko na ako maglungag, maluto na po kang panudan, magkura kayo kinangaon.
1: Ayaw lang kayo siya.
0: At least isog ka, dilik under.
1: Correct.
0: Kaya lang ko. Si panugo, bakit kapag naba pa ko, pag human akong laba, maglungag, lagi ko. Oh, at least isog ka.
1: Oo, oh, di ba?
0: Pero nituman ka.
1: Imuha ang talang tingog sa balay.
0: Imuha ang yabang tingog, pero imuha pati imuha ang buhat, imuha ang yabang. Para din ba kayo ng silingan yung under din ito? Di man day under, okay, nang isog.
1: Oo, pero parang iha man ang trabaho, tanan.
0: Diba? At least, nag-isog. Ala na mo, di nga mo judge kung nang laba ko, dariwa ako ilabot, basta nang isog ko. Ayaw sige panugo kay nang laba pa ko.
1: Dili na ko kinahanglan pasugoon. Ay, dako, dako ha. Isog kayo.
0: Grada. Uy, pang laba mo, mga mister. Panglimpyo mo, balay nga naman. Pwede mo makapananghit.
1: Pagkahuman?
0: Tugtan mo sa iyong asawa na madula mo basketball.
1: Tugtan
0: mo.
1: Managlaba.
0: Managlaba. Ayaw lang papachange oil.
2: Okay.
1: Asa ka pachange oil? Paglaro niya, ha?
0: Kasi, nakabalo na si misis kung asa ka magpachange oil.
1: Na.
0: Dabin pa kung naka silpong kipad.
1: Okay.
0: Kita ba yun ako ang silpong nga kipad dito sa Samsung naghahapon?
2: Okay.
0: Limpyo-limpyo ko ba? Eh, nanay nito ni kipad eh, ang silpong eh. Burot ang mga bateri. Wato gamitan na kiniburot ang bateri. Te.
2: Okay.
0: Gamitan ko ito pohon. Kaya wala to'y kadang sent items.
2: Okay.
1: Mamo, gamitan na niya, ma'am.
0: Tama, pagulil ako sa balay, nandos basura.
2: Okay.
0: Ay, nako. Ano, 7:41 ang itong oras, mga katropa, sa itong pagbalik, kung bayo-bay na itong mag-iskutan. Atong iskutan ang politika o justisya likod sa impeachment kay Attorney Armando Vergil Ligutan.
1: Oo.
0: O Jud Asidre. Kababata.
1: Ha? Sa ato pa, wala sila
0: eh. Party list man si Jud Asidre, siya may representante.
1: Agoy. So, kung tingong party list, konektado kay dating speaker
0: Martin Romualdez.
1: Agoy, agoy, agoy, agoy.
0: Nga si Ligutan karon ang katubang grave threat.
1: Ana
0: ni prosecutor.
1: Ah.
0: Kinsa may grave threat, isa sa mga gi-threat kuno sa atong ikaduhang pangulo is Martin Romualdez.
2: Okay.
1: Iba anay.
0: Kita niyo connection, tawgon tanig the lady connection.
2: Okay.
1: Wow. Sige, sige. Ito na, Siron.
0: Relax na ba diyan? Ibalik ka na ito ng mga kagilaan. Ay, kung maghawa kayo nindot itong topic, mga katropa. Yan na ba yung mga balita ngayon ito sa katropa Philip Oligario niya, karoon taon-taon. Aban po na ito mga student corresponder na taga Ramon Magsaysay Memorial College.
1: Kaya na ba na sila mahuman, Raba?
0: Mga backup students na ito, mga kagilaan. Ha? Ito na nga pariporton po niya, kana relax na ba diyan? Kini ka ba? Ito kanina yung Santon Plus Coffee Mix.

0: dumubala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyo nga lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gift

0: duol sa inyong mga lugar.
1: XFM
2: Vision X Plus User Atong Paminawon.
3: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kalayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Na magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata. Manapahanap. Sigir man ko o kining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun ni ng Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug murin nga oil. Premium D3.
5: Ay, kinisinig ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na ang dunay batiol sa lawa. Dakong tabas sa kuha ang Premium D3 kay sukat nga naga-maintain ko ani na matikda na ako ang moral lagsik pirmi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nagatukar ako migraine. Certified user ni Premium D3.
4: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug murin nga oil. Mapalit sa mga butika.
1: X FM.
6: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
7: Para sa dynamis?
6: Para sa turn nyo ni Mrs.
7: Tour?
6: Oo, sir. Turn nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
7: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
6: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
7: Sige, sulayon ako na, miss. Yeah!
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo. Iwas sakit sa puso.
9: Mag Samsung Plus Herbal Oil.
8: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
9: Siguradong sisiglang pakiramdam.
8: Samsung Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one sa presyo magaan.
9: Samsung Plus
8: Herbal Oil.
1: XFM.
10: I kinda like you.
11: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 3-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
12: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng illegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco.
13: Lab, abri ko.
14: Ha?
13: Abot na ko. Abri ko ba? Abot na ko.
14: Dili ko. Wa ko'y gisuot. Naghubo ko.

0: Oras na siguro mga katropa nga mag-migrate ta.
1: Okay.
2: Nga nang baling kag lugar?
0: Mabaling og connection kay huwag klaro ni ako ang connections baling.
2: Basig napiktuhan sa ulan?
0: Ambotoy, huwag may ulan kagapon sa buntag pa man to, alas 10.
1: Okay.
2: Actually, hinay gid siya. Kaya bisag sa mga rito, ang mga parihang kanang kumpanya, hinay kayo. Ang mga rito kay...
0: Dili okay man unta. Paspas ba mi kay duha na misa sa box?
2: Oo oh, niya.
0: Sa ilang knock box.
2: Pero wa na yung connection.
0: Ang problema kay nagsiga ang LOS.
2: Guys, los. Usay mi nga ng LOS.
0: Katong wala but pasabot niya na mga katropa.
2: Los-los.
0: Ayaw dubli.
2: LOS.
0: Ayaw dubli.
2: Los lang.
0: But pasabot, wala siya yung connection. Okay. Sa Viber, gikan sa box. Ayan. Yunala na siya, ha? Kinigabayan, natong kaniyo sa ISP.
1: Okay.
2: Saan ang ISP?
0: Internet Service Provider, nga way klaro.
1: Okay.
0: Ato na sa katoon, katropang Pilip, binala siya yung balita. Ano sa nung tao niyo? Ay, nako! Ala, kano sa paman magtarong kung internet na...
2: Wapo
0: gito ang direct satellite chip, pero grabe po kamahal ang direct satellite ang monthly, eh.
1: Okay.
2: Starlink? Nga na.
0: Grabe, ha. CD, Police Colonel Eric Divinancio. Gihulipan!
2: Ah, grabe dali, Aragon. Pwerteng dali, Aragon.
0: GSCPO, wala pa yung ipagawas ng official statement. Bebebe atong siren, Luca d'Italia, ni Inibeca, Tropa Filipe Oligario, Ibo na.
3: Live report.
0: Anyari, Katropang Pilip, buha pa ba isa katuig?
4: Oh God, Katropang Romelo, Katropang Chris, nagkaguliyang kag na po ang pangutana sa Tibok Pwersa sa General Santos City Police Office sa tubling mando nga gipagawa sa Police Regional Office 12 kalabutan sa liderato sa GSCPO din hisinakbayan sa General Santos Katropang Romel human gani nga nagpagawas o kamanduan nga ilisan kung nahulipan si Police Colonel Eric Divinancio isip Acting City Director sa GSCPO kundi pulihan siya sa bagong labaw nga si Police Colonel Ariel Acala kahinumduman nga wapag yun o sa kabulan ang milabay. Mayo 5.
0: Wala ba yun ay or sobra nakasobra bulan ba siya
4: siguro? Sobra bulan mga sobra bulan o gapipila kaadlaw katropang ang milabay na naglikod isip City Director si Police Colonel Eric Divinancio ang nagpagawas dayon og mando ang PRO 12 kundiin gani kahinumduman nga nagsugod kinig milingkod isip City Director sa GSCPO kung nasa Jensen kaya atong Mayo 25 so ik 2026 kundiin gipulihan niya si Police Colonel Nicomedes Olivar Jr. Kainumduman, nagikan si Divinancio sa Regional Recruitment and Selection Unit sa PRO 12 o ang sa pahayag katropang Romelo, katropang Chris nga mismo si Police Colonel Eric Divinancio ang nihangyo nga dito sa LGU particular kaya Mayor Lorely Pacquiao nga ibutang siya isip bagong City Director sa GSCPO. Katong higayuna tungod lagi kay ano na po yung connection sa mga pamilya Pacquiao, katropang Romelo, katropang Chris. Dili man giangkon pero off the record adunay pahayag katropang Romelo, katropang Chris nga mismong ang kanhing senador o ang businessman karon nga si Manny Pacquiao ang nihangyo sa PRO 12 nga ibutang siya isip City Director sa GSCPO katropang Romelo katropang Chris. Tulod mampod sa qualifications si Divinancio kunya katong higayuna si Olivar tapos tapod pipila katuig ang iyang pagservisyo sa pagka City Director hinungdan nga sa wala pagdugay gipulihan usab ang nasampit katropang Romelo katropang Chris. In fact ano na to a days before nga gipulihan ang si Police Brigadier General Melencio isip Regional Director sa PRO 12. Pagkasunod adlaw, ang GSCPO dayon ang dunay bagong City Director katropang Ruel o katropang Chris. Ang bago karon nga ibutang sa pagka City Director si Police Colonel Ariel Acala ang officer in charge

0: Edge, katropang Ruel o katropang Chris sa Regional Community Affairs and Development Division sa PRO 12. O yan, sa mga nakalap na itong impormasyon, dili na ni Dugay ang nasampit ng bangong opisyal sa General Santos City ingon man sa PRO 12 tungod pila katuig daw sa kininga nagserbisyo katropang Ruel o katropang Chris. Katulang yun, may kabaguhan man sa mga liderato sa GSCPO pero dako lang yun ang pangutana tungod kay wala pa yun milabay o tuig. Nailisa na dayon ang bagong city director katropang Ruel. Kahinumduman usab nga paglingkod mismo ni Police Colonel Eric DiVenancio, ubay-ubay ka mga krimen ang gikaatubang ni ini. Naguna niya katong pagpatay sa negosyante na punla, si Jason na punla katropang Ruel sa barangay Lagaw, no, na area, barangay Kinagakan rather. Dayon gisundan sa mga nagsunod-sunod nga pagpamusil og laing krimen, may mga nakumpiskan droga og smuggled cigarettes sa area of responsibility sa Macar Police Station. Naabtan usab ni Police Colonel Eric DiVenancio ang nahimong resulta o katong linog katropang Ruel nga 7.8 magnitude niyatong Hunyo 8. Ingon man ang baguhay lang nga epekto sa pagbaha katropang Ruel o katropang Chris dinhi sa SOC Sergeant Region. Gamay lang man ang iyang panahon sa pagservisyo isip City Director pero daghan na ang gikatubang sa nasampit katropang Ruel o katropang Chris. Kasumala pa sa mga nakalap na itong informasyon, maoy hinungdan nganong nagdesisyon ang PRO 12 sa paghulit na ito kaniya.
1: Katropang Philip. Maraka, no? Katropang Philip, murasyad ka lang from the longest state or overstayed the City Director to the shortest one.
0: Exactly,
2: Katropang Ruel, no? Philip, wala ba'y basihan nga daghan mo accomplishment ha? Sa ako nakita lang accomplishment halos kasagaran sa mga kanang kaso nga gisulti oh. Pero nga nung usa gid ay pinakarason nga nung giilisan man
1: sekreto para bibo.
0: Sa karon, Katropang Chris o Katropang Ruel, sa nakalap na itong informasyon, ang tanang mga chief of police sa Napulo ka police station sa Chensa naa karon sa barracks, no, sa Camp Lira para magpahigayon o breakfast kauban ang city director na si Police Colonel Eric DiVenancio. Ginahatag dito ang mga impormasyon kag hisgutan ang rason nganong hulipan dali-dali ang nasampit nga acting city director. Pero as to the information nganong gipulihan dayon siya o usay rason sa PRO 12, sa kasamtangan wala pa gipagawas ng official statement ang PRO 12 o ang GSCPO katropang Ruel. Even the media here in Jensan nagahulat gihapon o further notice kung kano sa ba ipahigayon ang turnover ceremony katropang Ruel o katropang Chris. Pero sigurado nga gipulihan siya sugod kagahapong adlaw Hulyo kata Hulyo 14 adlong Martes katropang Ruel o katropang Chris base sa mando sa PRO 12. Tama pong giingon ni katropang Chris nga daghan og mga achievements and maayo ang nakitang performance kay Police Colonel Eric DiVenancio. Maunang tanang mga kapulisan o mga miyembro sa mga law enforcement agencies na po ang pangutana nganong sa gamay nga panahon kulipan dayon ang nasampit na city director.
1: Kabalo ko na siguro siya ka nang wala na tumang nga sugo gikan sa mga masters.
2: Dihagir, posible.
1: Kabalo ka sa polis, tama po na yung politika na dihagod.
2: Oo.
1: Pero di lang ako i-elaborate kay basi kasabanta.
3: Atay.
1: Secret mo ka din, sekreto para bibo.
3: Atay.
1: Evident ang katropan Philippe. Ato na lang pakabuton ang official statement. Ayan.
0: Para nito. Ibaluan ang sab katropang Ruel na base sa mandato o polisiya sa hanay sa kapulisan kung sa Philippine National Police kinahanglan pagservisyo una ang usa ka opisyal usahang tuduwa katuig ay hakin nga mapulihan katropang Ruel. Pero kanibisan,
1: pero kalimanggod katropang Philip, dili pa mangod siya fully pledged city director.
2: Acting
1: man
2: siya.
1: Acting pa mangod siya. So pwede rin siya mapulihan anytime.
2: Anytime. Oh, mapo na siya.
0: Yes, katropang Ruel. No? As of now, nagapulong pa lang ang ato ang mga opisyal din sa Jansan para hisgutan ang bagong liderato din he. Posibleng adunay mga kausaban gumikan sa paglingkod ni Police Colonel Colonel Eric DiVenancio. May mga reshuffling na hitabo regarding sa liderato usab sa mga station commanders ingon man sa mga deputy commanders. So sa karon wala pa'y pahayag in terms of turnover ceremony ugaling magpatuman or magpahigayon ang GSCPO o ga turnover ceremony ato ning tutukan o ga tagang higayon para masairan o sa bagyon ang tinuod kay hinungdan ani katropang Rubel o katropang Dream.
1: Alright, salamat sa report katropang Philip.
0: Basta na ang report gikan sa patrol o karon magpabiling healthy tumar na sa Stanton last goal. Alang sa nakiyong sa Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. FM News.
3: Live report. Live report. Bullseye. Bullseye.
1: So from the longest term or overstay that the Chief PNP of General Santos City
2: GSCP
1: to the shortest one.
2: Pinakamubo bitaw sa kasaysayan sa GSCPO.
1: Tuha ka, pulo ka daw nalang unta bago siya magduha ka bulan.
2: Akong dakong pangutana ni unsang klaseng pagkatandog ang nahitabo? Nganong gikambyuan gidayon?
1: Gilinugan mangod siya.
2: Ah, diha posible.
1: Diba?
2: Nalinog ang credibility.
1: So nakahuna-huna ang PR12 kadilang kinahanglan siguro na ko si Benicio 3.
2: Tama, ibutang siya sa mas epektibo siyang lugar.
1: Sa recruitment.
2: Sige.
1: Ana ka lang para walay ato balikan ang gumapara itong mga topic mga katropa. Ato sa palutson ng The Secret of Health ato makauban mismo ang ato ang President CEO Dr. Melito Oy kini nga bahin itong kalinyo sa Santo Plasco.

0: FM.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kibuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
1: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
3: Santon Plus.